0: Marampaya dito Sitio, Minara.
1: Lalo po sir lumala kasi po gaya po namin na maliliit na mga ngisda, nag-aarya lang po ng bukatot. Yung amin po kasi, yung bukatot po namin, i-aarya lang po namin yan. Umaga, babalikan po namin hapon, susuysayin. Pag dinaanan po ng mga illegalista, matambling po yung bukatot namin, wala na pong laman pag susuysayin po pagkahapon. Kaya po, ang request lang po namin na mga para bukatot po dito, mahinto po yung illegal na yan. Kasi po sa kanila po talaga, perwisyo na po talaga kasi... Kasi po, yun sa kanila, hinihila po ng makina. Tapos pag hinihila po ng makina, pati po yung maliliit na mga alimasag, nahuhuli. Ang gawa po nila, pag nahuhuli po nila yung maliliit na alimasag, pinupukpuk po nila ng kahoy. Pagpukpuk po ng kahoy, pag ginalang nila ng lambat para mapadali po yung pag-i-illegal po nila ulit para po marami silang mahuli at maganda ang kita nila.
0: Para maiari agad yung opo, lambat. Kasi kung isa-isahin mo para itapon ulit yung buhay, matagal.
1: Opo, matagal po.
0: Kung gagawin yung maliit, upukin, basag agad.
1: Opo, basag po agad.
0: Pagpag yung lambat, arya ulit.
1: Opo, arya ulit po. Kaya po gusto po nila mapadali ang huli nila. Ay, kagano po pala kami na naghahintay lang po ng pasukan yung bukatot namin.
2: Ilan lang yan, mga kaibigan, doon sa napakaraming mga local fisher folks. Ito yung mga nag-aarya lang ng yung bobo. No? At ang kalaban nila, yung hulbot, pang-alimasag. Ano? Napakaraming alimasag dyan sa, ano? Hindi lang alimasag. Swahe, hipon. Yung Malampaya Sound na yan, parang may gold, may mga gold mine dyan sa ilalim eh. Yan yun. Abay, magkano ang alimasag? Di ba? 400 to 500, mga kaibigan. Pero pag ikaw bibili, doon ka, pupunta ka pa ng Malampaya, doon sa tabi, ang bilihan talaga doon, 250 lang. Pero dito sa palengke, 400 to 500 na per kilo. Mga kaibigan. No? Kaya kung mapapansin mo minsan, maliliit na yung alimasag na dapat sana malalaki pa. Di ba? E paano yung mga similya, pag-arya nitong hulbot-hulbot, di ba, pambi? Pambi, pambi, pambi, pambi. Diyan sa Taytay, pati yung mga similya, dala. O para matagal kasi pagka aanahin mo pa eh, yung tatanggalin mo pa isa-isa, minamartilyo o binabasag, ay di sayang. Ay kung lalaki pa ng malaking alimasag, di ba? Yun, ganun din dyan sa hipon at suahe. Pag sumabit, di ba, maliliit, Hindi mo naman pwedeng gawing mapakinabangan yung maliit na hipon eh. Kailangan palakiin mo siya dahil pag mas malaki, mas mahal. Mga kaibigan. So ibig sabihin, kung 2017 pa to, isang dekada na to mga hulbot pang alimasag na to. Oh. Ano ang silbi? May silbi naman. Pero ang tanong dito, yung sustainable implementation ng mga rules and regulation regarding dito sa protection ng protected area na to. Kasi nakakahiya naman sabihin protected area eh. Ako natatawa eh. Anong protected area? Eh kahapon no, alas 9 ng umaga, nandun nag-aarya yung mga hulbot-hulbot nandun. Ngayon, nagbubunga nga ako rito. Narinig ng Coast Guard, narinig ng Maritime. Ah, doon yan, bantay sila. Mga ilang araw, wala. Wala na yung ulbot, pahingayan sila. Sadsad yung mga bangka nila doon, nakatago yan doon sa mga ilang mga kasulok-sulukan sa bakawanan dyan sa Sitio Minara. Aha, sa New Guinlo. Oh. Ang kailang... Mamaya babalikan natin. Ah, magbabalik si Bullseye. Sandali lang. Alas 8:06.
3: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang...

Hola. Anong dapat? Okay. Adjustment tayo, ha? Nawala yung ano natin eh. Audio. Pacheck natin yung mga audio. Alert kayo dyan para na ano natin. Baka may napindot na naman dito. No? Sandali lang ha mga katropa at tayo na-adjust lang natin. Yung audio natin dito mga kaibigan. Babalikan natin yung usapin. Magandang umaga dyan sa inyo sa Pambi. DENR, Coast Guard, Maritime, mga kaibigan, dyan sa may bahagi ng New Guinlo, munisipyo ng Taytay, mga kaibigan. Okay? Ito naman eh, hindi naman natin masyadong binubugbog pa. Hindi kagaya ng dagat ng Malampaya Sound. Bugbog na yan eh. No? Bugbog sarado na yan. Kaya dapat maaksyonan yan ng ating mga otoridad, mga kaibigan. Okay? Oh, kasi galing nga tayo doon kahapon eh. Okay na? Oh, galing nga tayo doon kahapon para tingnan yung mga sitwasyon doon. Okay? Teka, basahin ko muna tong mga bang inaayos ng ating mga technician yung audio natin dito, ha. Oh, basahin ko lang ito. Lenny Cron, morning po. Then sa Henderson. Magandang umaga po. Dream Salves, good morning. Si Sergeant Nabien Aquino, good morning. Boboy Puertos, good morning, Sir Louis. Kaya tinawag na bobo kasi nagiging bobo ang isda na pumapasok dyan. Legal po yan na pangisda. Yung isda. May utak ba yung isda? Parang wala man. Rio Aga, fish trap. Fish Trap, Kalui. Ayan. Donalyn Unos, watching from Barangay Maunlad. Sir. Ayan. Ashley Cortan, good morning. Idol. Ding Estrella. Okay. Good morning po. Abdon Maylin. Amor Mojica. Maganda umaga, Amor, Amor, Amor. Gerald Robles. Good morning, Kalui. Good morning din po. Dante Diaz. Good morning. Jerfield. Maganda umaga, Kalui. Lakas ng signal ng XFM dito sa Jupiter. Andiyan ka pa sa Jupiter? Merlin Billiones. Luz De Vera. Good morning po. Nida Hines, morning Kalui. Sa saan po bandang istasyon ninyo? Libis Road, Adoration Road. Dito sa may bahagi ng Barangay San Pedro. Let Binluan. Good morning. Den Senderson. Okay, Boboy Puertos. Yan, morning as. Dali at nais lang natin yung signal natin dito. Oh, para mas maganda yung pakikinig nyo sa atin. Okay? Mga kaibigan, sige. Balikan na lang natin muna ito habang inaayos nila yung ating signal. Standby lang doon sa ating Facebook. Okay? So yun ang binabanggit natin mga kaibigan. 2017 pa ito. Actually, hindi nga 2017. Bago mag 2017, baka meron na to eh. Halos isang dekada na to eh. Diba?
Halos isang dekada na ito, pero ganun pa rin tuloy-tuloy, mga kaibigan. Okay? So, kung nakita ko kahapon, alas 9 ng umaga, eh nag-aarya sila doon umaga, ibig sabihin, wala silang pakialam. Di ba? Mga kaibigan, mamaya tawagan natin si Kap Saldi. Ah? Kap Saldi. Mga kaibigan, tawagan din natin. Oh. Ang tingin ko rito, kung may nagbabantay, 24/7, Coast Guard man yan o Maritime, o DENR, hindi aaryang mga yan eh. Di ba? Kasi magmumulta o may... Kailangan lang talagang proteksyonan. No, wala tayong magagawa kung talagang medyo mayroong tatamaan, eh yun talaga eh. Ha? O kung hindi, ha? Eh walang mangyayari. Mauubos yung similya ng mauubos yung similya, no, ng ipon at suway o alimasag, mga kaibigan. Sige, pasok mo muna yung ano natin, 8:30. Dali ah, babalik lang kami, sandali lang. At aaryahan lang namin tong

0: na ito. Laging pasasalamat ko sa Sis The Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis The Pain, the best.
1: Sis The Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis The Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Santol Plus Gold.
2: Ako si Weng, gal ko na ang inida yung sakit ng likod ko. Talagang pakasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng... At hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
8: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit. Clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ocho, 18 na po ng umaga.

balik tayo sa ating palatuntunan, ha, mga kaibigan. Morning muna kay Alfredo Lardizabal. Naka-monitor ka na ba dyan? Alfredo Lardizabal, nandiyan ka na ba? Sa iyong tarimaan? Lynn Espinosa, good morning, sir. God bless po sa inyong magandang programa. Watching from Poblacion, San Vicente, Palawan. Handang umaga po. Okay, balik tayo sa ating pinag-usapan. Balikan mo nga si Kapsaldi. Pakitawagan mo. Yung New Guinlo, barangay captain natin. Mga kaibigan, si Kapsaldi, nakausap ko na to dati, no? Bigyan mo rin ako ng video muna. Nung unang in-interview ko siya, surrender na siya. No, sabi niya, dami. Daming mga nagtutrol, ulbot. Surrender na yung barangay. No? Mga kaibigan, dahil hindi niya kaya eh. Oh, pero kami ng sanggunian panalawigan diyan, nagkaroon ng public hearing, 'di ba? Maganda naman ang kinalabasan, no? Medyo may nagbabantay at medyo wala nagbabantay. Paki-ano mo rin yung number ni Ariston, board member Ariston Arsaga, tawagan natin, ha. Siya yung chairman ng Committee on Agriculture ng Sangguniang Panlalawigan. Mga kaibigan, ang kailangan lang talaga, ang tingin natin dito, merong magbabantay na from Coast Guard Palawan o PNP Maritime. John, pakitawagan mo muna si Ariston Arsaga. Tingnan natin yung resolusyon kasi na kung nagawa na niya. Okay? Kasi follow up na naman natin kung may resolusyon doon sa ginawang public hearing namin in AW legislation. Okay na yun, nakita na yung problema eh. 'Di ba? Kailangan lang talaga mayroong magbabantay at yung magbabantay diyan mayroon talagang mga suporta rin from LGU, barangay, ewan ko, walang makuhang suporta diyan, baka wala rin budget na. 'Di ba? Mga kaibigan, para mabantayan siya in 24/7, limbawa dalawa. Tapos may isang ilagay diyan na talagang panghabol. No? Mga kaibigan, ang panghabol. Aluminum boat o rubber boat. 'Di ba? Tapos may body, tatlo. May lugar naman diyan kung saan sila pwedeng pumuesto eh. 'Di ba? Para mabantayan. Kasi kung wala magbabantay, tsaka wag yung mga nagbabantay, please lang. No? May nagsasabi, nagbabantay kayo, nandoon kayo nakatambay lang kayo doon sa barangay hall eh. Ha? Sa barangay hall ng New Guinlo, wala dyan yung mga nagtotrol. Huwag kayong magtambay dyan sa opisina o sa barangay hall ng New Guinlo. Si Kapitan Lahanan dyan, Kapitan Saldi. Pero yung mga naghulbot pang alimasag o yung mga nagtotrol ay nandoon sa laot ng Sitio Minara, New Guinlo, Old Guinlo. Wala dyan sa barangay hall ang dapat niyong bantayan kung kayo magjo-duty na magbantay dyan sa lugar na yan. No? Alam niyo mga kaibigan, sa laki ng pera na nakukuha dyan, illegal man yan o legal, di ba? Ay talagang merong nagpapagalaw o mayroong impluwensya sa ibang mga ahensya, mga kaibigan. 'Di ba? Oh. Ngayon kung talagang gusto nating protektahan. Si board ay hindi sumasagot. Ha? Kung talagang gusto nating protektahan yung malampaya sound na 'yan.
gagawa tayo ng paraan para talagang mabantayan siya. Di ba? Kasi kung makapahinga yan ng mga isang taon, walang troll, walang hulbot, mga kaibigan, aba, ay babahan na naman yung alimasa, gipon, swahe sa lugar na yan. Ay sino naman ang kikita diyan? Kayo rin eh. Di ba? Kayo rin. Ang gusto lang kasi nito mga ito, madali ang pera. Hindi katulad yan, pag bobo, yung bobo yan, oh. Di ba? Babalikan mo. Ariyan mo sa umaga. Babalikan mo sa hapon. Mga kaibigan. Oh. Pero itong ulbot pang alimasag, ariyan mo. Di ba? Mga isang oras, 30 minutes, makakuha ka, di ba, 5 kilo, 10 kilo, pera na kaagad. Samantala itong mga nagliligal, babalikan nila yung maghapon. Itong ulbot pang alimasag, hindi mo na kailangan ng pain dito eh. Sabi nila ha, hindi mo na kailangan ng pain. Itong bobo, may pain ito. Bibili ka pa ng taong, bagay marami naman taong dyan eh, tsaka mura rin ng taong dyan. Ang mabigat dyan, yung ano na yan, yung ginagawa na yan, oh, binibili yan. Ginagawa yan. Oh. Para pumarehas. Para walang mapinsala. Hihintayin nila yung alimasag na pumasok dyan sa trap na yan nang walang napipinsala sa karagatan. Kasi yan, lalagyan mo ng tali. Ibababa mo dun sa ilalim. Lalagyan mo ng pain. Oh. Pag hinarbest mo na, hihilain mo siya pataas. At kung may sumabit doon, yun ang huli mo. Kung may maliliit, tapon. Balik sa dagat para lumaki. Di ba? Ay itong hulbot pang alimasag, gasolina lang ang ano niyan. Atawagan mo si board member Ortega. Oh. De, pakita si board member Ariston ba 'yon? Oh. No comment. Pakitanong mo lang kung ali. Pakitanong mo kung may resolution na 'yon doon sa public hearing doon sa ano. 'Yun lang naman eh. Kung may nilabas na siyang resolution kung ayaw niyang magpa-interview. Kung may resolution na 'yung doon sa illegal fishing activity. Kung may resolution na, tapos tawagan mo si board member Ortega. Kung may resolution na, bigyan tayong kopya. Anong resolution yun? Anong nangyari? Ano ba yung gagawin? Ano yung nakuha doon sa public hearing? Kasi ang public inquiry na yun, o public hearing na yun, in aid of legislation o ano. Parang ganun, di ba? So anong move ng sangguniang panlalawigan, Committee on Agriculture, nung panahon pa ni Ariston, Arsaga, mga kaibigan? Diba? Kasi wag nating atrasan tong problemang ito. Harapin natin to. Mga kaibigan, si mayor naman, no? Yung incumbent mayor natin ng Taytay, ang sabi naman ng mga nandoon, wala daw problema naman kay mayor, ha? Board sila ni Maminta at Ortega ng Committee on Environment. Environment. Sige, sino yung pwedeng tawagan? Si Maminta o si Ortega? O, tawagan mo si Maminta. Oh, para malaman natin, hindi to, seryoso to, mga kaibigan. Food basket yung malampaya. Nakakahiya naman tawagin mo yung protected area samantalang alas 9 ng umaga kahapon, paikot-ikot, 24/7, yung hulbot-hulbot dyan, hulbot-hulbot pang alimasag. Oh, ayaw nating papasukin yung malalaking commercial fishing vessel sa loob ng 15 nautical miles. Di ba? May order si Governor Amy Alvarez. Huwag niyong papapasukin yung mga commercial fishing vessel na yan. 15 nautical miles sa mga local na lang yan, sa mga munisipyo. Yung makukuha nyo dyan sa inyo, pagkain nyo na yan, o sa atin yan, Palawan yan. Ba't papasok pa yung commercial fishing vessel na yan? Yung mga merkader na yan, mga merceder na yan. Di ba? Oo.
hindi nga natin pinapapasok, pero yung nasa loob, di ba? Yung mga local illegal fishing activity within 50 nautical miles, hindi natin kayang lutasin. Yun pa na papapasukin mo yung malalaking fishing vessel. Maganda yun. Merong ganun. Pero yun nga, yung mga implementation. Diba? Mayor Norbert, yung kapatid niyo po na si Mayor Romy Salvami, August 24, 2017, sabi ng mga fisher folks doon, nalutas niya ito. Ha? Yung nakaraang mayor, si Christian, wala na gawa. Hanggang nawala na lang sa serbisyo, hindi pa rin natigil yan, tinutulak pa rin. Mayroon akong pinurod sa dyan, yung Mau, si Mau, ng ano ba, nandiyan ba? Tinutulak doon sa Pambi. Protected Area Management Board. Tama naman, sakop ng Pambi. Pero ang LGU, barangay, sakop, nasa umbrella organization kayo ng Pambi. Di ba? So may pakialam kayo dito, mga kaibigan. Ewan ko ah, kasi lalabas kayong katawa-tawa dito. Saan ka nakakita na ang idiniklarang protected area, ha? At ang dapat ay ang mga ngasiwa ay yung Pambi Protected Area Management Board ay sinasalisyan lang nitong mga taong ito, samantalang nasa inyo lahat ang kapangyarihan. Oh, nasa inyo ang manpower, nasa inyo ang mga resources. Ano bang mga resources yan? Speedboat, pump boat, pwede kayo mag-hire. May mga tao kayo, may mga baril kayo, may mga land dunes, lahat yung mga kailangan natin para ipatupad yung rules and regulations ng isang protected area. Pag sinabi mong protected area, i-declare yan eh. Pero meron niyang internal rules and regulations kung paano po protektahan yung isang area. Yung isang protected area. Eh, bago naman na ilagay na protected area, na I'm sure, pinag-aralan niya ng Pambi. Pinag-aralan ng lahat ng mga miyembro ng Pambi kung paano po protektahan niya. Ibig sabihin, ang papel-papel lang yung protected area na yan. Nakakahiya yan. Oo. At bilang namumuno sa isang bayan, gobernador ka man, o mayor ka man, congressman ka man, di ba? Ay kailangan natin yung food security. Papaano kayo magpaparami ng mga alimasag at tipon at swahi dyan na itong mga taong ito, ang gusto nila, madali ang pera. Bahala na may sagasaan dyan sa ilalim ng dagat, bahala na may corals dyan, bahala na may mga legal na fish trap dyan sa ilalim, basta sila kikita ng libo-libo sa loob ng isang araw sa illegal na paraan. Di ba? Mga kaibigan, eh kayo-kayo rin naman ang makikinabang dyan eh. Makikinabang ba ang mga taga-Puerto dyan? Makikinabang ba yung mga taga-Aburlan dyan? Hindi. Ang makikinabang dyan, yung nandun sa barangay na yan, sa malam, yung mga nakapaikot dyan, mga barangay. Di ba? Wala na. Hindi na protected area. Huwag nyo nang tawag-tawagin protected area yan kung hindi nyo rin lang kayang protektahan. Nagmumukha lang kayong hipon. Diba?

0: May balak daw, mayroong petisyon na tanggalin. Si Press Emily, no, presidente ng Fisher Fox diyan sa lugar na 'yan, ay gusto raw tanggalin ng kabilang grupo na mga naghuhulbot-hulbot daw. Wala akong sinasabing pangalan, kung hindi naman kayo, huwag kayong mag-react na mag-react dyan. Oh, bakit gusto nyo tanggalin para makapasok kayo sa ganyang sistema? At kayo sa barangay nyo, Ginlo, kausap ko yung isang kagawad dyan, yung kagawad na... Isang kagawad, babae. Kinonfirm sa akin na mayroong isang petisyon doon sa isang presidente ng Fisher Fox dyan na tanggalin. Sabi ko, bakit tatanggalin? Anong grounds? Eh, dahil daw mahigpit. Eh, natural. Sa isang organisasyon, may patakaran. Paano gagana yung isang organisasyon, no? Kung walang maganda at maayos na patakaran? Dahil ba naghihigpit? Dahil ba pinagbabawal na, huwag naman kayo mag-troll dyan? Huwag naman kayo mag-ulbot-ulbot dyan? Kawawa naman yung mga nagliligal. Dahil ba sinasabi niyang ganun? Gusto siya tanggalin? Oh. Yung barangay naman, tingnan nyo kung ano yung makakabuti sa inyo, magbabarangay eleksyon. Siyempre, magtatanong nyo, ano ba mas marami? Yung naghuhulbot-hulbot o yung nagbobobo lang? O yung mga nagliligal na baklad lang? Di ba? Kasi baka mas marami yung naghuhulbot-hulbot, siyempre, kakampihan nila yun. Lalo ngayon, magbabarangay eleksyon. Abay, kung ganun ang katwiran ng isang barangay official, sinasabi, hindi namin kaya yan. Kasi ang dami nila. Nagbarangay official ka pa. Mga kaibig, pasensya ka na, Kapsaldi, ah. Pero hindi mo kaya proteksyonan yung... Aywan ko kung saang panig ka, kapitan, eh. Ah? Hindi ko alam kung saang panig ka. Parating nyo sa kanya, hindi ko alam kung saang panig ka. Kung doon ka sa mga nag... Hulbot-hulbot pang alimasag, o doon sa nagbobobo, o doon sa taga-troll, o dito sa mga legal na mga magbabaklad. Di ba? Di ko alam kung saan kapapanig yan. Di ba? Kasi kung sinasabi mo, hindi namin kaya yan, sobrang dami. Kasi sabi sa akin ni Kapitan Saldi noon, eh, nung barangay niyong Ginlo, hindi, mabuti, kalaw eh, pumunta kayo rito, hindi na namin kaya eh. Kaya kailangan namin ng tulong. Di ba? Sus nako. Kung ako lang mayor, ako governor, congress, madali lang yan. Naglagay ako ng tao dyan. Sa bantay-dagat. Ilan ang bantay-dagat ng munisipyo? Bantay-dagat ng provincial government. Kung hindi kaya at walang budget, nandyan yung maritime, nandyan yung ilang sundalo meron tayo sa Coast Guard. Anong ginagawa ng Coast Guard ngayon? Busy sa West Philippine Sea. Di ba? Eh kung meron lang kayong apat na tao, palit-palit lang. I-assign nyo dyan, ilagay nyo dyan, lagyan nyo ng aluminum boat, yung kanilang gasolina, ipasagot nyo sa LGU, ipasagot nyo sa provincial government, pwede naman yon. Para mabantayan lang yung lugar na yan. At para masabi na protected area. Mga kaibigan, tuloy natin yung reklamo bon kanina. Ha? No, baka sabihin nyo, gusto ko lang kasing ipaalam doon sa inyo na ipamukha, iparating yung mensahe mula doon sa malampaya sound na yan na tuloy-tuloy ang hulbot-hulbot. Illegal na pamamaraan ng panghuli ng alimasag at yung troll fishing. Ha? Ngayon, nandyan na yung mensahe. Anong gagawin ninyo? Babalikan namin siya sa mga susunod na araw. Pag nandyan pa rin, ibig sabihin, mas lalong masakit yung madidinig po ninyo. Ibig sabihin, wala kayong silbi. Di ba? Oh, anong silbi ng Coast Guard sa lugar na yan? Anong silbi ng Maritime? Coast Guard. Pag sinabi mo, Coast Guard. Guard. Ano ba yung guard? Coast Guard. Coastal Water Guard. Maritime. PNP Maritime. Maliliit lang ito. Hindi naman kalaki ang mga ano to eh. Kasi baka sabihin, anong ba makukuha namin yan? Troll lang yan, tsaka alimasag lang yan. Eh. Dito kami sa malalaki-laki. Pero the same pa rin, ang binabantayan natin is protected area. Sige, play.
1: Alimasag.
2: Tuloy-tuloy po yung illegal fishing nito. Parang lumala pa nga po kanina, may nabutang kami ron, nasa 10 o mga bangka.
1: Lalo pa pong lumala, ang iba mga

0: nang iinsulto pa po. May yung nakaraan nga po si Madam Press, tinuwad-tuwadan pa nga daw po siya ng tweet eh. Kaya nga po, gusto po talaga namin mapa...
1: Dapat mamanggitan talaga yung gobyerno ulit.
0: Opo. Yun pong... Yung, ang panawagan ko po sana, sana po matulungan nyo po kaming mga tiga Sitio Minara na nagabukatot lang po na mahinto na po yung illegal na yan. Kasi po kami, inaarya lang po namin yung bukatot namin dyan, hintayin lang po namin magkalaman yan. Ang problema nga po, pag nakita nilang pag-aarya po namin na may tinatakta kaming alimasag, aaryahan din po nila ng illegal nila. Kaya wala na po kami nga aabutin. Opo.
1: Si Pres Emily, presidente ng Peace Corps dito. So, isa sa doon sa mga nilalapitan. Mga kanina may naiyak pa, Pres eh. So, ano ba ang naging problema na naman ngayon?
2: Ang illegal po dito, kagaya nga po na sinasabi nila, na may nahuli po kami nakaraan ng PNP Maritime po. Lalo pong lumala. Pero po nung nakaraang mga buwan po, si Mayor at yung mga po ay nagpadala dito ng Coast Guard. Pero hindi man po nagtagal, umalis din po sila. Hindi ko po alam kung anong dahilan kung bakit sila umalis. Ang nais po sana namin na magkaroon po ng maintain dito na outpost po at saka substation po sana dito. Kasi po ang naging sistema po dito eh, pag wala po yung naghuli, nandyan po sila lahat, dumadami po. Yung nakahuli po kami nakaraan ng pulis, lalo pong dumami talaga sir. Imbis na natakot sila, lalong lumala. Tapos ano sir, ang nais po sana namin na ma-actionan agad sa lalong madaling panahon. Kasi sir, pag hindi talaga ito natuldukan, nagme-meeting po kami na yung ano ko po sa'yo, nasabi sa'yo na balak namin idulog sa National, sir.
1: Problema. Ito pala, Pres, hindi pa tinatanggal na as a protected area, kaya may pambi. Sila dapat nagpo-protecta. So ngayon, parang useless yung sabihin mong protected area yung dito sa sitio ninyo. Diba?
2: Protected area nga ito. Yung naturing ang protected area, pero sir, yung protected area na sinasabi nila, hindi nila napoproteksyonan itong karagatan. Nandito sa looban, nasakop po ng abungan ang mga similyan kung saan po nila ginagalugad araw at gabi po dito. Ang troll, ang hulbot dito, sobrang talamak, sir. Kung iisa-isain mo po ang galing dito sa amin, ang mga bahay na yan, sir, ang reklamo, sir, ang illegal fishing dito, sobrang lumalala po ng todo. Ang nais po namin, yung substation na maintain, at sana po, wag po silang magtitira po sa barangay. Ang ano po eh, yung ano Coast Guard po nakaraan, sa barangay po sila nagtambay. Yung mga nakapaikot po na yan, puro illegalista po yan eh. Nandun po sa kanila yan.
1: So dapat hindi sa barangay hall? Dapat dito sa dagat?
2: Opo, dapat sa dagat po sila. Magkaroon sila ng outpost sa dagat, hindi po dapat sa barangay hall. Paano po yan? Pupunta po sila ng araw dito sa akin, makikita na po agad sila. Pagdating po nila ng laot, wala na po. Kasi sa galing barangay po sila, nakikita po sila dun eh. Kaya nais po namin, kagaya nito, alam po, kaliwat ka ng basher naman ang abutin ko dito. Ganito, ganyan. Lahat, hindi nila alam yung problema ang binibigay nila sa akin, yung stress. Sobra-sobra po. Yung mga may ngisda na po na kanina na yan. Sobrang dami po nagre-reklam, naawa po ako sa kanila. Sobrang ano po, sa akin, sobrang sakit nung ginagawa nila. Marami nagre-reklamo, hindi ko alam kung saan ako lalapit. Kaya sana, ma-actionan agad ito. Huwag na po tayong humantong na umabot pa tayo kasi rapitol po. Ang panawagan ko po.
1: Pero, Pres, noon, taon na yun eh. Sabi, nagtuloy-tuloy yun kasi dinala natin sanggunian dito eh. Wala pa rin yun?
2: Yung nakaraan, sir, nag 50% naman siya nung punta po ang kusgay dito. Pag umalis, nung umalis po sila, lumala po ulit. Tapos nung nakahuli po kami, kay humingi kami ng tulong kay, ano po, Sergeant Dagot. Nagpapasalamat po ako sa PNP. Eh nangako naman po sila sa amin na pagkatapos po ng pista ng Taytay, tututukan po namin ang illegal nito at babalik po sila sa amin. Sana po matuloy po yung pinangako nila sa amin.
1: Sino yung Sergeant Dagot? Maritime? Coast Guard?
2: Maritime po yun sa PNP po siya, yung intel po siya. Kilala po yun ng kaibigan niyo po. Okay. Hindi ko pwede magitin dito.
3: Yan si Pres Emily.
1: Naniyak na talaga yung mga...
3: Si Pres Emily ng local fisher folks, pinitisyon, may pinail na petisyon sa kanya. Kapitan Salde, magandang umaga po. Hello?
4: Hello po.
3: Kap Salde, Scalawi po, kapitan.
4: Magandang umaga po.
3: Apo, galing ako dyan kahapon, Kap. doon sa New Guinlo, diyan sa barangay mo, katulad ng dati, alas 9, nagpalaot ako, nakita ko doon, labing isa, ulbot, nag-aarya. Umagang-umaga kap, ano ba ang nangyayari na naman? Kala ko na-resolve na po yan.
4: Ano po, yung po sa nakaraang family meeting, na-approve na po na ang family yung fishery code ng municipality of Taytay.
3: Oh.
4: Kasi this area is protected area, so national po.
3: Hmm.
4: Para po makapag-operate yung ano, makahingi kami ng tulong doon sa municipal government at sa provincial government, yun nga, na-approve ng family para tumulong sila.
3: Oh.
4: Ngayon po, sobrang busy po ng munisipyo ngayon dahil last day ngayon ng Pasingatan Festival. So, napaka-busy po namin. Lahat po ng barangay is busy. So, hindi pa po na-create yung, ano, yung Bantay Taytay, Bantay Palawan, Bantay Malampaya. So, ginagawa pa lang nila. Nagtatalaga pa lang ng mga tao.
3: Ang tagal, Kap? Taon na ito.
4: Ang tagal
3: gumalaw. Ang tagal gumalaw, Kap. Ang tagal.
4: Medyo ganun po. Pero yung mga ano po, may uniforms, nandito po sila.
3: Saan?
4: Uli po, pina-spray ko sila dito sa New Guinlo.
3: Oh.
4: Para tulungan ngayon. Kap,
3: totoo ba na, sino yung mga Marines ba yan? O Coast Guard? Yun nandyan.
4: Ano po, Coast Guard po.
3: Oh. Yung Coast Guard?
4: Coast Guard po, tsaka... Oh. Manila Police Station.
3: Totoo ba na yung mga Coast Guard na yan nandyan lang daw sa Barangay Hall at hindi naman dapat doon sila nagbabantay sa marami naman lugar doon na pwedeng ano eh na pwedeng paglagyan.
4: Sa ngayon po ano nakaraan po umalis sila dahil may seminar daw sila.
3: Oh.
4: Umalis po muna sila. Ngayon po tumawag sila kahapon sa akin dahil karating ko lang po galing Taytay BC-Siding. So, mag-i-stay raw sila, nagpaalam ulit. Sabi ko, okay naman yung nating lugar, yung nating piso na kung saan kayo mag-a-quarter. Yun doon po sa may barangay hall sa tabi.
3: Oo.
4: Bahay tuluyan.
3: Bakit yan
4: so,
3: sila,
4: sila?
3: Bakit sila dyan magka-quarters? Bakit dyan magka-quarters? Kasi kitang-kita naman sila dyan eh. Dapat doon sila sa may dagat doon?
4: Sa ngayon po kasi wala silang ma-permihan.
3: Oh.
4: Kaya for the meantime, dyan muna sila pagka wala silang operation, dyan sila. Ngayon kapag may operation sila, umaalis. So hindi naman po, may gusig na naman po yung barangay.
3: Mm.
4: Kaya hindi na po sila nagpapaalam.
3: Kasi ganito, Kap, wala pong mangyayaring pagsusurpresa na mahuli itong mga to. Kasi kitang-kita sila sa barangay hall, maglagay lang ito mga to, maglagay lang ng isang tao diyan na pag lumakad sila, sige na, tabi na kayo, paalis na yung Coast Guard dito sa barangay. Eh dapat naka-covert yan, hindi yung nakabuyang-yang diyan sila. Wala rin silbi yan kung nandiyan sa barangay hall yan.
4: Nasa sa kanila naman po yun eh.
3: Oh.
4: Kasi sila naman po yung naatasan doon eh.
3: Oh.
4: So ako po kasi sobrang busy ko na, karating ko lang din galing Maynila nang mag-convince yung kami ng Palga.
3: Mm.
4: And then pagkatapos mo, dire-diretso na po yung events dito sa bayan.
3: Oh.
4: So gabi na ako nakaka-uwi. Maaga ako alis. Gabi na ako nakaka-uwi.
3: Naintindihan ko, Kap. Alam mo, sa barangay mo, nakuha ko na yun. Sa tagal ko na rin nagko-cover dyan. Hiwalay na yan eh. Hiwalay na. Meron nagbobobo lang. Meron naguhulbot-tulbot pang alimasag. May nagtotrol. Meron ding mga nagliligal na baklad. So, nahahati yan eh. Actually, may pinasa na nga itong mga to na tanggalin yung isang... si Press Emily, no? Na ang ano ko lang dyan, ang barangay sana sa mga ganyang petisyon, wag makialam. Pabayaan sila mag-desisyon, ano? Pero anyway, ang target ko naman dito, Kap, ay mabantayan ito. Kung may nagbabantay dyan, useless kung nandyan sila sa barangay hall. Kasi, di ba?
4: Kalaway, mamanggit ko lang yung tungkol doon kay Emily, no? Kasi po, hindi naman pwede namin maliwalain yung tulad ng mga Peter Fox na nakapirma.
3: Oo.
4: So ang ginawa po namin, pinag-usapan namin sa sisyo ng barangay na nakaraan.
3: Mm.
4: So yun nangyari po, para ma-address po yung culture nila, napagkasunduan ng council na magpatawag po ng meeting lumas, alas dos, after ng kitchen namin.
5: No.
4: So, ang nangyayari po kasi, para gusto ng mga tao na magkaintindihan ba, para ma-address yung concern, ito kasi si Emily, ayaw umatin.
3: Bakit daw gusto bakit daw gusto nilang tanggalin si Emily?
4: Hindi naman po, ayawang ko sa kanila, kaya nga po yung council po, nagiging transparent din na ipatawag po sila lahat. Lahat ng teacher po, para ma-address po namin yung concern ng bawat isa.
3: Sige, anyway.
4: Hindi po kami, matagal ko na pong gawain yung pag-aaral sa mga illegalista. So, ako naman, gusto ko lang maging patas na marinig ko ba yung mga paliwanag ba nila.
3: Okay, sige. So, nasa barangay na usapin yan. Dito ako, balik ako dun sa dagat. Yun ang concern ko. Biro mo, alas 9 ng umaga, tapos andun lang sila, area sila, tabi-tabi sila.
4: Oh.
3: Di ba? Alam mo naman kung ano yung naidudulot na hindi maganda niyan. Yung mga nagliligal na mga bobo-bobo lang, pagka inarya mo ng lambat yan, damay-damay, sira lahat yung kanilang mga pinaghirapan at pinagkagastusan dahil dito sa mga ito. So, ang tingin ko naman dito, Kap, pag kami nagbabantay, nawawala eh. Pagka nawala yung nagbabantay, iyan na naman sila.
4: Yun ang madalas ko sabihin sa nung nagkaroon kami ng committee hearing sa provincial, sabi ko, para mawala lahat ng illegalista, naghingi ako ng tulong sa lahat, sa IDNR, may uniforms, labantayan natin ng kahit na mga isang buwan o dalawang linggo, patukan natin para mawala yung mga illegalista. So, sa gayon po, ganun po yung naging ano po, pati po yung mga nagpatrol, lahat na, i-address na natin lahat ng mga illegalista.
3: Lahat na, troll. Hindi, troll, lulbot-lulbot, damay na lahat. Kasi nga, within protected area, nakakatawa namang sabihin, protected area, alas 9 ng umaga, may nag-ulbot-ulbot. Hindi protected area yan. Lalabas tayong katawa-tawa niya, di ba? Hindi. So, ang punot ano niyan, di ba?
4: Sa akin po, Halloween, sabi ko nga sa inyo nung una pa, na simula nung mga presyo ko ng 2010, talagang binabakbakan ko yun sila. Personally, ako talaga, sabi mga kagawad. So, minsan nagbabakap sa akin yung mga mini-phones. Siyempre po, may edad na po tayo at mayroon namang protected area management office. Mayroon mga rangers na yung mini-phones. Kaya nakaranya po na katanda niya, humingi ako ng tulong sa inyo, di ba?
3: Kaya nga, nadala na natin siyang guni ang panlalawigan dyan.
4: Nadala natin sa province, di ba? Pati yung mga taga-munisipyo, mga sangguniang bayan, vice mayor, at lahat ng mga SB, lahat composite na, nag-attend po. So, yun po na pagkatuhon na, kasi maglalagay sila ng technical working group. Pero, pag natapos ng committee hearing, nagsalita po ako, dalawang bisya at ako na nagsalita ng natatandaan ko eh. Natulungan niyo kami, habang ginagawa yung PWG, ina-work out yung PWG, bantayan po natin yung dagat. Kasi wala na akong problema sa taas eh, sa bundok eh. Nasupil na namin noon yan eh. So yung dagat na lang ang nagiging problema ko, i-address na natin lahat ng illegalista, lahat, whole boat. Nung nakaraang assembly meeting namin, sinabihan ko na rin yan sila. Sabi ko, pasinisyahan tayo, pag nakauli kayo, wala akong magagawa dyan.
3: Kap, kasi ganito eh, nakikita ko. Pagka nakahuli itong mga to, may mga buyer to eh. Identify naman kung sino yung mga kanino mga bangka yan, dahil dyan lang naman yan, si Chuminara, di ba, Nyoginlo, Olginlo. Saan nila binibenta yung mga huli nila galing diyan sa hulbot pang Alimasag halimbawa? May mga buyer diyan, alam nila yan kung sino yung mga nagbobobo lang diyan at yung nagbabaknad lang. Kasi mali, yan lang naman, paikot-ikot lang naman yan diyan eh, di ba?
4: May buyer po dito yung tapitbahay ko, tinanong ko sila.
3: Oh.
4: Tinanong ko yung kaibigan ko, sabi niya, Kap, yan ang problema, hindi kami buhay din lang at hindi namin tinutolerate yung ganyan sa panghuli ng alimasag na ganyan. So, okay naman yung patigbahay ko rito, akala ka namin yung nahuli ng isa, tao niya, yung pala hindi niya pala tao, kaibigan lang. So, ayawang ko po kung saan nila binibinta eh. Hindi ko na rin namumunitor eh.
3: Nandyan lang yan.
4: Kagalasan kasi parang diadala nila sa ibang lugar. Particular yan, El Nido, Taytay, yan.
3: Okay. So, yung binabanggit mong yung binabanggit mong bantay, ano yan? Bantay ano yan? Bantay dagat? Ay, ano yun? Kanina sinasabi mo na.
4: Ha? Bantay taytay po.
3: Bantay ano?
4: Malampaya.
3: Bantay malampaya
4: bantay,
3: na yan.
4: Bantay
3: taytay. Bantay malampaya. Bisabihin, binubuo pa lang yan? Binubuo?
4: Opo, no, kasi na-create pa lang yan simula nung ma-approve sa family. Ngayon po, ginagawa nila yung mga guidelines. Pagka alam mo yan, ginubuo yung IIR. So, ginagawa nila at hindi pa nare-receive ng MAU office.
3: Napaka
4: ang
3: tagal naman ng sinong MAU, si MAU pa rin. So dapat ma-resolve ba na kaagad yan as soon as possible, no?
4: Nung mahuli, Kaloy.
3: No.
4: Nung mahuli, pinasa ng police station doon sa MAU. So sabi ng MAU, hindi para nila saklaw. Pero ang sa akin sana, pwede na sigurong maging saklaw yun. So, as yung opinion lang dahil na-approve naman sa family. Ang naging problema yata, wala pa yung mga guidelines.
3: Sus, guidelines. So, yung protected area, pag nag-declare ka ng isang protected area, di ba, meron yung mga IRR na rin. Ngayon, doon sa implementation, halimbawa, kung protected area yan, di po protektahan mo. Ngayon, pag kami nag-illegal at lumabag doon sa sinasabing hindi mo dapat gawin yan kasi protected area, anong gagawin? May kakasuhan ba? Nasa IRR eh. Di ba? Actually, yung ginagawa ng PAMBI na yan, yung technical working group na yan, kung IRR ang gagawin, wala pa bang IRR nung dineclare na protected area yan? Di ba mayroon yan dapat?
4: Kasi saklaw na ni PAMO yun, di ba?
3: Ni?
4: Saklaw na ni PAMO. Paso, ando ng linar. So, pagdating doon, siyempre mayroon namang guidelines sa IRR yun.
3: Oh.
4: Ang ano na, ang binabanggit ko kay MAU. Kaya mo po. Kaya hindi pa ma-update siguro.
3: Hindi nga, kaya nga itong si PAMBI chairman, DENR, hindi ko rin maintindihan, may IRR na yan, i-implement na lang nila. O, iyang sa inyo naman, sa munisipyo o diyang Kimao, kung anong IRR na naman yan, anong gagawin. Kung may violation, mumultahan ba yan, ikukulong o papaano. Pero doon sa taas, di ba? Sa taas.
4: Noong nakataan po, Kaloy, yung nahuli na isa, dinala sa puerto yun at nagkanta.
3: Oo. Kaya nga.
4: Nagkanta po yun.
3: Oo. So kung ganun siya, okay. kung ano yung violation niya, itong mga ito, ganun din ang violation niya. Ang violation nila.
4: Oo,
3: pare-parehas, di ba?
4: Matagal din, di ba?
3: Oo, kaya nga. So mayroon kang i-implement na IRR dahil yung isa nga, nasampula na. So kung ano yung lang ginawa sa kanya, kung anong ginawa sa kanya ng mga nakahuli, kung sino yung mahuhuli ulit, ganun din yun. Di ba?
4: Oo, hindi po yun.
3: Oo. So sige pa.
4: Ngayon po ay nagpiyansa po yung ano, yung kapagalan ko nagpiyansa.
3: Oo.
4: Nagpiyansa yung dalawang yung magamang na nahuli.
3: Na-inquest
4: po yun, na-inquest.
3: Oo. Kung nakasuhan sila, maaring pwedeng gawin yan dito sa mga ito. Di ba? So, hindi na natin pwedeng...
4: Oo nga,
3: ang sinasabi niyo mo kasi, wala pa yung implement, yung IRR nitong bantay palaw, bantay taytay.
4: Oo. Spekulasyon ko lang yun na baka wala pa yung IRR.
3: Oo.
4: Diba?
3: Oo.
4: So, hindi pa kami nakakausap ni Mao kasi may mga nakasit na pambimiting.
3: Oo.
4: Siyempre, marireview yun, 30 minutes.
3: Oo.
4: Doon na ako magtatanong kung ano na yung nangyayari.
3: Kung wala pa yung IRR ni Mao, pwede namang ipatupad yung nandoon naman sa PAMBI na kung saan kinasuhan yung iba. So, mayroon tayong basihan para hulihin yung mga yan at kasuhan. Dahil may nakasuhan na eh. Nakapiansa nga. Ibig sabihin.
4: Ang proseso po ni PAMBI at ng ni PAMO at ng DNR, continuous po yung ano nila. Pag may nahuli, kaso.
3: Mm.
4: Kaso po yan. So, sa ngayon po, sobrang busy ko sa ano, medyo nabalitaan ko nga na pupunta kayo dyan.
3: Mm.
4: Kasi tumawag din sa akin yung Coast Guard, tatanong ko lang kung tuloy yung punta ni Kalawi dyan.
3: Oh, nandun ako kahapon. Sinugod ko, 15 sila. Matras lang ako kasi baka magkahiyaan pa dun sa dagat. Pero kitang-kita talaga na ganung oras, nandun sila. At hindi lang gabi, hindi lang araw, pati gabi. Kapitan. Okay, sige. Andiyan pa? Hello, Kap? Hello? Si Kapitan Zaldi. Oh, may nahuli na nung nakaraan. Hello, Kap? Hello? May nahuli na nung nakaraan, kinasuhan, naka-inquest. No? So, ibig sabihin, kahit wala pa yung IRR nitong sa Bantay Taytay o Bantay Malampaya, o munisipyo yan, may IRR naman na susundin yun doon naman sa Pambi. Oh, di ba? So, kahit manghuli tayo ngayon, mayroong pwedeng ikaso. Huwag na natin hintayin yung IRR ng munisipyo kung ano pa yan. Yun lang ginawa doon sa dalawang mag-ama na nahuli nung nakarang araw, pinakapagpiyansa, di ba? Oh, tinanggap naman ng prosecutor, ay di yan din ang gawin natin sa mga tao na yan. Us naman. Pasensya na kayo, wala tayong magagawa eh, di ba? Oh, ang tinitingnan natin yung legalidad, yung legal versus doon sa illegal. Di ba? At yung pinag-uusapan natin, yung proteksyon ng Malampaya Sound. Oh. Mayroon ng mga internal rules and regulation para sundin. Para sundin yung conservation ng o preservation ng isang protected area. Ang gagawin na lang natin, paghuhulihin yung mga yan at kasuhan. Oh. Ay kung ako lang kahapon, isang nagpanggap lang na halimbawa, nagpanggap ako mangingisda. Naka-atake ako doon sa kanila. Kalapit talaga ako. Kunti ano na lang eh. Eh kung meron lang akong pantikit kahapon, no, kung LTO ko, titikitan ko lahat yun eh. Ako lang mag-isa, laban doon sa labing isa. At yung boat operator ko. Eh kung akong ordinaryong tao, nakarating doon eh. Eh kayo na andyan. Kayo nagbabanta, hindi nyo kayang lapitan yon para ho pag-uhulihin yon.
5: Biro.
3: Oh. Pera kasi yan eh. Madali ang pera. Mga kaibigan. Coast Guard, Maritime. O nabalitaan nyo palang pupunta ako doon eh. Di ba? Namomonitor ninyo samantalang walang nakakaalam na pupunta ako ron. Pagbaba ko lang doon eh. Anong kailangan nyo, sir? Pagpasok pa lang ng patrol namin, markado na kaagad sa New Guinlo eh. Di ba? Oh, dito lang tayo doon sa mga sa tama. Di ba? Mga kaibigan. Oh, babalikan natin yung usapin. Hindi pa tayo tapos yan. Ina, okay lang si Kap. Ano eh, na-drain siya na, ano? Wala nang batang. Bukas tuloy natin yan. Hindi ko titigilan yan. Kung binubugbog nyo yung dagat ng Malampaya Sound, bubugbogin din natin sa komentaryo yan. Patupad lang natin yung tama. Ha? Okay. Dito muna tayo. Mamigay muna tayo. Yung nakapag-share na ba kayo? Nakapag-like na ba kayo? Ito to si Ma'am, oh, yung miner natin nakaraan. Bibigay kayo yung premium niya. Magandang maga sa'yo, Ma'am!
6: Ano po?
3: Ha? Oh, ang pangalan mo, lapit sa mic. Ilapit
6: Nelia
3: mo ngayon.
6: Nelia Mandapon.
3: Ha?
6: Nelia Mandapon Hines.
3: Oh, Nelia Hines. Sige, lapit mo pa. Ma'am, lapit ka ng konti. Eh, ano mo yan yung upuan, ha? Ano na? Nelia?
6: Nelia Mandapon Hines.
3: Nakikita kita lagi. Nagla-like ka, nagsishare ka eh.
6: Opo.
3: Saan ka ba na, ano, nakatira?
6: Sa Barangay Bagong Silang po.
3: Oh, talagang laging araw-araw kayo, no?
6: Opo.
3: Oo. Okay. Ano naman ang nagustuhan mo dito at inaaraw-araw mo na itong XFM na ito?
6: May magandang, ha? Ano?
3: Magandang?
6: May magandang maririnig
3: maganda
6: na programa.
3: Si, maganda si, maganda si IC.
6: Opo.
3: Ah, no? At maganda rin si Girly.
6: Opo.
3: Maganda rin si Ben. Maganda rin si Jam.
6: Yes po.
3: Bo! Paano naman yung mga lalaki?
6: Guwapo.
3: Yeah. Oh, and dahil sinabihan mo kaming guwapo, bibigyan kita ng 1,000 ngayon.
6: Yes.
3: Oh, yeah. Nasa harapan mo ang napanalunan mo.
6: Yes.
3: Oh, ibigay mo sa kanya 1,000, isang karton na Santon Gold, at isang turbo. Pakita mo sa kanila, baka sabihin nila, gumagawa-gawa. Ayan. Ano yung hawak mo? Ano yung nasa kamay mo, Mrs. Sines?
6: 1,000 po, tapos Santon plus coffee mix.
3: At saka, ayan pa, may, ayan pa, oh. Ano
6: isang pong, ano po, Torbo.
3: Aba! May asawa na ba kayo?
6: Opo.
3: Ilan?
6: Ang... Isa lang po.
3: Oo nga. Ibig sabihin yung anak po ninyo?
6: Anim po.
3: Anim. Eh, yung Torbo, saan nyo gagamitin yan?
6: Ipamigay ko na lang po.
3: Huwag! Sa'yo yan eh! Okay, hindi na kita bibigyan. Bigay mo kay Mr. Mo. Asama si Mr. Mo.
6: Kapasada po.
3: Ayan. Ay, di pagkatapos ni mamasada, turbuhin mo. Ay, turbuhin mo. Ibigay mo yung turbo sa kanya. Di ba? At pagkat, wala namang, ano, mag-asawa naman kayo eh. Di ba? Yung labing, ilang taon ka na ba?
6: 43.
3: Okay, tamo ba, tambata eh. Pagka ganyan, lalong palalagkitin ng turbo ang pagsasamahan ninyo. Oh, pagka wala yung mga bata, isang tableta. Sabihin mo kay sir mo, kay Mr. Mo. Pagkatapos nyo magturbuhan, di magkapi kayo. Para sa second round, di ba? Pagkatapos, manood kayo ng sine. Oh, kinabukasan. Oh, sige, so ano masasabi mo? Yan ang napala mo dahil nakikinig ka lagi ng XFM at nanonood. Sige, ano masasabi mo ngayon?
6: Maraming salamat po sa programang XFM.
3: Bulsay! At sa lahat ng programa. Ano ba ang paborito mong programa dito?
6: Lahat po.
3: Lahat?
6: Pag wala po akong pag
3: wala
6: po akong hulog, nasa nagapiso wifi po ako. Nasa radyo lang po ako nakikinig.
3: Nagpipiso wifi ka?
6: Opo.
3: Para lang makapakinig?
6: Opo.
3: Sa Biyernes, may darating akong mga radyo. Yung AM/FM. Mamimigay ko rin yun. Kaya lang, hindi ka na pwede sumali.
6: Kailangan
3: kasi meron ka na sa 1,000 eh.
6: Opo.
3: May turbo ka pa, di ba? Yung anim mong anak, baka sa Disyembre, 7 na yan. Wag na. Mahal ang gatas, di ba? Ha?
6: Mahal po. Pati bigas po, mahal na.
3: Pati bigas? Talaga naman bigas. Sige, salamat. Congratulations, ha?
6: Maraming salamat po.
3: Sige. 1,000. Bem. Pakisabi na lang kay Bem, kunan lang siya ng statement doon sa office, ha? Para... Interview mo lang siya, Ben, para ma-i-post natin, ha? Salamat lang. Okay? Ito! Sige, labas mo na. Ito naman, mamigay tayo. Shanton Gold Coffee Mix. Ang dami naghahanap ito sa Taytay. Oo! Sa Taytay, Shanton Gold Coffee Mix. Tsaka yung Vision X Plus. Mabenta sa Abungan. Ha? Shanton Gold Coffee Mix. Tsaka yung Vision X Plus. Ang dami naghahanap doon. Ako na lang ang magbebenta doon. Baka, di ba? Oo. Ako na lang ang mag... Dami naghahanap doon ng mga produkto ng ano. Talaga naman. Sige, paigutin mo na yan, Axel Bon! Bago pa tayo magka-alimasagan dito. Ako na lang mag-distributor dyan sa Norte, ha? Tawagan ko yung mga bossing natin. Sayang eh. Dami ka po naghahanap. Dala lang ako, nakabenta ako ng mga 3 karton siguro. Ng turbo. Mga mangingisda doon, turbo hinahanap eh. Ha? Oo, pati yung mga nagtutrol, turbo hinahanap. Sige, paigotin mo na yan. Ganda umaga dyan sa Barangay 3, Roas, Palawan. Malapit na. Malapit na, Axel. Ayos na ba mga mic mo dyan, Axel? Ay, microphone natin, okay na? Mga camera mo dyan. Sige, kanino mapupunta tong Shanton Gold Coffee Mix? O yan, sino yan? Rada K! Congratulations, Rada K! Meron kang Shanton Gold Coffee Mix at itjaiwan, ha? Yes to health! Gusto ng yes to health. Yes na yes ang health mo. Yes na health. Yes na yes ang health ng Palawenyo. Ha, mga katropa? Wala na tayong gaano'ng oras. Susunod na ang palatuntunan. Programa ni Kagawa Gerald Gales, mga kadropa, ha? At muli, sa ngalan ng buong persa ng XFM News and Public Affairs. Ako po niyo lingkod, Kaluwi La Rosa. Maraming salamat. Ng umaga, Pilipinas.
5: Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul na sapul ang bawat Bullseye. sakit ng katawan, mag Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Mga katropa, excited

0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Sa anumang Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Delphi.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Santhon Plus Gold,
12: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Santhon Plus Gold.
14: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM.
22: Sister Pain.
23: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
22: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
22: Sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
25: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthon Gold Coffee Mix.
22: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
22: Xanthon Gold Coffee Mix.
26: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
27: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
28: Ice yan!
27: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Premium D3.
29: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
22: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
30: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
31: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
32: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
33: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
34: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 9:15 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Morning, magandang umaga ho sa inyong lahat.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ah, Katropa, araw ho ngayon ng Lunes.
1: Serbisyong Katropa.
0: Monday, May, anong araw na ba ha? May 4, 2026.
1: Serbisyong Katropa.
0: Asa inyo po pala tuntunan, Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Public service program po ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Daan para ho doon sa ating mga kabababayan na gusto hong manawagan, humingi yun ng tulong, may mga problema, may mga nawawala.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ano ba nang po pwedeng pagserbisyohan? Dito tayo sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre kasama ang inyong lingkod ka, Gerald Gales.
1: Serbisyong Katropa.
0: Siyempre yung mga technician natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Kina Ken, Vincent Dansil, si James nandyan din, si Axel Bo nandyan din.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan yung mga co-pilot natin dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Taas natin, medyo malamig talaga. Gawin natin 28. Yan, kayang-kaya na yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Live na live sa mga himpilan ng radyo, sa mga munisipyo at dito sa atin sa Puerto Princesa. Magandang umaga sa mga nakikinig.
1: Serbisyong Katropa.
0: Ano ba nang ginagawa sa mga oras na ito? Nasa trabaho man, nasa bahay, bumibiyahe. Magandang umaga sa inyong lahat.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yan ka, Gerald Hoa sa XFM Palawan dito sa Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.
0: Meron din sa mga nakikinig at nanonood gamit po ang Facebook.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga nasa computer, mga nakaharap sa cellphone.
1: Serbisyong Katropa.
0: Mga nanonood, maligayang panonood sa inyo ha. Baka hindi ka pa naka-follow. Medyo mahirap eh, di ba? Hindi makita pero makikita at makikita nyo yan. I-type nyo lang yung pong XFM Palawan. Search nyo lang ha, XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Medyo mahirap pa yan ha, pero patuloy na tumataas yung pong followers ng XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa ngayon nasa 239,000 followers.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pag natanggal na yung 104.7, pagka literal na XFM Palawan na lang, mas bibilis yan.
1: Serbisyong Katropa.
0: Type nyo lang XFM Palawan.
1: Serbisyong Katropa.
0: 9:22 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa mga sasali ho sa parapol natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sa mga gusto hong magkaroon ng isang box ng Santon Plus Gold.
1: Serbisyong Katropa.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sasali, share nyo lang. I-share nyo lang yung live natin. Tapos comment nyo lang na nakashare na ho kayo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Para ho mapasama kayo sa ruleta ng kapalaran.
1: Serbisyong Katropa.
0: Talaga naman ho. I-share nyo na kaagad ha. Para copy-paste na kaagad ang inyo pong pangalan. Mapapasama sa ating pong ruleta.
1: Serbisyong Katropa.
0: Iikot yan mamaya ha. Paswertehan na lang kung sino yung mananalo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tulad nito yung mga nag-comment ho. Si Abdon Maylin kaagad na highlights na i-share nyo na. Thank you ha.
1: Serbisyong Katropa.
0: Alberto Pama. Al Pama. Good morning, Idol. Good morning.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nicky Ilyasar, good morning po, sir. Oy, binabasa ko na yung mga comment ninyo, yung mga nagpapa-shoutout. Aba, nag-i-intro ho tayo.
1: Serbisyong Katropa.
0: Sige, comment nyo lang, tapos babasahin natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Nicky Ilyasar, good morning po, sir Gerald Gales. Thanks God, nakabalik ka na po sa station. God bless po sa inyong lahat. Oh, ngay.
1: Serbisyong Katropa.
0: Okay na rin po yung lagay natin.
1: Serbisyong Katropa.
0: Agin po yate sa mga operation.
1: Serbisyong Katropa.
0: Tapos maaga ang gising sa mga balita.
1: Serbisyong Katropa.
0: Pero kaya yan dahil tayo po ay naka Santon Plus Herbal Capsule. Ito yung maganda kahit masugod ka sa ospital, ang bilis ng recovery.
2: Serbisyo Katropa.
0: Dahil umiinom tayo araw-araw, subukan ninyo, ang ganda sa katawan nito. Oh, ang bilis na gumaling. Biruin nyo, collapse ka na, walang ka na ng malay.
2: Serbisyo Katropa.
0: Diba talagang lambot ang katawan, pero ang bilis na makarecover. Yan ang kagandahan pagka nakasanton plus Herbal Capsule ka. Kalusugan ho at katawan ang puhunan araw-araw, kaya ito po ay dapat na alagaan. Piliin mo na ito pong Santon Plus Herbal Capsule. Alam mo eh, meron po itong mangosteen, meron po itong moringa, at likas po na meron din pong antioxidant nutrients, ha, na tumutulong mo sa pangangalaga ng ating pong katawan. Ang ganda ho nito, dagdag yung pong resistensya pag nakainom ka ng Santon Plus Herbal Capsule. Tulungan nyo ho na sumigla at maging aktibo ang katawan sa mga gawain araw-araw. Gamit ang Santon Plus Herbal Capsule, likas na maalaga sa ating katawan at maayos na pakiramdam. Santon Plus Herbal Capsule.
2: Serbisyong Katropa.
0: Yan si Amy Santa Maria na nunood, nag-comment sa atin. Brenda Trinidad, thank you sa pag-share. Norma Aliudin, thank you sa pag-share. Ding Estrella, thank you na i-share niya yung ating pong live. Kay Ramon Bong Palay, oy Mon, gusto ka na Mon, ha? Ramon Bong Palay, good morning, watching from Bacarascas.
2: Serbisyong Katropa.
0: Pingiraw mo nang uli ng number mo, pa-chat para mangibabaw doon sa account ko, ha?
2: Serbisyong
0: Katropa. Alben Meds, highlights, followers, thank you, Alben Meds. Alben
2: Katropa.
0: Meds. Jezebel. Jezebel. Shout out naman, Jezebel ng Barangay Bangkaw Bangkaw.
2: Serbisyong Katropa.
0: Maganda naman ka barangay natin, oh. Ronald Robles Alok, good morning po idol, good morning. Maxim Reyes, good morning.
2: Serbisyong Katropa.
0: Asher Gadiano Alarcon, good morning po kajal. Share da na po, thank you, ha. Asher Alarcon, ganun din kay Barbie AJ.
2: Serbisyong Katropa.
0: Siya nga pala, mayroong panawagan dito, ha, para sa nakakakilala. Baka kilala ninyo si Jess Pactaw Quintanar. Okay, tawagan na natin kayo ng isa sa ating mga mananawagan.
2: Serbisyong Katropa.
0: Public service program natin, Ken, ha? Tawagan natin, ha? Bebe Barde Rombaya. Ayan, thank you sa pag-share. Joline. Tama ba? Joline? Jemin. Good morning, good morning. Leta Venluan. Salamat, Leta. Okay, panawagan natin si Jess Pactaw Quintanar dyan sa lungsod ng Puerto Princesa na dumaluho sa pagdinig sa kasong attempted homicide under po ng article number 249 in relation sa kasong kriminal and in relation to article 6 ng revised penal code as amended sa ilalim po ng kasong kriminal 25066, gaganapin po sa Municipal Trial Court in Cities, France 3, third floor ng City Hall, Old City Hall Building sa Barangay Santa Monica, Puerto Princesa. Oh. Sir Jess Pactaw Quintanar, sa May 12 na ho ito, ha, May 12, 2026, 8:30 ho ng umaga. Punta ho kayo, inaasahan ho ang inyong pagdalo, pagdating, dahil kung hindi man, yung pong inyong pagliban ay magiging daan sa pagpapawalang saysay ng sakda laban po sa akusado. Kung sino ho yung pong nakakarinig at nakakakilala kay Jess Pactaw Quintanar, pakisuyo na lang po, pakipaabot na lang, ha, sa kanya. Ito pong panawagan na ito na galing po kay Piskal Venus Gapos Taliman ng City Prosecutor's Office.
2: Serbisyo Katropa.
0: 9:28 ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
0: Ay, ito pala, unahin muna natin ito. Ipasalamatan lang natin ito, Ken. Sige, pero kung available na, okay rin yan. Si Abel.

0: Dyan kin ho sa serbisyong katropa na nandiyan na. Panawagan man na tayo.
1: Serbisyong katropa!
0: Sige, sa kabilang linya, mayroong mananawagan. Magandang umaga po.
2: Magandang umaga po, sir.
0: Yes, ma'am. Ma'am, ano pong pangalan, ma'am?
2: Si Virginia Gamo.
0: Virginia Camo?
2: Digamo po.
0: Bergamo. Okay, sige po, ma'am.
2: Digamo.
0: Tama ba?
2: Opo.
0: Ayun, okay, sige po. Taga saan po kayo, ma'am?
2: Ito sa Barangay Bagong Sikat po.
0: Okay, Virginia Digamo ng Barangay Bagong Sikat, ma'am.
2: Opo.
0: Okay, sige po. Meron pong panawagan, ma'am? Mukhang merong nawawala na gamit po kayo, stroller, ma'am?
2: Opo, sir.
0: Sige po. Kailan po ba ito nawala?
2: Yung Sabado po, sir, ng umaga.
0: Saan
2: po? 11. Dito po kami galing po, sir, sa may Liberty. Papunta po kami sa BRC. Pero pupunta po namin, dito po kami nandaan sa papuntang White Beach, dito sa Jacana, dito sa Princesa Garden, tapos BRC po. Mga 11 up po yun, umaga.
0: 11 ng umaga?
2: Sinaga po namin, sir, sa likod. Sa likod po ng pick-up, sinaga po namin yung stroller.
0: Oo.
2: Pagdating po namin sa BRC, wala na po ang stroller.
0: Oo, ito pinapakita ko nga eh. White, sa anak nyo ito
2: po.
0: Gamit?
2: Sa apo po ng apo ko po.
0: Sa apo ninyo, okay. Hindi na malaya na nahulog sa pick-up?
2: Hindi namin na malaya, sir. Pagdating namin sa BRC, wala na po ang stroller sa likod.
0: Nung Sabado, 11 a.m, galing dyan sa inyo, sa bahay ninyo, papunta ng VRC?
2: Opo.
0: Okay, sige. Baka nahangin ito, nakalog sa daan?
2: Opo, sir. Yan min alam po kung nalaglag ba o na... Hindi rin kami kasi diretso po ang takulan. Hindi man din kami po nagsunto.
0: Pero sigurado na naisakay ninyo sa pickup?
2: Opo.
0: Okay, nung pababa na kayo, doon sa BRC, nung hinanap ninyo, doon na nawala?
2: Oh, wala na po doon sa likod. May tanong pa po kami doon sa information kasi
0: oo.
2: Talagang kami nakababa kung may nakita sila na nagbaba ng stroller sa likod, sa mga bata. Wala man din daw sabi doon sa information.
0: Hindi kaya kinuha yan?
2: Hindi ko po, hindi namin sir alam kung... Kasi palagi naman yun namin sir ginakarga doon sa likod. Ipunta kami ng napsan, isa. Minsan na yun, hindi naman lang kung jumpot sa likod o... hangin na laglag.
0: Oo. Sabi mo, lagi nyo namang dinadala, hindi naman nawawala.
2: Opo. Yun lang po din na, maganda man danan dyan, sir, diba? Dito man na, salto man dyan sa, galing dito sa amin, sa Pnong Jacana, dito sa Princesa Garden, ikot sa po, BRC.
0: Oh, maganda man, yung daan, papunta kayo ng, ano, ng, outing sana kayo?
2: Opo, sa floating cottage.
0: Oh, floating cottage. Tapos nandoon na kayo, habang nandoon kayo, yung gamit na ito ay naiwan sa pickup.
2: Wala po. Wala na po doon po. Pagbaba namin, wala na sa likod.
0: Ah, nahulog nga talaga ito. Di ba?
2: Baka po nga nahulog or namin alam kung pagdandahan namin nakakbo or baka may hindi alam. Hindi namin din sure. Wala kasi kami kam sa sakyan.
0: Iniisip.

0: sana nahulog lang tapos naghihintay lang yung tao na sinong may-ari nito, sana may mag-post. Naka-post na ba kayo?
1: Opo, na-post na po namin sa barangay namin sa Facebook po.
0: Okay, pero wala pa rin ano?
1: Wala pa rin po. Baka nakalampot sa malayong pumunta.
0: Subukan po namin ha, mag-post kami sa ano sa XFM opo. At sa account ko, sa Gerald Galis na account.
1: Opo, sir. Salamat po, sir. Oh,
0: pero ma'am Birch, baka hawak nila ngayon, kayo po mismo yung manawagan. Minsahin niyo po doon sa may hawak.
1: Nanawagan po ako sa nakadampo po ng white stroller po. Diyan po kami ng Barangay Bagusi at diretso po kami sa Jacana, Princesa Garden ng ruta namin, saka bago sa BRC po. Kasi kailangan po yun ng ako ko yung stroller. Pakibalik na lang po sa may magandang kalooban o pahatid na po dito sa Barangay Bagusi at or dyan po sa Sir Galis po. Marami po salamat.
0: Sige po. Sama ko na rin sa post, mama, yung account, yung cellphone number ninyo para pwede rin silang dumirekta na makausap kayo, ha?
1: Opo, sir. Salamat po, sir.
0: Salamat, ma'am Virginia Digamo. Thank you po. Update lang tayo.
1: Salamat po.
0: Salamat po, sir. Serpisyo Katropa. Kahawak ninyo, baka nahulog nga ito. Mga kabarangay natin, bagong sikat kasi dadaan ng bangkaw-bangkaw para makapunta ng VRC. O yung mga kabarangay namin dyan sa Jacana, papunta ho doon sa PEO hanggang papunta ng VRC, baka ho na hulog. Tapos hawak ninyo ngayon, nananawagan tayo na kung po pwede maisouli natin dito sa may-ari.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pwede nyong dalhin sa barangay hall. Doon tayo kanina. Pwede nyong dalhin dito sa XFM station.
2: Serbisyo Katropa.
0: Pwede nyo pong kontakin si Ma'am Virginia Digamo. O di kaya pwede nyo rin akong kontakin para ho maibalik natin ito. Kailangan ng bata, oh.
2: Serbisyo Katropa.
0: Nahulog nung pong Sabado, alas 11 ho ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
0: Yan po ay nakalagay sa pickup sa likod nung bumibiyahe ho sila. Baka hinangin habang bumibiyahe o di kaya naman kasi mahangin yung part na yan. Yung dyan sa may Princesa Garden.
2: Serbisyo Katropa.
0: Nasa tabing dagat bago marami pang puno. Kaya mahangin yung lugar na yan.
2: Serbisyo Katropa.
0: O di kaya naman kasi mabagal lang pagpapatakbo doon sa daan na yon. Baka merong nasa gilid ng kalsada at nakita na pagtripan, biglang kinuha.
2: Serbisyo Katropa.
0: Dalawa yung tinitignan ni Ma'am Virginia na po pwedeng nangyari. Ganun pa man, ikiusap po tayo na kung po pwede maibalik yan. Maibalik ho doon sa may-ari para magamit na po ng anak nila o ng apo.
2: Serbisyo.
0: Ni Ma'am Virginia Digamo.
2: Serbisyo Katropa.
0: Okay, 9:36 ng umaga.
2: Serbisyo Katropa.
0: Anlin Spanyola, Sherdan. Salamat Anlin ha sa pag-share.
2: Serbisyo Katropa.
0: Loren Joy sa Kopla. Thank you sa pag-share.
2: Serbisyo Katropa.
0: Alberto Pama, na-share na ako. Okay, thank you. Dayin Mungaya, Sherdan na po at magandang araw mga katropa. At kay Kagawa Gerald Gales, listening sa radyo mula sa barangay Mangingisda.
2: Serbisyo Katropa.
0: Ayaw ha, Mary Ann Gonzalez, good morning po. From Luz Biminda.
2: Serbisyo Katropa.
0: Kay Pailin Lina Nasher, good morning po Sir Idol, ka Gerald, Balabac, Palawan, Philippines.
2: Serbisyo Katropa.
0: Maricel Tampos, good morning po Sir Kagawad, watching from Siksikan.
2: Serbisyo Katropa.
0: Okay, sige ko, commercial muna tayo, tapos babalik din po kaagad.
2: Serbisyo Katropa.

0: Servicio Cap Tropa. Servicio Cap Tropa.
1: XFM.
2: Sister Pace.
3: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santon Gold.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sunton Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
0: Sunton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunton Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
2: Kape na may natural energy booster. Sunton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sunton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sunton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunton Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunton Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Sunton Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Sunton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Sunton Plus Gold.
9: Mas pinalakas! Sunton Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunton Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunton Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunton Plus Coffee Mix. Sunton Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sunton Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
16: Sunton Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Sunton Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sunton Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sunton Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sunton Gold Coffee na.
9: Sunton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
20: Sunton Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sunton Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sunton Plus Gold.
9: Sunton Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan.
4: Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist,
10: consult your doctor.
11: Mabili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
15: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Supple Plus Gold.
19: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
11: Mabibili sa mga butika.
18: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulant. Sands, Sandown Blast Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Blast Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
11: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandown Vitamin C.
18: Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
20: XFM.
21: XFM.
1: Marami na akong sinubukan.
22: Serbisyo Katropa.
23: Nagbabalik po ang Serbisyong Katropa.
22: Serbisyong Katropa.
23: Morning pala sa Engineer Han na pumunta ho dito sa stasyon nung pong nakaraan dito po sa XFM.
22: Serbisyong Katropa.
23: Na nagpaabot po ng tulong doon ho sa nananawaga. Diba merong anak na meron ng taning ang buhay pero gustong ibiyay sa Bicol para ipagamot.
22: Serbisyong Katropa.
23: Merong nagbigay ng tulong at tinatawagan natin yung pong... nanay nung pong pasyente dyan po sa Barangay Santa Lourdes. Hanap pa ng cellphone ha? Hanap pa ng ibang cellphone. Nag-text na rin siya pero hindi matawagan eh. Ito po yung number ko. Itatry namin na tawagan ka mamaya ng konti para maibigay sa iyo yung tulong.
22: Serbisyong Katropa.
23: Ay pinaabot dito sa atin sa XFM Palawan.
22: Serbisyong Katropa.
23: 9:50 ho ng umaga.
22: Serbisyong Katropa.
23: Public service program po ng XFM Palawan sa mga gusto hong magpaabot ng mga tulong, mga problema, mga panawagan, dito ho yan.
22: Serbisyong Katropa.
23: Nung nakaraan ho, mayroong pumunta sa atin.
22: Serbisyong Katropa.
23: Hindi na pumunta ng XFM kasi ilang aning oras na.
22: Serbisyong Katropa.
23: At nakauwi na tayo, doon na lang dinala sa atin si Abel Nilo.
22: Serbisyong Katropa.
23: Nagpaabot na, oy, siya nga pala, CSWD standby ha, meron pong concern yung isang magulang na yung kanyang anak ay nasa bahay pag-asa.
22: Serbisyong Katropa.
23: Sasalita mamaya, Ma'am Remy Beltran, pati kay Ma'am Mohal. Ma'am, tumatawag po ako sa linya ninyo. Ay, nag-text ako sa cellphone number ninyo. Tinatawagan natin. Nag-ring naman.
22: Serbisyong Katropa.
23: Yan, para ma-aware kaagad yung pong CSWD sa reklamo. Mamaya na konti magsasalita yung pumagulang.
22: Serbisyong Katropa.
23: Dito muna tayo. Si Abel, isang miyembro ng PSR. Okay, nagmumotor noong pong mga nakaraan bago merong nakita na plastic na naglalaman ng pouch at iba pang gamit. Yung pouch na yon merong, yan o, yung pinapakita natin, pumunta sa bahay.
22: Serbisyong Katropa!
23: Tapos, may mga gamit pa na nandyan. Ang importante ho kasi dyan, ang dami yung ID ng tao, yung pong may-ari niyan. Tapos, meron din pong cash. Driver's license nandiyan din na napaka-importante nun. So play muna natin yung pag-uusap namin ni Abel.
22: Serbisyong Katropa.
23: Para ma-i-play rin natin mamaya yung pong
24: kahulog.
23: Ito, buo ito. Uwasak-wasak ito pag kahulog.
24: Pagkahulog niyang ganyan, di, tumatawag ko pa yan, pagkahulog nakita ko, sinundan ko. Tapos yung pagtampak ko, hindi ko na nakita ko. Bumigpas sa kanan, bumirik ko, ang bilis.
23: Tignan natin kung anong mga laman. May pangalan, wala?
24: Mayroon.
23: Sige daw.
24: Sinubukan kong tawagan yung sa contact number sa license niya. Bago. Ang sabi, nasa
23: taga... Oh, may cash pa pala yan? Pero may cash pa?
24: May cash pa. Dito sa kapila.
23: Meron din. Uy, dami pala itong pera.
24: Sinubukan kong tawagan yung sa 90 driver's license niya.
23: Ah, ito. May ano siya dito?
24: Ito to.
23: Okay, tignan natin. Hindi ko na mapakita yung ano, yung driver's license eh. Sige lang.
24: Ito, anong... tinawagan ko ito, hindi naman niya kilala yung ito.
23: Oh, pero ang pangalan niya ay?
24: Si Ma'am...
23: Gemaline Guban Tulyaw. Oh, may Tulyaw dito sa amin.
24: Aburlan.
23: Kaya lang malayo ito. Jose Rizal Aburlan.
24: Saka malulubat na ako kaya.
23: Oh, sige. Yan, dito na lang sa akin. Ha?
24: Ayun na lang kasi magbibiyahe din kami.
23: Kaya. Okay, panawagan natin ito.
22: Serbisyong Katropa.
23: Oh yan, si Abel. Ang apelyedo niya, pangalan din eh. Nilo.
22: Serbisyong Katropa.
23: Abel Nilo. Siya yung nakakita nung pong gamit na yon na mayroong lamang pouch, na mayroong lamang pera at mga ID.
22: Servisyong Katropa.
23: Pasensya na ho kayo doon sa ano, background music eh. Yung dagumboy ho kasi niya, yung dagumboy kasi pinaag, 'di ba? Mayroon tayong ano, yung pinatupad na yung hanggang alas 10 na lang yung ano, mga nagbi-video okay. Sinimulan tuloy hanggang alas 10 ng umaga. Yan, ang hapon, dire-diretso yun. Ganon yung sa, masaya sa Dagumboy, maingay. Yung ingay na okay naman, o, makakasanayan mo. So, maaga pa lang, sisingalong na sila, kaya nung kausap po yung nagsauli ng gamit, maingay. You'll be safer. Diyan ka talaga sa Dagumboy, safe ka dyan.
22: Servisyong Katropa!
23: Sige, pagkatapos nun, na-i-post po natin, kakusabi ko ba, dadalhin ko na sana dito sa XFM station, pinost ko na lang muna sa sarili kong account kasi ano yun eh, Sabado, di ba? Langanin tayo nun.
22: Servisyong Katropa!
23: Di, may nakakita doon po sa post natin, sa sariling account natin, yung pong Gerald Gales, yun, account ko po yun. Subukan nyo, search niyo Gerald Gales. Follow nyo na rin.
22: Servisyong Katropa!
23: Promote pa, di ba? Oh, yan. Gerald Gales, oh, account ko. Opo, yan, dyan. Dami mga nagsusumbong dyan eh.
22: Servisyong Katropa!
23: Hindi nakita, pumunta ho doon sa bahay yung pong may-ari. Ito ho, yung pagkikita namin. Ito yung may-ari, nakuha ka agad.
22: Servisyong Katropa!
0: Video, ano lang kita, pasalamatan mo lang. Ang pangalan na akong nakakuha, Abel Nilo.
3: Hello, Sir Abel Nilo. Salamat sa iyo, ah.
0: Ayun.
3: Punta dito sa akin.
0: Siya yung ano, ma'am, yung nasa... Nandulan din, sasaktan, pagbagsak talaga si Gundulong, kinuha niya na kagad.
3: Talaga.
0: Mabuting tawin nakakita.
3: Talaga.
0: Oo. Oh. Hindi niya na dinala sa stasyon. Kako sabi ko, nakauwi na ako. Dito niya na dinala. Tama rin?
3: Opo.
0: Ayan. Tapos meron pa yatang ano dyan?
3: Ay, hindi ko na po yan dyan lahat. Sir. Kali ito lang nakahiwala yung one
0: day. Oo. Ayan. Tama rin. Tapos may iyan na.
3: Yes,
0: may mga ganyan.
3: Yes,
0: buti hindi nagsabog.
3: Nakatali ng buko.
0: Nakatali. Sige, ma'am. Thank you, ma'am.
3: Sir, thank you po, ah. Kagawa, thank you po.
0: Ako.
3: Thank you po. Okay. Sir Abel. Okay.
22: Servisyong Katropa.
23: Tamo, di ba? Ginabi na pagkatapos doon. Pero awitan pa rin. Ang haba na singalungan talaga. Dagumboy.
22: Servisyong Katropa.
23: Anong awit na ngayon? Isa uli.
22: Servisyong Katropa.
23: So dumating doon si ma'am. Yung pong may-ari. Yan, o. Nakuha niya. Manipis lang nga yung plastic na ginamit niya pero hindi sumabog sa kalsada. Tapos buo pa rin niya na nakuha. Saglit lang ipagbagsak. Kinuha ka agad ni Abel. Pagkuha niya, subukan niya sanang habulin. Kaya lang di niya na makita kung nasaan na napunta yung pong nagmumotor yan. Sila ma'am na nagmumotor ng mga panahon na yun.
22: Servisyong Katropa!
23: Pagkatapos, dinala. Pinost natin. Ayan si Abel. Dinala niya sa atin. Maaraw pa. May nagsisingalungan na kaagad, di ba? Pagkatapos dumating si ma'am, doon sa bahay, nagsisingalungan pa rin. Yan. Pero naibalik yung gamit niya, yung cash lalo na. Kasi ang sabi sa akin, pambira sabi ni Abel, binigay ko yung number eh, palitan sila para makapagpasalamat. Biroy mo, wala pang kain si ma'am? Oh, wala pa silang kain. Mabuti na lang naibalik yun, nakahabol. Yan, mga ganyang oras, mga hapunan ba nila? Hindi, nakakain sila.
22: Servisyong Katropa!
23: Yan. Muli, thank you ha kay Abel, Nilo. Marikoy, salamat doon sa pagiging matapat at pagsauli ng gamit ni ma'am.
22: Servisyong Katropa!
23: Si Ma'am Gemma, yung pong may-ari niyan, taga Aburlan.
22: Servisyong Katropa!
23: Na nandito ho ngayon sa Puerto Princesa. Thank you. Doon sa ganong setup natin. Yung pong pagka mayroong mga nawawala, nahuhulog o nakikitang mga gamit, pagkatapos ay kukontakin tayo kaagad. Tapos, may ipopost natin at malalaman ng may-ari. Tapos, mababawi, may sasauli sa kanya. Diba? Nakatulong yung pong tao.
22: Servisyong Katropa!
23: Servisyoan natin yung ating mga kababayan, mga ganitong paraan, diba? Pero ang laking tulong doon po sa may-ari. Okay?
22: Servisyong Katropa!
23: Ito pa, tulong lang tayo ng tulong, ng tulong. Oh, 9:58 na ang umaga.
22: Servisyong Katropa!
23: Ito, kausapin natin si Nanay Levy. Tama ba, Nanay Levy? Nanay?
4: Good morning, Sir Kiran.
23: Teka, lataas ko lang yung linya. Tignan ko kung tama. Sige nga, nanay.
2: Good morning po.
23: Ayun, morning. Aray, nawawala-wala eh. Saglit lang, ayusin lang natin yung linya mo. Ito yung, Ken, yung video na gamitin na lang natin, yung ano, yung dito, yung pumunta dito, yung may anak na pasyente, na may taning. Di ba, nanay Levy? Tama?
2: Apo.
23: Okay, sige, mahina, palaksan natin na. Sige. Nanay Levy, ano ang buong pangalan mo?
2: Levy Oribiana po.
23: Nanay Levy Oribiana ng Barangay Santa Lourdes.
2: Apo.
23: Diyan ako nung nakaraan sa Santa Lourdes eh. Mayroong shooting incident diyan?
2: Apo, yung binaril. Ay, yung binaril.
23: Oh, tama. Nabalitaan mo pala yun? Malapit, apo. Malapit ka ba doon?
2: Sa unahan lang po ako konti.
23: Okay, sige. Kamusta yung panawagan natin nung nakaraan? Ang hirap pala makontak yung number mo. Hindi matawagan.
2: Mahirap ma... Minsan po kasi walang signal.
23: Dalawa? Dalawang number yung hindi makontak?
2: Wala po kasi minsan yung signal. Ginalagay ko lang po sa may signal.
23: Okay, sige. Medyo mahirap ba mga pala para dun sa mga gustong tawagan ka at makapagbigay ng tulong, di ba?
2: Opo. Kung minsan po kasi text lang po ang ginagamit nila sa akin.
23: Okay, sige. May mga nag-text na rin ba?
2: May nagbigay rin po sa awa po ng Diyos.
23: Ay, salamat. Oo. Ipunin mo yung mga binibigay, Nanay Levy?
2: Opo.
23: Kailan makabagastos mo rin pang ano, sa bata?
2: Nabili ko na rin po sir kung kailangan namin sir na dalawa.
23: Pabiyahe? Ticket?
2: Opo.
23: Ay, ganun? Meron ka ng ticket?
2: Opo.
23: Mabuti. Oh. Sino nagbigay ng tulong sa'yo para mapasalamatan mo naman?
2: Hindi ko po kasi alam yung bus at ginsent lang po kasi nila sa Gikas po. Tapos yung nabuo na po, binili ko na po agad.
23: Tama yun. Kasi baka magastos mo pa yung pera. At least, pagbigay ng tulong, bili ka agad.
2: Binili ko kaagad po para hawak ko po kaagad.
23: Oh, magkano inabot nung binigay sa'yo na tulong?
2: Nasa 9K po.
23: Oh, yung laki naman. 9K?
2: Apo.
23: Pagkatapos natin panawagan, may nagbigay kaagad? Ano yung isang tao lang yun?
2: Hindi po, marami po kasi sila. Hindi po pares-pares yung binigay. May tag 200, may 500. Yung isa po kasi doon, may nagbigay po ng
23: 1,500. Oh, okay, sige. Very good. Oh. May 9,000. Di sobra-sobra yun para pambili ng ticket.
2: Binibili ko po ng diaper niya at saka ng tubig niya. Yung kukunin ko lang ngayon yung...
23: Oh.
2: Yung pang-dala po namin na pagkain... Galing dito hanggang doon po.
23: Anong ano mo, ticket mo? Aeroplano o barko?
2: Barko po.
23: Barko. Okay, sige. Kailan ang biyahe mo?
2: Next Sunday po.
23: Next Sunday? Biyahe? Anong oras?
2: Apo. 4.
23: Monday na ngayon. Sa ano na? Sa May 10?
2: Tunod pa po.
23: 17?
2: Apo.
23: Ah, okay. Medyo malayo-layo pa pala.
2: Kaya nga po.
23: Mura lang yung ticket na nabili mo.
2: Nasa 8 plus po.
23: Ay?
2: Dalawa kami.
23: Mahal din pala. 4,000?
2: Mahal ako.
23: Oo, 4,000 isa, di ba?
2: Apo.
23: Sayang, kung mga may promo lang sana, mga 1,000 lang, di 2,000 lang sana, malaki sana yung savings mo. Pocket money mo doon.
2: Wala, ubusan po daw kasi sila ng promo, sir.
23: Oo, kaya yun na lang nabili mo, yung tag 4,000.
2: Opo, yun na lang po. Kaya sabi ko, kailangan ko talaga siyang madala doon.
23: Ay, paano yung pauwi mo?
2: May magasagot naman din po ng pauwi ko.
23: Eh, binigyan ka rin ng
2: may
23: tulong?
2: May uncle, ay, sarap. Opo.
23: May ano? Uncle. May uncle ka rin na magbibigay ng tulong. Oh, mabuti. Oh, sige. Opo. Mga ilang araw ka doon, pagamot?
2: Mga 1 linggo po.
23: Oh, sige. Nakokontak mo pa rin yung manggagamot?
2: Opo, ginamot naman po siya yung Biyernes.
23: Oh, kamusta?
2: Kaya lang po, sabi niya talaga kailangan ko siyang madala doon agad-agad.
23: Wala
2: sabi
23: naman. Ano sabi mo?
2: Po. Sabi ko, sir, sa sunod pa kasi sir na linggo yung biyahe ko, sabi niya, oh sige, basta't makarating kayo dito.
23: Sige, libre naman yun doon, 'di ba? Walang babayaran sa mga gamot na 'yon, albularyo.
2: Opo.
23: Mabait, mabait naman ang albularyo na 'yon, walang bayad.
2: Kun lang po 'yon. Yung pusang loobo lang nabibigay sa kanya.
23: Oo, eh galing ka pa ng malayo.
2: Basta po magaling lang siya, gagawin ko ang lahat para sa kanya.
23: Ay, siyempre, magulang. Very good yun, tama yun. Yun nga, marami rin talagang ano, marami rin humanga sa ano mo, sa pagiging matatag mo. Biruin mo, may taning na sa doktor, pero dahil merong manggagamot, albularyo na sabi, gagamutin, talagang ano pa rin, positibo ka pa rin na humaba ang buhay ng anak mo.
2: Opo. Hmm. Sabi nga po, pananalig sa Diyos ang kailangan ko. Kaya doon na lang po ako kakapit.
23: Sige, minomonitor din kita kaya tinatawag-tawagan kita eh. Mahirap lang talaga, ay, text lang pala. Sa text, na buti nasagot ka sa text eh.
2: Opo, na-resend ko po yung text.
23: Oo, oh, yun. Yung sa tawag lang, hirap talaga, hindi basta makontakt. Signal ang problema.
2: Opo.
23: Oh, baka cellphone din ang problema, hindi kaya sa cellphone mo?
2: Minsan po kasi talaga ganun po, hindi siya nakatawagan.
23: Oh, sige. Ngayon, may pumunta dito na engineer?
2: Apo.
23: Oh, eh may binigay rin ba na pera?
2: Apo.
23: Eh, cash ito na binigay, pang bili mo sana ng ticket. Kaya lang, nakabili ka na ng ticket eh. Paano, anong gawin natin dito?
2: Idagdag ko na lang po siguro yung pang kailangan pa namin na dalawa kasi wala po siyang diaper na ngayon sa kagatas po.
23: Sige, sige. Ipunin mo rin ha kung ano. Ipunin mo na lang din na ano na kailangan may pera ka rin kasi doon eh. Hindi pa pwedeng wala kang pera. Pamasahin mo papunta doon. Pag babaan mo, alangan nandun na kaagad yung bahay nila sa airport. Hindi, baka malayo pa. Ay, airport, sa Pierre pala.
2: Oh, malayo yun. Pa po ng konti.
23: Tadi, gagastos ka pa ng tricycle o di kaya ng, ano, ng jeep?
2: Opo, nasa 1,000 po pamasahe papunta doon.
23: Simula sa Pierre?
2: Opo.
23: Pagkamahal naman nun, parang layo naman ng biyahe na yun.
2: Kasi po, dalawang sakay, magasakay pa po ako ng bangka.
23: Aroy, pahirapan pala bago makabiyahe doon.
2: Ay, wala po talaga. Doon siya po kasi kumilos. Kung hindi po pag gamot niya ang kanayon, kung hindi siya nakagalaw, pinamasa na akong magkukansap. Ay, nakagalaw niya yung kalahating katawan niya.
23: Oo.
2: Ngayon nga po, nakapanang po siya eh. Gusto niya nang umupo, ginaangat niya yung ulo niya. Kaya sabi ko talagang gagaling pa siya.
23: Oo, talaga makita mo rin sa bata na ano rin, na gusto pang opo, mabuhay, di ba?
2: Opo, gusto niya pang lumaban sa sakit niya eh.
23: Anong gawin?
2: Kaya lahat ginagawa.
23: Oh, tama. Oh, laban lang talaga, laban lang. Ikaw, lumalaban ka rin, pinapakita mo sa anak mo na gagawa't gagawa ka ng paraan para mabuhay siya. Siya ganun din, gusto rin mabuhay, makasama ka.
2: Opo, opo.
23: Oh, pero sa doktor, may taning na talaga, no?
2: May taning na po talaga eh.
23: Bawawa naman.
2: Doon din ako kami sa provincial kahapon kasi parang nag-delirio siya kahapon, nagtaas yung BP niya.
23: Naroy, tadi kamusta? Okay lang din? Normal na?
2: Naging okay naman din po. Ginkunan lang po siya ng gamot. Kaya alam mo, okay din po siya.
23: Okay, sige.
2: Naka-OE po kami kahapon ng hapon.
23: Paano tong cash na to? Malayo ka man. Diyaka sa bahay mo, i-gcash ko na lang. Ganon.
2: Sige po.
23: Bantay mo. Sige, after ng program, i-send namin sa iyo dyan yung pera na binigay ng engineer.
2: Sige po.
23: Sige, tapos pagkabibiyahay ka na, sabihan mo rin ako, ha?
2: Po?
23: Pagkabibiyahay ka na, i-text mo rin ako.
2: Apo, sir. Magpaalaman ko talaga ako sa inyo bago ako mag-alis.
23: Sige. Para at least alam ng tao mo, monitor pa. Pagka nandoon ka, halimbawa may magbigay pa ng tulong, madali lang masend sa'yo yung tulong.
2: Apo.
23: Mag-ingat kayo doon, ha?
2: Apo.
23: Yung pera mo, itago mo kasi baka mamaya makuha ba, may mga masasamang loob din natin masabi, baka ma-snatch, manakawan. Tago mo yung pera mo, ha?
2: Opo, sir.
23: Sige, nailebe. Papasalamatan mo naman yung mga nagbibigay ng tulong sa'yo kung, para mapabot natin sa kanina yung pasasalamat. Pati yung engineer, pasalamatan din natin. Sige.
2: Sa lahat po ng tumulong sa akin, maraming salamat po, lalo na po kay engineer. Hindi man po kita kilala, malaking tulong po yung ibinigay mo sa akin para sa anak ko. Maraming salamat po.
23: Tsaka yung nakalikom ng 9,000 sa'yo, may mga pangalan ba yun?
2: Hindi po na, Facebook number lang po kasi yun. At sir, sa, at saka po pala yung sa mga nag-send po sa Gcash ko. Salamat po. Naibili ko na rin po yung kailangan namin ng anak ko.
23: Okay, sige.
2: Salamat po, Sir Gerald.
23: Sige, tulong lang tayo ha. Ganitong paraan yung ano yung pagtulong ng XFM. Gawin natin tong daan para sa panawagan mo at doon sa mga nandiyan lang yan, nakikinig lang yan sila, hindi nagpapakilala, pero magugulat ka na lang, may magsesend at magbibigay sa'yo ng tulong, Nay Levy.
2: Apo, thank you po.
23: Oh, yung mga scammer, huwag mo lang pansinin yung mga scammer, meron yan mang uto, tsaka manluloko yung mga scammer, hayaan mo lang yan.
2: Sana nga po, hindi nila sabayan.
23: Kaya nga. Okay, sige, Nay Levy, maraming salamat, ingat kayo.
2: Thank you rin po, sir.
23: Okay, sige. Thank you.
4: Servicio Katropa!
23: Nay Levy, kausap natin na yun. No? Yan si Nay Levy, yun yung bata. Nakatalikod. May taning na yan. Doon sa ano? Sige. Doon sa doktor. Pero si... Thank you. Tanggalin ko na yung linya ni Nay Levy. Thank you, Nay Levy. Tinaningan na ng doktor yung bata. Ngayon,
4: Servicio Katropa!
23: Gusto pang mabuhay talaga ng bata, lumalaban, pinapakita na pag naka-NGT yan, hindi yan kumakain ng ano ng subo, kutsara, hindi tatanggapin ng ano ng sikmura.
4: Servicio Katropa!
23: Oh. Ay, powderized na pala ito, hindi na basta biniblend. Oh, hindi na rin yung, 'di ba, medyo may ano pa yan, yung pagka biniblend mo, may ano pa yan ng konti. May parang sasabit. Kumbaga sasabit pa pero yun wala na talaga ano na yung parang kalamu gatas na lang. O yun, NGT yun, ano yun sa ilong. Dadaan. Pagkatapos nun, ganun lang araw-araw ang gagawin. Hirap para sa nanay. Umaga, tanghali, gabi. Ginagawa ng nanay yung tatlong taon na.
4: Servicio Katropa!
23: Ngayon, nanawagan mo nung nakaraan, kailangan na ibiyahe pa Bicol kasi maasa ba yung nanay na doon gagaling, hahaba pa yung buhay ng kanyang anak.
4: Servicio Katropa!
23: Di tayo naman, ganun lang, kahit na ganun na yung sabi ng doktor, may taning na hanggat buhay pa yung bata, di ba, gagawa't gagawa ng paraan yung nanay. Eh, sakto dito yung XFM, pwede yung lapitan. Servicio Katropa nga eh. So, nanawagan, pagkatapos noon, umabot na ng 9,500. Tapos nadagdagan pa ng nadagdagan yun, yung mga tulong.
4: Servicio Katropa!
23: May pinabot pa dito sa amin na isesend na lang din namin sa kanya para magamit niya rin pambili ng kung ano man hanggang sa makabiyahe. Okay na, mayroon na ho siyang ticket, barko yung kanyang sasakyan sa May 17 ang schedule niya. Pabiyahe ng Bicol. Pagkatapos pala doon, dating ng pier, babangka pa sila para lang mapuntahan yung manggagamot.
4: Servicio Katropa!
23: Kung wala lang tayong trabaho, sasamahan ko ito hanggang doon sa Bicol eh.
4: Servicio Katropa!
23: May trabaho tayo eh. Kasi yung araw, yung oras para sa bata, napakahalaga. So sana nga, sabi pananalig sa Panginoon yung hawak ngayon ng nanay para gumaling yung bata. Yun ang ginagawa ngayon ng nanay. Thank you! Engineer, salamat tayong pumunta dito sa stasyon. Thank you rin po doon sa mga nagpaabot ng tulong through GCash kahit na hindi nagpakilala. Salamat. So, laki yun ang nalikom. Nakabili ng ticket kahit mahal, binili para makabiyahe na.
4: Servicio Katropa!
23: 10:12 ng umaga!
4: Servicio Katropa!
23: Ano pa yung mga tutulungan natin? Tulungan natin ng tulong dito ho sa XFM, ha?
4: Servicio Katropa!
23: Commercial muna tayo, tapos babalik din po kagad. Saglit lang.

0: XFM. Sister Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang tiko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Mahilig ka ba magkape?
20: Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
22: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
23: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
24: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
25: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
26: Sister Pain.
27: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
26: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
28: If symptoms persist, call your doctor. Pabili sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
29: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
26: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
28: Pabibili sa mga butika.
26: Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
30: XFM.
26: Servisyo Katropa.

0: tayo'y balik tayo sa Servisyong Katropa.
1: Servisyong Katropa.
0: Dito ho sa Public Service Program ng XFM Palawan.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa mga naghahanap po ng Santon product, ha? Meron at makakabili ho kayo sa mga pharmacy. Magtanong lang ho kayo kung marapit sa inyo yung pharmacy. Naghahanap pa ng mga Santon product tulad ho ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold Coffee Mix, yung pong Santon Vitamin C, yung pong Premium D3, yung Turbo, ganun din. Yung sabon na ginagamit natin, yung Santon Plus Herbal Soap, di ba? At yung pong Turbo, ganun din. Aroy, magkalakas-lakas talaga ng Turbo.
1: Servisyong Katropa.
0: Naging nasa bulsa ni Paring Royal Cantara. Aroy!
1: Servisyong Katropa.
0: Sa bahay lang, Paring Royal, sa bahay lang, wag sa bulsa. Makamagamit kung kanino-kanino.
1: Servisyong Katropa.
0: Kung naghahanap pa yun ng mga produkto na yan, aking pong binanggit, kung kayo po ay residente ng munisipyo ng Batarasa, nandyan sa Twin Zone Pharmacy, sa Alena Pharmacy, sa Kenres Pharmacy, sa Hides Drug Store.
1: Bisyong Katropa.
0: Then tawagan natin yung reklamo doon sa bahay pag-asan.
1: Servisyong Katropa.
0: At kung kayo naman ay nandyan po sa munisipyo ng Brooks Point, pwede ho kayong pumunta, bumili sa Brill Pharmacy, sa Petcare Pharmacy, sa Socrates Pharmacy at sa Riz Med Shop. Mga lugar po yan. Panawagan?
1: Servisyong Katropa.
0: Pwede ho kayong pumunta at makakabili ho kayo ng mga produkto na ating pong binanggit. Sa Taytay naman, sa PS Drug Store or Pest Drug Store, sa Pharmamed. Diyan naman sa munisipyo ng sa Port Barton.
1: Servisyong Katropa.
0: Ken, nandiyan na Ken.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa munisipyo naman ng San Vicente, yung mga pharmacy na pwede niyong puntahan, yung pong Wolperos Pharmacy, yung Pharmarich, the generic pharmacy.
1: Servisyong Katropa.
0: Mga nasa live natin, maligayang panonood pa rin sa inyo. Josephine Abrugar Strelia.
1: Servisyong Katropa.
0: Nikki Strelia. Nikki Yasar. Boss G, yung kay Pilapil po pala, nasa ONP ngayon, sir.
1: Servisyong Katropa.
0: Ano pong meron kay Pilapil?
1: Servisyong Katropa.
0: Panawagan ba natin dito?
1: Servisyong Katropa.
0: Oy, si Julieta Solweta, dyan sa Siksikan.
1: Servisyong Katropa.
0: Morning po, Kagawad Gerald. Ka-Gerald, pakisuyo naman kay Kagawad Mike Scotte. Choy yung ano raw, pakibasa raw, Kagawad Mike Scotte, dyan sa Barangay Siksikan, yung chat down ni Ate Juliet. Si Ate Julie po ito ng Barangay Siksikan. Thanks and God bless.
1: Servisyong Katropa.
0: Gerald de la Cruz, nandun din Peta Villegas. Kasal high, low, high.
1: Servisyong Katropa.
0: Nandiyan na Ken yung reklamo sa CSWD.
1: Servisyong Katropa.
0: Tawagan natin ha. May mananawagan. Sige po, upo pa.
1: Servisyong Katropa.
0: ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Meron tayong makakausap at mananawagan po nandito sa stasyon. Sige Ken, tawagan mo lang ha. Yung naka-standby na rin naman siya. Yung magre-reklamo. Papaabot yung pong kalagayan ng kanyang anak na nandun po sa bahay pag-asa.
1: Servisyong Katropa.
0: Sige, tapos tinatawagan, nakikipag-ugnayan din tayo sa CSWD. Dito sa concern nila.
1: Servisyong Katropa.
0: Ano po? Ikaw yung sa CSWD? Okay, sorry, sige. Siya na pala yung Ken. Oo, sige. Opo po kayo. Opa. Yung CSWD, tatawagan na natin. Pasuyo na lang ako, Ken. Pakitawagan. Okay. Sige. May picture din pala ng ano, naka-blur na rin, binigay ko sa GC.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sige.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pwede naman sana tawagan na namin. Eh, layo pa naman ang stasyon. Binihay mo talaga. Ah, sige. Pwedeng ano, Ken, pwede na nating tawagan yun, yung CSWD, para mapakinggan nila yung ano, yung concern. Okay na yan? O, ilayo lang, ilayo mo lang ng konti. Yan, okay. Yan, para makaupo siya. Sige. Okay. Nanay, magandang umaga po sa'yo.
2: Oh. Magandang umaga po.
0: Okay. Ano po ang pangalan ninyo at taga saan po kayo?
2: Si Mary Ann Gonzalez po. Taga Barangay Los Biminda po.
0: Galing ka pa ng Los Biminda?
2: Opo.
0: Mary Ann Gonzalez.
2: Opo.
0: Gonzalez ng Luz Biminda. Okay, sige. Ano ang ano po, problema natin, Nanay Mary Ann? Tama, Mary Ann, no?
2: Opo, Mary Ann.
0: Nanay Mary Ann, ano po ang problema natin?
2: Yung anak ko po kasi, inaapit doon sa may DSWD ng kapwa nila.
0: Wait lang. Okay, sige. Kaya mo pang ilapit yung upuan mo? Para makunti.
2: Ay, patawan.
0: Yan, okay. Hindi, ganito siya, o. Oh, yan, o. Oh, dikit na. Yan. Tapos, ganyan. Bago ikot. Ganun siya, simple. Okay na, nakaupo na rin siya. Sige po. Nay Mary Ann, uli, magandang umaga sa'yo.
2: Magandang umaga po.
0: Sige po. Merong kang anak?
2: Na nasa CSWD po.
0: Sa Bahay Pag-asa?
2: Bahay Pag-asa po.
0: Okay, sandali lang. Okay na siguro yan? No, pipick up naman, eh. Di ba? Ha? Sige, saglit lang po, ay naayos lang naman namin yung linya.
1: Serbisyong Katropa.
0: Yun, okay, sige. Ay, Mary Ann, check natin yung signal mo, yung ano mo, yung audio mo. Kung okay na. Sige. Meron kang anak?
2: Opo, nasa CSWD po.
0: Wag mo nang, kasi CSWD, minor yun, di ba?
2: Opo.
0: Wag na natin banggitin siguro yung anak mo.
2: Okay po.
0: Okay, nasa CSWD ito sa may, sa?
2: Bahay Pag-asa po.
0: Bahay Pag-asa. Hindi na rin natin pag-uusapan kung ano yung naging problema ng anak mo.
2: Huwag na po.
0: Kasi nga, minor yan.
2: Private po. Yun.
0: Private yan. Hindi natin concern yung tungkol sa anak mo.
2: Okay po.
0: Kasi minor siya. Sige, nasa Bahay Pag-asa siya. Tapos, ano ang ano mo, concern mo doon?
2: Ano po, kasi nakakaranas po siya ng pang-aapi sa kapwa niya bata. Gusto ko po sana maiuwi na lang siya.
0: Iuwi mo?
2: Opo, kung pwede po. Kasi sabi ng CSWD, may process daw po. So, sa tagal-tagal na po ako nagre-request, hindi pa rin po na-process. Anong process po?
0: Gaano katagal na nandun sa Bahay Pag-asa yung anak mo?
2: Simula December pa po.
0: December?
2: Last year po.
0: Oo, edi mga nasa ano na rin, limang buwan, ganun. Buong December, tapos
2: opo,
0: hanggang ngayon.
2: Opo, hanggang ngayon po.
0: Okay, sige, tagal na rin. Hanggang ngayon, kailan daw siya doon, mananatili?
2: Hindi ko po alam kasi sa ginarequest ko po kay Ma'am CSWD na pa kung pwede, i-away ko po, paliwanag po nila sa akin, may proseso daw po.
0: Pero yung bata, gusto na rin talaga umuwi.
2: Opo, gusto niya na po umuwi. May mga sulat nga po siya binigay para daw po makauwi siya kasi sobrang daw po ang pang-aapi sa kanya doon.
0: Ken, sabihan mo lang kina ako, naka-standby na yung CSWD. Ah. Anong ano raw, mga naranasan niya doon?
2: Sinisipa raw po siya, tapos gusto niya akong tawagan. Hindi siya makatawag kasi wala siyang cellphone.
0: Sino ang gumagawa doon?
2: Mga kapwa niya lang po bata.
0: Ang alam ko, yung anak mo may ano to, may...
2: Case po.
0: Tawag dito, may kapansanan?
2: Deep mute po. Hindi po siya makasalita.
0: Hindi makasalita.
2: Nang straight po. Pero nakakabanggit po siya ng ilang litra. Hindi po lahat.
0: Hindi niya rin talaga maikwento.
2: Opo.
0: Ang ginagawa lang ang paraan para makapag-usap kayo ay?
2: Sumbong. Action niya po at saka
0: sulat.
2: Kamay po.
0: Susulat siya.
2: Opo.
0: Okay, sige. Palangga, huwag malikot ha. Huwag malikot. Upo lang ha. Upo lang. Okay, sige. Kailan pa yung sulat niya na yan?
2: Kahapon po, pagdalaw ko doon, palihim niya lang po inaabot kasi bawal nga po.
0: Oo, meron din dyan, Ken, yung sulat na nuro natin sa GC.
2: Opo, pinuroy ko.
0: Noong mga una, nagre-report siya sa'yo, nagbibigay ng kung ano yung nararanasan niya doon sa loob.
2: Nararanasan niya po na pagtrato sa kanya ng kapwa niya bata po.
0: Oo. So kahapon, hindi, nung mga nauna nabasa ko, mga okay-okay pa eh. May mga kaibigan niya ata siya doon?
2: Opo, may mga kaibigan po siya, pero batang huli po. Inaaway po talaga siya, simula umpisa. Inaaway po siya, pero pag magdalaw po ako, ginasumbong niya po sa akin, tapos isusumbong ko po doon sa mga nagabantay po sa kanila.
0: Pag sumbong mo, anong ginagawa naman? Kinakausap din?
2: Kinakausap din po siya at sabihin, bawat daw po may mag-api sa kanya, isumbong po. Pero hindi niya po kasi kaya isumbong. Kaya ako po yung ginasumbungan niya. Tapos sabi ko, anak, hindi ako makadalaw palagi kasi wala akong gas, hassle, magkuha ng gate pass dito sa bayan.
0: Oh.
2: Tapos, tuwing Lunes, every Monday po kukuha ko ng gate pass. Tapos, pagka Sabado po or Linggo, dadalaw po doon. Hassle po.
0: Oh, malayo eh.
2: Yeah,
0: Tagalos binda ka pero dito ka na sa bayan nakatira.
2: Hindi po, doon po ako dito po ako kukuha ng gate pass tuwing Monday.
0: Ah, okay, sige. So parang ano ka, galing ka na ng Lusbim tapos balik na naman ganoon. Malayo nga, ano rin, maaksaya rin.
2: Maaksaya po ng oras at gasolina po.
0: Oh. Pero may mga sulat na siya, may mga concern na naipaabot na sa kanya noong una pa lang.
2: Opo, noong una pa lang po. Noong January po, ay February po, nagre-request na po ako kay ma'am na kung pwede po, sa akin na lang muna siya. Kasi simula baby po yan, hindi ko po yan sinasaktan. Tapos ngayon kapuha niya lang bata, manakit sa kanya, masakit po sa bilang ina.
0: Totoo kaya yung sumbong ng ano? Totoo kaya?
2: Totoo po yung sumbong ng anak ko kasi nagasulat na po siya eh.
0: May mga pasa, may mga ganun, may mga...
2: Hindi po siya nagpapakita ng pasa.
0: Ang naranasan niya ay?
2: Sinisipa daw po siya tuwing natutulog.
0: Kailan tapos, yung unang naranasan niya yan?
2: Nung unang dating niya po doon, sinaksak po siya ng kapatid niya, ng lapis daw po.
0: Doon?
2: Opo.
0: Kasi... Ang kapatid niya nandoon din?
2: Opo.
0: Magkaaway sila ng kapatid niya?
2: Opo, magkaaway po yan.
0: Hindi rin pala maganda yung ano niya, sitwasyon niya doon dahil yung kaaway niya, nakapatid niya, nandun di sa loob.
2: Opo. Kaya nga po sabi ko, ipaghiwalay tapos hiniwalay naman po siya ng kwarto. Kasi sabi ko, bilang ina, mas mahal ko yung panganay ko kasi sa akin lumaki. Yung pangalawa po, hindi po sa akin lumaki. Kaya sana naunawaan niyo rin po na iba talaga ang trato nila sa isa't isa.
0: Kaya pala. Tapos, kasunod na nangyari, nung una, sinaksak ng
2: lapis.
0: May sugat din?
2: Wala po naman. Kasi inawat po daw kaagad ng mga

0: Detalye kung anong pitch siya po.
1: Yung dahilan, bakit ba siya sinipa nung ano niya rin, kasamahan niya
0: kasi
1: doon?
0: Kasi sinasabihan daw siyang buong demonyo.
1: Bakit naman sasabihan? Tao yan eh, ba't sasabihan ng ganun?
0: Kaya nga po, sabi ko naman kay Ma'am CSWD, kung pwede po, iuwi na lang sa akin. Kasi mahirap po bilang ina na makita na ganun ang nangyayari sa bata. Alam naman natin po na deep mute siya.
1: Tapos ano ang sagot sa iyo ng CSWD?
0: May process daw po.
1: Pinrasis mo na?
0: Ano po, nagawa po ako ng request hanggang ngayon, wala po.
1: Kailan niya, nung May 1?
0: Hindi po, nung February po.
1: Kasi yun yung una?
0: Opo, yung una pong sumbong sa akin ng bata. Kaya nag-action po ako kaagad. Siyempre, ayaw ko rin mangyari sa anak ko na ganun.
1: Oh, ano ang sagot doon, initial, doon sa February request mo?
0: Wala po, kaya nagpunta po ako sa CIDG kasi sabi ko, baka sakali matulungan ako ng CIDG. Ganun rin po, nagsulat din si CSWD, CIDG papunta sa CSWD. Wala rin po, sa CSWD pa rin ang tulak sa akin.
1: Oo, kailan naman yun nangyari na pumunta ka ng CIDG? Para may follow up na natin doon. Tinatawagan na po namin yung CSWD tungkol po dito. Si Ma'am Remy Beltran o kaya si Ma'am...
0: Juliet Yara po.
1: Ang...
0: Nakakustody sa anak ko po.
1: Sige. Yung head na lang siguro ang tinatawagan natin. So may request ka rin. Dalawa na ha. February, nag-request ka na kung po pwede sa bahay na lang yung isa dahil yung magkasundo yung dalawang magkapatid.
0: Opo.
1: Ang sabi ay may proseso.
0: Opo.
1: So yung proseso ginawa mo ng February.
0: Opo, February.
1: Okay.
0: 27 po.
1: 27. Okay. Tapos ang kasunod noon, lumapit ka sa
0: Erwin Tol po na naman po noong
1: hindi sa CIDG sabi mo.
0: Sa CIDG po kasi wala akong kopya, nakalimutan ko kung anong pitcha yun.
1: Oh, hindi, buwan lang. Wala, walang buwan.
0: Parang March po ata.
1: March. Oh, tapos?
0: Pagka April po, 7, lumapit na po ako kay Erwin Tol po.
1: March. Parang buwan-buwan ah. May mga nilalapitan ka.
0: Kasi po, kawawa po yung kalagayan ng anak ko. Ayaw ko pong makita na magsumbong siya sa akin. Na ganun, masakit po eh.
1: Ang sabi ni Senator Rapi Tol po?
0: Puntahan ko rin po ulit ang CSWD. Doon daw po ako makipag-usap.
1: Oh, sige, ito. Pinuntahan mo naman?
0: Pinuntahan ko po.
1: Pagpunta mo doon, kailan nangyari ito? April din?
0: April din po.
1: Oh, April, pinuntahan mo. Tapos, anong resulta nun? Anong sabi?
0: Ang sabi po, safe naman daw po yung anak ko sa kanila.
1: Oh. Eh, yung report mo na sinasaktan yung bata, anong sagot nila doon?
0: Hindi daw. Babantayan daw po nila, pero paulit-ulit po kasi nangyayari sa bata. Kaya sa akin lang po, ayaw ko mangyari yun kasi ganun nga po yung kalagayan ng bata. Hindi po siya pwede saktan.
1: Oh, tapos wala pang sabi kung hanggang kailan yung bata doon sa loob.
0: Wala pong sinasabi.
1: Doon lang muna.
0: Doon lang po muna.
1: Baka pagka 18 years old na siya, bago siya ilalabas.
0: Yun nga po ang ano po eh.
1: Ilan taon na ba ngayon siya?
0: 17 po.
1: 17, baka may isang taon pa sa loob.
0: Hindi po, ngayong October po, mag-18 na rin po.
1: Ay, malapit na rin pala. Sige, nandiyan na yung CSWD. Hindi sumasagot pa sa ngayon yung CSWD pero makikipag-ugnayan ako doon ha. Ano ang mensahe mo sa CSWD para maipaabot natin sa kanila ito? Anong gusto mo sabihin sa kanila?
0: Ang sa akin man po, kasi may proseso po yung sa case, hindi na po tayo makialam doon kasi private na po yun. Ang sa akin lang po, sana iuwi po nila sa akin ang anak ko kung nakakaranas lang din ng pang-aapi ng kapwa niya bata kasi ang hirap po tanggapin bilang magulang eh.
1: At nanghihirap sa magulang na mabalitaan na gano'n ang nangyayari.
0: Lalo na gano'n ang kalagayan ng anak ko, kaya masakit po talaga.
1: Hindi pa makapagkwento yun.
0: Hindi po, puro action po.
1: Oo, hindi makapagkwento kung ano talaga yung lahat na kanyang nararanasan.
0: Opo,
1: tapos, sulat lang ng sulat lang.
0: Tapos lagi daw masakit ang ulo niya po, sinisipa siya ng kapwa niya bata doon.
1: Opo.
0: Nandito naman po yung lahat sa sulat ng anak ko eh.
1: Sino ba nagbabantay ng ano? Ng...
0: Marami po yan sila doon kasi palit-palitan po yan.
1: Palit-palit lang sila.
0: Pero hindi po siya talaga makasumbong ng sarili niya.
1: Dapat isumbong niya rin mismo doon sa nagbabantay.
0: Pag nagdalaw po ako, ganun, nagkasumbong siya bago ko naman isusumbong doon sa nagbabantay.
1: Sa susunod na dalaw mo, kailan?
0: Hindi ko pa po alam. Magkakuha pa lang po ako ng gatepass ngayon.
1: Ngayong Monday. So pagkuha mo ngayon, dalaw ka doon, bigyan mo rin siya ng instruction, turuan mo rin na magtiwala at lumapit doon sa mga nagbabantay.
0: Kinasabi ko nga po, magdasal siya na para matapos na lang yung problema na yan. At huwag siya magtakot sa magdasal. Sabi niya, hindi niya daw alam.
1: Na magdasal?
0: Opo, kaya sabi ko, masaya naman. Sabi niya may mga group prayer.

0: din daw doon, nagkasali-sali din daw po siya. Kaya masaya din daw siya, pero kaso lang, yun nga po ang hindi niya matiis, yung pananakit daw po.
1: Kaya yan, yung magdasal sa ganong edad, 17, alam niya na yan, alam niya kung paano magdasal.
0: Kaya sinasabi ko sa kanya, tiwala ka lang, matatapos din yan lahat.
1: Sige, bigyan mo siya ng instruction na, na ganun ang gagawin niya. Pagka nasaktan ka, magsumbong ka kaagad sa bantay.
0: Ginasabi ko man po yung tuwing dadalaw ako.
1: Pwede ba yung cellphone doon pag dumalaw ka?
0: Bawal. Po. Bawal po talaga.
1: Hindi ka pinapayagan, ano? Okay, sige, so hindi natin mapicturean kung ano man yung ano doon.
0: Opo, hindi po. Bawal po.
1: Sige po. Tatawagan ko pa rin yung CSWD tungkol dito sa ano mo ha, sa reklamo mo.
0: Opo.
1: Okay. Pero hindi natin sigurado na papayagan na makalabas yung bata kasi nga may proseso. Ipa-follow up ko yung sabi mong request mo, February 17.
0: 27 po ako nag-request.
1: February 27, first request mo. Then March, ito na yung lumapit ka sa?
0: CIDG po.
1: CIDG. Tapos, nung April naman?
0: Kay Tulpo po.
1: Kay Tulpo. April, pumunta ka rin doon?
0: April 7 po, doon ako kay Tulpo.
1: April 7, kay Tulpo. Okay. Tapos, bumalik ka doon, April?
0: Hindi na po ako nagbalik. Pagbalik ko doon, yun na yung April, ano, pinatulak nila ako sa DSWD, doon daw po ako makipag-unayan.
1: Oo. Hindi, kasi ang advice ni Tulpo sa'yo, April 7, bumalik ka doon at kausapin mo
0: ang yung CSWD.
1: So, pumunta ka ng CSWD, April ano yun?
0: 7 din po.
1: 7 din mismo yung araw na yun. No? April 7, bumalik ka doon. Tapos ang sabi ay safe yung bata.
0: Opo, safe daw po.
1: Pero, yun nga, nakakaranas ng ganong pangyayari. Kaya para sa'yo, mabigat bilang magulang.
0: Opo, mabigat po.
1: Sige. Ayusin natin to. I-request natin doon. Hindi, pa-follow up natin yung request mo. Pero walang kasiguraduhan doon.
0: Opo, walang kasiguraduhan.
1: Pero ang sigurado natin dito ay expose natin kung ano yung nararanasan ng bata doon sa loob. At ma-action na nila yung pangyayari na yun. Ganun na ipapaabot natin sa kanila, ha? Sige po. Marami pong salamat, Ma'am Mary Ann Gonzales. Thank you po.
0: Maraming salamat din po, sir, sa inyong pagtulong. Sana po matulungan ako sa anak ko na hindi na makaranas ulit ng pang-aapi.
1: Ah, okay, sige po. Mag-contact lang tayo lagi.
0: Okay po.
1: Ha? Tapos susubukan ko pa rin kontakin. Thank you.
2: Servisyong Katropa!
1: CSWD, tumatawag po kami, ha? Ma'am Remy Beltran, ma'am. Tama ba yung tinatawagan natin? Ken? Tinatawagan po namin kayo, ma'am, para may paabot itong concern na ito. Ito, Ken, yung number, Ken. Yan, yung number na yan. Yung may CSWD, dalawa. Dalawa yan yung number. Saglit lang at tatawagan natin. Ito pa, baka... Tatlo yan eh, tatlo. Try lang natin na natawagan. Tatlo ang number na naisend natin. Yung kay Ma'am Buhal, baka po pwede. Ma'am Buhal, yung nakausap natin noong nakaraan.
2: Servisyong Katropa!
1: Okay na yun, ma'am, yung mga papel. Dalhin mo yan, ma'am. Yung sulat. Meron naman eh, naisend niya sa akin eh.
2: Servisyong Katropa.
1: Ano rin, ma'am, hindi ko rin siya hindi ko rin maipakita yung lahat na yan. O, hindi ko maipakita lahat.
2: Servisyong Katropa.
1: Please, nakuha ko yung impormasyon na gusto mo ipaabot sa CSWD.
2: Servisyong Katropa.
1: Kasi ano diyan, ma'am, personal, hindi natin mailabas sa public.
2: Servisyong Katropa.
1: May radyo ba doon sa loob? May radyo sila doon sa loob? Wala, no? Oo, doon sa bahay pag-asa.
2: Servisyong Katropa.
1: Ito, matawag po kami sa inyo, ha? Ma'am Beltran, po pwede, ma'am. May concern lang si Ma'am Mary Ann Gonzales doon sa kanyang anak sa loob. Nakaranas ng hindi raw maganda.
2: Servisyong Katropa!
1: Sana may address yung problema na ito, ha?
2: Servisyong Katropa!
1: Tawagan ko pa rin. ngayon man buong araw, tatawagin ko yung schedule ko yung bukas para makapagpaliwanag sila, ha?
2: Servicio.
1: Masyado lang busy yan yung CSWD. Pag may bakante, yan, pwede makakasingit at makakasingit tayo sa kanila.
2: Servicio Katropa.
1: Thank you, ma'am. Salamat po. Punta ka na lang tayo.
2: Servicio Katropa.
1: 10:44 ng hapon. Hapon ng umaga. Gusto niya hapon at tapusin na yung araw, ha?
2: Servicio Katropa.

0: Show Katropa.
1: Okay, 1044 Nanga Umaga.
0: Serpisho Katropa.
1: Siyempre yung ating pong gamit na sabon. Napakilala ko sa inyo yung Santon Plus Herbal Soap. Nagamit ho natin araw-araw kahit na expose ho tayo sa alikabok. Kahit na lagi tayong nasa initan, walang problema. Puputi at puputi tayo. Ah, okay, okay. Sige.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay. Ang gamit lang natin itong sabon na ito. Tapos, bukod sa nakakaputi, ikinis pa ang balat.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ikinis pa ang balat.
0: Serbisyo Katropa.
1: Gagawin lang
0: serbisyo.
1: Bumili sa mga drugstore na akin pong binabanggit, mga pharmacy.
0: Serbisyo Katropa.
1: Para ho, makagamit din ho kayo ng sabon na ito.
0: Serbisyo Katropa.
1: Yung bata po, pwede ha. Yung pong, lalo sa mga dalaga na talagang gustong pumuti.
0: Serbisyo Katropa. Serbisyo.
1: Sa mga nanay, ganun din. Napakagandang sabon po ito. Okay, tingkad ng kulay natin dito sa sabon na ito.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay, sa Santon Plus Herbal Soap. Tumutulong ito na maglinis at magbigay ho ng proteksyon laban po sa bakterya na habang iniiwan kang fresh yung pong inyong pakiramdam. So tanggal dumi, tanggal langkit, ready ka na uli na humarap sa sino man araw-araw.
0: Serbisyo Katropa.
1: Swak ito, kahit buong pamilya pa pwedeng gumamit ng Santon Plus Herbal Soap. Linis na ramdam, fresh na tumatagal.
0: Serbisyo Katropa.
1: Mga nasa live natin.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sa live natin. Hello po sa inyo. Basahin natin yung mga nasa live.

0: Κακτρόπα.
1: Με το, yung mga nasa live natin, mga nagko-comment. Rujin, J. Gibada. Gibaga. Gibaga. Good morning po and God bless po, Sir Gerald. Daisy Casiano Castillo, good morning po sa lahat.
0: Servisyong Katropa.
1: Kay Cards Naba Pagaran, good morning po Katropa. Gerald Gales.
0: Servisyong Katropa.
1: Thank you. Cards Naba Pagaran. Daisy Castillo Rogin Gibaga.
0: Servisyong Katropa.
1: Si Suaw, ganun din sa barangay Inagawan Sub.
0: Servisyong Katropa.
1: Basta kayo dyan, Mrs. Suaw.
0: Servisyong Katropa.
1: Good morning, Sir Jess, sabi niya. Good morning.
0: Servisyong Katropa.
1: Nadia Diaz, Sherdan Highlights, thank you.

0: Cup Tropa.
1: God bless, magaling ka na. Good morning.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sabi ni Esmeila Espanyela. Inana ito.
0: Serbisyo Katropa.
1: Marami bang customer dyan ay? Maricel Tampos, good morning po. Sir Gagawad, watching from Barangay Siksikan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Thank you, Willie. Alarte, Alarcon. Good morning po, Sir Gerald. Katropang G. Si Russell Dingkoy. Like, share dan na po.
0: Serbisyo Katropa.
1: Thank you sa mga nag-share. Face, Salinas Magbanwa. SD o share dan. Morning po, Wad. Good morning.
0: Serbisyo Katropa.
1: Habol ko si Bong para ma tawagan ko naman. Bong, tawag ako sa'yo, Bong, ha? Yung pasyente nung nakaraan. Tawagan natin ito.
0: Serbisyo Katropa.
1: 10:49 ng umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Tawagan natin si Ramon Bong Palay.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sakaling balita lang ako sa kanya, may magandang balita sa kanya, hiningi niya na tulong.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ako hindi makontak, Bong, ha, pero gano'n na lang. Yung tinawagan natin, tutulong sa'yo para sa Todi Ecomo, pero hindi pa ngayon. Hindi pa ngayong May. Next month pa, sa June.
0: Serbisyo Katropa.
1: Naka-schedule, tutulungan ka. Yung panawagan mo nung nakaraan, okay na. Meron nung sasabi.
0: Serbisyo Katropa.
1: Ramon Bong Palay.
0: Serbisyo
1: Katropa. Sa June. Okay.
0: Serbisyo Katropa.
1: 10:50 po ng umaga.
0: Serbisyo Katropa.
1: Uli ang panawagan ho natin dito ho kay Jess Pactaw Quintanar ng Purok Ilang-Ilang sa Rampano sa Barangay Siksikan, lungsod ng Puerto Princesa, na dumalura ho sa pagdilig sa kasong attempted homicide sa kasong kriminal 25066 na gaganapin po sa Municipal Trial Court Branch 3 sa third floor ng Old City Hall Building sa Barangay Santa Monica, lungsod ng Puerto Princesa. Okay, sa May 12 ito, sa May 12, bang schedule. So punta ka doon, 8:30 pa lang ng umaga. Agahan mo na lang, agad ha. So, inasaan po ang inyo pong pagdating dahil ang inyo pong pagliban ay magiging daan sa pagpapawalang saysay ng sakdal laban po sa akusado.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sino raw po yung nakakarinig at nakakakilala dito po kay ginoong Jess Pactaw Quintanar? Pakisuyo na lang, pakipaabot na lang. Magbigay alam sa kanya, ito pong panawagan na ito na galing po kay
0: Serbisyo Katropa.
1: Piskal Venus Gapos Taliman ng City Prosecutor's Office.
0: Serbisyo Katropa.
1: Okay. Paalam tayo.
0: Serbisyo Katropa.
1: Kababayan, maraming salamat po. Thank you sa inyong panonood sa Facebook Live. Yung mga nakasubaybay, hindi bumitaw, yung mga nag-comment, mga nag-share ng ating pong live. Salamat sa inyo.
0: Serbisyo Katropa.
1: Thank you sa mga nag-share.
0: Serbisyo Katropa.
1: Yung mga nakinig, ganun din. Maraming salamat sa inyo sa radyo, sa mga munisipyo at dito sa atin sa Puerto.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sa munisipyo ng Rojasa, kita-kitso tayo dyan sa May 13 sa Bangkarera.
0: Serbisyo
1: Katropa. Sa Pierre, nandyan po ang team ng XFM Palawan.
0: Serbisyo Katropa.
1: Kakarera ng bangka, manunod tayo ha, dyan po sa Pier ng Rojas.
0: Serbisyo Katropa.
1: May 13, kita-kita tayo dyan. 12 pa lang, nandyan na kagad tayo eh.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sa mga pinagpaabot ng kanilang concern, sa mga nanawagan, sa mga tumulong. Maraming salamat sa inyo sa mga nakikinig lang. Pero pagka mayroong nanawagan, bibigay ng tulong, salamat po sa inyo.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sunod na ho, yung palatuntunang sentro. Sama si Katropa Mike Scott eh.
0: Serbisyo Katropa.
1: Sama natin dito sa technical side si Ken, Vincent Dancil, si Axel Bone at si James.
0: Serbisyo Katropa.
1: Alam po na buong mersa ng XFM Palawan. Ang inyo pong nakasama sa palatuntunang serbisyong katropa ngayon pong May 4, Monday, ka Gerald Gales. Salamat.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Ethel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos at Katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse, Pulse Eye, Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iskote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
12: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
13: XFM.
14: XFM. Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puso.
16: Desminoria.
18: No more.
16: Santon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Coffee break na naman.
22: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
23: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
24: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
25: Symptoms persist. Consult your doctor.
26: Bibili sa mga butika.
27: Santon Gold Coffee Mix.
28: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
27: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
26: Mabibili sa mga butika.
29: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Ilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Mga katropa, excited!

0: exciting time, mga katropa. Ganap na po ang 9 na minuto makalipas ang 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo.
2: Dapat nakasentro ang komentaryo.
1: Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.
2: Sentro.
1: Sentro.
0: Sa pong makulimlim, nagbabadya ang pagbuhos ng ulan. Napatanghali, mga kabayan, mga katropa, dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kamusta yung atin naman pong mga katropa sa iba't ibang munisipyo? Okay, Lunes, Lunes, Manic Monday, mga kabayan, mga katropa. Welcome, welcome, welcome na sa Palatuntunang Sentro. Siyempre, pansamantala ko muna pag-araw ng Lunes. Ang inyo pong makakasama, ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, katropang Alison Salvatus po. Siyempre, sa ngalan din po ng ating pong partner sa bahaging technical engineer Ken Vincent Dancini, ang ating pong intern sa PTC ay si katropang James. James. Siyempre, sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangungunayan ng ating pong station manager, Manager Calu Villarosa. Magmamagandang tanghali na po kami sa inyong lahat. Bagamat, sabi ko nga, nagbabanta, maulimlim ang papawirin. At dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. May mga dala ba kayong pananggalang sa ulan, mga kabayan, mga katropa? Lalo na yung ating pong mga kababayang, siyempre, nasa trabaho. Uuwi ng pananghalian. Ingat-ingat po, ha, mga kabayan, mga katropa. Sa ating pong mga kababayan, mga magsasaka, pabor ang panahong ito. Makabawi-bawi. Para sa kanilang mga pananim, ha, mga katropa. Pero sa atin naman pong mga kababayan, mga mangingisda, iyan naman po ang medyo challenge sa kanila. Pero lang talaga, mga kabayan, mga katropa, pag mahangin at maulan, maalon. Kaya ingat doon sa ating pong mga kababayan, mga katropang mga mangingisda. Samantala, mga katropa, ang programang sentro, oy handog pusing yan, mga Santon Herbal Tea, o tama-tama, sa mga nakapagpananghalian, ha? Mga early lunch. Lalo na sa ating pong mga empleyado ng gobyerno. Kasi nga, wala pong noon break. Ang lahat ng opisina ng gobyerno, mapa-national man yun o mapa-local, yung iba, may maaga yung pananghalian. O mga oras ito, marami na nananghalian. O pagkatapos po ninyong mananghalian, mga sir, mga mama, try nyo po yung ating pong Santon Herbal Tea. Mga kababayan, mga katropa, Santon Gold Herbal Tea. Meron po itong mga natural na sangkap. Natural na sangkap. Natural. Sabihin, mga herbal, mga kababayan, mga katropa, gaya po ng malunggay, turmeric, at cinnamon bark, na pinatatamis din po ng stevia ng ating pong Santon Gold Herbal Tea. O bakit kaya nyo? Aba, yung ating pong Santon Gold Herbal Tea, malaking tulong po, mga kabayan, mga katropa, para unti-unti mabawasan yung pagiging bloated ng inyo pong mga tiyan. Diba, napapansin ninyo kapag medyo humiliad kayo, kikita na po ninyo ang inyong maumbok na tiyan. Kahit hindi pa ho kayo kumakain. Mga kabayan, mga katropa, isa lang po ibig sabihin niyan. Bloated ang tiyan. Lalo na pong medyo napapasarap ang kain. Masarap ang ulam. Diba? Karamitan, karne. Alam nyo ba mga kabay, mga tropa, ayon sa ating po mga naturopathy doctor, sa research na rin ng mga medical expert, yung karne raw po mga kabay, mga tropa, na ating kinakain, matagal pa lang tunawin yan, maabot po ng 2 to 3 days. Pag medyo mahina-hina pang panunaw mo, nako medyo linggo ang abutin. Kaya po feeling ninyo ang bigat-bigat ng inyo pong tiyan. Yung parang lagi kayong busog pero gutom. Yan daw po yan mga kabay, mga tropa. Para yan po ay maiwasan mga sir, mga ma'am. Try nyo po yung ating Santon Gold Herbal Tea. Ha? Sa pong dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Na dumaan din po yan sa masusing pagsusuri ng FDA. Yung malunggay, siyempre may benepisyo sa ating pong kalusugan. Meron din po itong tinatawag na protection para sa ating pong mga atay. Ha? Sa mga kinakain natin, mga iniinom, sa mga non-healthy. Yan ang tagasala ng lahat ng pumapasok sa ating pong katawan. Kapag may pa mga ano naman, mga instant na ngayon, karamay instant food, instant drink, pati sakit instant na rin. Dahil nga po yan sa tinatawag na lifestyle natin, kung mahilig tayo mag-order na lang mga fast food. Ako, napakayaman po nila yan. Napakayaman po yan sila sa mga nakababahalang mga chemical. Mga kabay, mga katropa. Para yan po ay maiwasan. Siyempre, bawasan po ninyo pag-order. Hindi naman po masama. Huwag lang po madalas. Kaya lang yung mga nasa trabaho kasi minsan sobrang busy na. Hindi na makapag-prepare ng mga lutong bahay. Ayan, nangyayari mga kabay, mga katropa. Order na lang tayo. Ayan, para matulungan po tayo na maproteksyonan ang ating pong atay. Mayroon pong magandang may dudulot dyan ang moringa o yung malunggay na nasa Santon Gold Herbal Tea. Mga kabayan, mga katropa. Yung turmeric naman, anti-inflammatory. Ito na. Namaga yung ating pong mga internal organ, lalo na po yung ating pong atay, kidney, sa mga non-healthy. Ito, yung turmeric, nakatutulong po para pahupain yan, para hindi ka na maging bloated. Yung bloated yung tiyan. Mga kabay, mga katropa. At yung cinnamon bark, mga kabay, mga katropa, ay nakatutulong naman para ma-relieve o mapaginhawa. Yung tinatawag nating mga stomach discomfort. Ayan na. Yung mga mahina ang panunaw. Madaling pasukin ng lamig. Yung maya't maya, meron nagbabackfire. Yan, yan. Mga kabay, mga katropa, stomach discomfort po ang tawag dyan. Para maiwasan na yan, mag-Santon Gold Herbal Tea ka, katropa, ha? Ang Santon Gold Herbal Tea, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika, parmasya, na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Santon Gold Herbal Tea. 18 minuto sa po, makalipas ang alas 11 ng patanghali, mga kabay, mga katropa. Gaya po ng akin pong sinasabi kanina, doon sa ating pong mga kababayan na mga mangingisda sa bayan po ng Kuyo, kasabado, meron pong mga pumalaot, dalawa katao. Engineer Ken, pasuyo na kay Kapitan kung makokontak natin. May pumalaot na dalawang mangingisda doon po galing sa isla ng Kaburian. Kuyo, Palawan isla po ito. Isang island barangay. Mga kababayan, mga katropa, itong sina Rico Palay, 52 anyos. Kasama niya pong pumalaot yung kanyang kabarangay din na si Prodolito Lucero, 44 anyos. Sabado daw po ng umaga, alas 7, pasado. Nang yun daw po ay pumalaot para mangisda. Siyempre, in-expect umaga, umalis, hapon, uuwi. Lipas daw po ang magdamag. Kahapon, ang Sabado, magdamag at maghapon din kahapon. Mga kabay, mga tropa, Linggo, ay hindi pa raw po nakaka-uwi. At humingi na po ng assistance sa Coast Guard Station sa Kuyo. Yung pamilya nung dalawa pong mangingisda na yan. Mga kabay makatropa. Dami lang po natin ang update. So kumukontak po tayo doon kay Cap Jubel Palay. Yung kapatid nitong si Rico. Mukhang may magandang resulta na. Mga kabay makatropa. Base na rin dito sa impormasyon pinadala ni Katropang Rick Tabe. Natagpuan na rin po sila. Yung detalye, ating hindi makontak. Lang, oh, mukhang mahirap kasi yung signal doon sa kanila. Sa Barangay Caburian. Island Municipality. Yan, dito sa impormasyon ni Katropang Rick. Nakikipag-ugnayan naman sa doon sa kay Kapitan Jubel ay ng umaga ay mukhang may magandang resulta na mga sir, mga ma'am. Alas 9:41 kanina ang huling message ni Kap Jubel kay Katropang Rick. Si Katropang Rick na lang ang Engineer Ken. Update lang tayo. May mga naging usapan nila ni Kap Jubel. Mga kabay makatropa, nakita na raw po itong dalawang mangingisda sa bahagi daw po ng Kapunayan. Kuyo pa rin. Mga island barangay ito. Yan naman yung munisipyo ng Kuyo, ang daming isla. Siyempre, karamihan sa ating po mga kabayan dyan, yung kinabubuhay ay pangingisda. Kaya lang, pag ganito pong masama ang panahon, nag-iinulan, hangin. Yun ang problema. Mga katropa, ha? Ingat, triple ingat. Sa ating pong mga kababayang mga mangingisda. Yung maki katropang Rick, kung ano lang yung napag-usapan nila ni ano? Ni Cap Jubel. Si Cap Jubel sa mo, hindi matawagan. Out of coverage. Naghahanap ng signal itong si Cap. Nga sobrang layo. O ka, Caburian. Hindi rin makontak si Katropang Rick. Pero naka-online eh. Try lang natin tawagan nito, ha? Ito yung reklamo eh. Ito yung reklamo. Ng mga taga-munisipi ng Kuyo at Magsaysay. Ang kapad ng kanilang signal doon. Mga telecommunication provider. Hirap sila. Ano ba na? Ito, magandang balita. Kung positive na ito. Dahil yung pong naging komunikasyon ni Katropang Rick kay Cap Jubel, positive na po, nakita na. Itong sina Ginoong Palay at Lucero. Kapwa mga mangingista mula sa Barangay Caburian, Kuyo Palawan, Kapunayan. Hindi ako masyadong pamiril yung layo ng Caburian sa Kapunayan. Uncle Roy, kalibot diba dyan? Gano'ng kare ang Caburian sa Kapunayan? Hindi mo... pero nabot mo ang Caburian. Okay. Ayan. Sa mga taga-Kuyo, ingat ha, lalo sa ating po mga kababayan, mga mangingisa, kapag medyo alanganin, kasi nga, pasulput-sulput eh. Pag alis nila, maaliwalas, inabot sila ng medyo malalaking alon daw at malakas ulan. Sa laot, eh. Nagkataon daw pong nasiraan sila. Nasiraan pala, yung kanilang sinasakyang bangka. Hindi naman sila nasiraan. Yung bangka po, na kanilang sinasakyan. At malakas ang hangin, maulan, siyempre, maalon. Lumubog. Ginawa daw po nitong dalawa, kumapit na lang sa kanilang bangka at yun, nagpalutang-lutang. Mga kababayan, makatropa, hanggang kanina sila natagpuan ng mga nasa Kapunayan, Kuyo Palawan. Inasiste naman daw po sila ng mga residente doon. Mga nakakita. Buti ka mo, hindi sila nagiwalay. Ulo na lang daw pala yung lumulutan. Kaya hindi sila nakita ng mga rescuer. Ay kumaalon nga naman talaga. Hindi talaga mapapansin yan. Mga kawabayan, mga katropa. Kaya sa ating pong mga... Hindi lang po sa Kuyo, ha? Sa iba't ibang parte ng ating pong lalawigan, ng mga magiging isda. Ano ko po ang mga sinasakyang bangka? Ha, medyo may ano na rin. Katanda na. Tingnan nyo po muna rin. Oo, kung worthy pa. Kaya pa ba? Na po malaot. Iba kasi kahit na medyo may edad na yung mga bangka, basta may makina, tumatakbo pa. Sige lang. Sayat bling talaga ng buhay, ano, mga kabayan, mga katropa. Pero magandang balita ito. Nanatagpuan. Buhay, iyong dalawa. Mga kabayan, mga katropa. Si Kapitan? Si Rick? Sige, si Rick. Pahingin lang tayo ng iba pang detalye. Katropang Rick, magandang tangali.
3: Live report. Yes, magandang tanghali, katropang Ali, na kung saan nga yung naiulat na nawawala ayon kay Kapitan Jubil Palay, natagpuan na. Ito pala isa sa mga kapatid niya. Yan mismo sa yung binabanggit niya sa Kapunayan. Silad at saka dyan sa may barangay Kapunayan, katropang Ali.
0: Gano'n pa kalalayo itong isla na ito doon sa kanilang barangay, katropang Rick?
3: Kung titignan mo, katropang Ali, ay hindi ito masyadong kalayuan nga. Okay. Yung
0: mga lugar
3: na anuhan nga. Yung kay Kapitan Jubil, nabutas daw yung kanilang bangka, kaya nga ay hindi na sila nagawang makabalik sa kanilang lugar.
0: Nabutas
3: yung bangka. Yun yung binabanggit ni Kapitan Jubil Palay sa atin kanina nung makausap natin, nung mag-chat tayo sa kanya. Na siya nga nagsabi na ligtas na nga yung kanilang kapatid at saka sa kanyang pinsan. Ang ano lang doon is nabutas, yun yung bangka. Sinasabi niya na nabutas yung kanilang bangka noon sa Silad at saka sa Ilag-along dyan sa may ano ng Kapunayan. Banda, katupang Alison.
0: Yun. Oo. At wala bang kasi dalang cellphone itong dalawa, katropang Rick? Wala bang mga sila komunikasyon na dala?
3: Ang pagkakalam natin, katropang Ali, walang cellphone itong dala. Kasi nga, inangangawil ito yung dalawang magpinsan na ito. Ang problema lang, nabutasan dito kasi kahapon, nung nakaraang araw,
0: Sabado. Dito
3: lumakas talaga itong hangin dito sa parting bandang Kuyo, katropang Ali.
0: So ngayon, yung dalawa na na-rescue, nasa Kapunayan pa, katropang Rick?
3: Nasa Kaburiana, katropang Alison. So, nakabalik na sa kanilang lugar. Yung isa sa mga nakausap din natin ng mga residente doon, tinanong natin kung saan na yung dalawa, sabi na nakabalik na nga dito sa Kaburian. At saka nakita na rin natin yung post ni Kapitan Jubil Palay doon sa kanyang Facebook account na nasa health center na sila, na tinitignan nga kung sinusuri yung kanilang kalusugan, katropang Alison.
0: Yung nakakita daw, hindi ba nabanggit ni Kap kung sino nakakita?
3: Yung pagkakaalam natin, kasi yung binabanggit ni Kapitan Jubil Palay kanina, yung sinasabi niya, sila rin yata yung nakakita doon, natagpuan nila.
0: Sila rin.
3: Habang hinahanap nila. Kasi maaga pa, nung ka-chat natin si Kapitan, kaya nga diba sabi ko, kung baka pwede natin interviewin siya sa XFM, ang problema lang, hindi daw marinig nga ng ano, kasi nga, hinahanap nila, yun, natagpuan nila. Doon mismo sa malapit din sa ano ng Kapunayan, katropang Alison.
0: Yun. Ang importante rito, ligtas yung dalawa, katropang Rick.
3: Yun nga, yung importante dito, katropang Alison, yung naging ligtas itong mga sakay ng dalawang bangka na ito. Kahit na medyo halos dalawang araw din, tatlong araw simula ito nung
0: Mito. Sabado maghapon, tapos Linggo maghapon. Kanina lang.
3: Maghapon, at saka kanina, pagkakalam natin, kung hindi tayo magkamali, ha, mga alas 9 yata, umaga natagpuan itong itong dalawang nawawalang naiulat dito sa ano si Palay at saka ito si Lucero Akato Pangalison.
0: Yun, oo. Magagawa na sana ng paraan ano, mamaya siguro katropang Rick. Magagawa na natin paraan makausap natin si Cap Jubel ano ha. Pasit mo lang.
3: Sige.
0: Sa hapon. Oo, sa ano sa ating asintado.
3: Subukan natin si Kapitan Jubel Palay mamaya kung makakapag-ugnay natin doon sa asintado katropang Alison para nang sa gayon siya mismo yung makapagpaliwanag patungkol dito sa naiulat niya na mga ito kasi isa sa mga nawawala is kapatid niya mismo at saka yung isa ispinta niya.
0: Kaanak niya pala talaga ito. Katropang Rica. At kung makabawi-bawi na ng lakas yung dalawa, baka mapakwento natin kung ano talaga ang nangyari sa kanila, katropang Rica.
3: Subukan natin katropang Ali itong si yung kapatid niya mismo na makontak natin para nang sa ganyan okay, may schedule natin. Sige, subukan natin mamaya na mamayang hapon kung pwede natin pwedeng interviewin itong kabilang kapatid para nang sa ganyan siya mismo makapagkwento kung paano sila nabutasan ng bangka dito nga sa kanilang paglalayag ito sa kanilang palaot na habang nangangawin sila inabutas yung kanilang bangka dito na matagpuan sila dito malapit sa barangay Kapunayan Katropang Alison.
0: Matibay pa rin sila ha, halos dalawang araw palutang-lutang Katropang Rick, umagat gabi.
3: Yun nga baka may baon din sila na pala.
0: Yun lang kung lubog na yung bangka kumapit lang sila doon. At least hindi sila na naghiwalay, katropang Rica.
3: Na naghiwalay dun sa bangka kasi nga nakita sila na abutan sila palutang-lutang na raw dun sa bangka na nakakapit lang dalawa dun sa area.
0: Sige, Katropang Rica, maraming salamat sa impormasyon.
3: Maraming salamat pa rin, katropang Alison. Susubukan lang natin mamaya na kausapin itong si Kapitan Jubel Palay kung pwede siya sa programang asintado para nang sa gayon ating makapanayan mismo siya mismo doon sa barangay Kapunayan. Mula pa rin ito sa Bayan ng Kuyo, ako si Rick Tabi, XFM News. Balik sa'yo.
0: Maraming salamat muna kay katropang Rick Tabi. Ayan, firmado. Ligtas na nakita. Ito pong mga mangingisdang pinanawagan kahapon pa. Mga kabayan, makatropa, yung isa pala doon, kapatid pa mismo ni Cap Jubel Palay ng Kaburian. At yung isa, pinsan niya, yung Lucero. Nasira, nabutas yung bangka. Kaya naman pala, malakas daw po kasi yung ulan. May kasamang alon, syempre. Pag sa laot ka, ulan, may hangin, may alon yan. Matik po yan, mga kabayan, mga tropa. Yun ang dahilan kung bakit nabutas yung kanilang bangka, mga kabayan, mga tropa. Nagpalutang-lutang na lang itong dalawa kasama doon sa kanilang bangka nabutas. Yung bangka naman po kasi kapag yan po ay nabutas, hindi naman tuloy ang lumulubog. Nandiyan pa na may mga katig niya. Bagamat, papasok ko ng tubig. Yung mismong loob, hindi naman po tuloy ang lulubog yan. Kung may mga baon-baon pa silang mga ice chest doon, diba? Pwede nilang gawing palutang, mga kabayan, makatropa. Ayan, try lang natin kasi medyo mahirap na talaga yung kanilang signal doon sa barangay Kaburian. Yung telecommunication doon. Ayan nga, ang problema ng karamihan sa mga taga-island barangay dyan sa Kuyo at

0: Sobrang init, minsan. Mainit at babad sila sa init. Tapos masilaw pa yung dagat. Nakakaranas ang karamihan dyan ng... Yung bang kapag sila ay nagpasilong, manandidilim ang paningin. Yung biglang dilim ba, di ba? Gusto ang tagal bumalik. Mga kabay, mga tropa, isa raw po yan sa mga indikasyon na meron na pong problema yung ating pong mga mata. Huwag po kayo makalala dahil meron po tayong makakatuwang para mapanumpali ka sa pagiging maayos at malinaw na paningin yung ating pong mga mata. Narito po ang ating pong Vision X Plus. Vision X Plus, mga kabay, mga tropa, meron pong sangkap na lotein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ayan po ay mga vitamin at mineral na kinakailangan ng ating pong mga mata para po mapanatili nito yung pagkakaroon po ng malinaw na paningin ng ating mga mata. Vision X Plus, mga kabay, mga tropa, isang dekalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated na mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. Magbabalik pa rin po ang programang sentro, mga kabay, mga katropa, pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
1: XFM. XFM. FM. Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin? Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
9: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory

0: inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pipili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
8: XFM.
7: FM.
9: Oras natin mga kabay, mga katropa, 41 minutos na ang makalipas ang alas 11 na po ng patanghali. Umahangin na sa labas, oh. Nagbabadya na talaga. Buhos ng ulan. Sa ating po mga kabayan, mga tropa, ingat lalo sa mga bihayro-bihayra. Lalo po motorsiklo, madulas po ang ating pong mga kalsada. Samantala, mga kababayan, mga katropa, doon sa ating pong mga kababayan, dito sa may bahagi ng shelter, doon ako may reklamo. Yung isa po sa mga pansamantalang naninirahan sa mga kapwa nila presidente dyan. Mayroon siyang inilabas na hinaing regarding sa paggamit ng mga palikuran dyan sa temporary shelter. Kasi nga di po ba itong mga nakalipas, yung mga nauna nang reklamo, bakit kinakandado yung pong mga palikuran, especially yung pong kasi yung banyo, di ba? Banyo, paliguan eh. Okay lang yun. Pero yung pong mga palikuran, yung may mga trono na uupuan, sinasarado, kinakandado ng ilan pong mga residente dyan. Inalaga ng laka. Yan ang dahilan naman daw kasi, mga kabay, mga tropa, kung panatiling nakabukas. Abay, marami raw po ang mga damang. Ang tanong dito, mga kabay, mga tropa, ito ba ay alam ng ating pong city government na ganyan na nagiging patakaran dyan? Since na pare-pareho naman po sila ng mga evacuee dyan. Ito po yung isang post temporary shelter na mga nasunugan mula sa Quito area, Puerto Princesa. Naglabas siya, nagre-reklamo, naglabas ang sama na loob itong isa nating kababayan dyan na hindi naman daw po madalas na nandiyan kasi nga yung pong hanap buhay ay nasa ibang munisipyo. Ha? Number one na problema pag umuwi daw sila ay yun nga pong magagamit na CR. Meron naman daw pong willing na magpahiram ng susi na kanilang kalapit kwarto. Yun na binanggit ko anong area sila eh. Pero abay yung partner daw nitong isang yung kapitbahay nila ayaw daw, ayaw na ipahiram. Kasi dito every isang CR yung nagkakamali may hawak ng susi dyan, tatlo o apat o lima, limang pamilya. Kada mag-CR po sila, hihiramin. Halimbawa, itong si door number 1 hanggang door number 5, temporary shelter. Isang CR yung kanilang hahawakan. Papanatilihin malinis. Sila lang yung makakagamit doon, limang pamilya. Sa loob ng limang pamilya, may mga nagdamang-damang, sila rin yung magsisisihan. Ito, mga kabayan, mga tropa, paano rin yung sa kagaya nila? Although yung kanilang hanap buhay sa ibang munisipyo, kay bibihira daw silang nandito sa temporary shelter. At pag-uwi nga nila, mga kababayan, mga tropa, wala silang magamit na CR. May isang instance para daw po na yung anak niya sa sobrang kahanap na magagamit na CR, inabutan na po. Inabutan. Mabas sa kanyang salwal. Mula raw noon, parang ayaw na pong umuwi dyan sa temporary shelter. Mga kababayan, mga katropa. Kasi nga, lagi nga po ng reklamo nila, wala nga raw pong maayos na magagamit na palikuran. Sa panawagan nila po sa city government, since na po yan ay sa city government, baka naman daw po pwedeng ma-check sa city housing. Mga ma'am, mga sir, alam po namin nakikinig naman po kayo. Pwede na po ninyong pa-check ito. At alam niyo po ba ninyo ito? Yung ganitong nagiging kalakaran dyan sa temporary shelter. Mga kabayan, mga katropa, nga naman, kung aabutan ka na, ano ka na, upong-upo ka na sa trono, maghahagilap ka pa ng mahihiraman ng susi. Tapos may magdadamot pa. Nakala mo raw, sila yung nagpagawa. Mga kabayan, mga katropa, sa mga barangay opisyales, dyan sa temporary shelter, meron naman po yan eh. Andyan pa naman yung mga kagawad din po dyan nakatira rin. Mga evacuee mula sa Quito area. Pakiusapan din mo naman po ninyo yung mga may hawak ng susi. Kung pwede, dami naman CR dyan. Kung lima-limang pamilya sa isang CR, block by block ang usapan dyan. Itong block na ito, tatlong CR. Sa tatlong CR, kung limang pamilya. Pero kung may nangangailangan po, halimbawa, katulad niyan, ay paano kung mga, hindi, pagbisita kasi, pagbisita ng isang pamilya, pwede kang makigamit doon. Kasi nga, nasa kanila yung susi. So, katulad nito, na hindi naman daw po na napipirme, o naglalagi, o pauwi-uwi lang daw dyan. Pero isa rin sila sa mga biktima ng sunog na nabigyan ng pagkakataong yan, makatira dyan sa shelter. Mga kabay, mga katropa, ang naging hanap buhay ay nasa labas na po ng puerto. Yun ang pong problema, mga kabay, mga katropa. Paano na yan? City housing. Pa-check na lang daw po. Baka naman, mapakiusapan. Yung pong mga may hawak ng susi ng kalangitan. Susi ng kalangitan. Susi! Na mga CR dyan. Kung ebak na ano ko na nga, upong-upo ka na, lalabas na, maghahanap ka pa kung sinong available, sino yung may hawak ng susi. pag hindi ka nga talaga inabutan ng ano, ng paglabas. Tinatry natin makontak. Itong nag-post na pang-reply. Mga kabay maka... Oh, sa Block 5 daw! Block 5! Ng temporary shelter! Anong barangay ang sakop nitong Block 5? Pagkakaisa? O bagong silang? Oh, Block 5 daw! Oh, pwede naman daw! Pwede! Oh, ha, yung may mga hawak ng susi dyan, ng palikuran. Ano rin kayo sa mga kalugar ninyo? Ha, mga kabay makatropa. Ito nilabas na lang yung kanyang sama ng loob. Kung manatili ka nga dyan, tapos ganun pa. Kung banyong-banyo ka na o CR ka na, ang hahagilap ka pa. Kailan daw, yun sa mga nandyan, sila-sila rin. Yung pong may hawak ng susi, katulad dito, ni ate, na pauwi-uwi lang dyan sa temporary shelter. Yan ang nagiging problema nila. CR. Sana naman, wag ng ano ito. Wag ng... Sana maayos ito, maayos. Para sa lahat naman po yan, mga kabay, mga tropa. Ha? Para sa lahat naman yan. Yung ating city housing, baka pwede naman ito po yung pacheck yan. Ha? Siyam na minuto, mga kabay, mga tropa, bago ang alas 12 ng patanghali. Magandang patanghali muna sa ating po mga katropa na nanonood sa ating pong Facebook Live. Rogi Radok Malaras, shout out. Maulan na dito sa Dumaran. Magandang patanghali sa Dumaran. Maulan daw. Ba talaga naman. Bawi-bawi din. Nakalipas ng mga araw, talagang tinding init naman. Hirap ang tubig. Lolita Sugulyon, Granada, Amoraw, maraming salamat po. Catch card. Money po, baka pwede po manawagan or baka po may number, may mag-turn over po sa inyo ng black sling bag. Wala rin silang picture. May susi po na nakatouch. Especially po yung wallet and doon po kasi yung mga ID. ID ko po at my cash din po. Doon around Juan Ascenso to Robinson lang po nawala. May sumigaw po pa pong kasunod ko na nakamotor na may nalaglag na bag. Binalikan po namin agad pero sadly wala na po yung bag. Andun daw yung mga ID, license at cash. Itinatabi ko po yung vaccine. Pang-vaccine ng baby ko today. Yun lang po mga kabayan, mga tropa. Ating po mga kabayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, baka may nakita po kayong black sling bag. Hindi lang po kasi wala raw siyang picture nung bag niya. Na meron pong mga nakalagay doon na wallet, pera nandoon, ID. Sling bag ito Parang hindi napansin. May susi daw na naka-attach. Andun ng wallet na may lamang cash. Mula daw po Juan Ascenso hanggang Robinson. Baka sino po yung nakapulot? Yan po ay pwede po ninyong dalhin dito sa himpilan ng XFM, ha? Mga katropa dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga motorista. Meron daw po sumigaw na may nalaglag nga. Kasunod daw po nila. Nung balikan nila, wala na. May nakapulot na. Ayan, ha? Catch card. Sana po maibalik, ha? Ayan. Good morning muna! Maganda pantanghali, Ma'am Luz Daco de Vera. Gracia de la Cruz. Norba Aliudin. Nikki Salazar. Mayad ka timprano. Mayad ka timprano ra, ha? Maricel Curib Tampos, share din na po, sir. Magandang tanghali po. Watching from Barangay Siksikan. Magandang patanghali po sa mga taga-Siksikan, ha? Ayan, Ma'am Luz Daco de Vera, Don Gomia, Gerald de la Cruz. AC Shalom, Saklet. Shoutout po sa akin. Ayan, shoutout sa iyo. Fernan Villacorta, gandang tanghali katropa from Rizal, Palawan. Sa ating pong mga katropa dyan sa Rizal, magandang patanghali na po sa inyo. Kamusta pong panahon dyan? Maulan na rin po ba? Alberto Pama, magandang tanghali na rin. Gerald Pilipaalan, Ma'am Diane Mungaya, Dan Sher, at gandang araw po katropa listening sa radyo sa Barangay Manging Isda. Sa ating po mga katropa dyan sa Barangay Manging Isda at Los Biminda, magandang patanghali rin po sa inyo. Hey, katropang Echo Echalar sa Barangay Port Barton, pa-shoutout na rin si Jobit Singson, Bong Sonyo, Edwin Lagan, Bonbon Biray, Aileen Sarmiento. Maulan na rin daw sa Barton, San Vicente, sabi ni katropang Echo Echalar. Magandang patanghali sa inyo dyan, ha? Danny Hasmin, good morning, katropa. Paki-shoutout naman po dyan sa taga Tugigaraw. Paki-shoutout po sa mga taga Tugigaraw, Cagayan. Ingat daw, biyahe bukas. Aba talaga. Vicente Paalan, ayan, magandang tanghali rin po. Barangay Manging Isda. Ayan na. Katropang Sunshine, isang mahangin na tanghali. Katropang Ali, mahangin naman daw sa Koron. Sabi ni katropang Sunshine Murano, ha? Sir Robert Enriquez, maulang ayan, patanghali na raw. Nara ito. Siyempre sa akin pong one in love. One in only love. This is anong ulam? Ma, anong ulam? Pauwi na. Ayan. Naku, Ma'am Alona Dagaraga Santino, umaambo na po na tanghali. Tropang Ali. Na nga, sinasabi ko. Umaambo na ba, James? Kalabas, umula na. Wala pa. Parang umulan. Sige. Apat na minuto na lang, mga kabayan, mga tropa. Pasapit na po ang alas 12 ng tanghali. Ingat doon sa ating po mga mangingista, ha? Maulan na naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Mahangin na naman yan. Pabor naman ito sa ang panahong ito sa ating po mga kabayan, mga magsasaka. Pero talaga, give and take lang. Ang alam po ng ating pong partner sa bagayang technical, Engineer Ken Vincent Dancil, yung intern mula sa PTCI, yung katropang James, at sa alam po ng buong pwersa ng XFM Palawan, pansamantala, ang alam po ni katropang Mike Scotte, katropang Alison Salvatus po, ha? Ano ba ito? Bumabati na po na isang magandang tanghali po sa inyo, ha? At antabayanan XFM News Nationwide. Susunod na po yan. Isang magandang tanghali na po sa ating lahat, mga katropa.
2: Sumain nyo ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
8: XFM.
3: XFM.
7: Ito ang XFM Palawan.
10: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM.
10: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
10: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
11: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: XFM.
3: XFM.
12: Mga katropa,

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Alert Level 3 sa Bulkang Mayon na nanatili. Pagpapalawak ng danger zone sa Mayon, pinag-aaralan matapos ang ASPOL Salbay.
2: Presyo ng diesel at gasolina tataas. Kerosene at LPG may rollback bukas.
0: Pangulong Marcos Jr. pinangunahan po ang pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias, Cavite. Suporta naman sa Presidential Scholars, binigyan din.
2: Anti-dynasty law at mga LEDAC priority measures, prioridad sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado.
0: House Committee on Justice, inaprubahan po mga katropa, unanimously, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
2: Sa balitang regional, gun ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 ASEAN Summit.
0: Balita international, Pope Leo XIV kinundina. Ang malawakang pagpaslang sa mga mamahayag kasabay po ng paggunita ng World Press Freedom Day.
2: Sa balitang showbiz, aktor na si Ralph De Leon trending online dahil sa mic issue sa Miss Universe Philippines 2026.
0: At sa sports, Jin Kings nagliab sa 21 three-pointers para patumbahin ang rain or shine.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo ngayon ng Lunes, katropa. Unang Lunes ng buwan, May 4, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo na napapahinggan sa 97.9 XFM Davao, 88.3 XFM Cebu, at sa 104.7 XFM Palawan.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng balita katropa, sa kabila po ng panandaliang pag-impis ng ilang bahagi ng Bulkang Mayon na tiling mataas pa rin ang banta ng panganib. Matapos itong magpakita ng lava fountaining at apat na pyroclastic density current o uson sa nakalipas na 24 oras. Batay sa ulat ng PBOX ngayong Mayo 4, nakapagtala rin po ng 411 rockfall at serye ng volcanic tremors na hudyat na aktibong paggalaw ng magma sa loob ng bulkan. Patuloy din ang pagdaloy ng lava sa madalisdis ng Basud, Bonga at Miisi, kung saan pinakamahaba na narating na lava flow sa Basud Galid na umabot sa 3.8 kilometers mula po sa bunganga ng bulkan. Ayon sa tanggapan, bagamat may naitalang pag-impis, may indikasyon din ng pamamaga sa hilagang silangang bahagi ng bulkan kahit hindi dapat maging kampante ang publiko. Dahil po sa Alert Level 3, mahigpit pa rin pinagbabawal mga katropa ang pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Dahil sa banta ng biglang pagputok, pag-itsa o hagis ng mga tipak ng bato at pagdaloy ng lahar sakaling umulan ng malakas. Pinag-aaralan din ng mga otoridad ang posibleng pagpapalawak pa ng permanent danger zone sa paligid ng Bulkang Mayon mula 6 na kasalukuyan hanggang sa 7 kilometro. Nanawagan din po ang mga otoridad sa mga residente na manatiling mapagmatsyag at huwag magpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid o drone malapit sa bulkan para maiwasan ang anumang aksidente.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinukoy ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang malinis na inuming tubig, face masks at mga gamot sa sakit sa paghinga bilang kagyat na pangangailangan ng mga residente sa Albay matapos ang emergency meeting nitong Linggo. Ayon kay OCD Bicol OIC Director Jessar Adornado, mahalagang matukoy ang mga partikular na pangangailangan ng bawat lokal na pamahalaan upang mabilis na maipadala ang kaukulang tulong mula sa national government. Sa ulat ng mga apektadong lugar, nangangailangan ang ginubatan ng 15,000 litro ng tubig kada araw para sa mahigit 1,000 pamilya sa 12 barangay, habang humiling naman ang Kamalig at Ligaw City ng dagdag na supply ng hygiene kits at face masks para sa proteksyon ng mga mamamayan. Bilang mabilis na tugon, nagpadala naman ang DOH Bicol ng mga jerry cans, nebulizers at gamot, habang ang Bureau of Fire Protections ay magde-deploy ng 10 fire trucks mula sa Camarines Sur upang tumulong sa clearing operations ngayong araw. Magpapadala rin ang Police Regional Office 5 ng mahigit 200 na tauhan para sa paglilinis ng mga kalsada kasabay ng paglalatag ng mga water filtration units ng Albay Public Safety and Emergency Management Office upang masiguro ang supply ng malinis na tubig sa mga komunidad. Samantala, sinimula na rin ng Department of Agriculture ang pagsusuri sa lawak ng pinsalang idinulot ng makapal na abo sa mga sakahan at kabuhayan ng mga magsasaka sa rehiyon.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang Philippine Coast Guard tumulong din po sa clearing operations matapos ang pagsabog ng bulkang Mayon. Katropa natin sa Balita Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
1: Live report.

0: San Mayon. Muli nang deploy ang Coast Guard District Picol ng karagdagang tauhan upang tumulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagsabog ng Bulkan Mayon. Nasa 36 na miyembro ng Deployable Response Group o DRG ang ipinadala sa bayan ng Ginabotan, Albay. Itinalaga ang grupo para magsagawa ng clearing operations sa mga lugar ng tinamaan ng Aspol, kapilang ang Barangay Poblasyon Social Hall, kasama sa kanilang dala ang mga kinakailang kagamitan upang matiyak ang mabilis at ligtas na operasyon. Pinalalahanan naman ng pamunuan ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga tauhan na may fit na sundin ang mga ipinatutupad na safety protocols habang ginagampanan ang kanilang tungkulin, samantala nanatiling nakaistabay at alerto ang iba pang DRG units sa PCG kasama ang Coast Guard Station Albay at mga substations nito para sa agarang deployment kung kinakailangan. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Ursa Lunar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Matapos ang tatlong linggong rollback sa mga produktong petrolyo, sasalubong sa mga motorista sa unang bukas ang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Sa pagtaya ng oil industry companies, posibleng magkaroon ng oil price hike mula 3 pesos hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang maaaring magkaroon ng dagdag na piso hanggang 3 piso sa kada litro ng diesel. Ayon kay Department of Energy Secretary Sharon Garin, ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar ang maaaring maging pangunahing sanhi ng oil price hike. Samantala, maaari namang matapyasan ng mula 2 piso hanggang 3 piso at 50 centavos kada litro ng kerosene. Inanunsyo rin ng Republic Gas Corporation o Regasco President Arnel ang 2 pisong rollback sa kada kilo ng LPG, kung saan ito'y katumbas ng 22 pesos kada 11 kilogram dahil anya sa pagbaba ng shipping cost.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, ang Pangulong Marcos Jr. ay pinaunahan po yung pamahagi ng ayuda dyan sa General Trias Cavite. Katropa natin sa balita, Dedo Guzman, XFM Mega Manila.
4: Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa General Trias Sports Park sa Cavite kaninang umaga. Nasaksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng 10 kilong rice packs sa 2,000 beneficiaryo sa ilalim ng Local Government Support Fund. Pinangunahan din niya ang turnover ng 6.6 million pesos na financial assistance mula sa Social Civic Projects Fund. Bawat isa sa 33 barangay ng General Trias ay tumanggap ng 200,000 piso na tulong pinag- Financial. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos sa 165 bagong Pilipinas Barangay Scholars sa kanilang ginawang orientation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Dayo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon sa harap ng mga Presidential Scholars. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na bahagi ng bagong programa ang paglalaan ng pondo sa mga barangay para makatulong sa mga estudyante. Ayon kay Marcos, 200,000 pesos ang ilalaan kada barangay. Kalahati nito o 100,000 pesos ay gagamitin para sa 5 scholars na tatanggap ng tig 20,000 pesos. Sinabi ng Pangulo na mahigit 42,000 ang barangay sa bansa. Maaring lumampas sa 200,000 ang maitutulong o matutulungan ng Presidential Scholars. Pinaalalahanan din niya ang mga estudyante na magsikap sa pag-aaral dahil sa edukasyon ay kayamanang hindi maaagaw sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
3: Pinapalakas po, katropa, ng Department of Agriculture ang hakbang nila para patatagin ang farm gate prices ng palay. Matapos mo pa ang presyo sa ilang pangunahing rice producing provinces. Ayon sa DA, nasa 16 hanggang 17 piso kada kilo ang fresh palay sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Pampanga, Isabela at Cagayan. Pero sinabi rin ng tanggapan na hindi ito nationwide decline. Sa Palawan, nasa 23 hanggang 24 pesos naman kada kilo pa rin ang presyo. Itinas naman po ng National Food Authority ang buying price ng dry palay sa hanggang 30 piso kada kilo. Plano rin nila na palakasin ang procurement sa mga lugar na malaki ay binaba ng presyo. Ayon sa DA, mga katropa, target nito na mapanatili ang 4 na supply habang hindi pa napapahamak ang mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinabibilis ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Zandro Marcos ang pagpasa ng Kalinga Bill o ang House Bill 8834 para protektahan ang lahat ng Pilipino anuman ang kanilang sektor sa lipunan. Ayon kay Representative Marcos, layunin ng nasabing panukala na magkaroon ng sistema at kapangyarihan ang gobyerno na agad na tumugon bago pa man maapektuhan ang lubos ang mga mamamayan dahil sa krisis. Anya, sa panahon ng krisis, dapat malinaw na ang gobyerno ay dapat kasama ng bawat Pilipino kung saan walang maiiwan at mapapabayaan.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, nakakda po na aksyonan ng Senado ang iba't ibang mahalagang panukala, kabilang dyan ang anti-political dynasty law at mga priority measures ng LEDAC o Legislative Executive Development Advisory Council. Ito ay sa muling pagpapatuloy ng sesyon ngayong Lunes, Mayo 4. Sinabi ng Senadong nangunguna sa agenda ang mga reformang pampolitika gaya po ng anti-political dynasty law. Naglalayong limitahan ang mga magkakamag-anak sa mga posisyon sa gobyerno. Gayun din ang Party List Reform Act para naman sa mas maayos na representasyon sa Kamara. Kasama rin sa mga nakalinyang pagdedebatehan ng Independent People's Commission Act. Gayun din, mga katropa, ang Right to Information Act na kapwa naglalayong pagtingin ng transparency at accountability sa mga institusyon ng pamahalaan. Bukod sa mga reformang politikal, tatalakayin din ang mataas na kapulungan ang mga panukalang pang-ekonomiya gaya po ng pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, State Tax Amnesty Program at mga pagbabago para sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Naasahan ding pagtutuunan ng mga sektor ng energy, agrikultura at infrastruktura, kabilang ang Waste to Energy Bill, amyenda sa EPIRA, Rice Tarification Law at ang pagtatatag ng Department of Water Resources. Kasabay nito ay pag-uusapan din ang pagpapalakas sa mga programang panlipunan gaya po ng 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program at ang masustansyang pagkain para sa batang Pilipino program para matiyak ang kapakanan ng mga nangangailangang sektor.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa botong 55-0, inaprobahan ng House Committee on Justice ang committee report at kalakip na resolusyon na naglalatag ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pag-aproba ay resulta ng mga isinagawang pagdinig at pagsusuri ng komite sa mga reklamo at ebidensyang inihain kaugnay ng kaso. Inaasahang isusunod na ang pag-akit nito sa mas mataas na antas ng deliberasyon sa Kamara para sa karagdagang aksyon.
5: That 55 out of 55 justice members physically present manifested their support to the approval of the committee report to the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. The chair therefore declares the motion unanimously approved.
2: Nang tinig ni House Committee on Justice Gerville Luistro.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, marin pong itinutulak ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na maging parte raw ng bubuin ng impeachment prosecution team. Sina Deputy Minority Leader Shel Jocno at Senior Minority Leader Leila De Lima. Naniniwala si Valeriano na malaki ang maiaambag ng dalawang ito sa pag-uusig sa kaso ni Vice President Sara Duterte dahil sa nilang mga naipong karanasan at propesyon. Sinabi rin ng mambabatas na kinakailangan binubuo ang panel na mambabatas mula sa majority at minority para may pakita integridad at pagiging independent ng Kongreso. Bukod po sa mga nabanggit na mambabatas, ay nire-recommenda rin ni Valeriano sina Iloilo Representative Lawrence Defensor at Manila Representative Joel Chua. Samantala, mga katropa, nakatakdang pagbutohan ng Kamara kung sino-sino ang magiging bahagi na ng prosecution team sa muling pagbubukas ng sesyon kung saan ang majority group ang magkakaroon ng kapangyarihan na magpasya para sa final lineup.
1: XFM News Nationwide.
2: Senate President Vicente Soto III inihayag na ipagpapatuloy ang Flood Control Anomaly Probe. Narito ang report.
1: Live report.
2: Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na ipagpapatuloy ng Senado ang investigasyon sa umano'y maanomaliang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Soto, marami pang dapat busisiin na mga proyektong pinondohan sa ilalim ng 2025 national budget. Kaya mahalagaan niya na may pagpatuloy ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa niya, hindi lamang sa Luzon nakatuon ang mga iniimbestigahan, kundi pati na rin sa mga proyekto sa Visayas at Mindanao na posibleng may kaparehong issue. Giit ni Soto, dapat masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng gobyerno at mapanagot ang sinumang mapatunayang sangkot sa anumang irregularidad. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, sinabi po ng National Union of Journalists of the Philippines, NUJP, na nanatiling pauna yung banta sa media freedom sa bansa ang state forces. Inilabas ng grupo ang pahayag kasabay ng paggunita sa World Press Freedom Day. Ayon sa NUJP, nakapagtalito ng 242 media freedom violation sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ng grupo na 43% ng mga insidente ay kinasasanggutan ng government agents at state security forces. Ayon pa sa NUJP, 10 media workers na rin ang napatay sa kasalukuyang administrasyon. Binanggit din ng grupo ang red tagging, libel complaints, surveillance, cyber attacks, online harassment, at denial of access to information bilang patuloy na banta para sa mga mamahayag.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:19, katropa, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Sabahin nyo rin po na papahinggan sa pamagitan ng XFM Pagadian sa 89.5, gayon din sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa 91.3, at sa XFM Antique natin 93.3 sa frequency.
1: Balitang regional.
3: Diretso na tayo sa balitang regional. Negros Island, mga katropa, isinama po sa US travel warning matapos ang Toboso encounter. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
6: Naglabas ng babala ang US Embassy kaugnay sa seguridad ng kanilang mamamayan matapos maisama ang Negros Island sa mga lugar na dapat iwasan ng mga Amerikanong naglalakbay. Ayon sa security alert na inilabas nitong nagdaang Biyernes, itinuturing na may banta ng insurhensya ang isla, lalo na matapos ang nangyaring inkwentro sa bayan ng Toboso. Ang insidente ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit isinama ang Negros sa listahan ng mga lugar na may potensyal na panganib. Sinasabing inkwentro, umabot sa 19 ang nasawi kabilang ang 2 dayuhan na kapwa kinilalang mga Amerikanong mamamayan. Ayon sa ulat, kasama ang mga ito sa isang grupo ng armadong individual at mga sibilyan na nagtipon sa barangay Salamanca noong Abril 19. Pinuri naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner ang naging operasyon ng 79th Infantry Battalion, subalit nagpahayag din siya ng kalungkutan sa naging resulta ng inkwentro, lalo na sa dami ng nasawi at pagkakasangkot na mga sibilyan. Samantala, nagsagawa rin ng hiwalay na pagkilala ang lokal na pamahalaan ng Toboso sa 79th Infantry Battalion dahil sa kanilang naging aksyon. Kasabay nito ay dineklara rin ng bayan ang mga miyembro ng rebelding grupo bilang persona ng grata sa kanilang nasasakupan. Patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging mapagmatsyag at sumunod sa mga inilalabas na abiso para sa kaligtasan ng lahat. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Gun ban sa Cebu, sinimula na para sa ika-48 na ASEAN Summit. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
1: Live report.
6: Simula kanina ng alas 12 na madaling araw, ipinatupad na ng Police Regional Office o PRO 7 ang total gun ban at ang suspensyon ng lahat ng permit to carry firearms outside residence sa Cebu. Ang naturang restriction ay mananatili hanggang alas 11:59 ng gabi ng Mayo 11 bilang bahagi ng pinaigting na seguridad para sa ika-48 ASEAN Leaders Summit. Saklaw ng gun ban ang Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City at buong lalawigan ng Cebu. Sa loob na nasabing panahon, hindi rin magiging balido ang mga permit para sa transportasyon ng mga baril, kabilang ang operasyon ng mga gun club, dealers, manufacturers at repair services. Sinuspindi rin ang mga permit para sa mga eksplosibo at ipapasara ang mga firing range. Kasama rin dito ang pagtigil ng produksyon at pagbibenta ng mga paputok at pyrotechnics. Papayagan lamang ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang otorisadong law enforcement personnel na nasa opisyal na tungkulin na magdala ng armas. Samantalang bilang pagpapakita ng kahandaan sa pagtiyak ng seguridad sa isa sa pinakamahalagang pagtitipong diplomatiko sa rehiyon, formal na deploy ang PRO 7 na mahigit 7,300 na mga security at medical personnel sa isang send-off ceremony na ginanap sa Mactan Shrine. Ang mga tauhan mula sa PRO 7 na Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Department of Health, Lapu-Lapu City Traffic Office, Presidential Security Command at mga force multipliers ay ipinuwesto sa ilalim ng isang komprehensibo at pinagsama-samang security framework bilang suporta sa lakas ng kanilang hanay. Nag-deploy din ang PRO 7 ng 2,850 na mga operational assets, kabilang ang mga mobile patrol unit, communication equipment, motorsiklo, drones, watercraft, fire truck, ambulansya at iba pang mahalagang kagamitan upang matiyak ang kandaan sa anumang sitwasyon. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santone ng vitamin C, ang alkaline base of vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: 1,000 taxi drivers dyan sa Iloilo City, beneficiary po ng fuel subsidy program ng city government. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa, XFM Iloilo.
7: Makakabenepisyo sa fuel subsidy program ng Iloilo City Government ang 1,000 mga taxi drivers. Ayon kay Mayor Raisa Trenas, makakatanggap ng 1,000 pesos na fuel subsidy coupon ang mga taxi drivers simula Biyernes, Mayo 8. Agad namang magagamit ang mga taxi drivers ang kanilang matatanggap na coupons upang makatulong sa kanilang arawang kita. Ipinahayag ni Mayor Trenas na layunin ng programa ang matulungan ng transport sector, lalong-lalo na ang lubos na naapektuhan ng harap na crisis ng bansa. Nakaraang buwan ang nagbigay rin ng fuel subsidy ang city government sa mga miyembro ng TODA at POJ drivers. Inanunsyo rin ang alkalde na may inaasahan pang fuel subsidy para sa transport sector sa mga susunod na buwan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Police sugatan ang mauwi sa barila ng pagsisilbi ng warrant of arrest sa probinsya ng Quirino. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
8: Isang wanted na individual ang naaresto matapos mauwi sa engkwentro ang pagsisilbi ng warrant of arrest sa Sitio Masog, Barangay Disimungal sa bayan ng Nagtipunan, Quirino. Kinilala ang suspect sa alias na Mario na naharap sa kasong other light threats sa ilalim ng revised penal code. Ayon sa pulisya, magsisilbi sana ng mandamiento de arresto ang mga operatiba ng Nagtipunan Police Station, katuwang ang 2nd Quirino Provincial Mobile Force Company, nang umano'y paputukan sila ng suspect gamit ang improvised shotgun habang papalapit sa kanyang tirahan. Dahil sa insidente, nasugatan si Patrolman Jimboy Erang, 36 anyos. Agad namang gumanti ng putok ang mga pulis, ngunit nakatakas ang suspect kasama ang isa pang individual. Nabigyan ng paunang lunas ang sugatang pulis sa barangay hall ng Disimungal bago dinala sa Madela District Hospital at kalaunay inilipat sa Santiago Integrated Medical Center para sa karagdagang gamutan. Nagsagawa naman ng hot pursuit operation ang mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa Sitio Sangbay nitong kahapon ng umaga. Nang madakip, napag-alamang may tama ito ng bala sa kaliwang bahagi ng dibdib na pinaniniwala ang tinamo sa naganap na engkwentro. Kasalukuyang nasa ilalim ng hospital arrest ang suspect habang nagpapagaling at inihahanda na ng pulisya ang karagdagang mga kasong isasampa laban dito. Samantala, patuloy din nagpapagaling ang sugatang pulis. Mula rito sa 104.9 XFM Sam Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowen Munchang, XFM News.
3: At panghuli, suspect sa pamaril sa mag-asawang negosyante sa Pikit Cotabato, arestado. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
9: Nadakip ng pinagsanod na puwersa ng PNP Local Government Unit at Barangay Local Government Unit ang suspek sa pamamaril sa mag-asawang negosyante at iniwan sa barangay poblasyon sa bayan ng Pagalungan, Maguindanao del Sur. Nanguna sa operasyon si PCL President Dato Salik Mamasabulod at Pagalungan Municipal Police Station. Ang suspek ay kinilalang si Max Montera, taga Barangay Nabundas, Maledagao, Special Geographic Area Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, habang nasawing biktima ay si Baydido Ebos, negosyante sa bayan ng Pikit, at ang mister na sugatan ay si Aladdin Osman. Matatanda ang iniwang wala ng buhay sa gilid ng kalsada ang babaeng biktima habang nagawa pa makataas ng mister na sugatan sa pamamaril noong Labor Day. Sa maagap na pagresponde ng mga otoridad, agad na nakip ang suspect at ngayon nasa kustudiya ng pulisya. Paghihiganti ang motibo ng suspect sa pamamaril matapos na itinimbre umano siya ng mag-asawa sa isang transaksyon na smuggled cigarettes kamakailan. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, makaranas tayo na maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pag-gidlat din. Alaltigit ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, and Palawan dahil sa Easterlies.
2: Katropang Buddy, habang makakaranas din naman ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may panakanak ang ulan at pagkidlat ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil pa rin sa Easterlies.
3: Tatama po sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, 43 sa Sinay at Ilocos Sur, Lawag, Ilocos Norte at Bacnotan, La Union.
2: Habang aabot naman sa 38 degrees Celsius hanggang 39 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat po araw 5:32 na umaga, katropa, lulubog mamaya alas 6:14 ng gabi.
1: Balitang International.
3: Atin po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, mga katropa. Maringginong din ni Pope Leo XIV ang malawakang pagpaslang sa mamamahayag sa iba't ibang panig ng mundo kasabay ng pagunitan ng World Press Freedom Day. Sa kanyang lingguhang panalangin sa St. Peter's Square, sinabi ng Santo Papa na mga nasawing journalist ay binubuwis ang buhay sa gitna ng isyu, digmaan at kaguluhan sa kanilang tungkuling makapaghatid ng napapanahong balita sa publiko. Dahil dito ibinigyan din ni Pope Leo na paigtingin ang pagsasagawa po ng seguridad at karapatan ng mamamahayag sa lipunan sa gitna ng lumalalang banta sa kanila. Hinimok din ang banal na Papa na mag-alay ng panalangin at alalahanin ang mga journalist. O mag-alay po ng panalangin at mga alaala ang mga journalist na nagbuwis ng buhay para sa katotohanan.
1: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Naging mainit na usap-usapan sa social media ang aktor na si Ralph De Leona matapos ang isang hindi inaasahang technical issue sa kanyang guest hosting stint sa Miss Universe Philippines 2026 nitong Sabado ng gabi. Sa kasagsagan ng final walk ni Miss Universe Philippines 2025 at Atisa Manalo, napansin ng mga online viewers ang paulit-ulit na paghinto ng aktor sa kanyang spiel na nagdulot ng kalituhan at espekulasyon na nakalimutan niya ang kanyang script. Bagamat naririnig ang kanyang boses sa online broadcast, lumabas sa mga video ng mga attendees na hindi pala siya naririnig sa loob ng SM Mall of Asia Arena dahil sa palyadong microphone. Makikita sa mga kuha sa loob ng arena na nakipagpalit pa ng microphone si Rob sa floor director at matapos ang apat na pagtatangka ay matagumpay niyang nabigkas ang kanyang linya na may biro pang 4 times the charm. Hinangaan na maraming netizens ang pagiging professional ng aktora na nananatiling nakangiti at kalmado sa kabila ng insidente habang binigyan naman siya ng suporta at palakpak ng mga taong nasa loob ng venue. Sa kabilang banda, hindi naman nakaligtas sa batikos ang ilang netizens ang production ng Miss Universe Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila, exciting.
1: Balitang sports.
3: Ang balitang sports atin po ng Premium D3, katropa, lakas natin sa bawat kapsula. Pinatunayan ng Gin Kings ang lakas matapos talunin ng Rain or Shine, 114-90. Bumida si Justin Brownlee, kumamada ng 40 points. Nagliyab ang shooting ng koponan sa 21 three-pointers. At hindi rin nagbauli si RJ Abarrientos, may 23 points, 11 assists. At si Scottie Thompson, nagpakita ng all-around games, 17 points at 16 rebounds. Pagamat dikit ang laban katropa sa unang bahagi, tuloy na pong kumuwala ang Hinebra sa second half.
1: XFM News Nationwide.
3: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumainyo po XFM News Nationwide. Ngayong Lunes, May 4, 2026.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.

0: gamit for different body function.
1: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanya nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong mapuntahan at mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, ito po yung ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, makakapanayam din natin ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, magandang araw po.
1: Magandang araw at welcome sa The Secret of Health sa lahat ng ating katropa, Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong palatuntunan sa pamamagitan ng pagkapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. E-text nyo lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line na 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasailan yung mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray na nasa maayos po at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Ayan, pinakamahalaga sa lahat ang atin pong pangangatawan, ang atin pong kalusugan. Ay atin po laging naiingatan, ha? Kaya po huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, especially ang atin pong Ultimate Trio. Ito yung katawang po natin sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Makakuha po tayo dyan ng mayaman ng mga antioxidants, yan, para mapangalagaan ang atin pong mga selula. Meron din yan siyang mga essential fatty acids na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. And of course, yung atin pong vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C na napakahalaga na meron po tayo laging supply. Ano? Kung hindi man natin ito makuha ng sapat sa mga pagkain natin ginakain, see to it na meron po tayong Santone vitamin C, pangdagdag na suplemento sa atin pong pangangatawan. Ha? At po yan ay bibili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong mga lugar. Pwede rin maka-avail nito, ha, sa mga wellness center natin, Doc. Ano? Pwede nga makabili po lahat ng produkto ng Yes to Health. At ang maganda dyan, isabay na rin ang pagpapakonsulta once na makabisita po kayo sa atin pong mga wellness clinic. Meron tayo, Doc, ano? Iba't ibang mga modalities, mga program na pwede nilang subukan.
1: Yung ating mga naturopathic modality gaya na ating cleansing and detox, yung ating nutritional therapy and other modalities, pwede nyo i-avail sa Yes to Health. Itanong lang sa ating mga consultant kasi sila naman yung nandyan sa ating Yes to Health Wellness Clinic na magbibigay sa inyo ng mga recommendations.
0: Yan, ha? O, sa mga kababayan natin na nag-iinda ng samot-saring mga sakit, marami na kayo ng mga napuntahan ng mga pagamutan.

0: still natili pa rin yung karamdaman sa iyong pangatawan, eh subukan nyo naman ang mga programa, mga services ng Yes to Health para po sa inyo, mga katropa, mga kaibigan. Ha? So mga gusto pong makabisita sa ating pong mga wellness center, eh narito ang ating pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Jennifer Padre Guiner ng Barangay Sumbo sa Poronyo Espanyola. Ako po ay nagpapasalamat sa Yes to Health dahil po malaking tulong po sa aming mag-asawa. 6 na buwan lang po kami nag-take ng Santon Plus Gold. Ang bukol-bukol po ng asawa ko sa paa, sa akin po sa kamay, natanggal po. So sa pamamagitan po ng Yes to Health, malaki pong tulong sa aming mag-asawa. Hanggang ngayon po, 2 years na po kami gumagamit, umiinom ng Santon Plus Gold. Tuloy-tuloy, lalo na po ang aking anak. No? Ang aking anak po ay meron ding bukol. So, nagsimula na po siya. Napapansin niya rin po na unti-unti po itong lumiliit. So, para po sa inyo, kung gusto niyo pong gumamit, ako po ay nagpapatutuo talaga dahil prove po na yung mag-asawa na totoong-totoo po talaga. Kaya, kung ako po sa inyo, ngayon po, kung meron po kayong nararamdaman, bumili na Santon Plus Gold. Maraming salamat po.
4: Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng Santon Gold Herbal Capsule. Sa mga kababaitan na nakakaranas ng pagdubo ng mga bukol sa kanilang pangangatawan. Ito yung mga uncontrolled growth of cells sa pangangatawan po natin mga kaibigan. Inaman kagad yan ang Santone Gold Herbal Capsule o yung isa nating capsule, yung Santone Plus Herbal Capsule para po mapigilan yung pagdami ha, ng pagtubo ng mga bukol po na yan at maisaayos ano, yung kondisyon ng atin pong mga cellula sa atin pong pangangatawan. Actually, Doc, yung katawan natin, meron naman itong innate ability. Meron siyang self-process na kung saan na pinipigilan niya yung pagdami ng pagtubo ng mga bukol na iyan ha. At meron siyang paraan kung paano aalisin yung mga ano na yun, mga bukol na yun sa katawan po natin. Kinakailangan lang natin i-supplyan ng sapat na kagamitan, yung sinasabing tools, ano, yung gagamitin ng katawan natin para sa pagkasaayos na iyon ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya uminom po araw-araw ng Santone Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule. Yung pinaka-importante, Santone Vitamin C. Dapat meron po kayo lagi niyan, ha? Sama niyo yan sa inyong diet, sa inyong pong lifestyle, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pag-usapan po natin dito sa atin pong programa, itong isang uri ng problema, Doc, ano? Hindi naman siya ganun ka fatal, pero very disturbing na karamdaman. Ayan. Ito pong mga pangangate sa atin pong pangangatawan. Ikaw ba, Doc? Namumuhay ka ba ng maayos? Kahit makatulog na maayos pagka napakarami kang iniinda ng mga ano, yung itching. Ayan, sa katawan natin, ha?
6: Sabi nga nung iba, pwede mong tiisin yung sakit, pero yung kate talaga.
0: Yun na nga.
6: Napakahirap i-ignore niyan, ano? Kasi yung pangangate, malawak ang pinapahiwatig niyan. Mm-hmm, iba-iba ang ibig sabihin niyan.
0: Mm-hmm.
6: Yung pangangate, yan ay, kumbaga, protective sensory response ng katawan niyan.
0: Mm-hmm.
6: Na paraan ng katawan ng pagbibigay ng signal na may nakaka-irritate sa ating balat.
0: Mm-hmm.
6: O nakaka-apekto sa ating internal balance. Scientifically, ang pangangati ay involve yung mga factors na ito. Ano? Meron tayong mga specialized nerve fiber sa ating skin na siyang nakaka-detect ng sensation. Tapos sa katawan natin, meron din tayong chemical messenger na tinatawag na histamine.
0: Mm-hmm.
6: Itong histamine, ito yung kumbaga, lalong nag-i-initiate pa ng symptom ng itching. Ano? And yung communication ng ating skin and the brain, yan yung mechanism na nasa likod ng pangangati, ano? Na alin man dito, kung yan ay lahat active at meron talagang common na threat or irritation sa katawan, talaga makakaramdam ka ng pangangati.
0: Mm-hmm.
6: O kapag natitrigger yan, yung nerve signal papunta sa utak, nagki-create ng sensation na tinatawag na pangangati. So yung pangangati, may temporary relief naman yung pagkamot, ano. Mm-hmm. Pero kadalasan nagkokosto naman ng ano, ng paglala ng sitwasyon. Nadadamage yung skin barrier natin, nag-i-increase yung pamamaga at nagki-create ng cycle na tinatawag na itch scratch cycle.
0: Mm-hmm.
6: Kakati, kamot, mawawala din, kakati ulit, mm-hmm, minsan palala ng palala. So that's how itching mechanism in the body works. O kaya pag nangati po ang balat, ibig sabihin mayroong warning ang katawan na there's something irritating na hindi natin dapat walang bahala.
0: Mm-hmm. Kadalasan kasi, kamot lang talaga ang ano, ang solusyon. Para mabigyan ng relief yung mga pangangati po na yun. Pero madalas, Doc, actually naranasan ko 'yan, ano? Kahit yung ano lang, parang insect bite lang, and then kinamot mo ng kinamot hanggang sa lumaki ng lumaki at nag-create na ng mga pus po doon, mga kaibigan, ano? Mas tumagal pa yung inflammation.
6: Oo, tama.
0: Mga pangangati na yun.
6: So maraming iba't ibang uri ng nagkukos ng pangangati.
0: Mm-hmm.
6: Una dyan, yung tinatawag na cirrhosis. So XE, hindi cirrhosis of the liver.
0: Mm-hmm.
6: Cirrhosis or dry skin.
0: Mm-hmm.
6: So common cause niyan, kapag tumatanda ang tao, nag-worsen yung dryness ng skin kasi as we age, kasi bumabagsak yung collagen sa ating balat. Ano?
0: Mm-hmm.
6: Natitrigger din ang dry skin ng lamig. Or ng anything like hair soap o mga sabon na matatapang ang chemical na nakakapag-irritate sa balat, so pwede mag-cause ng dry skin. So pag mayroon kang dry skin, mas malapit ka sa pangangati. Ikalawa naman na dahilan na common na nakikita nila is yung allergic reaction. Yan, yung mga food allergies.
0: Mm-hmm.
6: Yan. Kadalasan, maraming tao mayroong allergy sa mga seafood, sa mga nuts, sa egg. Yan, yung mga common food allergens, ano? Meron naman mga environmental allergens katulad ng alikabok, yung mga pollen, 'di ba? So 'yan yung mga pwedeng maging dahilan. Saka mga skin products na may mga chemicals na nagre-react yung katawan natin.
0: Tama
6: in terms
0: do.
6: Of allergy.
0: Maraming mga ano ganyan, yung maraming ginagamit ng mga cosmetics.
6: Mm-hmm.
0: Sa halip na mapabuti yung balat nila, nagkaroon tuloy ng irritation.
6: O, kasi may mga iba't ibang response kasi ang tao, ano.
0: Mm-hmm.
6: May mga response naman ang kasi ang allergy naman actually, hindi naman ibig sabihin na na-allergic sa isang bagay, masama na yung bagay na yun.
0: Tama doon.
6: For example, yung iba kumakain ng mani, Pagkatapos makakain kahit na a little amount of peanut and halos di na makahinga. O kaya nangangati na.
0: Oo.
6: Hindi ibig sabihin na yung mani ang masama. Ang ibig sabihin lang nun, hindi normal yung response ng immune system mo doon sa isang particular na yun. Pero yung common kasi na ano na irritant, eh walang pinipiling balat yun.
0: Oo.
6: Kapag ang isang chemical ay nakalagay sa isang cosmetics at ito ay nakaka-irritate, talaga makaka-irritate yun kahit anong skin. Ano. May mga allergy din naman dahilan sa ano insect bites saka mga common irritants katulad ng kagat ng lamok. Ako ang pinakang kalaban ko yung kagat ng pulang langgam. Basta makagat ako niyan kahit isa lang, ah, surrender na kasi mangangati na ang katawan. Pero kapag kagat mo ako sa hamtik o yung yung ibang langgam,
0: tolerable pa.
6: Okay lang 'yun, pero wag lang yung pulang langgam talaga. Ewan ko ba kung bakit ganun. Yun lang naman yung aking naaalala na allergy ko. Ano? Oh, saka yung mga chemical exposure natin, may mga halaman din, katulad nung alingatong, o sa ibang bansa ang tawag nila, poison ivy. Ano? Na once na mapadikit sa balat mo, eh, talaga namang kapi at sakit talaga. Ang aabuti mo. Sa aming ano, farm, napakarami nun, mga ganun. At talagang hindi biro, para kang napaso kapag napadikit yung
0: walang
6: balat mo.
0: Walang pinipiling balat din yun.
6: Naku, lahat. Oo. Kahit hayop, tatamaan. Ano? Yung iba naman na nagkukos sa mga pangangating mga infeksyon, usually fungal infection, ano? Halimbawa niyan yung mga sa fungal infection, hadhad.
0: Yan.
6: O yung buni, o alipunga, yan, mga fungal infection yan. Pag talaga tumama yan, ay talagang makati yan. Walang katapusang kamot yan, mga katropa. Bacterial infection, saka yung viral. O katulad ng mga chickenpox, mga ganyan. O, at meron din naman mga ano, ilang internal body condition na nagkukos ng pangangati ng balat, katulad ng sakit sa liver. O kapag ang liver mo hindi masyadong healthy, tapos maraming toxin na nare-retain sa katawan, ang balat ng tao talagang hindi maganda. O parang lagi na lang may, alam mo yung parang tinitingnan mo yung balat, parang yung iba nga nagkakaroon ng goose flesh. Eh. Alam mo yung goose flesh, yung pag ikaw eh nilalamig, tapos nanggigirahaw ka, ganun ang goose flesh. So may mga taong ganun ang balat, kahit na hindi sila natatakot o nilalamig, makikita mo sa skin nila yun. So yung mga liver disease, kidney disease, actually pag may sakit ka sa kidney, isa yan sa ano eh. Isa yan sa manifestation ng pagkasira ng kidney, may mga pangangati talaga. Kasi yung toxin ng katawan, hindi na ilalabas ng tama, so nai-irritate yung skin natin pag pinagpapawisan tayo. Thyroid disorder, saka diabetes, nagkukos din ng itchiness yan o pangangati sa ibang parte ng katawan po natin. Meron din naman mga psychological factors, like yung stress, anxiety, nagtitrigger siya ng pangangati.
0: Focus din.
6: Oo. Oo. Sa ating katawan. So, iba-iba yan, ano? Kaya kinakailangan, pag meron kang matagal ng panahon na tinitiis mong pangangati, you need to consult a doctor. Kasi aalamin nila anong dahilan. Di ba? Pag wala ka namang, ang madali lang naman malaman, yung mga fungal infection eh. Kasi syempre, nandyan yan. Yung buni, madaling malaman yan. Kasi parang, kaya nga ringworm eh. Parang bilog na nagtutubig, ano? Pero yung mga other factors ng skin itching, na may internal ano na reason, yun ang hindi madaling malaman. So kinakailangan talaga magpapa-check up tayo.
0: And take note for the triggers. Ito yung madalas doc na nasa set aside nila or kumbaga nababaliwala, ano? Dapat kung may naobserbahan ka na isang bagay, either chemical man yan siya, ano, or kung ano pa mang ginagamit natin or ini-intake natin, na sinususpechahan mo na yun yung nakaka-trigger, mas maganda doon, ilista siguro nila.
6: Tama. Oo. Yun naman ang standard sa allergy. Dapat i-observe. Kasi siyempre, hindi natin madaling hulaan kung ano yung mga ano, mga pwedeng nagkukos ng irritation.
0: So dami ng mga bagay na na-expose tayo. Kinakailangan meron tayong mga hint kahit papaano. Na kung ano yung mga triggers na yan. Ano-ano ba doc yung mga possible, mga kadalasan na mga nakakapag-trigger nito?
6: Isa dyan yung init. Saka yung pagpapawis. Maraming ganyan. Pag mainit ang panahon, pinagpapawisan, nangangati na. Meron akong kakilalang ganyan na talagang namumula siya. Basta mainitan at pagpapawisan, sabi ko, alien ka ba? Parang hindi taga-earth ah. Hindi rin niya maintindihan yun. Ano? Madalas din yung ano, masisikip o mga synthetic na mga damit. Ano ba yung mga synthetic clothing? Ito yung mga man-made fibers. Na usually yung iba derived from petroleum or chemical process, ano, yung mga damit na yon commonly mura, matibay, pero matindi yung irritant niya sa katawan kasi nagtatrap ng init tapos na irritate yung skin natin. Kabilang na diyan yung ilang ano, alam ko yung polyester, nylon, spandex, mga ganyan. mga synthetic yan, mga damit ano, o tela. So kung meron kayong mga pangangati, consider nyo rin na baka yung damit nyo mismo ang nagkukos ng irritation sa inyong balat. So ang pinakang safe daw ay wool at saka ano, cotton. Kaso ang mahal. Pag mga cotton and mga anong ganyan, di ba? Ayan, yung wool naman, di naman pwede dito, mainit tayo eh, di ba?
0: Mm-hmm.
6: Oo. Yun, yung mga damit na possible man-made fibers, pwedeng may mga balat na talagang nagkukos yun ng irritation. Yung mga matatapang na sabon na ginagamit natin, mga detergent, yan, maraming nagkikwento na ganyan ang kanilang nagiging problema. O iba yung alcohol ha, yung mga laging naglalagay sa balat na mga ano, di ba? Every now and then, nag-a-alcohol. Yung iba naman sa mga spicy foods, pero bihira lang yun. Yung iba naman, sabi nila, pag nai-stress sila, kulang sila sa tulog, nangangati. O something with the immune system na yun ha. Na mga dahilan. No? So, maraming triggers na pwedeng kailangan nyo bantayan at para maiwasan nyo na next time. Ibig sabihin, hindi maganda yung response ng katawan po ninyo.
0: Kinakailangan, Dok, sa mga ganun, habang iniiwasan nyo yung mga nakapag-trigger na yun, what can they do? Ano ba yung pwede nilang gawin ng mga pamaraan na if ever man na in the future ay maka-encounter uli sila or maka-ano uli sila ng mga nakakapag-trigger. Possible ba, Doc, na hindi na nila maranasan uli yung mga reaction?
6: Oo, marami na. Basta ang mahalaga yan, malaman kung ano yung specific condition. Kasi marami mga sakit eh. Pwedeng eczema. Tinatawag din nilang atopic dermatitis. Tinitinan ng mga ano yan, ng mga derma, kung anong ano yung itsura ng skin disease mo. So pinag-aaralan nila. Kasi minsan pare-pareho eh.
0: Tama daw.
6: Yun namang psoriasis, hindi ito basta-basta kasi autoimmune disorder ang psoriasis. Yung parang nagkakaroon ka ng flaking sa skin, especially sa mga scalp mo. Parang may mga langib-langib tapos commonly nakikita mo parang nagkukulay ori, ano? Pinkish.
0: Pinkish, yung balat.
6: So, yung psoriasis, hindi siya simple. Yun namang urticaria or hives, ayan, pwede ito dahilan sa mataas yung histamine release ng katawan natin. Common allergy, pangopungal infection, yung mga ganyan. Pwede ma-resolve. Depende sa kung anong klaseng skin disease. Pero mayroong general advice ano, na kung gusto daw natin na maging matibay yung skin natin laban sa pangangati, kinakailangan patibayin natin yung kanyang yung integrity ng skin. Unang-una yung hydration. So, alam mo, nangati ka, specific dun sa mga pinagpawisan daw ay ano, na-irritate. Take a cold shower. Mag-shower kayo. Kasi yung hydration and water in your skin can relieve yung mga ganong klase ng mga ano, mga irritation. So, kumain din daw tayo ng mga healthy fats, especially yung mga omega-3 fatty acid sources, kasi ito nagpapatibay ng natural defensive mechanism ng ating skin against irritant. Ano? Vitamin A, yan, kilalang-kilala yan bilang best support for our skin, yung mga vitaminang yan. Vitamin C, ang isa sa pinakang number one na vitamins na kailangan ng balat natin for allergy. Kasi ang vitamin C is actually, yan ang unang-unang kailangan ng ating skin to build collagen. So without enough collagen o vitamin C, hindi makakaproduce ng collagen ang ating balat. So ang balat natin laging pwedeng mangulubot or matuyo. So na nagiging dahilan naman kung bakit na tumutubo yung mga pangangati. Vitamin E, also zinc, vitamin D3 is also important for our skin integrity. Ano? Yan yung pinakailangan natin. So mga functional food naman na based on study, malunggay, for example, may irritation ka, yung katas ng malunggay, pwede mong ipahid sa irritation. No? Pwede mo rin kainin, siyempre, malunggay araw-araw kung lagi ka may allergy to give you antioxidant and anti-inflammatory. Garlic, sa mga fungal infection, ginagamit yan noong unang panahon pa. No? Kasi ang fungus pala ay namamatay sa ano sa sulfur content ng ano ng garlic. Turmeric is also good. Yung mga may mga common irritation, turmeric pwede mo rin gamitin yung katas na turmeric. Even yung kanyang external application. Probiotics para patatagi naman yung ating good bacteria sa katawan natin. Yun yung mga pwede. Ano. Marami pang mga ibang pwedeng gawin like yung mga oatmeal bath, aloe vera, coconut oil, cold compress. Kaya lang yung ibang mga sinasabi natin minsan hindi available ano. Agad-agad. So, sa Yes to Health, meron tayong mga products na pwede niyong mapakinabangan. Katulad ng halimbawa yung nakaka-irritate sa inyo, mga common soap na may mataas na chemical level. So, try nyo muna yung mga soap katulad ng ating Santo na Plus Herbal Soap.
0: Yeah, oo.
6: Na mayroon siyang herbal content. Okay, mga anti, mga counter-irritant na tinatawag.
0: At wala siyang matatapa ng mga chemicals.
6: Yes, yun yung point doon. And also, pag nangangati, nakakapagpalala yung pagkamot. So, para hindi mo nakamutin na matanggal yung pain, pahiram mo na ng Santon Plus Herbal Oil.
0: Yun,
6: oo. O, kasi Santon Plus Herbal Oil, meron siya talagang counter-irritant na mga content, ano, na pag nilagay mo dun sa pangangate, iinit yun na dahan-dahan, tapos nire-relieve niya yung pain. Kasi, ang way to relieve kasi yung pangangate is counter-irritant dapat ang gagamitin mo. So, kumbaga, nadadivert yung attention ng brain na hindi niya nararamdaman yung kate, ang nararamdaman niya yung sensation na makukuha mo doon sa mga counter-irritant. So, that's how we use yung Santon Plus Herbal Oil. Na kung kayo ay madalas nagkakaroon ng pangangati, dapat meron kayo lagi noon sa inyong dala-dala. Meron akong kakilalang ganyan, laging may oil sa ano eh, sa bag.
0: Tama doon.
6: Kasi pag siya ay basta napaka-sensitive, mainitan, ano, ilalagay niya lagi yon doon sa mga pangangati niya.
0: What, ano ba yung tanong nila, Doc? Ano ba yung mas preferable pagka mayroong mga skin itching na ganyan? Cold bath ba or hot bath?
6: Actually, cold.
0: Cold bath.
6: Cold. Kasi ang cold, kasi ang iniiwasan mo doon yung matinding sensation ng ng nerve going to your brain. So, pag ikaw eh naliligo ng malamig, marirelease mo yung masusuppress mo yung irritation. Pag mainit lalo mo tinitrigger. Oh, yun yung ano noon. Ngayon, depende kung halimbawa ang allergy is coming from inside the body, parang may dahilan sa loob. Ina-advise naman nila yung mga soak katulad ng lukewarm bath with Epsom salt. So pwedeng gawin yun. Pero yung mga immediate release ng irritation, hindi hot ang kailangan. Yeah. It will furthermore trigger yung sensation ng pangangati. Oo. Malamig talaga. Kung possible, kung may ice, ice ang ilagay mo. Ikos-kos mo sa mangangati.
0: Yan, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng mga itching, overall itching sa inyo pong pangangatawan. How about sa mga lifestyle changes, Doc? Ano yung mga pwedeng gawin ng mga katropa natin dyan?
6: Oo, iwasan nyo talaga yung ano, yung mga seafoods pag meron kayong frequent allergy. Kasi ang actually yung mga seafoods, mga alimango, alimasag, yung mga sobrang matataas yung level of allergens, iwasan nyo. Tapos, i-test nyo yung sarili nyo. No? Very simple daw eh. Ito yung turo ng isang magaling na doktor. Kung marunong kayo mag-test ng pulse, check nyo yung pulse ninyo before eating. Kung ang pulse ninyo is, alam mo, normal, nasa 70, ganyan. Tapos, pagkain nyo, umakyat sa mataas. More than 10 or more level points. Eh malamang may kinain kayong nag-trigger ng allergy. Kasi hindi naman agad-agad yan lalabas sa balat eh.
0: Tama daw ko.
6: Oo, mararamdaman yan agad ng sistema mo. So magki-create pa lang siya ng reaction. And during that reaction, magkakaroon ka ng pagbabago sa heartbeat mo. Oo, magre-react yung katawan mo. So yun yung simpleng way. Pero dapat i-ano mo na yan, i-note mo na. Oy, hindi pala ako pwedeng kumain ng ganito kasi i-trigger something. Oo. So gagawa mo na ngayon ng nahakbang yun. So, kami sa Yes to Health Clinic, we usually recommend detoxification.
0: Yan.
6: Kapag halimbawa pumunta kayo sa Yes to Health tapos lagi sinasabi nyo madalas kayo na allergy and wala namang nakikitang skin disease. Usually makinis naman ang balat tapos occasionally or kumbaga bigla na lang.
0: Na-trigger lang siya.
6: Oh, so we recommend detox. Kasi actually ang mga ganyang reaction, maliwanag na ang katawan ng tao na meron yan, eh masyadong mataas ang kanyang inflammatory response ng katawan. Hindi maganda rin yung immune system function.
0: Dami kayong toxins sa katawan nyo.
6: Oo, so ang ginagawa namin, dinidetox namin, binibigyan namin ng program na gagawin lang nila sa bahay. So, they can follow it. Actually, it works. Napakaraming mga kababayan tayo nagsasabi na naging maayos naman yung kondisyon nila after makapag-detox sila. Kasi detox is parang sa sasakyan, parang sawang-sawa ka na, kaka-tune up. Laging tumitirik, patune up ka ng patune up. So, ang ginagawa ng mga mekanika, yun, overhaul na yan. So, sa katawan natin, the same way, may paraan na pwede tayong matulungan na hindi lagi tayo nagkakaroon ng ganung problema.
0: Ayan, ha?
6: Eh, pahabol ko lang pala, kung kayo ay nagkakaroon ng skin irritation because of dry skin, ang main priority nyo is to moisturize your skin. Mm-hmm. At ang pinakang the best na moisturizer ng nature is coconut oil.
0: Mm-hmm.
6: So meron tayo yan sa Pilipinas, ang dami-daming coconut oil. Noong unang panahon, ginagamit yan. That's why meron din tayo yan sa ating mga product. Yung ating sabon, may coconut oil din yun.
0: Mm-hmm.
6: Kasi best moisturizer talagang coconut oil. Antibacterial, antiviral, antipunggal pa ang coconut oil. Based on study.
0: Yan ang gawin yung pinaka-ano nyo. Panglagay sa balat. Pinaka-lotion. Ayan. Ang VCO. O yung coconut oil, mga kaibigan. Amazingly, nakakatulong siya ng malaki sa pag-moisture ng balat natin at pagpapalakas ng immune response dun mismo sa atin pong skin, mga kaibigan, ha? So, sa mga kabayatin na lagi po nakakaranas ng skin irritations na yan, pagsamasamahin po natin yung mga nabanggit ni Doc Algie, ha? Para hindi lagi pong umaatake o na-trigger. Ito pong pangangati ng atin pong mga balat, mga kaibigan. At pinakamahalaga sa lahat, Doc, magpakonsulta, magpa-check up, ha? Pagpabalik-balik yung skin irritation na inyo pong nararanasan para mabigyan ka agad ng lunas ang ganito pong mga karamdaman.
2: The secret of health.
0: Sa mga tropa natin dyan na mayroong mga katanungan, ha? Huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin po numero. Atin po ang text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, tutugunan natin ng live ang inyo pong mga katanungan, ha? Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santon Gold Live Testimony.
7: Ako si Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santon Kupi na bantayan ko nga. Yung ito sa kaliwa, may bukol yung nga. Parang mais, pag magsuklay ako, madala na. Kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santon Kupi Mix, matyagang tatlong buwan, na bigla lang na hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga. Hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
4: Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Josefino Palis ng Mawab Davao de Oro. Sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Santon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi, mahilig ako sa kape. Kaya sa umaga, hindi na ako nag-aalmusal. Mm-hmm. Ito na lang yung iniinom ko lang. Santon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga. Ito po yung sabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon, itong Santon Gold Coffee Mix, hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C.
9: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
10: Maaasahan.
11: Sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.
13: Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis.
14: Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
16: The Secret of Health.

0: may sakit.
1: Welcome po mga katropa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama niyo po rin po, Doc Michelle Hiners.
2: Magandang hapon, mga katropa.
1: Ayan, okay. So mga kababayan natin dyan, ha, mga katropa natin na nakakaranas ng iba't ibang uri ng mga inflammatory diseases sa inyong pong pangangatawan, huwag niyo pong kalimutan ang ating pong Santone Gold Herbal Capsule. Madalas yung iba, pagka nakakaranas ng mga inflammatory diseases, ano, mostly pain ang kanilang sinusubukan na tanggalin lagi, Dok. Ano?
2: Mm-hmm.
1: Kasi madalas yan, pagka mayroon inflammation, may kaakibat yan na pain na nararanasan. At minsan, dun tayo nag-focus lang sa pagtanggal ng pain. Pero yung real cause ng pain, which is yun yung pamamaga, ay nanatili sa atin pong pangangatawan. Ha? At take note, yung pinaka malubha na pamamaga sa katawan natin ay yung mga tinatawag na chronic inflammation, ha? Yung mga acute inflammation na nararanasan natin, mahalaga din na bigyan sila ng pansin. But most especially, kinakailangan mapansin natin, ano, itong mga chronic inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Kasi ito madalas, Doc, yung nasiset aside. Since, yun nga, hindi ganun ka, ano, kumbaga, hindi mo siya agad-agad nararamdaman. Kasi nga, gradual yung, ano, niya, yung progression niya, ano, unti-unti. Ang problema, mas malubha ito pagka naabot niya na yung peak ng ano niya, ng problema na ito, ano? Like yung mga inflammation sa ating kidney, liver, sa iba-iba pa ng mga parte ng ating pangangatawan. Pag yun sila ay napabayaan, mga kaibigan, ay nagpo-post ng matinding threat, ha, sa atin pong kalusugan. At ang pangontra dyan, ay itong ating mga ano, anti-inflammatory na mga suplemento mula sa atin pong mga produkto, ha. Take your Santone Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, at yung Premium D3, lahat yan sila, Doc. Meron silang mga content na meron po sila mga medicinal properties na anti-inflammatory.
2: Oh, kasi pag sa halaman naman, automatic yan, eh. May mga phytochemicals na based on study.
1: Mm-hmm.
2: Oh, yung pangalang malunggay at saka yung mangustin, eh, yeah. Sandamakmak na ang research na nagsasabi na if you constantly take the extract ng moringa at saka yung mangustin, maraming benefits sa katawan.
1: Yeah,
2: sure. Alam naman natin na mga life-threatening condition, commonly chronic inflammatory conditions.
1: Mm-hmm.
2: O yung mga cancer na yan, hypertension and diabetes, yeah, lahat yan ay nasa category ng chronic inflammation.
1: Mm-hmm.
2: Kala kasi ng iba yung inflammation, yung literal na makikita mong maga, no, parang maga, arthritis. Oh. In the body, inside the body natin, may mga inflammatory condition na hindi na napapansin unless masyado kayong aware sa mga nararamdaman natin.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kaya always, kaya yung mga ano, mga katropa natin na nagko-consume ng Santone Plus Gold, ang unang-una nilang ano, experience na kinikwento, syempre sa mga program natin, lumakas sila.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang isa sa reason bakit nanghihina ang tao, inflammation.
1: Mm-hmm, tama. Oh.
2: Nababawasan yung ability ng katawan to create energy that we need every day. Kasi nga nafo-focus yung kanilang attention sa pag-mitigate ng critical condition ng katawan natin instead of focusing more on giving us energy. So, that's why yun ang nararamdaman nila. Ang bilis nilang lumakas, nagbago yung kanilang condition. So, if you're ano, also, ganun na nararamdaman, lagi kayo nanghihina, hindi nyo maintindihan yung sarili nyo, parang there's something wrong. But you cannot understand and identify kasi hindi naman tayo minsan napupunta sa doktor. Yung iba takot sa doktor, eh. Ang katwiran nila, nako, ayoko malaman yung sakit ko kasi baka lalo akong lumala.
1: Yung mindset nila, eh.
2: Typical Filipino mindset yun. Tapos later, pag malala na, sabihin ng doktor, ay ganito na, laki na ng gastos, saka magsisisi ngayon. Oh. Ay sana, nagpa-check up na pala ako. Kasi most critical condition ng mga sakit, na-prevent yan, eh. Sa first onset pa lang. Kaya lang kasi nahihirapan kahit na saan hospital ka pumunta na magagaling kung too late for you na gamutin ka dahil masyadong bumagsak na yung katawan. Eh, kumbaga, no turning back. Okay, kahit gaano pa kagaling ang doktor, kaya nga lagi tayong ginagalitan ng doktor, eh.
1: Mm-hmm.
2: Bakit ngayon nyo lang dinala? Di ba? Ganun yung mga common na ano, linyahan sa hospital. O kaya ang pag-inom ng Santone Plus Gold ay hindi ito bilang gamutan.
1: Mm-hmm.
2: Ito isang parang panangga. Kumbaga, sabi ng isang author is, prepare the umbrella before the rain comes.
1: Mm-hmm.
2: Yun yung tandaan natin. Every time na inom kayo ng Santone Plus Gold, isipin nyo that this Santone Plus Gold can help me prevent itong mga nagmamadaling sakit sa katawan natin. Kasi pag umabot ka na ng ano, edad na 40, asahan mo na yan. Ano yan, sabi nila, maniningil na yung katawan mo.
1: Yan payback
2: yung
1: time.
2: Payback time na yan.
1: Oo.
2: O, kaya kung napapansin nyo nga, oo nga, no? Dati wala naman akong ganito nararamdaman. Ngayon, meron na. So you need to take Santon Plus Gold every day, katropa.
1: Yan, ha? Kinakailangan sanayin natin yung ano, proactive, hindi yung reactive. Ano? O, yung pagiging maagap, hindi lang kung kailan malalana, at saka po tayo a-action, mga kaibigan. Ha? Sanayin po ang pag-inom, ugalian ang pag-inom ng atin pong Ultimate Trio araw-araw. Mayibili po yan, ha, sa pinakamalapit ng mga butika, parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Dok, meron nagtanong dito. Money po ito ng Calatagan, Batangas. Tanong ko lang po, may kidney stone ako. Pwede po ba ako mag-take ng Santon Gold? Wala po ba kayang side effects ito sa aking kidney? Tanong ko lang din po, bakit po kaya lagi akong nahihilo at laging nanghihina kahit walang ginagawa? Ano po kaya ang dahilan at ano po ang dapat kong gawin? Maraming salamat po.
2: Yan, magandang tanong yan, ano? Para dun sa mga same condition ng ating texter. Actually, yung kidney stone, yan, hindi yan magko-conflict yung Santon Plus Gold sa kanya. Actually, maraming sangkap ang Santon Plus Gold ng mga halaman na mayroong natural na ability to prevent kidney stone formation. O yung mga kailangan niya minerals. So, commonly kasi yung stone na po-form yan kapag una kulang tayo sa tubig. Kung bakit sinasabi nilang yung maalat daw bawal sa kidney kasi magkukos ng stone. Kasi nga yung sodium
1: nagko-concentrate.
2: Pwedeng lalo kulang ka sa tubig. Pwede mag-concentrate yun.
1: Nag-crystallize siya.
2: O pwede rin dahilan sa mataas na uric acid, yung calcium oxalate, then other stone former ng mga kinakain natin. Pero Santon Plus Gold, actually, ginawa yan para makatulong sa inyo na may mga kidney stone. Actually, metabolism ang target ng Santon Plus Gold.
1: Yes, oo.
2: So, kung tatanong natin, hindi ba magkukos ng kidney stone? My answer is definitely no. Makakatulong na malaki yan sa inyo kung meron na kayong kidney stone. And yung sinasabi niyang nanghihina siya kahit wala siyang ginagawa, it's time for you na magpa-check up kasi ang dahilan kasi ng panghihina ng tao, pwedeng sa lungs, pwedeng sa puso, pwedeng sa daloy ng dugo, at pwede rin na mababa yung energy production ng katawan. Maraming mga sakit na pwedeng, ano yan, pwedeng electrolyte imbalance. Ibig sabihin, kulang ka sa mga mineral na either potassium, magnesium, sodium, calcium. Yung mga electrolytes na talagang ginagamit ng katawan natin to trigger energy force ng katawan.
1: Minsan din, may kinalaman yung kidney. Yung pagbaba ng
2: functions kidney stone siya, ng kidneys. Kailangan mo din magpa-check. Baka tumataas yung creatinine mo. Yeah, kasi may mga ganyan eh. Halimbawa, yung kidney stone, na-discover yan. Sabihin na ng 5 or 6 years ago. Tapos hindi ka pa nakakabalik sa doktor, eh magpa-check up ka kasi isa po ito sa pwedeng dahilan yung pagtaas din ng creatinine. So ang bottom line, sir, you need to have your doctor's consultation. Punta kayo sa doktor, and kung may time ka rin for wellness consult, pwede kang pumunta sa Yes to Health Batangas City kasi Calatagan siya eh.
1: Yes, doc.
2: Medyo malapit-lapit pa siguro siya
1: sa Batangas branch.
2: Sa Batangas branch. So, pwede po kayong pumunta doon. Every Thursday po, nandiyan ang inyong lingkod for consultation. O, para mabalansin natin yung inyong nutritional needs and yung iba pang kailangan ninyo bilang ganyang reklamo sa ating kalusugan. No?
1: Doc, another inquiry. Malu po ito ng Antipolo City. Ang concern ko po ay kung okay lang na uminom twice a day ng Santon Plus Gold sa sakit ko na diabetes at diabetic neuropathy. May maintenance din po ako, Doc.
2: Pwede po. Oh, actually, yan yung pinaka lesser dose na inire-recommend namin. 2 to 3 capsules a day. Oh, kasi yung iba, preferred talaga nila, yung mga first time user, na mag-take ng 3 capsules per day. Pero yung inyong tanatanong, pwede po yan. Oh, then kung meron pa kayong ibang suplemento gaya ng vitamin C, much better. Oh, kasi malaking tulong po nun. Kung meron kayong kung may diabetes ka kasi, hindi ka takataka na ang isa sa complication kasi niyan, neuropathy.
1: Oo.
2: Yung mga para tayong namamanhid, dinutusok-tusok yung ating mga talampakan. Kasi isa yun sa apektado po ng mataas na blood sugar.
1: Ayan, so mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng diabetic neuropathy at uncontrolled sugar level. Isabay mo na rin yung premium D3 natin, dahil lang VCO and vitamin D3, nakakatulong din yan siya sa pagsasaayos ng atin pong mga nerves. O yung myelination process, kung tawagin, ng nerve natin. yung pagpapanumbalik ng ano ng formation ng myelin sheath ano na nagpoprotekta sa ating po mga nerve area. Yan na ang premium D3 nakakatulong ng malaki po diyan ha. At yung Santon Gold Herbal Tea, pwede rin yan sa mga kababayan natin, mga diabetic persons. You can also take Santon Gold Herbal Tea since meron yan siyang cinnamon bark extract. Yung mga coffee natin, mga healthy coffee natin, meron nagtatanong doc kung pwede ba daw yung ating mga coffees sa may diabetes.
2: Yes, pwede. Kasi ang alam na natin naman kasi talaga yung concern ng ating mga diabetic patient na talagang itatanong nila yan.
1: Oh.
2: So, we prefer to use yung mga panamis na hindi po sa inyo delikado. No?
1: Yan, walang conflict sa inyo.
2: So, tingnan nyo na lang yung ating mga produkto. Makikita nyo naman kung ano ginagamit natin. We usually use stevia. O, kasi yung mga diabetic, sa totoo lang, takot at takot sa tamis. Pero yung may point naman, hindi naman lahat ng tamis kalaban ng diabetic.
1: Yes, so
2: kailangan din actually natin na sugar. Kaya lang yung sugar na kailangan natin, dapat hindi masyadong overwhelming sa katawan. Dapat balance lang.
1: Eto, another inquiry. Lagi po masakit ang aking balakang, pabalik-balik. Mercita Ombi po ito ng Nara, Palawan.
2: Oh, nagpa-check up na ba kayo? Kasi ang mga causes ng pananakit ng balakang, either sa bone, yan, kasi nasa, sabi nga nila, 70% ng lower back pain, ang dahilan is yung hindi maayos na kalusugan ng buto. Pwedeng yung lumbar mo, hindi maganda yung condition, kulang ka sa lubricants ng ating mga joints. Kasi ang ating spine, madaming vertebrae yan mga buto na maliit na segment-segment yan, tapos may mga hugpungan na tinatawag na disc na kapag tumatanda ang tao, yun ang kadalasang nagkakaproblema. So ang nagiging ano noon, yung pananakit ng balakang, laging isa yan sa pangunahing complaint. At tawag nga nila dyan lumbago o yung mga lower back pain. So isa yun sa pwedeng dahilan, kaya pa-check up po kayo. Or kung kayo ay may mga previous history ng UTI, pa-check din kayo, baka may kidney stone. Kasi usually yung kidney stone, pananakit ng balakang din yun eh.
1: Tama.
2: Oh. And other factors sa mga kababaihan, yung mga problema sa uterus, any issue regarding the female reproductive organ, ay nagre-reflect din yung pain sa ating balakang. Isa rin yun sa nararamdaman. Other thing, yung sciatica, hindi lang binti ang sumasakit, kasama na yung balakang pag may sciatica ka eh. So alin man doon po ang mga pwedeng dahilan, kaya hindi natin masasagot ano kaya ang dahilan. Ano? So ang pinakang suggestion ko sa inyo, magpa-check up para malaman po kung ano yung specific na pwedeng nagtitrigger ng lumbar pain. So, kaya sa Yes to Health, marami tayong modalities eh. Either bibigyan natin ng mga, halimbawa kung suspecha natin ay kidney, bibigyan natin ng mga program.
1: Yes, oh.
2: Kung ang suspecha natin ay possible dun sa spine area niya o sa bone, na posibleng hindi na maganda yung condition. Kasi may mga ganun talaga, lalo kung ang trabaho mo ay mabigat, nagbubuhat, yung mga lakad ng lakad, tapos malaki pa ang katawan mo, mabigat ka, commonly yan, sa buto talaga ang issue pagdating sa mga pelvic and lumbar pain. Oh, ang gawin nyo, lagyan nyo ng ano, Santona plus herbal oil, then hot fomentation, makakatulong yung malaking relief yun. Kasi yung heating, fomentation doon sa mga area ng balakang kapag yun ay nilalagay natin, pinagaganda rin yung daloy ng dugo. So, nakaka-release ng tension na common reason ba't masakit yung balakang natin.
1: Oo. Yung sa mga kabayan din ha, na laging iniinda yung sakit ng lower back at saka dyan sa banda sa ano hips area. Yan. Minsan yung iba, sobrang sa sipag. Ayan. Kaya haplasan yan ng Santone Plus Herbal Oil natin. Bisita ka rin sa ating Yes to Health Wellness Center dyan sa Nara, ano, para makita at ma-check kung ano yung mga causes at ma-rule out kaagad yung pinagmumulan niya mga panakit po na iyan, mga kaibigan. Okay? Eh, Doc, may nagpahabol ng katanungan. Lydia po ito, 78 years old. Ask ko lang, Doc, bakit laging may plema yung throat ko? Bumabara. Wala naman po akong TB. Nagpa-X-ray na po ako at nagpa-test sa dalawang doktor. Wala naman daw, Doc. Ano kaya ang pwedeng gamot dito?
2: Maraming mga hyperacidic, tapos may GERD na ganyan ang nararamdaman. Parang laging may nakabar sa lalamunan. Iba naman, allergy. So ang gawin nyo, itaas nyo yung vitamin C. Kasi isa yan sa magandang gamitin kasi na pampalakas ng lungs. Kung wala ka mang TB, Good news. Magandang ano yan. Eh, commonly kasi nire-reklamong ganyan, parang may Barcelona muna, hindi naman plema talaga eh.
1: Oo.
2: Yung iba, malapot na laway. Parang sensation lang yun, na parang ano. Kaya kahit anong test, wala ka namang problema sa baga.
1: Mm-hmm.
2: So, kadalasan din acidity nga yung hyperacidity, yeah, na nagkakaroon ka ng acid reflux, na parang yun na nag-ano sa ano mo na malapot yung laway. Saka commonly hydration, kulang din sa tubig.
1: Mm-hmm.
2: O kaya may hydration dapat tayo. So, ang gawin mo, basically, yung mga pwede pong makatulong sa panunaw at makaprevent ng hyperacidity, yun ang pinamagandang approach. O iwasan yung matatamis na may kasamang mm-hmm. mga gatas, mga keso, yung mga ganyang pampalapot ng ano yun eh, ng laway. Oh. Yun po yung gawin po ninyo. Pwede rin kayo mag-take ng ano, Santon Gold Herbal Tea. Kasi mm-hmm. yung Santon Gold Herbal Tea, maganda siya sa tiyan. Especially yung mga acidic, napakaganda yan. At detoxifying din and relaxing sa ating pong lalamunan. O, meron yan sa mga Yes to Health Clinic at sa mga partner drugstores natin. Hanapin nyo yung Santon Gold Herbal Tea.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayan natin, ha, na hindi mawala-wala ang ubo at yung parang laging may nakabara sa lalamunan po nila. Ha? Iwasan nyo yung mga mucus forming na mga pagkain. Kung may mga bisyo, ay alisin na muna yung mga bisyo po na yan kasi nakaka-irritate din yan at nakakapag-create din siya, no, ng excess production of mucus sa atin pong pangangatawan, mga kababayan. Drink plenty of water, especially warm water, yan, mainit-init na tubig, inom po kayo para ma-flush out yung mga mucus na yan, mucuses, ha, sa atin pong throat area. At palakasin ang immune system. Santon Vitamin C, huwag kalimutan. Araw-arawin po ito, ha. At isabay sa pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule natin. At yung premium D3 natin, Doc, pwedeng gawin nila, butasin mo yung soft gel nun, ano? Yung oil na nandun sa premium D3, yun yung pigain mo sa dulo ng dila mo. At haya mo na dumaloy yan sa iyo pong lalamunan. Ano? It will give a soothing effect sa iyo pong throat area.
2: Wait muna ng 5 to 10 minutes bago ka magmumog ng uminom kahit na ano.
1: Nakakatulong yan ng malaki, mga kaibigan, ha? Para ano rin, nakaka-rule out din yan, Doc, ng itching ng lalamunan.
2: Saka yung classic remedy ng mga nuno-nuno pa natin, mga lolo't lola natin. Alam mo yung ano, mag-ano ka ng kalamansi. Mainit na tubig. Hindi yung kulong-kulo, ha? Yung mainit na tubig, biga ka ng kalamansi doon. Isama mo yung balat. Isama mo yung balat doon sa pagbabad. Mapait-pait yun, maasim. Kung may honey, kalagay mo ng honey.
1: Yun,
2: So, yung iti-take ninyo before bedtime or pagkagising, especially sa may mga issue po ng yung katulad na sinasabi ni ma'am. Thank me later.
1: Yeah. Maganda ang ano yan, hack. Ano? Para sa mga kababayan na lagi na lang. Yung iba kasi kinikindihan na lang. Ano-ano.
2: Yung lolo ko noon talagang, kasi yung lolo ko manggagamot sa probinsya, no? Panahon pa ng hapon. Alam mo, ginagawa niya simple lang, hinihiwa niya yung ano, yung kalamansi in paputol.
1: Oo.
2: Tapos inalagay niya sa kutsara yung kalamansi. Tapos inaano niya sa baga, iniinit. Hindi mainit-init 'yon.
1: Mm-hmm.
2: Tapos habang medyo mainit-init pa na hindi nakapasok, ikukuskus yung sa lalamunan namin.
1: Mm-hmm.
2: Dito sa leeg, ikukuskus buong leeg na ganyan, medyo malagkit-lagkit pero actually parang magic siya, kinabukasan okay na. Yung mga parang paninikip ng ano parang pulong ng plema o sa ubo. Yun, ano. Yeah. Actually, yung mga sinauna, mga classic remedy ng mga ninuno natin, mga traditional way, malaking bagay yun. Kaya, sikapin natin na magbahagi nun dito sa ating programa para maalala ng ating mga tagapakinig yung mga ginagawa ng unang panahon na kanilang mga lolo't lola.
1: Mm-hmm. So, Dok, may nagpahabol pa ng katanungan. Dok, gagaling pa ba kaya ang mata ko? Pagka stroke ko, may parang may problema na sa kaliwang part. At mataas din ang sugar ko. Diabetic din ako.
2: Yun ang masaklap nun. Kasi pag diabetic ka, tapos na stroke ka pa, meron talagang pagbawas ng normal function ng isang apektadong bahagi. Ang magagawa na lang natin dyan is to sustain yung mga sustansyang kailangan. Kasi naniniwala man ako na makaka-recover ang isang bahagi ng katawan unless talagang total loss of function. Yan, kasi marami na tayong nakita yung mga ganyang kondisyon na lumabo yung mata dahil na stroke. Basta throughout time, basta sikapin nyo lang na maging healthy yung diet ninyo, nagpapaganda ng daloy ng dugo. Ano man yung mga temporary problem, pwede ma-restore yun. Hindi nga lang tayo sigurado kung 100% may re-restore.
1: Mababalik ako.
2: Oo, kasi lalo na kung tinamaan na talaga siya ng complication. Pero, huwag kayong mag-give up. Wala sa kamay ng doktor yan at wala din sa kamay ng kahit na sino yan eh. Ang pinaka-the best lang, follow the principle ng katawan, paano siya gagaling, mm-hmm. just to supply proper nutrition. And the body will use it kung saan niya ito pwedeng gamitin para maisaayos yung bahagi ng katawan natin na humina. And always pray that God will touch you with this healing power.
1: Mm-hmm.
2: Pero ang Diyos naman nagpapagaling sa tulong din ng kanyang mga pamamaraan, yung mga mm-hmm. creations niya, which is mga halaman, yan, mga sustansya. And doon sa texter natin, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Always, sikapin nyo na maging healthy talaga yung inyong diet.
1: Mm-hmm.
2: Kasi sa mao, hintayin nyo lang, dahan-dahan. Kasi ang paggaling kasi, mas maganda yung gradual, pero oo, sure eh.
1: Tama daw ko.
2: Diba? So yun naman ang pinanghahawakan natin. Basta gawin nyo lang yung tama sa pangangailangan ng katawan.
1: Mm-hmm. Maraming salamat, Doc. Paano po naman? Napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pang mensahe.
2: Ay, syempre, salamat po. Naalala ko pala, Vision X Plus doon sa ating texter sa mata. No? Maganda po yun sa mata natin. So, thank you very much po mga katropa. Ha. Sana po ay meron po kayo napulot na mga bagay na pwedeng mapakinabangan pagdating sa ating pagpapalusog. Hanggang sa muli po, ating muling pakinggan ang programang ito na magbibigay sa atin ng sikreto at solusyon para sa ating kalusugan. Maraming salamat. Ako po si Doc Angie mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakaantabay at lagi pong sumasama sa atin dito sa ating pong mga palatuntunan. Ganoon na rin sa lahat ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa mga text na hindi po natin nasagot, ha? Sa mga susunod po na programa po natin, ating tutugunan ang inyong pong mga inquiries. Sa alam po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programa.
0: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Paaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
11: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
12: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, si sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga kayong okay na siya.
16: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
17: If symptoms persist,
16: consult your doctor.
17: Bili sa mga butika.
16: Sample Plus Gold.
18: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
17: Santon Plus Coffee Mix.
19: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya. Malungkot.

0: Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: grinding time. It's 1:40 p.m.
1: Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasan pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: magandang Monday po sa inyong lahat! Magandang araw po sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Sana
0: sa lahat po ng mga katropa natin dito na talaga namang nag-i-enjoy dahil napakahaba ng kanilang weekend. And syempre, yung mga katropa naman natin dyan na gustong-gusto ang panahon natin ngayon dahil sa napakalamig. Talaga namang mabasa-basa. At talaga namang ito yung mga panahon na kailangan ng ilan sa atin ng hug. Huggable. Ng yakapsul. Yung ilan sa mga katropa natin hindi na nagkakaroon ng, kumbaga, nakukulangan na sa lambing. Ito yung mga panahon na kailangan nila ng yakapsul. Kisspirine. And syempre, sa mga katropa naman natin dyan, mga single ladies, ito naman yung kailangan natin. Kailangan po natin ng ascorbic acid, santon, vitamin C. Kailangan lang natin magpalakas, mga katropa natin. Kailangan natin magkaroon ng malakas na resistensya para hindi tayo papatay-patay. Hindi tayo lousy. And syempre, speaking of lousy, nandiyan naman yung ating Turbo Food Supplement for Men na sasamahan tayo every night, every day, na talaga namang mapatayo ang poste ng paleko. Kapag nanlalambot na po yung poste at hindi na po makatagal pagdating sa kama at hindi na po maka second round, third round, fourth round. Huy! Mga katropa natin, nandyan yung ating backup, di ba? Nandyan yung ating santon, andyan yung ating turbo food supplement for men. Sa ating mga kalalakihan dyan, huwag nyo pong palalampasin ang pagkakataon na mapaligaya at ma-enjoy ni Mrs. ang inyong presensya. And speaking of presensya, mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo po akong makasama ngayong hapon. At pwede tayong magkakulitan, magkachismisan, mag-usap kung meron kayong maipapanawagan, meron kayong erereklamo, at meron kayong gustong ayusin sa mga love life ninyo, sirain natin yan. Charot! Sa merong mga sirang relationship dyan, sirain pa natin. Charot! Siyempre, mga katropa natin, bibigyan po natin yan ng daan, bibigyan po natin ng payo, bibigyan natin ng advice yung ating mga katropa na talaga namang sa oras na ito, sa panahon na ito, ay nalulungkot. At talaga namang hindi po alam yung gagawin kahit naman nasa harapan na lang nila yung answer. Answer. English rhyme. Yung baga, yung sa atin, mga katropa natin, may ilan kasi sa atin dito na nanghihingi ng payo. Eh, ang mahirap sa atin, nanghihingi tayo ng payo, alam naman natin ang sagot. Alam naman natin yung mga dapat gawin, itatanong pa talaga natin. Diba? Pero syempre, dahil nandiyan na yan at gusto ninyong manghingi pa rin talaga ng payo, mga katropa natin, pwedeng-pwede nyo po ako i-text, i-call sa ating mga hotline numbers, mga katropa natin, sa 0985-0022713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303.

0: nagkarinigan tayo ngayon mga katropa natin. May ilan dito sa atin. Dito sa lungsod at lalawigan ng Palawan, yung kumbaga kalahati, parang kumbaga sasagot ng ano ng contest sa number 8 diyan sa Pasingatan sa bahay ng Taytay Palawan, 50-50 daw. 50 yung umuulan, 50 ang mainit. Kaya sa mga katropa po natin siya na nilalamig sa oras na ito, magpainit tayo. Nandiyan po yung ating mga kape. Na hindi lang po yan basta kape, mga katropa natin. Matutulungan po tayo niyan na magamot yung ating mga, lalong-lalo yung mga constipated. Yung mga babaeng, anong tawag nito, merong mga, anong tawag dito sa amin? Kapag merong buwan ng dalaw, mga katropa natin, etong masasabi ko sa inyo, gamitin nyo po, subukan nyo po, mga katropa natin, yung ating Santon Gold Coffee Mix. Dahil napaka-effective po nito. Tanungin muna natin tong caller natin kung kamusta naman siya. Hello! Good afternoon! Hello po! Hello? Yes po? Yes po! Sino po ito? Sino po? Medyo mahina po yung signal nyo. Pwede po ano, tawag po kayo ulit. Tawag po kayo ulit. Medyo mahina po yung signal. Kung ayaw mong tumawag, ako na lang tatawag sa'yo. Kasi ahina na signal ni ate, ba? Diba? Sayang naman, baka meron siyang gustong batiin. Oh, ayan, nagre-ring. Ako na ang tumawag sa'yo, ate. Ayan.
1: Hello,
0: hello, magandang hapon. Ba? Diba? Ahina na signal mo eh. Sino to?
1: Ulit po.
0: Sino?
1: Ulit.
0: Si Rick.
1: Ako.
0: Taga saan si Rick?
1: Taga Aburlan to.
0: Taga Aburlan. Ilang taon ka na?
1: 30 to.
0: 30? 30 years old?
1: Opo.
0: May asawa, may kinakasama, may kabit ka?
1: May asawa, ma'am.
0: May asawa. Ilan ang asawa mo?
1: Isa lang.
0: Isa lang? Naninigurado lang naman. Alam mo naman yung kakilala ko dun sa taga Taytay, merong girlfriend, merong asawa. Kaya tinatanong din kita, naninigurado lang.
1: Walang maganda ma'am, para may extra ba?
0: Extra? Tama, may extra! Pero may extra ka rin sapok. Ano, pili ka. Ano, gusto mo ng extra?
1: Ayoko na may extra kasi
0: very good. Sapok eh. Very good. Dahil dyan, meron kang one star.
1: Okay ka, ayaw.
0: Taga, saan ka na nga? Taga Aburlan, taga Apurawan? Saan ka sa Aburlan?
1: Dito ma'am, sa Isaob.
0: Sa Isaob. Parang Isaob, parang Espanyola man yun. Ah, may Isaob din, di ba?
1: Hindi ma, daanan lang yun ma'am.
0: Ah, daanan lang? Okay. Okay ka, ayo. Baka meron ka gustong batiin.
1: Mag-request lang ako ma'am.
0: Sige, ano request mo, Rick?
1: Sabihin mo lagi.
0: Sabihin mo lagi!
1: Ito. Yan lang po.
0: Okay, Rick. Thank you, Rick.
1: Thank you.
0: Okay. Ako naman, mga katropa natin, naninigurado lang ako. Kasi may mga iba kayo na talaga namang may mga sideline, may mga side bet, di ba? Ay, syempre tayo, maninigurado lang tayo na wala talagang, kumbaga, isa lang talaga. Ayan. Hello!
2: Hello, maganda nga po, idol.
0: Oh my God! Oh my God!
2: Idol!
0: Ay! Ay!
2: Mas, idol, maganda nga po!
0: Mas maganda ka pa sa hapon!
2: Guwapo, hindi kayo maganda.
0: Oy, pwede naman yun kasi sa sobrang guwapo mo, pwede ka maging maganda, pwede ka maging guwapo.
2: Hindi ah.
0: Palusutin mo na. Sige na rin.
2: Hindi ah. May utang ka pa nga kahapon eh.
0: Ano utang ko? Ay, wala akong utang. Magkakautang pa lang. Ay, wag naman sana. Ayoko na umabsent. Diyos me, yung marimar.
2: Pa-request muna natin.
0: Oh, sige, ano request mong song?
2: Ikaw ang sagot.
0: Yes!
2: Ipatugtog mo yan, ha? Parang hindi ko patugtog.
0: Nakakainis. Nakakainis ka, parang kinikilig tuloy ako.
2: Basta ipatugtog mo yan. Kaya kung hindi mo patugtog yan, may multa ka lang naman sa akin.
0: Nagkakaroon na. Araw-araw ko nagkakaroon ng multa?
2: Opo. Kasi kuminsan, mag-request ako, hindi mo kinapatugtog.
0: Ayan, Ken, ha? Dalawa na kayo dyan ni James. Pag hindi pa rin yan napatugtog, sinasabi ko sa inyo kayo ang mumultahan ko. Ako na mumultahan na ako dito.
2: Ikaw ang multahan, hindi sila dalawa. Bakit inamay mo sila? Kaya wala naman sila kasalanan.
0: Ay kasi nga, sila nga ang naglalagay ng listahan.
2: Ah, oh, yun pala.
0: Oo, pero, hindi ako.
2: Pero sigilin ko ulit ka sa'yo. Pag hindi ako.
0: Oy, ayusin yung dalawa ha. Dalawa na kayong itlog dyan. Tingnan yung mga buhok ninyo para kayong mga itlog.
2: Idol, pwede magbate.
0: Oh, sige, bumati ka. Batiin mo lahat ng mga kasama mo dyan.
2: Ayun lang sila lahat. Binabati ko. Maraming salamat.
0: Walang hiya ka talaga. Ay, naku. Sakalin talaga kita eh.
2: Grabe sa mga puss mo. Maganda talaga mga puss mo. Pinabili mo talaga ako.
0: Ay, syempre. Sekreto lang natin yan. Hindi nila nakikita yan. Ikaw lang, ikaw lang nakakakita yan.
2: Parang gusto bumalik ng ex, ha? Sige na, Idol. Baka may magtawag pa.
0: Ah, sige. Thank you, oy. Ingat, ingat, ingat.
2: Ang request ko, ha? Baka makalimut, ha?
0: Oo, ikaw ang sagot.
2: Opo. Sige, Idol.
0: Okay, thank you. God bless. Talaga naman itong ex ko na hindi ko alam kung paano ko naging ex. Nagugulat na lang din talaga ako minsan. Meron akong ex pero hindi ko alam kung naging ex ko ba to. Saan kami nagkita nito? Diyos me. Hello! Good afternoon!
3: Hello.
0: Yes, boy.
3: Hello. Magandang hapon, ma'am.
0: Yes! Sino to?
3: Si Rodolfo Tingkata ng Iwahig, Batarasa po.
0: Sino po? Sino po ulit?
3: Rodolfo Tingkata ng Iwahig, Batarasa po.
0: Si Tatay Rodolfo. Tatay Rodolfo, ilang taon na kayo?
3: Ma'am, bata pa ma'am. 73 pa lang.
0: Oh my God, napakabata. 27! Kamusta na kayo, Tatay? Uy, grabe ka, Tatay Rodolfo. Parang napakalakas mo pa. Parang ano ah, parang pag binigyan kita ng turbo, magagamit mo pa yung turbo ah.
3: Ma'am, hindi na kaya ma'am kahit na may turbo.
0: Uy, pero tatay, grabe ha, na ang buti ka pa naabot mo na yung mga ganyang edad. Yung iba hindi talaga nakakaabot ng ganyang edad. Ako talaga.
3: Alam mo kasi, ma'am, basta mga tamad, gano'n yan.
0: Oy, grabe naman! Tatay Rodolfo, meron pa po kayong asawa?
3: Meron po, dito, nakikinig siya.
0: Ilan po yung asawa ninyo?
3: Naghanap pa ako, ma'am, ng pangalawa.
0: Nang pangalawa ng extra?
3: Ikaw po.
0: Naghanap pa kayo ng extra?
3: Wala na, ma'am, jokes lang po yun.
0: Ay, sabihin nyo lang talaga kung naghanap kayo ng extra, mamaya sa labas kayo ng kulambo matutulog.
3: Tama po, ma'am.
0: Talaga naman. Anong pangalan ng pinakamamahal mong asawa dyan sa tabi mo?
3: Amis po.
0: Si Amis. Nanay Amis.
3: Ito na.
0: Hello, Nanay Amis. Good afternoon.
4: Hello.
0: Nanay Amis.
4: Po.
0: Sabi ni tatay, naghahanap daw siya ng extra.
4: Bahala siya.
0: Extra love. Nagaling sa'yo. Ikaw talaga, nanay, ha? Mamaya daw, nanay, ano, kailangan daw ni Tatay Rodolfo ng Kispirin at Yakap Sultara.
4: Kung kaya niya pa rin.
0: Kung kaya pa. Eh, paano, nanay? Eh, paano yan, nanay? Biglang kinaya mamaya. Ready ka ba?
4: Walang problema.
0: Go na go si nanay. Sige po, bumati po kayo, Nanay Amis.
4: Bumati ka kanoon.
3: ayaw niya na po, ma'am.
0: Ayaw niya na. Nanay Amis, thank you po. I love you.
3: I love you too.
0: Sige, Tatay Rodolfo, bumati po kayo.
3: Ma'am, binabati ko lang po si Dato Haron Narasid ng Pumalasin Batarasa. At si ka-SB member namin si Sir Abdurajik. Yan lang po.
0: Yun lang? Wala na po iba?
3: Wala
0: yung
3: na
0: mga kapitbahay niyo po, anak niyo, apo.
3: Ma'am, hindi man sila nakikinig. Wala silang mga radyo, kaya wala, hindi ko na sila babatiin.
0: Grabe naman yun, tatay. Okay lang yan. Tatay, ilan po ang anak niyo pala?
3: Bale, apat lang po, ma'am.
0: Naks naman, napaka-konti naman pala. Apat lang. Lahat po, tatay, meron ng mga pamilya.
3: Bale, tatlo po mayroon.
0: Tatlo mayroon. Sige po. Sige, tatay. Tawag po kayo ulit, tatay, ha, bukas.
3: Opo, ma'am. Pa-request, ma'am, ng song.
0: Sige po. Ano po request niyo, tatay?
3: Nagmamahal kahit bawal.
0: Ay, sis! Talaga naman, naghahanap pa talaga ng extra. Nagmamahal kahit bawal. Ayaw mo, tatay, ng ano, ng sundot.
3: Wala na, hindi naman kasundot, ma'am.
0: Wala naman, kanta lang yun. Ikaw talaga, tatay, ha? Yakap-yakap lang.
3: Oo, talaga, ma'am. Basta maraming matanda naman hanggang yakap na lang yan.
0: Oy, tatay, baka sabihin mo kay nanay, joke-joke lang yun, ha? Baka mamaya magalit siya sa akin.
3: Hindi po, ma'am. Nagiginig ko na yun.
0: Nanay, joke lang yun, nanay, ha? Love kita, nanay Amis. Nakikinig po ba kayo lagi sa akin?
3: Opo, araw-araw, kahit alas 4.
0: Kahit alas 4? kahit, nung nakaraan, kasi nag-aalas 4 pa ako ng umaga noon.
3: Pero ngayon, iba na yata yung alas 4. Parang awitan na lang, wala na yung malita.
0: Meron po malitaan pag alas 4. Iba na po yung umupo. Sige, tatay. Tatay, palagi kayo makinig sa XFM, ha?
3: Opo, ma'am. Talagang pinapakinggan ka namin, lalo na programa mo, ma'am.
0: Siguro palagi niyo ako tinatawanan, ha? Sige
3: masaya,
0: po.
3: Masaya, ma'am, masaya kang kausap.
0: Masaya kang kausap. Sige po, tatay and nanay. Thank you po.
3: Sige po.
0: I love you both. Ingat po kayo. God bless.
3: God bless.
0: Okay po. Niloloko ko lang po kayo. Syempre, alam nyo, nabibilibaw kay tatay kasi 73 years old. Tapos, di ba, ako nga eh, iniisip ko na lang talaga, Lord, hanggang ilang edad kaya ako aabot. Ganito pa kaya na palagi akong kumakain ng mga instant noodles, juice mayo, mga fast food. Ewan ko na lang talaga, abutin pa ako. Tatay, ano palang sekreto niyang tatay, ha, na umabot ng ganyang edad? Sana all talaga.
5: Sana all.
0: Hello! Good afternoon! Yoo-hoo!
6: Hi! Hello po!
0: Yes!
6: Si Carol po ito, ng Landing.
0: Si Nanay Carol ng Landing sa bayan ng San Vicente, tama?
6: Oo po.
0: Ay, tumama din ako. May tama rin pala ako ngayong araw.
6: Ay, opo.
0: Nanay Carol, kamusta po kayo?
6: Ito po, inuulan kami dito sa San Vicente.
0: Ay, talagang basa pala dyan sa San Vicente.
6: Opo, kahit nagaulan, dito kami sa aming taniman.
0: Ano pong tinatanim nyo, nanay, sa San Vicente? Mga palay, ganun?
6: Marami po kaming tanim.
0: Mga gulay?
6: Ampalaya. Gulay po.
0: Ampalaya, uy, masarap yan.
6: Ampalaya, sitaw, talong.
0: Sitaw? Ay! Ang pinaka-paborito ko, talong!
6: Talong po ang paborito nyo,
0: yes,
6: ma'am.
0: Yes, nanay, talong. Gusto ko ng talong. Yung talong. Yung talong na malaki. Nanay, bakit mo ko tinatawanan?
6: Wala po. Natutuwa lang po ako kasi nakatawag na naman kami sa iyo.
0: Ikaw, nanay, ano ba ang paborito mong gulay?
6: Talong din po.
0: Ay, say! Same, same. Machi, machi.
5: Sana.
0: Sabi ko sa'yo, parehas talaga tayo nanay ng paborito. Ano bang gusto mo nanay sa talong? Mahaba o maiksi?
6: Mahaba na mataba.
0: Parehas pala tayo nanay ng gusto. Gusto ko din ng mahaba na mataba. Oo. Siyempre, di ba, kung kunyari isang talong lang yung binigay sa atin, tapos maliit pa, eh anuhin natin yun?
6: Oo nga po.
0: Ipukpuk ko na lang yung sa ulo ko kung gano'n nakaliit. Kaya dapat...
6: Abaw na lang.
0: Sige,
6: wala na po pag pinukpuk nyo.
0: Oo. Pero dapat gusto ko nga na yung talong na malaki at mataba. Sige, Nanay Carol. Bumati kayo, Nanay Carol.
6: Sige po. Binabati ko yung aking mga kasamahan dito, dalawang chicks.
0: Wow, may chicks pala dyan.
6: Saka dalawa yung binata doon sa kabila naming ubo.
0: Uy, may binata rin.
6: At pasigilong sila. Kayo nag-aulan. At saka binabati ko yung family Moral, family Mutya, saka family Ilacerna. At saka binabati ko po yung taga pamana ng Agusaya.
0: Sige po, sino ba po yung babati ninyo?
6: At saka yung nakikinig sa buong landing kasi nakikinig sila sa iyo, ma'am.
0: Wow!
6: Marami kami nakikinig dito.
0: Uy, mga taga-barangay, ay ano yun, sityo landing ba yan, nanay? Sityo or barangay?
6: Sityo landing po, sityo barangay landing. Kami ng Agutaya.
0: Barangay Agutaya. Opo. Ayan, good afternoon po sa inyong lahat.
6: Opo.
0: Yung mga taga-sityo landing, ha, inuulan kayo dyan. Dapat kumain kayo
6: Opo.
0: Ng talong na malaki.
6: Kumain sila ng talong na mataba, na mahaba.
0: Dapat lang, dapat para mabusog. Ayan.
6: Ma'am, mag-request na po kami.
0: Sige po, nanay, request po kayo.
6: Pwede mag-request ng anak.
0: Anak?
6: Ni Freddy Aguilar.
0: Ni Freddy Aguilar. Okay, sige po, nanay, papaplay po natin yan, nanay.
6: Sige po.
0: Thank you, Nanay Carol. God bless.
6: Salamat po. God bless you.
0: Okay po. Kayo ba, mga katropa? Ano bang paborito niyong gulay? Kasi sa amin ni Nanay Carol, same kami ng paborito ni Nanay Carol. Ang paborito namin yung talong na malaki at mataba. Eh kayo naman, depende naman yan sa inyo kung ano yung request nyo. Kung ano yung mga gusto ninyo, di ba? Okay, syempre, binabati ko nga pala dyan sa bayan ng Brooks Point, si Kuya Boots. And syempre, si DJ Baloko. Good afternoon po sa inyo dyan, ha? Sa Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan. Hello po! Good afternoon!
7: Good afternoon!
0: Hello! Nanay Maan! Uy, nanay, nung nakaraan pupunta sana ako dyan sa inyo, nakalimutan kong itanong kung ano yung full name ninyo. Kasi sabi ko, pupunta ako ng ospital, hindi ko naman alam yung full name ni Nanay Maan.
7: Nakalabas na rin ako.
0: Ay, nakalabas ka na. Ay, thank you, Lord. Yay! Wow, talagang mataano talaga si Lord. Magaling talaga si Lord gumalaw.
7: Magpapasalamat pala ako dun kay ano, kay Joshua. Dibira na nag-message na magpagaling. Maraming salamat.
0: Yay! Thank you po sa mga nag-pray.
7: Sa mga nakinig na ano, na pinag-pray ako. Gumaling din ako.
0: Yay! Thank you, Lord! Magaling na si Nanay Maan.
7: Salamat ako sa mga gawin kay Lord, pati sa inyo, pati kay Joshua na nag-dibira. Ano na message na magpagaling ako.
0: Yeah. Kamusta po nanay ang lagay ninyo?
7: Yung ano na na-affection sa akin yung pa-accord at makalakad pa maayos.
0: Ay, hindi pa po kayo makalakad na maayos?
7: Oo. Pagtapos yung mga kamay ko, parang walang lakad na may bahating awak na ano mo ba
0: yun.
7: Pati yata sa lips, hindi na makahawak.
0: Ay, hindi na makahawak. Ay, nako. Pero okay lang yan, nanay. Makaka-ano yan? Makakatawag nito. Makaka-recover din yan.
7: Ay, nako. Mabuti pa. Mabuti nga. Nagkatawa-tawa na rin ako ngayon.
0: Siyempre naman, nanay. Pilipino tayo eh. Alam mo yung mga Pilipino, kahit na may binaha-baha na yan, nawala na ng bahay, nasunugan. Masayahin ang mga Pilipino. Kaya ano lang yan, nanay, para gumaling ka kaagad, dapat palagi ka lang tumawa at maging masaya.
7: Pati nga yung ano, pati nga hindi nagtabing yung ano ng mukha.
0: Kaya nga, di ba ganun yung nanay yung iba? Kasi yun yung tatanong ko sa inyo nung nakaraan. Kasi yung tatay ko, nanay, ngayon stroke din. Pero gumaling na din naman siya, nakakalakad na siya. Pero half talaga ng body ng tatay ko, hindi na naibalik. Kumbaga, anong tawag nito? Yung lakad niya hindi pantay. Pero nakakalakad na po siya. Tapos yung salita niya straight na din. Pero dati nagbaliko din po yung bibig nun eh.
7: Namamanhid.
0: Pero praise God, nakalabas na po kayo. Oy, mabilis lang nanay ha. Ibig sabihin, kumbaga mild stroke lang talaga yung naano nyo. Kasi, di ba po yung iba talaga matagal?
7: Oo, ayaw ko pa nga sana magpadala ng hospital. Kala ko normal lang yun. Pala normal.
0: Pero at least, di ba, naka-ano po kayo agad, naka-recover. Kailan nga kayo nanay nadala ng hospital?
7: Monday ng hapon.
0: So matagal-tagal rin pala talaga. So 1 week.
7: Oo. Saka nagpapasalamat pala ako sa mga doktor na nag-alit ako, nag-tulong sa akin kung mag-alit ako. Lalo na ay Dr. Lagan, patingan si Dr. Lemlen Silong na siyang doktor. Sana tupat sa mga at mga nurse na nag-alit.
0: Ayan. Thank you po sa lahat ng mga umalalay kay Nanay Maan dyan po sa ONP. Kaya nga po.
7: Kaya nga. Mag-ano doon is lahat yung magkatapan.
0: Sige po, Nanay. Ano po request ninyo?
7: Yung ano lang, yung after all this year.
0: At saka po?
7: Journey.
0: Yes. Journey. After all this year, at saka journey.
7: Yeah.
0: Okay po, nanay. I love you too, nanay. Maan. God bless. Magpalakas po kayo. Magpagaling kayo. Okay po. Sige po. Sige po, nanay. Uy, magaling na si Nanay Maan. Congratulations! Talaga naman ito yung sineselebrate talaga natin kapag merong gumagaling sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, masayang-masaya kami, Nanay Maan, dahil nakalabas na po kayo ng hospital. Hello! Good afternoon! Yuhu!
8: Good afternoon po!
0: Good afternoon!
8: Ganon din sa'yo, ma'am.
0: Yes, parang masayang-masaya na yung kausap ko ngayon, ah.
8: Thank you, ma'am.
0: Parang masaya ka na, nanay, ah. Ganado na, ah.
8: Hindi pa rin, ma'am, gaano.
0: Pero at least, nanay, kumpara nung nakaraan na nag-usap tayo, paus ka pa.
8: Opo, pero ngayon, hindi na rin.
0: Yehey, magaling na rin si nanay, Lulia. Talaga yung aking mga nanay, magagaling na.
8: Salamat po, ma'am.
0: Yes. Kamusta naman kayo, nanay?
8: Medyo na rin po, ma'am.
0: Ayan. At least, diba, sabi ko sa inyo, magpalakas kayo, kumain kayo. Talaga, makakatulong talaga yan sa inyo, nanay. Sa ngayon po, ano, kamusta naman yung, ano, yung inyong apo? Nakausap niyo na po ba?
8: Dito na po siya.
0: Wow, galing! Buti na lang umuwi na din siya. Thank you, Lord. Dahil wala na masyadong problema si Nanay Lulia.
8: Nakauwi na po, ma'am. Doon ba sa auntie niya pala nagtago?
0: Okay lang yan, nanay. Baka nagtampo-tampo lang yan si Aisa. Na ano na eh, syempre.
8: Nagtampo na talaga.
0: Oo, nanay. Kailangan lang yan, nanay. Ano, huwag ka lang laging magalit. Tapos kausapin mo lang siya. Tapos tanong-tanongin mo lang siya, nanay. Naku, anong problema? Ganyan. Kasi syempre, ano lang yan. Baka kulang lang yan, nanay, sa ano, sa lambing.
8: Ma'am, sa totoo lang, kahit tanungin mo yung kapitbahay namin, hindi ma'am ako nagkulang sa kanya ng paalaala o sa lambing. Kaya lang ma'am ang nagkulang sa akin ng pagmamahal.
0: Ganun lang talaga yan, nani, kapag yung mga nagdadalaga, yung mga dalagita, medyo ano na yan sila eh, parang kumbaga may mga gusto kasi yan sila na hindi agad-agad natin naiintindihan. Pero at least ngayon, nakabalik na dyan si Aiza. Aiza, thank you ha, bumalik ka na kay Nanay Lulia.
8: Yan nga po ma'am, sabi ko, pag mag-asawa ka ngayon, siyempre ma'am, minor de edad pa ba, ayaw ko pa talaga mag-asawa sila.
0: Huwag muna mag-asawa, okay lang yan, sabihin mo lang sa kanya nanay na ano, na hindi na kasi natin talaga yung nanay mapipigilan yung mga ganyang edad. Hindi na talaga natin yung mapigilan na mag-girlfriend-girlfriend, mag-boyfriend-boyfriend. Kaya ang gawin na lang talaga natin is, lagi na lang talaga silang paalalahanan. And syempre, para makita din na, Aiza, huwag muna mag-aasawa, Aiza, ha? Magtapos muna mag-aral. Para mas, alam mo, Aiza, yung boyfriend-boyfriend mo na yan. Naririnig niya ba ako, nanay? Malakas ba yung radyo mo dyan? Ayan, sabihin mo, pakinggan
8: niya. Halika muna.
0: Sabihin mo, tawagin mo, nanay.
8: Tawagin muna. Halika, Rosa.
0: Aiza, tawagin mo si Aiza.
8: Aiza!
0: Ayaw lumapit.
8: Sandali lang, ma'am. Oh, kausapin mo.
0: Ayan. Aiza, buti bumalikan na kay nanay.
8: Opo.
0: Oh, anong naisip mo? Bakit bumalik ka kay nanay? Naawa ka kay nanay?
8: Apo, ma'am.
0: Oh, di ba sabi ko sa'yo, love ka ni nanay eh. Ano lang yan, kapag kunyari nagtatampo ka lang kay nanay, kaya ka umalis. Nagtampo-tampo ka lang.
8: Apo.
0: Ay, okay lang yan na magtampo-tampo, normal lang naman yan. Pero huwag ka muna mag-aasawa, ha? I-chat mo lang ako kapag kunyari may problema ka, i-chat mo lang ako. Di ba nagka-chat na tayo dati nung nakaraan?
8: Apo.
0: Oh, i-chat mo lang ako pag may problema ka. Kung hindi ka naiintindihan ni nanay, ako na lang kausapin mo. Ako na lang magpapagalit kay nanay pag hindi ka niya kinakausap, okay? Huwag ka na maglayas-layas, ha? Huwag ka na mag-alis-alis. Kawawa naman si nanay dyan. Matanda na si nanay, Tapos iwanan mo lang siya. Uy, magtapos ka mag-aral, ha? Alam mo yung boyfriend-boyfriend mo na yan. Okay lang yan. Normal lang yan. Pero, dapat magtapos ka mag-aral. Tsaka maraming lalaki dyan. Diyos me yung marimar. Huwag ka muna mag-aasawa, ha? Pag talagang nag-asawa ka, Aiza, pupuntahan talaga kita dyan sa, batara sa kukurutin ko singit mo. Huwag ka muna mag-aasawa, ha?
8: Sabi ko nga, kahit ba, hindi ko rin ba, ma'am, pinagbabawalan mag-asawa. Kung ano ba, ma'am, sa edad, ito 14 pa lang, ma'am.
0: Huwag muna, nanay, huwag muna mag-aasawa. Magtapos muna mag-aral. Kasi sayang
8: kaya
0: naman.
8: Kaya nga, sabi ko, kung mag-asawa ka, sigurado lang, mawag ka ba ng BW? Kasi 14 pa, bago nag-aaral pa, iskolar pa ng 15.
0: Sayang naman yung scholar, di ba? Pagtapusin na lang muna mag-aral. Huwag muna. Okay lang. Siguro nanay, huwag muna lang siya. Ito. Talaga sa totoo lang ito, ha. Nangyayari kasi talaga to eh. Hindi na natin talaga mapipigilan yung mga dalagita, mga binatilyo na mag-boyfriend-boyfriend, mag-girlfriend-girlfriend. Pero payuhan talaga natin yan araw-araw na huwag talaga muna mag-asawa. Kasi mahirap. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, magsisisi talaga kayo. Marirealize nyo lang yan na napakahirap mag-asawa kapag yung anak ninyo wala nang magatas. Aroy! Sinasabi ko sa inyo.
8: Yes, ma'am.
0: Napakahirap.
8: Kaya ma'am, nagtampo. Kaya nagtampo, ma'am. Pinagbawalan ko. Huwag mo na mag-boyfriend na yan. Sabi ko, yung lalaki, yan lang yan sa tabi-tabi. At saka, yung lalaki, gusto ko, ma'am, hindi rin ba sabi na mag-asawa sa kanya. Mayaman, siyempre, mahirap din kami. Yung tama lang ba, ma'am, makakain ka ng dalawang beses sa isang araw.
0: Ay,
8: pero
0: hindi ako,
8: ma'am, wala nanay, pa ba, lang.
0: Nanay, hindi ako magpayag kung dalawang beses lang ako magkain. Ako talaga, sabi ko talaga sa asawa ko, hindi mo ako mapakain ng dalawang beses lang. Dapat yung kain natin, 4 times a day. Dapat 4 na beses ako kumakain. Pag 2 beses lang, ayoko. Maghiwalay na lang tayo kung 2 beses mo lang ako pakainin. Hindi ako magpayag.
8: Lalo na, ma'am, ito ngayon, magiging mapangasawa niya kung sakali.
0: Oh, wag muna mag-asawa. Oo. Okay lang yan, nanay. Okay lang naman yan, nanay, na walang-wala talaga ang tao. Normal naman kasi talaga yan. Pero ang hindi normal, yung mag-asawa agad ng 14. Ay, Diyos ko. Sinasabi ko sa inyo kasi kapag nag-asawa yan ng 14, nanay, pag kunyari, pinayagan na natin yan mag-asawa ng 14, tapos nabuntis, ito talaga sinasabi ko, hindi lang kay Aisa, kundi sa lahat ng kabataan, napakahirap, Diyos me. Napakahirap magkaroon ng anak. Lalong-lalo na wala tayo ipapapampers, ipapagatas, aruy! Pag na-hospital, wala tayong pera. Huy, Diyos me. Kaya huwag muna talaga mag-asawa.
8: Ang pagsisisi siya huli talaga.
0: Yes, tama. Ako talaga, ay nako, Diyos mio, Marimar, anak ni Inday. Pero ano nanay, wag mo na lang siya laging pagalitan. Payuhan mo lang siya kasi the more kasi sa mga kabataan talaga ngayon, iba talaga sa generation nung mga dati-dati pa kasi ngayon ang mga kabataan konting pagalit lang ay talagang nagmamaktol. Pero ngayon ang pinakamaganda talaga diyan para hindi siya magrebelde nanay, kausapin mo lang siya. Wag mo siyang araw-araw pagalitan. Kausapin mo lang siya kung anong problema, ganyan para nagkakaintindihan.
8: Pinakausap ko na ba yan, ma'am? Ayan. Sabi ko sa kanya, Aisa, sa totoo lang, hindi ako tutol. Pag halimbawa gusto mo na talaga, pero pili-piliin mo rin yung medyo-medyo, huwag yung kulang-kulang. Sa totoo lang, ma'am, kahit hindi ako ma'am makakain, basta makakain lang si Aisa. Kahit hindi ako makakain ang masasarap, basta makakain lang siya. Pero nagawa niya pa rin ako traitorin.
0: Hindi naman yun na may taray. Huwag ka na magalit, nanay. Ano lang yun? Nagpapalambing lang sa'yo. Kailangan nyo lang mag-usap ng maayos. Huwag ka na magalit, nanay. Nahahigh blood ka na naman eh. Kumalma, inhale, exhale. Ganun lang, nanay. Huwag ka na magagalit. Kausapin mo lang yan si Aisa. Huwag ka nang palaging magalit, okay? Pag may problema ka, nanay, tumawag ka lang.
8: Sige po. Pwede kahit wala kang programa, pwede kitang tawagan?
0: Oo naman, nanay. Walang problema sa akin kung tawagan mo ako kahit wala akong problema. So, programa. Kung gusto nyo magkausap tayo, sige, magkausap tayo.
8: Si Gerald Galis ba, ma'am? Gusto ko makuha yung number niya.
0: Si Gerald Galis, e-text ko na lang sa inyo ang number ni Gerald Galis ngayon. Di ba na-text ko na yun, nanay, sa inyo?
8: Wala pa nga.
0: Hindi, na-text ko na yun yung nakaraan, dalawang beses.
8: Wala po, ma'am.
0: Sige po, nanay. I-text ko na lang po ulit sa inyo ngayon.
8: Sige. Mag-request lang po, ma'am, ako.
0: Sige po. Ano po request nyo, nanay?
8: Yung bulagawang pag-ibig.
0: Bulagang pag-ibig.
8: Akala mo lang yun.
0: Bulag ang pag-ibig. At akala mo lang yun. Sige, nanay. I-play po natin yan, ha?
8: Asa kayong problema po.
0: Problema? Ay, talaga ang problema, hindi talaga natin yan maaalisin. Mahirap.
8: Yan na nga po, ma'am.
0: Sige po.
8: Sige, salamat po, ma'am.
0: Okay, nanay. God bless. Okay po. Sabi dito ni Ma'am Che, ako DJ sa gabi lang kumakain ng rice. Akala kasi nila masarap ang buhay, merong asawa, OMG. Ako talaga sinasabi ko sa inyo, napakahirap po talaga mag-anak sa panahon na ito. Kapag wala kayong magandang trabaho, wala kayong magandang ipapakain sa anak ninyo, wala kayong magandang buhay, ako talaga sinasabi ko, wag muna kayong mag-aasawa. Kasi napakahirap, mga katropa natin, yung kunyari, merong sakit yung mga anak natin, tapos hindi natin alam kung saan natin sila dadalhin. Syempre, no choice tayo. Dahil syempre, mga mahihirap lang tayo, wala tayong kakayahan magpa-private hospital, dadalhin natin yan sa ospital ng Palawan. And then, pag nangyari, pag natagalan yung process sa ospital, kasi syempre, public hospital ito, medyo matagal, it takes 2 hours to 3 hours bago ka magkaroon ng pwesto doon sa loob ng ER nila. And ano yun, understandable yun, mga katropa natin, kasi may mga pinapriority talaga yan sila doon. So, ngayon na mangyayari, ganyan, mahirap talaga. Mapaypay, walang electric pan, siksikan, ano pa ba, hindi lahat ng gamot is available. Basta napakahirap talaga. i-compare na lang kung tayo ay may kakayahan, may pera, may ano tayo, may pwede tayong pagka, ano tawag nito, pwede tayong mag-private hospital. And then, pag nag-private hospital tayo, lahat available. Kasi meron tayong pera, wala, meron tayong ipapanggastos. Diba? Kaya lagi nyo iisipin talaga na number one talaga, wag na wag muna talaga kayong mag-aasawa kung hindi pa kayo sigurado. And especially kung yun yung mga partner ninyo is irresponsible, yung mga partner ninyo na chok-chak lang yung gusto, ay! Sinasabi ko sa inyo, napakahirap. Kung ang gusto lang is magbikaka kayo dyan, pagtapos nyo magbikaka, iiwanan kayo, doon nyo lang marirealize, masasabi ninyo, sana pala hindi ko na lang ginawa. Eh, pero huli na. Nangyari na, ba? Diba? Kaya, pag-isipan yung mabuti. Sa amin naman ito is payo lang kasi kami yung nandito ngayon, kami yung nakaka-experience, kami yung nakakaalam kung gaano kahirap, kaya pag-isipan nyo rin mabuti. And syempre, good afternoon muna kay Ate Mylene Lai, no? Kay Tita Let Venluan, kay Ma'am Grace, Happy Monday DJ Girlicious, at sa mga katropa po natin. Kay Sir Ding, salamat Sir Ding sa pag-share. Kay Daryl Bert, good afternoon DJ Girlicious, pabati po ang public market ng Brooks Point. Talagang market day today. FCB Brooks Point, Palawan, Darit Bert, ang mabait birthday niya this night. May 9. Advance happy birthday sa'yo. Pa-play ng kantang Cupid by 5050 Twin version at I Look to You by Masaka Kids Africa. Kotropang Ken, Cupid by 5050 at I Look to You by Masaka Kids Africa. Thanks po para mapakinggan ko. Ayan. Pag hindi ito na-play, sisihin natin dito si Ken tsaka si James. Dalawa yan sila. Dalawang itlog yan dito sa loob. Ewan ko na pag hindi pa yan talaga na play. And syempre kay Daryl Bert, good afternoon again ha. Kay Sir Ding DJ Girly, pa shout out kay Mandari Jan sa Sitio Libdong, Iraan, Rizal, Palawan. Bukas na ako tatawag DJ kasi maingay tong naglilinis ng drainage. Di masyadong marinig, pa request lang ako ng song Mahal Kita by Renz Verano. Okay. Alright. And kay Jonard Pineda, gandang hapon, katropang girly, aking mahal na DJ Girlicious. Grabe talaga. Yung mga gusto ko, pag unang bungad pa lang, mahal ka na agad. Watching from Barangay Teretean, Nara Palawan, pakashoutout muna yun ng Pineda family na nakikinig sa iyo na inyong programang X-Rated. Good afternoon po dyan na sa family Pineda. And syempre, batiin ko rin nga pala yung family Jorte, family Lindog, family Palete, family Colde, family Marunding dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan, especially dyan po sa Barangay Ipilan at Barangay Mambalot. Good afternoon po sa inyong lahat dyan, ha? And syempre, yung mga SK Kagawad ng Barangay Mambalot, Brooks Point, Palawan, syempre, sa panguna ng kanilang punong barangay. Kay Kapitan, nakalimutan ko yung pangalan ng Kapitan na kailaw po dyan kay Kapitan. And syempre mga katropa natin, magko-commercial muna ako para bigyang daan ang lahat ng inyong mga request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated.

0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
5: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
6: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: XFM.
0: XFM.

At syempre, nagbabalik pa rin po ang programang X-Rated. Mga katropa natin, ako pa rin pong inyong makakasama ngayong hapon. DJ Girlicious, mga katropa natin, ngayong araw ng Lunes. Grabe no, napakabilis ng araw. Parang kailan lang. And syempre, good afternoon muna kay Sir Bobby Balami. Good afternoon, katropang girly. Nanunood habang abang ng bus Rojas pauwi ng Puerto. Huwag ka na umuwi, dyan ka na lang sa Rojas. Bobby Balami. Huwag ka na umuwi dito sa Puerto. Maulan ba dyan? Bisita lang, katropang girly. Ay, hindi ko naman din tinatanong kung nag-ano ka dyan sa Rojas. Ayko! And syempre, good afternoon kay Sir Christopher Lozada. Good afternoon, katropang girly. Ganda. Oy, ano ba? Kainis ka naman. Babati yung family Lozada, Ariola Garbosa at Algopira. At pa-play ng awiting Sa Piling Mo by Bing Rodrigo. Ang dami talaga nag-request Sa Piling Mo. Sa Piling Mo. Kung sinapak kita, charot. At syempre, good afternoon kay katropang Jonard, aking mahal. Oy, talaga naman. Buti ka pa, mahal. Paki-shoutout muna kay mama niya si Jonna Pineda at ganun din. Syempre, sa aking kapatid kay JP Pineda at ganun din. Syempre, sa aking papa kay Jesse Pineda. Yun lang po. Ayan. Sana all kompleto ang pamilya. And syempre, sa lahat po ng mga katropa natin dyan, ready na ba kayo? Ready na din ako. Wait lang. Hindi ba pala ready? Sa mga katropa po natin dyan na nasa bahay, nasa trabaho at bumabiyahe sa oras na ito, kumakain or kung ano man po yung mga ginagawa ninyo, magkukwentuhan na tayo mga katropa natin, kaya laksan-laksan nyo na po ang inyong mga bus. May pa-bus? Ang inyong mga sound system, radio. Ay, sana all may pa-sound system. Ano yan? Kasal, may pa-sound system. Kasi meron nagsabi dito, may nagpapa-sound system daw sila kapag program. Para ako mabibilaukan, kasi kumain ako ng cereal. Wow, may pa-cereal. Uy, ulan daw sa Singapore. Ma'am Che, buti pa dyan umuulan. Dito din eh. Pero maambon lang pala dito sa amin. Pero yung degrees namin kanina, parang nasa 39 degrees Celsius ata ang Puerto Princesa. Pero umulan. Kay Baby Cell Bucaril Jose, good afternoon DJ Girly. Paki-shoutout po ang aking anak na si Zia at John Ray Sabas from Batarasa, Palawan. Kaya naman mga katropa natin, magkukwentuhan na po tayo.

Kailangan ba? Kapag ganito ang boyfriend. Hi guys! Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mary. Akala ko dati ay napakaswerte ko sa boyfriend ko. Kasi napaka-clingy niya. At yung tipong kahit saan ako pumunta ay palagi niyang gustong kasama. Minsan kahit may pinupuntahan akong kasal ay palagi siyang imbitado. Pupunta siya kahit nasa labas lang siya ng reception. Basta ang importante ay kasama siya. At magkasama kami palagi kahit saan man ako pumunta. Pati sa mga lakad ng kaibigan ko ay palagi siyang sumasama. Hindi naman siya nang aaway o di kaya'y nanggugulo. Pinapayagan niya naman ako palaging umalis. Walang problema sa kanya kung time ko sa friends ko basta't kasama siya. Tahimik lang siya sa mga gatherings. Hindi masyadong kumikibo o nakikipagsalamuha. Nakikinig lang at walang sinasabi na kung ano-ano. Pero kita ko naman sa kanya na basta masaya ako ay masaya na rin siya. Wala din daw siya masyadong barkada kaya introvert siya. Sa una ay parang kinikilig pa ako kasi feeling ko mahal na mahal niya ako. Yung tipong ayaw niya akong mawala sa paningin niya. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang umiikot na lang ang mundo niya sa akin. Wala na siyang sariling lakad, walang sariling space. O wala rin siyang kinakausap na ibang tao maliban sa akin. Parang ako na lang yung buong buhay niya sa araw-araw. Kaya minsan, naiinis na din ako kasi as a girl, na gusto ko rin magkaroon ng me time ay hindi ko na magawa dahil palagi siyang nakabuntot. Medyo nag-worry na din ako sa part na nag-resign siya sa trabaho niya kasi malayo daw siya sa akin. Lumipat siya ng work para lang mapalapit sa building na pinagtatrabahuhan ko. Para palagi daw kaming sabay na kumain. Pumasok at umuwi galing trabaho. Kaswitan pa ba ang tawag doon? Mas pinili niyang mapalapit sa akin kesa magstay sa company na merong malaking sahod at magandang posisyon. Ngayon kasi hindi pa kami nag-aaway talaga. Puro na lang kami lampingan at puro kasiyahan. Na parang punong-puno kami ng pagmamahal sa isa't isa. At ang kinakatakot ko po baka bandang huli ay lahat ng effort niya na makasama ako lagi ay baka pagsisihan naming dalawa. Na baka meron siyang tinatagong red flag na hindi niya pa pinapakita sa akin. Iniisip ko na lang na baka ganito ba talaga ang ugali niya? O nagpapakitang tao lang siya para magpa-impress sa akin. Sabi nga nila, mga katropa natin, kapag puro lambing at walang pag-aaway, ay hindi nagtatagal ang isang relasyon.
Gusto ko lamang po sana humingi ng advice sa inyo. Kung healthy pa ba ang ganitong relasyon? Yun lamang po. At maraming salamat.

0: girl, pakitingin daw yung number ni Cap Evangelista ng Iwahig. Thanks. I know, James. Kunin mo daw yung cellphone dito, be. Tapos pakipa-check kay Ken yung number daw dito ni Kapitan Evangelista. Tapos pakichat daw kay Sir Louie. Check mo dyan sa may contacts. Tanong mo si Ken. Hello?
1: Hello po, ma'am.
0: Yes, Ate Noor ba? Pakuha ko ng cellphone dito.
1: Ma'am, diba wala namang kurente.
0: Di ba tinawagan nyo si Cap Evangelista kanina? Kilala nyo? Ate Norma, wait lang, ha? Walang kuryente. Paka-check dyan. Tingnan mo dyan sa may text or sa call kung saan dyan. Pag wala dyan, baka dito sa isang cellphone. Ate Norma, magandang hapon!
1: Magandang hapon din, ma'am. Wala naman kaming radyo.
0: Wala kayong radyo! Walang kuryente?
1: Wala naman, ma'am.
0: Brownout na naman ang Rizal. Bakit naman palaging brownout na lang ang Rizal, no? Kung walang signal, brownout. Complete package. Napakagaling. Ang galing-galing talaga. Tapos kung walang brownout, kung walang signal, low bat. Di ba ganun lang yun? Pili lang yan sa tatlo. Kung walang signal, walang kuryente, low bat ang cellphone. Hindi naman na-charge ang radyo. Ay, Diyos mayo. Kamustahan naman natin, Norba?
1: Okay lang, ma'am. Maulan.
0: Maulay! Sana all inuulan. Ang buhay ni Ate Norba ay basang-basa sa ulan.
1: Yun ang request ko, ma'am.
0: Anong request ma'am mo? Basang-basa sa ulan.
1: Yun na yun. Sige, ma'am.
0: Ay, sana all. Basang-basa sa ulan. Ba't ka tumatawa?
1: Wala lang, ma'am. Masaya
0: wala ako lang. Siyempre, alam ko naman, masaya ka talaga, lalo na't pag umuulan. Alam ko na yan, Ate Norba. Kunyari-kunyari ka pa, ha? Oh, sige na,
1: sige na, ma'am.
0: Yun lang yung request mo? Basang-basa sa ulan?
1: Opo, ma'am. Yun lang po.
0: Final na. O, sige na. Mag-ano ka na dyan. Mag-ingat ka, ha? Baka mabasa ka ng ulan.
1: Sige, ma'am.
0: Baka magkasakit ka. Oy. Baka ano ang gusto mong... Huwag kang magpapabasa ng ulan, ha? Oh.
1: Hindi ako magpapabasa. Hindi ako magpapabasa, ma'am.
0: Sana all ayaw magpabasa ng ulan. Oy, at least nadiligan ang iyong mga halaman. 'Di ba? Sa sobrang init ng panahon. Tapos biglang umulan at nadiligan ang halaman ni Ate Norba. Sige, Ate Norba, thank you, Ate Norba, ha. Okay, God bless. Sige po. Ewan ko naman sa inyo. Siyempre, kapag umulan, malamang nababasa ang halaman. Ewan ko na lang talaga sa inyo kung ano man iniisip ninyo. So, dito sa ating letter center. Alam nyo, minsan kasi ang tao, kapag hindi nag-aaway, naghahanap ng away. Ewan ko naman kasi talaga. May mga tao lang kasi talaga na pag kunyari, walang away, gusto ng away. Pag nag-aaway, gusto ng katahimikan. Gusto daw ng peace of mind. Gusto daw, ayaw daw makipag-diskusyon. Yan, kayo. Ewan, ako kasi talaga, ako mabait talaga ako eh. Hindi ako nakikipag-away. Kapag may mga away, ako talaga maintindihin.
2: Hello?
0: Yes po, hello, good afternoon.
2: Maganda hapon po.
0: Sinisipon ako. Hello po! Good afternoon!
2: Hello, magandang hapon po.
0: Ay, parang bagong gising.
2: Hindi, bagong gising. Galing sa Trangkaso. Ginatrangkaso.
0: Aroy, hanggang dyan lang muna yan sa Sityo Sigpit ang Trangkaso. Ha? Huwag muna maglipat dito sa puerto. Huwag munang tatawid. Dyan lang muna. Mahirap magkasakit.
2: Hindi, mahirap sa taong maganda katawan.
0: Ganun talaga. Kaya dapat, di ba, sabi ko sa'yo, palagi kang uminom ng vitamin C. At saka palagi kang, kailangan mo at i-dye ng kispirin at yakapsul. Oo.
2: Wala ng kispirin. Yakapsul.
0: Ay nako, bakit naman naubos ang kispirin?
2: Wala ng yakapsul.
0: Ay nako. Tawagin mo nga dyan yung ano, yung magandang babae.
2: Ano?
0: Yung magandang babae. Oo.
2: Yung magandang babae.
0: Tatanungin ko bakit naubusan ng kispirin at yakapsul.
3: Ingay-ingay mo.
0: Galit yarn. Bakit daw naubusan ng yakapsul at kispirin? Ganda. Ha?
3: Maraming stock. Hindi lang
0: yan naman. Talaga naman eh. Pinabayaan mo na naman si ating Itay.
3: Tuloy ito, may... Pinabayaan ko ito noon pa.
0: Ay! Talaga naman oh. Sana all. Sana
3: mo. Hindi na ako nakalimang anak. Kung pinabayaan ko, isa pa lang.
0: Kung pinabayaan mo, hindi ka na nakalimang anak.
3: Oh, hindi ako nagkaroon ng limang anak. Kung pinabayaan ko, dapat. Yung wala pa lang kaming anak, pinabayaan ko na.
0: Kaya pala hindi ka nagpabaya sa anak.
3: Oh.
0: Pero napabayaan mo daw kasi hindi mo daw nabigyan ng kispirin at yakapsul. Ayan, tuloy, nagkasakit.
3: Ay, hindi. Ano na rin kasi yung panahon, hindi pa tanda na, pa-adjust-adjust na rin po
0: pa-adjust,
3: yan.
0: Pa-adjust-adjust. Dapat mamaya, bigyan mo ng kispirin at yakapsul para gumaling na bukas.
3: Mamaya, magbukod ka, kwarto.
0: Ayan ha, Ate Day, mamaya daw. Bibigyan ka daw ng kispirin at yakapsul.
3: Oh, para bukas.
0: Ayan, para bukas magaling ka na daw.
3: Kasi yung yakapsul na yan, kahit matinding lamig, magpapawisan siya.
0: Oh, at least, di ba, pag pinagpapawisan kapag may trangkaso, gumagaling kinabukasan.
3: Opo, at saka kahit anong lamig, papawisan agad siya.
0: Di ba, talagang gagaling yan kinabukasan. Kaya dapat ganun. Ayan, sinasabi ko na eh. Sa Rizal, brown out. Dito naman sa Sigpit, brown out naman yung radyo.
2: Lubat na radyo, dalawang araw walang init.
0: Ay, ganun, naka-solar pala. Oy! Oy!
2: May bagyo?
0: Oy, wala. Walang bagyo. May bago.
2: Seryoso?
0: Wala nga. May bago. May bago na siya.
2: May bago na. Eh, bahalain yan. Ibang tanong ko, iba rin yung sasagot.
0: Wala. Walang bagyo.
2: Bakit nalakas ang ulan tsaka kulog?
0: Ano lang yan? Ano bang tawag dito ha? Yung, may tawag dito eh. Kalimutan ko na eh. Sandali. Isipin ko muna. Mga 10 years. Balikan na kita mamaya saglit.
3: Pag sa labas, may ulan. Pag sa kwarto, may bagyo.
0: Ayan na. Sinasabi ko na kasi. Bakit naman kasi may bagyo. Tapos may ulan, may kulog pa.
2: Tapos? Ano nangyari?
0: Ayun na. Ay, di nagkasakit na.
2: Ay, nagkasakit na. Nasobrahan.
0: Nasobrahan. Ay, hindi pala. Sabi mo na kulangan. Yung pala, nasobrahan. Talaga naman si Ate Hidayo. Iniiba niya talaga yung kwento. Ano ba talaga? Nasobrahan?
2: Seryoso bagay. Nagkakanda-ganda ng tanong. Napunta sa ikon saan sana napunta.
0: Nasobrahan or nakulangan? Saan ba talaga doon?
2: Parehas lang yan. Wala.
0: Asas? Yung totoo.
2: Parehas lang yan. Wala.
0: Dahil wala yan, parehas mamaya magkakaroon ka.
2: Ay, nako, wala yan lahat.
0: Mamaya, ipaparanas sa'yo.
2: Ipunta ko na lang yan sa lahat. Maganda pa.
0: Mamaya, magkakaroon ka ng kispirit at yakapsul.
2: Wala na yan.
0: Meron nga
2: eh. Doon mo na lang binibigay sa iba.
0: Nagsabi na nga kanina. Sabi niya na nga, bigyan ka daw
2: sa iba.
0: Ay.
2: Ibibigay niya din sa iba.
0: Pag nagbigay yan sa iba, sabihan mo lang ako, susugurin natin yan, magdadala ko ng asin at ng bawang.
2: Ano yan, aswang?
0: Oo, aaswangin natin yan. Magdadala rin ako ng yung ano, sabagay, hindi ko na kailangan magdala ng rawit kasi may rawit na dyan. Rarawitin natin yan.
2: Hayaan mo na yan siya, ma'am.
0: Hayaan mo na yan siya. Ah, sige, bumati na kayo.
2: Hindi na ako magbati. Hindi na ako magbati. Ma-request na lang
0: sige,
2: ako.
0: Sige, ano request mo?
2: Masakit sa first time.
0: Masakit sa first time? Masakit ba talaga sa first time?
2: Tsaka ako, an.
0: Tsaka ano?
2: Bilog ang mundo. Kailan ko ba kayo makita ang idol ko?
0: Bilog ang mundo. Eh, sabi mo nga, bilog ang mundo. Alay mo, magkita tayo sa mga susunod na buwan. O, di ba?
2: Pagdating ng panahon.
0: O, pagdating ng panahon. Bilog ang mundo. Pagdating ng panahon. O.
2: Diba? Pag nakita ko talaga ito, mag-blowout to sa akin ng ice cream dyan sa puerto eh.
0: Blowout lang pala ng ice cream kahit mag-blowout pa ng pansit.
2: Talaga?
0: Oo.
2: Pag nasugod ka dyan, mag-pansit talaga.
0: O, magluluto na lang tayo para tipid.
2: Ano yung halo? Karning tao o karning hayop?
0: Karning tao na may karning hayop.
2: Sa, no klase yun.
0: Sa bagay, parehas lang naman yung ugali minsan ng tao sa hayop, kaya same-same na lang kung ano man yung pwede.
2: Ah, ganun pala yun.
0: Ah, sa sige. Akin,
2: pusit na lang.
0: Ah, pusit na lang. Uy, ang sarap nun. Tapos inihaw na pusit. Ay!
2: Adobuhin na lang ka mo.
0: Oh, ayoko na adobo. Inihaw. O di kaya, preening ito. Parang nagsawa na kasi ako sa pusit na adobo, kaya mga prito, ganun. Ay, sarap.
2: Sige na. Abangan mo na lang sa akin.
0: Sa ano?
2: Sa parcel.
0: Ah, sige. Abangan ko dito sa parcel, yun. Ha? Sa LBC.
2: Sige.
0: Okay.
2: Abangan mo na. Magpadya ng aswang.
0: Pupunta ang aswang. Sige, bye-bye. Ingat.
2: Nagkakain ng aswang. Sige,
0: ayan,
2: po. Bye-bye.
0: Na yun. Iwasan mong pagkain ng bawang.
3: Ingat.
0: Bye-bye. Ingat. God bless.
3: Bye-bye. Ingat sa pag-uwi at sa pagtulog. Ingat. Huwag mo nang kalimutan mag-pray bago matulog, ha?
0: Yes. Amen. Hallelujah. Praise the Lord.
3: Sige. Salamat.
0: Okay. Bye-bye.
2: Sige po, ma'am. Sige po. Ingat na lang po, ma'am. Sige.
0: Okay. Napagod ako. Parang paikipag-usap ko sa kanya, parang nakapagod talaga magsalita, no? 1 hour and 30 minutes kang bungak-ngak. Kahit na wala lang kabuluhan yung pag-usapan namin. Talaga naman. Kaya sabi ko, kailan kaya magliit yung bibig ko, ah? Wala na siguro talaga itong chance. Kaya pagdating ko sa bahay, magbungak-ngak din ako. Pagdating ko dito, bungak-ngak na naman. Pero sa totoo lang, napakatahimik yung tao. Hindi ako yung nagbubunga-nga. Hindi ako ay nako talaga. Iniiwasan ko yung mga ganyang bagay. Kasi ano yan eh, nakakasira yan sa mood. So ayun na nga, balik tayo dito sa ano, sa kwento natin ngayong hapon. Tinatanong ni ate kung normal nga daw ba sa isang relationship yung puro lang ganun. Ako ha, siguro kasi dapat balance. Hindi kasi pwedeng puro sweet-sweet lang, puro saya-saya lang, puro tawa-tawa lang. Darating kasi talaga yung time na mag-aaway talaga kayo. Kasi may mga bagay kayo na hindi napagkakasunduan, hindi kayo nagkakaintindihan. Pero syempre at the end of the day, kung pipiliin nyo naman magkaroon ng peace of mind at pipiliin nyo naman na intindihin yung isa't isa, so why not, diba? Pero syempre dito sa ating kwento ngayong hapon, kung normal nga daw ba sa isang relationship ang palagi daw sunod ng sunod sa kanya, ginagawa na siyang mundo, ganyan. Siguro normal naman siguro sa isang relationship na magkasama kayo. Pero siguro bigyan nyo din ng, bigyan nyo ng space yung bawat isa. Like, kunyari, si ate gusto niyang pumunta sa friends niya, sige, punta ka sa friends mo. Pero kung willing naman din siya na isama, so why not, diba? So yung lalaki, nagkakaroon din niya ng personal space. Depende naman kasi yan sa inyo kung paano nyo pag-uusapan, kung paano nyo iintindihin yung bawat isa. Kasi may mga time talaga yan na, kunyari, yung lalaki, gusto niyang umalis lang siya lang mag-isa. Diba, may mga ganun kasi yan, gusto niya na walang kasamang babae. Hindi kasama yung girlfriend niya, hindi kasama yung asawa niya, ka-live-in niya, or kung ano man yan. Gusto niya siya lang talaga, okay, sige, umalis ka, lumayas ka. Pero ang pinaka number one kasi talaga dyan, ako ha, Sana all pinapayagan mag-inom. Oy, pinapayagan ka naman mag-inom. Eh, gusto mo ko palaging kasama. Di wala kang magagawa. Di sama tayo palagi. Wala kang choice, di ba? Alam nyo, minsan kasi talaga, kailangan din ng me time ng isang tao. Kailangan niya rin talaga ng... Parang kumbaga, kailangan ko rin talaga ng kausapin yung sarili ko. Hindi ko kailangan nakasama kita. Na hindi, not all the time na dapat magkasama kayo. Kasi pag palagi kayong magkasama, ako ha, kung sa tingin ko lang, parang hindi naman kayo mag-grow separately. Diba? Kasi may ano yan eh, may mga kwento kayo sa isa't isa na, oh, ganito yung nangyari sa akin ngayong araw. Ganyan. Ganito yung nangyari ngayong araw, pumunta kami sa ganito, ganyan-ganyan, napag-usapan namin si ganito. Pero syempre, minsan kasi may mga usapan, kunyari, may usapan ng babae na gusto puro babae lang. May usapan ng lalaki na puro lalaki lang. Diba? Ano? Hindi ko nababasa. Para kasi may OFW dito na naka-video call. Send muna ng ano, send ano muna ako ng 3K. Bagsak presyo 1.5. Ayan, syempre sa ka-video call daw dito. Sa mga nag-video call dito na OFW, talaga naman, ano yun? Ayan ha? So yun ang sinasabi ko, kailangan nyo magkaroon ng me time para sa isa't isa, para mag-grow kayo separately. Kasi kapag palagi kayong magkasama, para hindi na kayo magkakaintindihan yan. Hindi na kayo, alam nyo yun, may mga sari-sarili kasi kayong version ng kwento, may sari-sarili kayong mga pangyayari sa buhay nyo na kailangan hindi all the time is may kasama kayo. At all the time is nandyan yung mga partners ninyo. Kasi kailangan may mga nare-resolve din kayo sa mga sarili ninyo na mga problem na kayo lang din talaga. Kasi kapag palagi din kayo nagre-rely sa mga partners ninyo, pag palagi kayo nagre-rely sa mga partner ninyo, parang hindi na kayo mag-grow separately niya. So dito sa letter center, kausapin mo na lang yung boyfriend mo para malaman mo kung ano yung magiging actions, kung ano yung magiging sunod na step na gagawin ninyo sa isa't isa. Kasi hindi naman din reason na makipaghiwalay ka dahil lang sa ganun. Di ba parang napaka-green flag na nga ng isang lalaki na ganun na sinasamahan ka. Pero kausapin mo lang naman siya. Wala namang masama kung mag-uusap kayong dalawa. Wala namang problema na hindi na pagkakasunduan pag nagdinadaan sa magandang usapan at hindi nagsisigawan at hindi nag-aaway. So, ayun lang mga katropa natin. Syempre, may nagpapabati pa dito ng I Love You Daw from Frank Rieto Vito Venluain. Ayan, talaga naman super supportive. Wala tayong magagawa dito. Ano? Basahin mo o basahin? Basahin ko daw I Love You from Frank Rieto Vito Venluain. Syempre, sa napakagwapo kong asawa. Talaga naman, wala nang masarap na, gwapo pa. Ano pa ba sasabihin ko? Wala na. Ayan, mga katropay natin. Ngayong hapon, maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa atin. Sa lahat ng mga nakinig, nakipagkwentuhan, nakipagkulitan at tumawag. Again, mga katropay natin, ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, para sa programang X-Rated.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
4: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
10: Mag-Vision X Plus ka!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
11: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus! Softgel Capsule!
11: Vision X Plus! Softgel Capsule!
10: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: XFM.
2: XFM.

0: Sis the Pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito yung siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang tiko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Talagang maaasahan.
21: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
24: XFM.
25: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Santan Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santan Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pace. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
13: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
19: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Supple Plus Gold.
22: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
0: nang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko raw ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
1: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa Laluigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
22: Exciting!
10: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: XFM.
3: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
10: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa, kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3.
18: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
19: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
22: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Ang exciting time sa buong Pilipinas. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
11: Aasintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usapin sa bayan. Aasintado, magbibigay ng mga balita at impormasyon, mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan, at saan mang panig ng mundo. Aasintado, mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Aasintado, makakasama nyo si katropang Alison Salvatos. Dito lamang yan sa pinalakas ng himpilan ng Radyo XFM Palawan. Aasintado!

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon, lalawigan ng Palawan, Luzon, Don Puerto Princesa. Welcome sa ating programang Asintado. Ngayong araw po ng Lunes, ika-apat sa buwan po ng Mayo, taong 2026. Sa hala po natin makakasama sa bahagyang teknikal si katropang Ken Dancel. At syempre, ni katropang Alison Salvatos, Gitwelson, katropang Ali. At syempre na buong pwersa ng XFM Palawan. Ako po inyong lingkod, katropang Mike Escote. Hanggang alas 6 tayo ng gabi magkakasama. At syempre ang programa itrotted po sa inyo yan ng Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Coffee Mix-up, at ng Cess the Pain Capsule. Mabibili po yan sa lahat po ng Yes to Health Clinic natin at sa mga kapartner nating mga butika sa buong Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Live na po tayong napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, narito na ang ating mga headlines ngayong araw na ito. Headlines. Isa pong lalaki na wala po ng malay matapos suntukin dyan na po sa bayan ng Quezon. Headlines. Unang solo parent celebration idinaos po sa El Nido, Palawan. Magkapatid na suspect sa pananaga sa Quezon, arestado. Si Faith Mary Abonhayagan kinuranahan bilang pituin ng Taytay 2026. FPOC at MSWD Brooks Point naghatid ng servisyo karavan sa mga sa barangay Ipilan. Mahigit 100 katao nabigyan ng libreng servisyong medikal at food box. Panibagong datos ng malaria sa Rizal, inilabas na po ng MSO. Kaso nito umakyat na sa mahigit 400. Ilang benepisyaryo maaaring tinutulan ng mungkahi ni Senator Erwin Tolfo na buwagin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4P. Headlines. At mga magsasaka sa sityo Tagbarongis sa sagawa ng prayer vigil sa harap ng area ng pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bucor. Headlines. Sa ating mga pag-uusapan ngayong hapon, yung maingisa pong nawawala sa bayan ng Kuyo, mukhang nakita na ang mga katropa. Pag-usapan natin mamaya yan. At isa sa pinakamalaking balita ngayong araw na ito, ang National Bureau of Investigation, NBI Palawan, nagsampa ng kaso laban sa apat na pulis sa sangkot sa shooting incident dyan sa barangay Erawan kamakailan. Kung anong klas, kung anong kaso, alamin natin mamaya yan. Headlines. Ang ulo po ng atin pong mga balita. Atin po sa inyo yan ng Santon Plus Gold. Alam niyo po itong Santon Plus Gold, mga katropa, ay magaling po ito sa mga bukol-bukol. Paano po mga karamdaman ninyo? Ay meron kayong malalang karamdaman, ay subukan niyo po ito, ha? Dahil makakatulong po ito para maibsan ang inyong pong mga karamdaman, mga bukol-bukol sa katawan na yan, kung ano man yan, eh matutulungan po kayo ng Santon Plus Gold. At ang Santon Plus Gold, pabibili po sa lahat ng Yes to Health Clinic natin. Diyan sa San Manuel, meron po dyan. Meron din po sa Rojas at sa Nara at siyempre po sa mga partner natin na pharmacy na tulad na lamang ng PharmaMed Drugstore, Curevets Pharmacy, Medson Pharmacy, Gendis Pharmacare, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, ha? Sa La America Pharmacy, PharmaStop, Edesa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Chains Drugstore, sa Narscare Pharmacy, sa Redle Pharmacy, sa Nature's Medics, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, sa Western Pharmacy, Mese Pharmacy, meron din po sa Best Life Pharmacy, at saka sa PharmaLife dito po sa Puerto Princesa. Di naman sa bayan po ng Nara, dyan po sa Ching's Drugstore, meron din pong Santon Plus Gold. Sa The Generics Pharmacy, meron din po sa Espanyola, Butika Fresh Shop. Sa Butika Med Plus Espanyola, Brand Pharmacy, dyan din po sa Espanyola. Doon sa El Nido, meron po ako nakita ang tindahan doon. Meron din po silang Santon plus gold, ha? Doon sa may tinuluyan namin. Itong El Nido Port Bay Pharmacy and Grocery. Yan, ha? Pag mga taga El Nido, punta kayo dyan sa El Nido Port Bay Pharmacy and Grocery. Aba, hanapin nyo lang si Ma'am Rich dyan. O kaya si... Hanapin ko yung pangalan ng mga babatiin natin dyan sa El Nido Port Bay Pharmacy. Kita. O, di ba, Len? Si Ma'am Rich. Ha? Hanapin mo dyan si Ma'am Rich. Dyan sa may El Nido Pharmacy. Ha? Sa El Nido Port Bay Pharmacy. Dyan po sa El Nido, Palawan. Meron po dyan. O, sa Dragman daw sila kumukuha. Ha? Mga katropa. 4:17 ng hapon, mga katropa! Sa atin pong pagbabalik, atin na pong tutunghayan yung atin pong mga pag-uusapan at yung atin pong mga balita. Ha, kumusta kayo dyan sa inyong pong mga lugar? Umulan ba? Malakas ba yung ulan? Sa Taytay, nako, mukhang binaha yung bayan ng Taytay. Pang-singgatan festival pa naman. Ha, ngayon ba yung last day? Alam ko ngayon hanggang ngayon yung pasinggatan festival eh. Mga katropa, binaha dyan sa bayan ng Taytay. Sana naman tumigil na yung ulan para matuloy na. Mamaya si Glock 9 nandyan eh. Talaga naman o. Oh. Congratulations, Mayor Norbert Lim. Salamat din sa nag-cortesy call tayo kay yung mga barangay official ng barangay Siksikan. Salamat po sa pag-accommodate sa amin. 4:18 ng hapon, magbabalik po yung programa makalipas na mailang patalastas.
1: XFM. Mga katropa!
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
9: Mas pinalakas!
13: Santon Plus Cold.
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
16: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
19: Symptoms persist. Consult your doctor.
20: Sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
25: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
26: XFM.
27: XFM.

0: Balik tayo sa atin pong programang Asintado. Mga katropa, puntahan muna natin si katropa Gerald Gales doon po sa City Fiscal's Office. Nandun daw po ang National Bureau of Investigation, yung mga tauhan po ng NBI. Palawan. Puntahan natin si katropang Gerald Gales, nagsampad daw po ng kaso laban po doon sa apat na pulis. Tawag na po sa Erwan shooting incident na ikinasabi po ng dalawang pulis at isang tauhan ng Bucor. Katropa mo sa balita, Gerald Gales, kagawad!
1: Report. Katropa, kagawad, Mike Scotty, dito nga tayo ngayon sa labas ng Kisir's office sa ng compound ng Justice Hall, kung saan kanina pang alauna na nandito na tayo, nakastandby na tayo dito dahil hinihintay nga natin itong pagdating ng National Bureau of Investigation o NBI Palawan kaugnay sa pagsasampa ng kaso sa mga pulis na sangkot sa Irrawan shooting incident. So naghintay tayo hanggang 2:30 o 2:37 ng hapon, dumating na yung NBI. Bit-bit yung napakarami mga papel, mga dokumento sa pagsasampa ng kaso, Tropang Mike. Pero hindi ako binigyan ng kopya at dahil pinaproseso pa nila. Nasa ano na, nasa fiscal office na sa loob at nire-review na yung kanina. Nire-review na kanina yung mga dokumento na yon. Nakita natin doon, tatlo yung pwedeng i-file na kaso. Una ay murder.
0: Murder
1: ang unang nakita natin doon. Pangalawa, yung murder dahil merong namatay doon sa shooting incident na yun.
0: Diba? Sino ang sinampahan ng murder?
1: Yung mga pulis. Ang mga pulis yung sasampahan.
0: Oh, sasampahan ng kaso. So, meron bang pangalan ng mga pulis?
1: Yung nakita ko ay yung apat na lagi naman binabanggit. Ito yung sina Bindanya, si Juan, si Carpio, si Balangan, at mayroong pang dagdag na lima.
0: Lima?
1: Oo, pero dyan dos lang ito. So, siyam lahat-lahat na mga na mga pulis yung plano na sampahan ng kaso. Una, murder. Pangalawa, attempted murder. Ito yung attempted murder dahil mayroong nagpaputok base doon sa investigasyon. Mayroong nagpaputok, pero hindi tinamaan, kaya may kasong attempted murder.
0: Attempted murder. Okay. No, so yung murder. Si ano yun, di ba, nagpaputok, sabi warning shot dito si yung nagpaputok sa isang bahay, hindi doon sa bahay ni ano ni Talon.
1: Merong ganun ka, investigasyon, dalawang senaryo. Merong sa senaryo na merong nandoon sila Talon, si Camanya at si Fernandez, kung saan yung mga tatlo na yun na binanggit natin, dalawang pulis at isang Bucor official o Bucor personnel ay namatay.
0: Dalawa yung crime scene.
1: Oo. Tapos doon sa kabila naman na crime scene, nandoon nga yung lumabas sa investigasyon na mayroong nagpaputok ng baril na ang sabi nga ay dalawa o higit pa sa isa, yung isa o dalawa na putok. Pero walang tinamaan. Malamang doon papasok yung attempted murder sa sa sitwasyon na yun.
0: Ano pang isang kaso, Choi?
1: Yung isa ay itong protection nito sa bata, yung paglabag sa RA
0: Child Abuse.
1: Yung 7610 pala. Yun kasi kung matatandaan mo, 'di ba mayroong video na na umiyak yung asawa,
0: yung anak,
1: mayroong bata.
0: May
1: bata at saka mayroong pang lalaki doon pero hindi na natin kung kung sino yung lalaki na yun sa video na yun at kung anong ginagawa ng lalaki na yun. Pero may bata doon sa video na umiiyak. Pero bukod doon, nung time na kasi na nasa NBI tayo, meron ding pumunta na nasa tatlong bata rin. Hindi ko lang alam kung tinanggap yung testimonya na yun para maging testigo. So mayroong dumating noon, baka yun din yung nasa taas na pwedeng nakakita sa pangyayari. po pagkatapos ng nangyari doon sa mga nakita.
0: Interesado tayo, Choy, doon sa ano, sa murder, kung tatanggapin ng piskalya yung kasong murder na inihihain ngayon ng NBI laban doon sa mga pulis. Kasi sa unang sa lumabas sa investigasyon ng PNP na yung nakapatay na baril doon kay Talon ay doon sa isang pulis, at yung nakapatay naman sa dalawang pulis ay doon sa baril ni Talon. So, sa investigasyon ng NBI, iba?
1: Iba yung sa kanila. Kasi yung sa PNP, sa sariling investigasyon ng PNP, nagtugma yun doon sa investigasyon din ng Sinugda Crime Operatives or ng SOCO. Diba? At nandoon din yung pagsasampa ng kaso ng CIDG nung nakaraan. So parang titignan natin ito, nagtutugma-tugma itong mga nakaraan. Maliban na lang dito sa NBI na plano magsampa ng kasong murder. Yung attempted murder na established pati yung sa protection sa bata. Pero itong murder, ito yung talagang mabigat.
0: Kaya nga
1: sa pagsasampa ng kaso. At ito yung interesting talaga.
0: May paliwanag ba NBI? Paano nila na paano sila nagkapag come up ng kasong murder? Ano yung kanilang batayan? Bakit murder yung kanilang final? Sino yung tatayong ano dito? Sino yung magiging biktima nila? Si Talon ba? O yung tatlo kasi namatay eh. No, sino magiging i-declare nilang victim diyan?
1: Tama ka doon, Tropa Mai. Pero itong mga agent na pumunta sa fiscal's office ay hindi pinayagan na makapagbigay ng iba pang detalye o magpa-interview official doon sa mga detalye na yan. So, tinanong din natin sila doon. Yan na sa tanong mo na yan, bakit may kasong murder, paano na-establish yung pagpapile ng murder. May mga initial din na binanggit sa atin dito na nakadepende rin talaga sa fiscal's office kung tatanggapin nila yung kasong murder. Pero sa kanila, meron silang tinitignan na basihan para magpile ng kasong murder.
0: Okay. So may initial na binanggit. So ano yung mga pwede ba bang mag-share? Kasi inintay ng mga kababayan natin kung paano ito ba ay ang nakalagay ba diyan sa ikaw na mag-ano, Choy, anong initial na sinabi?
1: Oo, kasi kanya nag-uusap kami ng NBI, lumabas kami dahil marami kasing tao sa loob ng fiscal office. Mga ilang minuto pa lang yung nakalilipas. Lumabas din yung isang fiscal na ayaw rin magpabanggit sa atin. Ilang minuto pa lang to, doon nakapag-usap na kung pwede huwag na lang daw muna. Himay-himayin at banggitin dahil maselan pa. Kaya hindi pa mabanggit ito on air dahil nasa ito na yung sitwasyon ngayon. Nag-evaluate itong fiscal's office. Initially mayroon pang kailangan na i-comply itong NBI Palawan para ma-file itong mga kaso na ito. So sa ngayon, pending na ito ngayon. Hindi muna official na tinanggap. Hindi muna ito nakadakit ngayon. Kasi pag dinakit na ito, official record na.
0: Correct.
1: Automatic na tatanggapin nila.
0: Kumbaga, pag dinakit na officially, tinanggap na. Na ibig sabihin, nakapag-file na ng kaso.
1: Yun, official record na ng NBI Palawan sa Fiscal's Office. So pag na-file na nila, tapos na trabaho ng NBI, pansamantala dito sa kaso na ito. Pero sa ngayon, tinanggap itong mga dokumento na ito ng Fiscal's Office, tapos nag-evaluate sila. Ngayon, may initial silang nakita na ayaw rin mo na sa ating ipabanggit on air. O kasi baka maka-apekto doon sa makabila ang panig. So wag daw mo na banggitin. Pero mayroon pang hinihingi itong fiscal's office sa NBI para makumpleto yung elemento na pagsasampa ng kaso. ng ito yung mga binabanggiting tatlo na ito. Talagay ko sa murder ito kasi yung may established na dito yun eh. Kasi bagay, huwag mo na natin banggitin. Pero sa tatlo na ito, hindi pa talaga, no, hindi pa talaga officially tinanggap ng fiscal ngayon.
0: Okay, yun. Yun ang gusto nating malaman. So ngayon, after ma-evaluate ng fiscal, may kulang pa. So hindi pa siya officially nakapagsampa ng kaso. Tama?
1: Well, yun, 10-4. Tama. Tama doon, Tropang Mike. So, wala muna. So, ano muna ito? Pending muna ito. Yung ano na ito, yung papel na ito. Pwede naman nilang tanggapin. Kaya lang, kung tatanggapin daw kasi ng fiscal, okay, halimbawa, tanggapin namin. Kaya lang, merong bagong ano ngayon, proceeding ngayon, merong rules ngayon, ang Supreme Court na within 10 days dapat ma-comply nila yung mga kulang. At kung hindi papasok doon sa 10 araw, ano yun, i-terminate ng fiscal's office yung ano na yun, yung mga dokumento na yun. Pag terminate nila yun, magre-refile yung NBI. Magpapago na naman sila. So, trabaho na naman para sa NBI kung talagang ipipilit nila na sige, i-file na lang yan. Eh, kulang ah. So, yun ang magiging problema. Mabibigyan sila papasok doon yung 10 days na yun. So, hindi mo na yun tinanggap ng NBI yung 10 days na yun. Salit, pending muna. Pinapa-comply mo na yung mga kulang.
0: Yun. So, ito kasi yung pag mga heinous crimes, yun na nga, may desisyon na yung Korte Suprema na i-evaluate yan ng ano talaga, ng 10 araw. May certain period sila pag heinous crimes, kagawa Gerald,

0: Ano yung prosecutor, katropang Gerald?
1: Yun, tama yun. Katropang Mike. Dalawang basis ko na ito na experience dito sa fiscal's office. Una yung kay ano in 20 case, ganun din yun. Plano na sana isang panagkaso, kaya lang hindi tinanggap ng fiscal dahil meron pang mga kinakailangan na itagdag. So pag naitagdag na yun, bago patatanggapin, so wala, hindi talaga na i-file yung kasong murder doon sa Infante case. So ganito rin yung nangyari, pero magkaibang piskal naman ito. Magkaibang piskal yung humawak doon at dito, pero same lang din talaga yung ano, yung advice at yung ano, yung pag-uusap, pagbibigyan ng instruction ng piskal dito sa NBI Palawan.
0: Mm-hmm. Ano pala yan? 10 days for preliminary investigation. Yan. So yun ang pag-aaralan pa nila kung talagang kung may probable cause, no? So yung ano na yan. So hintayin na lang natin kung hanggang kailan makapag-comply. So within 10 days ang binigay ng piskal na makapag-comply yung NBI para kumpletuhin yung mga dokumento, at kapag hindi na nagawa, forfeited na yung mga documents nila.
1: Ganito siya. Kung halimbawa ang itinilit ng NBI na i-file at maidakit na yun, so papasok yung 10 days. Pero dahil hindi mo na na-file, so walang deadline
0: wala
1: ito. Walang deadline. Walang deadline. Hindi papasok yung 10 days rules. Ang mangyayari talaga, nakadepende kung kailan darating yung dagdag na mga ebidensya na yun or mga statement or testimony na yun, saka pa ipapile. Ganun ang gawa nila. Walang deadline sa ngayon. Hindi siya pumasok sa 10 days rules na yun dahil siguro gusto rin makasiguro ng fiscal sa office at ng NBI Palawan na ma-file yung kaso sa kahit na anong araw. Kasi nga kung papasok sa 10 days tapos hindi naman pala nahabol yung mga ebidensya na yun, yung mga dagdag suporta ng mga dokumento, so mas magiging matrabaho para sa NBI, mag-verify sila. Mahirap yun. Actually, pangalawa na ito. Noong nakaraan din, mga nakaraang mga linggo, nandito na rin naman yung NBI Palawan, meron pang pinakomply, na-comply naman nila, then may kulang pa rin talaga.
0: So yun, ayun na lang ang ano natin. So hihintay natin kung kailan makapag-comply yung ano, at may file nila may file talaga nila ng tuluyan, Choy.
1: Diyan, oo. So yun lang talaga. Sa ngayon, yun lang ang mabibigyan natin update dito sa Erawan Shooting Incident. Pumunta dito sa Fiscal's Office itong NBI Palawan para sana sa prosesong panangkaso, balit hindi pa tinanggap. Ngayon, yung mga pangalan, sabi ko nga, nadagdagan ng 5 jandos. Wala doon sa 4 na nababanggit, lagi naman pag tinatalaka ito, yung Erawan Shooting Incident, mayroong 5 na nadagdag, pero walang pangalan, jandos lang. So, siyang na mga polis itong panibagong update dito sa Erawan Shooting Incident.
0: Okay. Sige. Maraming salamat, Choy. At tabayanan natin yan. At sana magpa-interview yung NBI sa atin. Pero pag na-file na nila yan, dahil kung may kulang pa nga, kukomplituhin pa nila yan. Maraming salamat, Choy.
1: Maraming salamat. Wala dito sa Justice Hall, Gerald Gallet, FM News.
0: Ayun, maraming salamat, katropang Gerald Gallet. So, hindi po natuloy yung pagsasampa ng kaso ng NBI doon po sa 4 na pulis at 5 jandos. Yung jandos, lalaki yun. Pag Jane Doe's, babae yun. Legal terms na ginagamit po sa pag-file ng kaso. Apat na pulis, yung dati na rin nababanggit, sila Juan, sila Carpio, si Bidanya, si Blacan, yun na rin eh. Mga ano na yun eh. Kasi may mga unang kaso na yun. Yung PNP yung nag-file. So, abangan lang po natin dahil meron pa palang kulang, no? Murder, frustrated murder, at saka paglabag sa Republic Act 7610 o child abuse. Yung tinangkap pong i-file na kaso po ng NBI doon po sa mga pulis na sangkot dyan po sa Erawan shooting incident. Saan nga po patay ang isang tauhan ng Bucor at dalawang pulis ang mga katropa. Yun doon lang, medyo interesting doon sa murder eh. Kasi papaano nila

0: paano sila nakapag-come up? Ano yung lumabas sa investigasyon ng NBI na hindi lumabas sa investigasyon ng PNP? Sa PNP, sabi nila, ang para sa amin, ang walang kasong murder kasi ang si Talon ay nabaril niya yung dalawang pulis. Si yung isang pulis naman ay nabaril niya si Talon. Kumaga silang yung base doon sa kanilang Farapin test. Nag-positive itong si Talon at saka yung isang pulis. Yung taga-Bucor at saka yung isang pulis. Ngayon, yun sa side ng PNP. Ngayon, sa NBI, yun ang hindi natin alam kung paano sila, kung nagpapa, kung meron silang may, kung murder yun, so, ibig sabihin, meron silang nakuhang ebidensya, at sino yung kanilang fafailan? Ito na nga, yung apat at saka yung limang jandos, bali siyam. Yung jandos kasi, hindi mo rin di natin alam kung yung jandos na yon ay mga pulis din yun. O basta lalaki yun. Yung apat na pulis, saka yung limang jandos, bali siyam. Alamin natin sa NBI kung paano ang kanilang naging investigasyon, ano yung naging takbo ng kanilang investigasyon. Okay, mas maganda, NBI na lang ang magpaliwanag. For now, ay hindi pa sila magbigay ng information dahil hindi ka tinanggap ng piskalya yung kanilang ipafile sa anang kaso dahil may kulang pang dokumento. 44 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Katropa, tuloy-tuloy muna tayo sa atin pong mga balita. Puntahan natin si katropang Ray Elgaran. Meron po isang lalaki na walan po ng malay matapos suntukin dyan po sa bayan ng Quezon. Ano kayang dahilan? Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
1: Report. Pinagsusuntok ang isang lalaki na nanonood lamang ng periyahan na hindi pa nakikilalang suspect sa Quezon, Palawan, Pastor, alas 9:30 ng gabi, Mayo 3, 2026, na batid na halos umabot ang 10 minuto ang itinagal bago naman manan ang isang lalaki na nanonood lamang sa mga naglalalo ng periyahan matapos umano ito pagsusuntokin, kung saan sa pakipagpanayam ng news team kay Judith Manlapas na sa likuran ang Manila ang nasabing lalaking nanonood. Maya-maya lang ay biglang nagpulasan ang mga tao sa lugar at nang kanilang tingnan ay dito na nila nakita ang naturang lalaki na nakahandusay na sa damuhan na wala ng malay. Samantala, mabilis namang dumating ang Sagi, Palawan at binala sa Quezon Barangay Hospital ang biktima at nilapatan ng kakulang delegasyon habang dumating rin ang mga otoridad at ang mga barangay tarot sa lugar para alamin ang insidente at matukoy ang salarin. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subog na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan, Rail Garan ay sa Firm News.
0: Maraming salamat ka, Tropang Ray. Samantala, unang solo parent celebration naman. Idinaos po dyan sa El Nido! Punta mo na tayo sa El Nido. Oy, merong ginanap na ano dyan kanina, ha? IPMR, ano, election. May election ng IPMR dyan. Okay naman, dyan na si Ma'am Belia. Sa ikatropa natin sa balita, Belia Mocha! Ay, si Dennis daw muna, si Dennis. Okay, sige, si Dennis muna. Punta natin si Dennis MPOC at saka yung MSWDO Brooks Point. Nagsagawa daw po ng servisyo karaban. Okay, Dennis, merong ano dyan sa Brooks Point kanina. May rally. Ah, nakuha mo ba yung rally? Kanina dyan sa Brooks Point, merong rally na ginawa yung mga anti-mining ito eh. Ha? Nung nakaraan naman ay mga pro-mining. Ngayong araw naman ay anti-mining. Yung mga nag-rally dyan sa ano, may nakita kong post ni Sir Victor Kulili. Sabi niya, kaganapan ngayong araw, May 4, 2026, tugon ang mamaya sa mga pahayag kamakailan ng mga taga-suporta ng Minhan, kasama ang mataas na opisyal ng pamahalaan. Hindi lahat ng lahat, trabaho ay dapat suportahan. Kung magiging epekto nito ay dahilan naman ang pagkaperwisyo sa trabaho at kabuhayan ng mas nakararaming mamamayan. Okay lang yan, at least walang sakitan. Eh, magpahayag lang po tayo ng damdami natin, ha? Mga taga-bayan ng Brooks Point. Samantala, punta natin si Katropang Dennis. Yung MPOC at MSWD o Brooks Point, nagsagawa raw po ng servisyo caravan. Katropa mo sa balita, Dennis Chua!
2: Umabot na sa may gate 100 residente ng barangay Pila ng nakikita sa nagawang servisyo caravan ng Municipal Face and Order Council o MPOC, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWD o sa bayan ng Brooks Point. Kabilang sa mga libreng servisyong hatid ng caravan ay dental service, medical check-up, pamamahagi ng gamot at vitamins, at pagbibigay ng food pang sa mga pamilya sa lugar. Para kayoridad nito na mabigyan ng servisyo ang senior citizen, mga bata at residente po sa pagpatingin sa mga doktora. Layunin ng servisyo karabana ay lapit sa mga mismo sa mga barangay. Ang pangunahing servisyo ng pamahalaan, lalo na sa mga naglalayong komunidad, bahagi rin ng estratehiya ng lokal na pamahalaan na upang mapanatilang kapayapaan at kayo sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng pangpanisugang panglipunan at sa mamamayan. Tiniyak ng LGU Bronx Point na magpapatuloy ang servisyo karabana sa iba pang barangay sa mga susunod na linggo upang mas maparami pang matulungan na komunidad. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Dennis Chua. 4:49 ng hapon, tuloy-tuloy tayo sa atin pong mga balita. Punta mo na natin si katropang IC Pakaldo. Ilang benepisyaryo ng 4-piece maraing tinutulan ang mungkahi po ni Senator Erwin Tulfo na buwagin na po ang 4-piece. Katropa natin sa balita, IC Pakaldo!
3: Maraing tinututulan ngayon ng ilang benepisyaryo ang mungkahi ni Senator Erwin Tulfo na buwagin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4-piece. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking tulong ang programa para sa kanilang pang-araw-araw na gastusin, kabilang ang pagkain, edukasyon at iba pang pangunahing pangangailangan. Posible umano kasi lalong mahirapan ang kanilang mga pamilya kung tuluyang aalisin ang ayuda. Samantala, patuloy na pinag-uusapan ng mga kinauukulan at ng ilang ahensya ng pamahalaan ang naturang mungkahi habang hinihintay ang mas malawak na konsultasyon sa mga sektor na maapektuhan sakaling tuluyang tanggalin ang programang 4-piece ng DSWD. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat katropa, ang IC Pakaldo. Kayo po mga katropa, ano po ang inyo pong damdamin? Ano po yung masasabi ninyo? Mag-comment na kayo sa atin pong comment section. Kailangan na bang tanggalin ang 4-piece? Itong Pantawid Pamilya Program para sa Pilipino Program? Kaya, ano po ang masasabi ninyo dyan? Marami kasing iba din eh. Meron ding mga sabi nila. Hindi naman yung dapat kasama sa 4-piece. Ang laki-laki naman ang bahay niya. Diba? May trabaho naman yung asawa niya. Pero may graduation sa 4-piece pag wala ka ng pinapaaral. Wala ka ng pinapaaral na anak, ikaw hindi ka na pwedeng maging member ng 4-piece. Sa siksikan, napakaraming 4-piece, no? Member ng 4-piece. Ang kagandahan lang, yung DSWD, meron silang binigay na programa sa hinati sa dalawang grupo, nagbigay ng worth 650,000 na livelihood program. Yung isa, dyan sa siksikan, nagtayo ng labahan, yung washing. pwede kang magpalaban ng damit. Diba? Yung isa naman, nagtayo ng karinderya, pwede ka namang kumain. Pero parang na-convert na sa grocery. Bago na siguro magluto yung tagaluto. Di naman habang buhay ay dapat member ng 4-piece. Meron na pong ginagawa para ng ano dyan, ang pamahalaan para may graduation sila. Para yung iba naman daw, makapasok din naman. Pero ano po masasabi ninyo? Sabi ni Senator Erwin Tulfo, ay alisin na daw yan. Samantala po na tayo sa bayan ng El Nido. Yun ang solo parent celebration daw dinao sa El Nido. Diyan po sa bayan ng El Nido. Katropa mo sa balita. Villamucha!
4: Matagumpay na isinagawa ng Municipal Government of El Nido sa pamamagitan ng Solo Parent Program ng Municipal Social Welfare and Development Office ang kauna-unahang Solo Parents Day Celebration 2026 sa ginanap na aktibidad sa Jurius Garden Hotel kamakailan. Dinaluhan ang programa ng mga solo parents mula sa iba't ibang barangay bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo at pahalagang papel sa pamilya at komunidad. May tema ang hindi ka nag-iisa sa iyong pag-iisa, yakap at kalinga para sa solo parent. Layunin ng aktibidad na ipakita ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga solo parents sa pamamagitan ng mga programang magbibigay ng tulong at empowerment. Ayon sa MSWDO, patuloy ang kanilang mga inisyatiba upang matugunan ang pangailangan ng mga solo parents at mapalakas ang kanilang kakayahan sa kabila ng mga hamon. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Plus Herbal Soap. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Villamucha, XFM News.
0: Kagawad! Magandang hapon, Kagawad!
4: Yes, Kagawad!
0: Hindi na tayo
4: magandang hapon, Kagawad! Hapon.
0: Hindi na tayo nakita, Kagawad!
4: Nako, ikaw kasi Kagawad eh. Oh, ikaw ang dahilan.
0: Bakit?
4: Bakit nag-away sila doon sa Taytay?
0: Hindi ko naman ini-expect yun eh. Akala ko kung ano lang yun yung sabi ko. Sabi ko, ba't parang may nag-rumble doon sa unahan kunti? Noong nilapitan ko, naki-issues, naki-chismis.
4: Oo, yun na nga. Nag-warning na talaga yan ang mga taga-Taytayano, Kagawan.
0: Oo,
4: sabi nila, kapag pumunta ka ng Pasingatan, hindi lang pang ano sa kilikili ang ilagay mo. Oo, yun pa, hindi na magdala na kung ano-ano pa.
0: Oh, mamaya pa yung
4: balita. Ipahid na kaagad.
0: Sir, saan nila nga? Mamaya pa yung balita niya na yan, sir. Yung sa solo parents yung badalita mo, di ba? Tama ba?
4: Oo, solo parents. Solo parents. Baka mapunta ka sa solo parents.
0: Okay. Hindi, yung sa El Nido, sabi ni Ma'am Rich, mami ka daw niya.
4: binoking pa ako, ha?
0: Sabi niya, sabi, nagpa-picture pa. Sabi niya, papadala niya raw sa'yo. Papadala ko to sa mami ko.
4: buti naman, at least may CCTV ka doon. Booking ka ng anak ko doon.
0: Kaya nga. Anak mo ba talaga yon?
4: Oo, yung bunso ko yon.
0: Ah, bunso mo? Ay, talaga naman. Kaya pala, pareho kayong maganda.
4: Ay, salamat naman.
0: Yan. Kasi sabi ko sa kanya, ma'am, pakitaas mo naman yung Santon Plus Gold natin kasi nandun sa ibaba, hindi makita.
4: Oo, yun na nga kwento niya daw sa akin. Ano daw talaga, she's happy, you know? Masaya siya na meet ka niya. Kasi palagi lang siya nakikinig sa'yo eh. Yun pala yung si Kagawad Mike, mami. Oo, ang gwapong lalaki pala, mami, ano?
0: Bagong gising pa nga yun, yung buho ko.
4: Bagong gising pa yun.
0: Ano-ano pa yung buho ko, sabi ko, di pa ako nakailamos.
4: Nangangapa pa lang ang kagwapuhan mo doon, Kagawad, ha?
0: Kayong matindi yung anak mo, ha? Sabi nung kasama ko, may ano pa ba yan? Single pa ba yan? paabot ko lang noon, yung nabagit ko doon sa'yo nung kahapon ba yun. Maganda naman yung pasalami ng El Nido. Napakaganda ng El Nido, no? Yung nga lang, merong makulit na bankero. Sumingit. Talagang muntik pa kami mabangga.
4: Talaga lang.
0: Nung kakain na kami doon sa, ano, island ba yun? parang Japanese?
4: Si Miso, si Miso.
0: Si Miso, yun. Oh, yan. Biglang umarangkada yung isang bangka eh. Paabot mo lang sa ano, sa para hindi maulit. Baka kasi delikado kasi masyado yung mga ganong ano niya, no? Pagka mayroong mga bankero na ganon. Medyo bata pa eh, kaya ano pa eh.
4: Basta mga bata pa talaga, eh mapusok talaga yan, kagawad, ano?
0: Kaya nga eh. Kaya lang
4: pero sigurado ako nag-i-enjoy ka rin kasi alam ang pagkakaalam ko, marami kayong kasamang mga foreigner, ano?
0: Dalawa. Dalawang foreigner lang. Gagayahin ko nga sana tumabi sa akin eh. Wala na akong choice eh. Tumabi sa akin yung taga UK. Wala na akong choice. Kundi,
4: hindi rin naubos yung English mo doon.
0: Hindi naman masyado. Okay. Sabi ko lang, yeah.
4: Ay, nako. First time mo ba kagawan? Magpunta ng Il Nido?
0: Hindi naman. 3 times. Pangatlong basis
4: na. So, ipunin na lang ng mga ye-ye mo ba sa susunod na naman?
0: Yeah, yun. Ganun lang. Yeah. Pumunta kami dyan kaya, no? Nakiligo kami kay pagkagaling namin doon kasi nag-check out na kami kagad. Magpapasalamat lang ako kay Mama Inday Palomar. Kay Sir Paul Palomar pati kay yung dating asawa ni dating Judge Palomar si Ma'am Inday doon sa May Pier. Yeah. Doon kami nakiligo pagkagaling na ng island hopping. Babalik sana ako doon kay Ma'am Rich. Sabi ko, kaysa doon, nahiyan ako eh.
4: Oo. Siya, in-interview mo rin, ha?
0: Kaya nga, kinulit-kulit ko yung bunso mo doon eh.
4: Talaga. Muti ka nga daw, maiwanan ng bangka eh.
0: Kaya nga, kasi nga, nag-uusap pa kayo. Sabi niya, ay, mami ko yun. Sabi ko, mami mo pala yun. Chika-chika pa yung pala. Pero mahal lang nilagang itlog, ha?
4: Oo, grabe ka. Saglit lang kayo, no? Ito, sa tay-tay ka na naman.
0: Kaya nga. Pero ang mahal lang nilagang itlog nyo dyan? Grabe, eh. 20 yung nilagang itlog.
4: Oo.
0: May 20. Yeah. Meron pang mas mahal. Meron pang ibang tindahan na mas mahal pa. Iba talaga yung El Nido, no? Medyo mahal talaga, pricey
4: talaga. Iba talaga. Grabe, binat ka dito pagka medyo kung hindi ka prepared sa bulsa.
0: Kaya nga, medyo pricey talaga yung mga presyo ng ano dyan, ng bilihin. Wala bang ordinansa kapag Pilipino, medyo less?
4: Damay lang kami, nadamay kami sa mga dayuhan.
0: Kasi mo gawa ng ordinansa pagka Pilipino, dapat, alam mo, ayong itlog, ano lang, 15 lang.
4: pwede.
0: Mga ganon, Pero ang ganda nung ano, ha? Sabi mo kay ma'am, kay bunso mo, salamat, ang ganda nung ano nila, ang ganda nung tuluyan nila, yung paupahan nila dyan. Doon kami sa taas nila
4: Yun ang mura na lang nga, yun siya, mura lang talaga.
0: Kaya nga.
4: Pero may mga ano, baka mabinat ka eh, kung gusto mo medyo mahal talaga. Meron man, pero alam mo na, practical din talaga tayo.
0: Kasi hindi ko nadala yung pera ko nakalagay sa maleta eh. Kaya...
4: Ay, naku. Paano ba yan? Sana ngayon ang maleta.
0: Wala, naiwan yung maleta.
4: Sa taytay.
0: Sa taytay. Pagka pumunta ka doon sa Pasingatan, mamaya pag-usapan natin yun. Mamaya sa pangalawang balita mo.
4: sige, may Pasingatan itong balita natin eh.
0: Mamaya. Sige, maraming salamat. Ma'am Bel, pakisabi mo daw sa City Tourism Office, ha? Yung mga bankero, seminar, ha?
4: sige, sa susunod. Maraming salamat sa iyo, Kagawad. Mike, Belia mo.
0: Yes, Kagawad, Belia mo siya. Thank you. 5:01 po ng hapon, mga katropa. Atin pong mga balita, atin po sa atin yan ng... Santon Gold Herbal Capsule. Ito po ay isa pong immune system booster. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang mangosteen ay may santon sa isa pong powerful antioxidant na tumutulong labanan ang mga free radicals. Ang moringa naman ay may quercetin at chlorogenic acid na sumusuporta sa immune response. Ang garlic naman ay may allicin, kilala pong antibacterial at antiviral properties. Dagdag pa ang spirulina na may picocyanin at ang palaya na may charantin, tumutulong sa overall health. Sa isang kapsula, kumpletong proteksyon para sa iyong katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Mabibili po sa lahat ng Yeswell Clinic at atin pong mga kapartner na butika sa buong Palawan. 5:00 ng hapon, magbabalik pa yung programang Asintado!
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
11: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
5: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon,
9: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
23: XFM.
24: XFM.

0: Balik po tayo sa ating programa, sir. Pakisuyo ako, sir. Patawagan ni sir, ha? Yung sa kuyo. Yan, sinat ko sa'yo, sir. Okay, batiin ko lang muna. Magandang hapon si Nelia Mandapon Henes. Magandang hapon po. Salamat po, XFM. May mapapala po ba talaga sa kakapalad ko? God bless. Salamat po, salamat po. Tristan What the V. Gulay. Good afternoon, katropang Mike. Gerald Pilipalan, gandang araw po katropa. Hysteria o Miss Alpha, magandang hapon po Sir Mike Sheridan. Thank you very much. Meron daw pong mangingisda na rescue dyan, no? Dyan sa bayan po ng Kuyo. Kasi itong mga nakaraan medyo... medyo mahangin-hangin, no? Doon sa Taytay, nandun tayo, ang hangin. Masyadong mahangin kaya yung mga performer natin sa drum and lyre competition. Medyo pag tinapon nila yung bato nila, kaya yung flag nila, hindi masalo kasi biglang humahangin. May mga malakas na hangin na mapagbugso. So alamin natin ano kaya nangyari dito sa Kuyo. Oy, meron ding balita si Jan Sarizal, merong may tinamaan ng kidlat. Ngayong araw daw 'yun. Meron pong tinamaan ng kidlat. Ako, mag-ingat po tayo, maulan-ulan po ha. May nako sa Quezon, nakaraan may tinamaan din itong sa Rizal, parang pangalawa 'to ha. Nakaraan, 'di ba? Merong tinamaan din. Nako, cannot be rich. Hindi siya mayaman. Hindi siya mayaman. 5:09 po ng hapon, mga katropa. Kanina po sa City Council, pinag-usapan yung problema dyan sa City of Tagbalungis at nag-decide ang City Council na yan ay pag-usapan sa Committee on Land and State. Sa susunod na mga araw, kanila ipapatawag ang Department of Human Settlement and Urban Development, yung DHSUD, at saka yung Department of Agrarian Reform, yung DAR. Ito din po yung mga magsasaka, mula sa Tagbalungis. At si Engineer Gabayan na nagpatunay na yung 1,700 hectares yun dyan ay kasama na, sakop na yung kiniklaim ng mga kababayan natin dyan. Unclassified forest yung sitwasyon. Kaya ang pinakamagandang paraan talaga dyan ay pagpasa ng batas. Yun lang ang paraan, wala na iba. Yung magpasa ng batas, para gawing alienable and disposable yung lupa na yan. Kasi kapag unclassified at saka timberland, sabi ni Mr. Fidelio Tong de Guzman ng DAR, hindi po sila maaaring makialam. Hindi nila po pwedeng gawing agrarian reform. Hindi nila pwedeng hati-hatiin para ibigay sa mga potential beneficiaries. Hindi nila pwedeng ipagtanggol ang mga mamamayan na nandyan sa mga nag-occupy sa lupain po ng Biocor. Diba? Kasi nga, hindi po siya alienable and disposable. Hindi katulad doon sa YKR, sa Busuanga, doon sa Yulo King Ranch. Mayroong mga lupain doon sa rancho na hindi nila dinevelop at ayun, ha? Alienable and disposable. Kaya ayun, na ipamahagi ng DAR. Nag-contest pa yung DNR daw pero nanalo yung DAR. So ganyan din ang sitwasyon dyan. So paano ang gagawin natin? So yan ay kailangan congressional act. So yun lang talaga yung tanging paraan. Magpasa ng batas at si Kung Hil magpapasa raw po ng batas tungkol dyan. Sa mga naunang panayam sa kanya, sinabi niya po yan. Para ma-convert sa unclassified forest, maging alienable and disposable land. Si Nerga Bayan, siya kasi ang nautusan daw ni Congressman Hil Acosta Jr. na yan ay i-survey. Pupunta na po siya ng Cabaynilaan para po dalahin yung kanya pong survey at saka yung mga resolutions ng mga barangay patungkol sa paghiling na i-convert na sa alienable and disposable yung lupain dyan po sa may Sitio Tag Barongis. Dito po sa right side kasi yung doon sa left side meron na po yung Proclamation 718. Pero kailangan pa rin pong isa mukha kasama yon sa gagawing AND, House Bill. Yan lang po ang tanging paraan eh. Wala talagang ibang paraan eh. Walang ibang paraan. Mamaya pagka mag-ano tayo. Walang ibang paraan. Yun lamang, ha? Tanging paraan. Yan po ay gawin pong gumawa ng batas para ma-convert yan po sa alienable and disposable land. AND kung kumbaga. Wala. Yung local government, walang kapangyarihan para yan i-convert. Maging yung presidente, walang kapangyarihan para i-convert yan. Yung mga presidential proclamation, yan po pwede yan, pero ang classification niya ay ganun pa rin. Kung mananatili yung classification niya. Sa presidential proclamation, pinapayagan, hello, pinapayagan manirahan dyan. Pero yan po sa meron pong land dispute between the Bucor at saka yun po mga magsasaka natin, ang kailangan dyan, sabi ng DAR, para sila ay makapasok, abay, gawing alienable and disposable. At ang pupwedeng gumawa niyan ay ang Kongreso lamang. Yung ating mga congressman sa Palawan, baka pwede naman. Si Congressman Hill, mukhang siya daw po mag-sponsor ng House Bill ng conversion, ng land conversion, mga katropa. 5:15 ng hapon, mga katropa. Magbabalik pa inyong programa sa ating pag-ubalik. Papunta na natin ang mga balita pa natin. Huwag po kayong alis. Saglit lamang.
1: So far, hindi ako nagkasakit this Sansong Vitamin C. Para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong Vitamin
2: C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na!
3: na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3,
3: makatutulong sa kalusugan
12: na may VCO
3: at Moringa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Supple Plus Gold.
14: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
12: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Santon Plus Coffee.

0: Open ah. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cease the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Cease the Pain, the best.
4: Cease the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold!
17: Ako si Weng, galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasap. Pero pag ko ng Santon Plus Gold sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
18: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
19: Santon Plus Gold.
20: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
23: Coffee break na naman!
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
19: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Pagbili sa mga butika.
25: Sanfon Gold, Coffee Mix.
26: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Sanfon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
25: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
27: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sanfon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sanfon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Sanfon Plus Gold. Sanfon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanfon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanfon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanfon Coffee Mix. Sarap!
28: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
29: XFM.
30: XFM.
31: Balik tayo sa atin pong programang sentado sa ngalan pa rin po ni katropang Alison Salvatos. Ako po yung likod, katropang Mike Scott. Sa Balitang Nasyonal, kanina lamang po, inaprobahan po ng House Justice Committee ng ang committee report with attached resolution setting forth that articles of impeachment as amended laban po kay Vice President Sara Duterte. 55-0 unanimously approve yung committee report. So, ito pong committee report, dadalhin na po yan sa plenaryo at kapag sa plenaryo, pagbubutuhan nila yung articles of impeachment. Kung yan ay maaprobahan, makakuha ng boto na 106. Abay, dadalahin na po yan sa Senado para sa trial. At hindi naman kataka-taka na hindi yan maaprobahan sa plenaryo ng Kongreso ang mga katropa. So, alam naman, siyempre, yung sino ba ang majority floor leader ng Kongreso? Siyempre si Congressman Sandro Marcos, anak ng presidente. Hindi ka pa ba susunod dyan? Sasalungat ka pa ba? Meron na silang 55, oh. So kung 106, ilan na lang? Diba? Kunti na lang. Tagkataon lang din ba na yung mga unprogrammed... pondo sa unprogram na mga project ay i-release na raw para sa mga congressman. Talaga naman ha? Nagkataon lang kaya. Ha? Sabi na isang congressman, yung pondo na yon para naman sa aking mga kababayan, sa aking distrito. Hindi suhol yan para bumoto ako ng yes sa impeachment complaint na laban kay Vice Presidente. Sabi naman ng iba, tanungin mo muna kung yung magiging boto mo, yan ba talaga ang gusto ng mga constituents mo? O baka naman, boto mo lang yun? Wala eh. ano tayo eh, sa democratic country, tapos yung presidential, yung ating way of government, representative tayo, nag-sete ng representative natin sa Senado o sa Kongreso. Sana kung ang kumbaga decision ng ano eh, ng congressman natin eh, sabihin niya lang yan, di, ito yung gusto ng nakakarami. Eh, paano kung hindi totoo? Mas maganda siguro kung ako yung congressman, ang gagawin ko, magpaano ko, election muna ako. O, sa aking distrito, mag-survey ako. Ilan ang gustong ma-impeach si Sara Duterte? Magpa-survey tayo, pa-survey sa distrito. At pag nakita natin yung survey, ay, mas marami yung yes. Saka tayo boboto ng yes. Pag marami ang no, ay, marami pala yung no. This, boto natin, no. Para yun talaga yung gusto ng mga kapabayan mo sa distrito mo. Oh, hindi rin ganun ang nangyayari. Siyempre, isipin mo, kung congressman ka, oh, paano ako nito? Wala akong proyekto na mailalatag sa aking distrito kapag hindi ako pumayag kasi yung pondo ay i-release na kasabay nitong impeachment. Hindi naman ang babalansihin mo eh. Masakit din sa ulo pag ay congressman eh. Pag hindi ka pumayag, baka hindi naman ma-release yung pondo mo. Paano naman yung project mo doon sa distrito mo? Di ba? Pero kung titingnan talaga natin ang mandato ng congressman, kung ano talaga yung trabaho niya. Ha? Kasi dapat yung mga proyekto sa executive department talaga yan. Ang congressman, ang trabaho niya, gumawa ng mga batas na makakatulong sa mga mamamayan ng isang bansa. Kaya ang nangyayari din kasi. Ha? Siyempre, lalapit yung mga tao kay congressman. Congressman, kailangan namin ng proyekto dito. Si congressman, siyempre, mag-ano din, eh, boss, walang proyekto doon, no? O, baka po pwedeng pa-aproba mo, lalapit sa presidente. Nasabihin ng presidente, pirmahan mo muna yan. Ipit ka. Baka hindi mo pinirmahan, wala kang proyekto. Yun ang masama doon sa politika sa Pilipinas. Wala. Yun talaga ang katotohanan sa politika sa Pilipinas. Pag ikaw, congressman, hindi ka sumunod sa presidente, sa gusto niyang mangyari, wala ka proyekto. Ganun, yung mga proposal mo, hindi maaprubahan. Samantalang sana, yung trabaho ng congressman talaga, gumawa ng batas. Kaya siyempre, inaalala niya rin, yung mga kababayan niya sa distrito niya na walang kanal. Siyempre, kailangan ng kanal. Walang pailaw. Kailangan ng pailaw. Siyempre, doon sa executive department, yung pondo niya eh. Ha? Sa DBM, sa DPWH, di ba? Sa Pangulo, di ba? Eh, pagka sumalungat ka, sabihin ng Pangulo sa DPWH, eh, wag mga gawa ng ano yan, ng tulay, wag mga gawa ng kalsada yan, patay na. Yun ang masakit na katotohanan. Kaya, ibig sabihin, nagagalit tayo sa congressman, wala rin silang ano eh, wala rin silang magawa eh. Diba? Hindi naman sa pinagtatanggol ko yung mga congressman, pero wala rin talaga silang magawa. Kapag Pangulo na yung nag-desisyon na, sige, pag hindi ka pumanig sa akin, hindi ka bibigyan ng proyekto. Yun din, di ba? Yun ang nakakalungkot nga. Kaya may problema rin talaga sa sistema. Siguro may mga congressman na talagang susundin nila, ito talaga yung trabaho namin, gumawa ng batas. Talagang ito yung ano namin, mandato. Pero wala talaga eh. Yun, sistema talaga yung problema eh. Dapat hindi na congressman yung mga taga-DP, yung mga taga-national government, at magtulungan with local government. O, ito yung kailangan dito sa isang lugar na ito, dito sa Puerto Princesa. Usap tayo, DP, tsaka city engineering. Ano ba kailangan nyo dyan? Sana ganun. Kaya lang, hindi naman talaga nangyayari, di ba? Ito nga, natuklasan nga. yung mga proyekto ng DPWH. Mga nakaraan, hindi alam ng local government unit. Kaya may bagong pulisiya ngayon. Kailangan pag gumawa ka ng project, makipag-coordinate ka sa local government unit na nakakasakop. Yun ang pinabago nating sistema ngayon. Kaya lang, doon talaga sa priority, kung sino yung mauuna, kapag nilabi ni congressman, ito, may project ako dyan, ito, kaya, yun ang mauuna. Kasi nga, hindi naman din kaya lahat ng pundo pagsabay-sabayin, lahat ng pangangailangan ng tao. Ngayon, ang mga congressman, ipit din sa impeachment na ito. Pag hindi ka pumirma, lagot ka. Wala kang proyekto. Ayun talaga ang masakit na katotohanan sa politika sa Pilipinas, no? Ayun talaga kung sana merong maging presidente na hindi niya ipitin yung mga congressman, bahala kayo, trabaho niyo yan eh. Trabaho nyo ito. Trabaho ko to eh. O pagka kung anong gusto nyong trabahohin nyo. Kaya lang wala eh. Hindi ganun ang sistema sa Pilipinas eh. Diba? Yun ang masakit na buhay ng mga Pilipino. Expected na natin na yan ay matatransmit, no? Mapakonvict sa may impeach rather dyan po sa Kongreso si Vice President Sara Duterte at yung conviction niyan pagka itatrial sa Senado, titingnan natin yung conviction kung talagang makakonvict siya doon. Dahil siyam lang ang kailangan niya. Kaya siyam ang kailangan ni Pangulo ni Vice President Sara Duterte na boto para mapawalang sala siya. At mukhang meron siyang siyam na senador na kaalyado doon. Yung sabi nga ni dating senador Pimentel. Nakasalalay din dito yung posisyon ni Senate President Tito Soto. Kasi kung gusto raw talaga harangin ng mga senador, yun pong impeachment, magkakaroon sila ng kudita. 13 votes lang ang kailangan, kung siyam na ngayon. Ang kailangan na lang nila ay 10, 11, 12, 13, 4 na lang na senador. Pag may 13 ka, ikaw na ang majority dyan sa Senado. Itingnan natin kung makakahanap pa ng 4 na senador bago mag-sagawa ng impeachment. Yung minority, pinamunuan ni Alan Peter Cayetano, nakalyado ni Vice President Sara Duterte. Yun ang sa pagdating yan sa impeachment, numbers game din yan. Diba? Pagkakalyado mo ang katulad dyan, siyam, aba hindi mako-convict. Yun ang dyan. Pero may mga ginagawang paraan daw kapag hindi ka bumoto ng para ma-impeach si Sara Duterte, kakasuhan ka daw. Alaga naman o. Kulang pa sila kasi si Bato nagtatago pa eh. So, walo lang pala ngayon. Lulutang kaya si Bato kapag kabutuhan na? Kailangan lumutang niya. Isasakripisyo niya ba? Kasi di ba sabi may warrant of arrest siya sa ICC? Ito naman ang mga battle pa dyan. Ganun talaga sa

0: Soldado da Dau. A tropa da Tisabalita, Rei El Garan.
1: Arestado ng mga otoridad na makailanan ng dalawang magkapatid na sa larensa nangyaring pananaga sa isyo na nakiesyo sa isyo na bukusuan. Barangay Perete Angeles sa Palawan, kinilala ang mga itong si Alas Ben at Jake habang kinilala ang biktima ng dalawa na si Alas Boying na paong mga residente sa naturang lugar. Mababatid na lumabas noon sa investigasyon ng mga otoridad na kapo-amano na nasa impluensya ng alak ang biktima at isa sa mga suspect na magtalo ang mga ito na napag-alamang nagbanta raw ang biktima dahilan upang umuwi ang suspect at ipinaalam ang insidente sa kanyang kapatid na kalaunan bumalik ang dalawa na armado ng bulo at karet at inatake ang biktima. Samantala, siya naging follow-up investigation at hot for shot operasyon ng otoridad ay agad na panagot ang mga suspect sa kanilang ginawang krimen na maharap sa kasong pagpatay. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Rail Grand XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Ray El Garan. Samantala, 5:39 ng hapon po mga katropa. Magandang hapon po na sa Virginia Food Incorporated. May ako tayo, ma'am, ha? Tapusin ko lang itong balita natin, ma'am. Tatawag ako sa inyo, ma'am. Ito po si Faith Mary Abonhayagan, kinoronohang bituin ng Taytay 2026. Katropa natin sa balita, Bilya Mucha.
2: Dasugkit ni binibining Faith Mary Abonhayagan ng tribong Kalapal Pangbeban ang koronang bilang bituin ng Taytay 2026 sa ginanap na Coronation Night nitong Maya 2, bahagi ng pagdiriwang ng Pasinggatan Festival ng Taytay Palawan. Namukod tangi si Hayagan sa hanay ng mga kandidata matapos niyang ipakita ang husay sa kumpiyansa, talino at kagandahan sa iba't ibang yugto ng kompetisyon. Kabilang sa ibang awards na kanyang nakuha ay ang Best in Festival Wear, Best in Production Number, Best in Long Gown at Miss Personality. Samantala, itinanghal din si binibining Ana Miklad Rekla ng tribong Sino Palob bilang bituin ng Pasinggatan, habang si binibining Raisa Lopez ng tribong Ginpan Kalaban ang nag-uwi ng titulong bituin ng turismo. Nakuha naman ni binibining Ashley Shanin Natalie Himor Tabulod ng tribong Kasbat Maydede ang first runner-up at si binibining Clarice Latube Abrio mula sa parehong tribo ang second runner-up. Ang bituin ng Taytay ay isa sa mga pangunahing tampok ng taunang Pasinggatan Festival na nagbibigay pugay sa mayamang kasaysayan at kultura ng bayan ng Taytay Palawan. Malakas naman na sinuportahan ng mga Taytayano sa nasabing aktibidad kung saan ang ibang bayan din ay dumayo at nakiisa sa mga aktibidad ng Pasinggatan ngayong taon. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa. Mag Santon Plus Gold ka na mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
0: Kagawad, may kulang sa balita mo.
2: Ano kagawad?
0: Habang ginaganap ang Coronation Night, meron ding nagaganap sa gilid ng stage ng sambunutan.
2: Yun ba yung tawag nila na nag-viral sa buho-buho?
0: Hinampas ng buho. Si Mr. matapos mahuli ni Mrs. na may kasamang iba habang nanonood ng Pasinggatan Festival.
2: Ay, oo nga talaga lang, oh. Kulang pala yung balita ko.
0: Kulang eh. Doon sa gilid ng istasama.
2: Ay, nako lang. Mag-iwas ka, kagawad sa bubo.
0: Nag-iwas na nga ako eh, sabi ni kagawad, doon isang kasama ko. Awatin namin. Eh, kung tamaan pa tayo dyan.
2: viral pang nabuho yung XFM.
0: Kaya nga, out-out. Mahala sila dyan. Out-out. Mag-video lang ako.
2: Eh, yan na, viral na ngayon yan, kagawad. Actually, ito ha, seryoso na to ha. Kapag kayo ay pumunta sa isang mga ganyang mga aktibidad, kagawad, maliguro ka rin talaga. Oo.
0: Nakasama mo si...
2: Si Turbo.
0: Si Turbo.

0: Dalawa nga yung unang may unang video siya sa may peryahan daw yun. Papunta sa may peryahan, merong ano daw yun. Sabi nung mga narinig kong chismoso doon, ay mga ano doon, madaming mga halos karami doon, kalalakihan eh. Nag-chismis-chismis doon sa paligid ko. Sabi, ayan, kasi kagabi pa yan doon sa may peryahan. Ngayon, naulitan na naman. O, di ba?
1: Talag- aray ko.
0: Wala ka dala-dala.
1: Talaga lang.
0: Eh, nagulat ako kasi ano, naghahintay lang ako ng driver namin. Ay, ko ano yun? Ano nangyari sa unahan kunti? Tiga ko nga. Eh, yun pala, merong ganon. Ay, nakatalaga. Oo. Eh, sabi na misis, alam mo ba, apat na anak niyan?
1: Hindi ay, nag, talaga
0: hindi
1: lang.
0: Nag-imik si yung babae. Pero medyo, ano na, yung mag-ano yung mata na babae siguro sa iyak ba? Umiyak yung, yung ano. Eh, antindi nung ano eh, ayaw bitawan yung buhok.
1: Oo, no, nakita ko sa video, grabe.
0: At habang ano yun eh, nakasagsagan na ng Coronation Night eh. Kaya makikita mo doon sa, matitinig mo sa video, nag-ano din na yung search, nagpapatuloy yung search. Ah, di ba? Ang galing
1: oo,
0: ng background.
1: Oo, tuloy pa rin.
0: Tuloy, oh. So, pero,
1: pero ito kagawad, sinabi mong tuloy, ito yung dancing competition, dalan, ano, sa rautan, sa dalan. Yung, hindi natuloy.
0: Hindi natuloy?
1: Kanina.
0: Ay, maulan eh. Maulan.
1: Maulan. Ipinagpaliban yan kagawad. Bukas na lang daw. Matutuloy. Alauna hanggang alas dos ng hapon. Yan po ang ating latest chika. Uh-oh.
0: Si JB pa naman natin yung host ng Sarautan sa Dalan.
1: Oo, oh, ganon. Oo.
0: Si JB one is.
1: Pero sa gabi, meron na ano, konsyerto, ano? Matutuloy ito.
0: Tuloy yung kay Glock 9. Kay Glock 9 mamaya eh.
1: Glock 9. Matutuloy yan mamaya.
0: Oo. Uh-huh. Yung binaha doon sa may ano daw eh, sa may terminal, doon sa may rotonda, di ba yun?
1: Oh, rotonda.
0: Oh, malapit sa kirain na naming Andox. Oh, doon. Malapit na doon eh. Oh, kumain kami doon eh.
1: Lapit lang terminal lang Andox at saka yung sa Jollibee.
0: Oo, oh, diba? Doon kami kumain sa Andox eh. Tinikman namin yung lechon baka nung
1: ay,
0: Andox.
1: Ay, talaga lang.
0: Oo nga.
1: Sana all.
0: Tikman mo rin. So, tuloy si Glock 9 yung Sarautan sa Dalan ang hindi na tuloy.
1: Oo, yung si ano na lang, si Sarautan sa Dalan, bukas na. Kanina sana yun, alas 3, kagawad.
0: Oo, kaya nga alam ko, hanggang ngayong araw lang, di ba, yung pasinggatan o hanggang bukas talaga?
1: Oo, bukas. So, yun. Yun ang paliwanag ni Mayor Lim na ang Pasinggatan Festival, hindi lang sa selebrasyon ng mamamayang kultura or mayamang kultura, yung kasaysayan, pagkakaisa, ito rin ang pagtitipon na isinalang-alang ang maayos na kalagayan ng bawat Taytayano sa lahat ng ating mga bisita. Yun ang sabi ni Mayor.
0: Kaya nga speech niya yan doon sa ano eh, doon sa Drum and Lyre competition doon na natinig ko yan yung ano niya. Tapos nakapag-courtesy call din kami kay Mayor. Kapal mo ako talagang pinuntahan ko doon yung ano sa likod. Sabi ko doon sa organizer, ay ko mag-courtesy call kami doon kay Mayor. Ayaw pa sana magpayag eh. Ay kundi sabi mo doon sa isang kasama mo. Tapos tinawag. Ayun. Sakto nakita ko si Mayor papunta doon sa likod. Adi, yung bodyguard, tinawag ko din.
1: Tapos, na-push interview ba si Mayor?
0: Hindi naman. Nakipag-ano lang tayo. Tapos tinawag ko yung mga kasama ko. Hindi na si Mayor. Hindi, nakausap ko na si Mayor. Sabi ko, Mayor, baka pwede kami mag-courtesy call. Ayun, sige. Sabi ko, tawagin ko lang yung mga kasama ko doon. Ayun, sabi, bumaba si Mayor. Doon, nagpa-picture kami.
1: Ganon.
0: Mabait naman pala si Mayor, sabi ni Mayor.
1: Talaga namang very productive pala yung lakwatsa mo ha. Oh. Galing ka pa El Nido, nagailan hapeng ha.
0: Oo, may kasama pang mga balita yon.
1: Oo, may kasama na. Talaga lang.
0: Oo, para ano na yun, package na yun.
1: Package yan, importante kagawad, hindi ka nadali sa buhok.
0: Iyon! Ay, nagulat din ako eh. Biglang, kasi di ba, napaghiwalay na. Biglang mamemes, sumugod pa, may buho, buti na lang. Siguro yung distance ako, mga ano lang, mga isa't kalahating tipa.
1: Aguy, munti ka naman para tumabuho to.
0: Munti ka mabuho. Ang lapit ko lang talaga. Kasi ka, akala ko, ace na eh, pasipay na eh. Di ba? sabi ko, sige, kumbaga, ano pa ako. Ko, ano ko na sana, ikakat ko na sana yung video ko eh. Biglang, kasi paano na nga, paalis na yung lalaki. Biglang dumating pa si babae. Nakalaga. Sapol lang talaga. Buho.
1: Akala nyo lang, mga lalaki lang matapang na, no?
0: Kaya nga eh. Oh. ganda ng barangay mo ha, Banmanlag, ang ganda ng barangay mo.
1: Ay, nasilip mo rin talaga. Nasilip ito talaga, tumarantis talaga to.
0: Kaya nga, naplatan pa yung ano namin eh, yung isang kasama namin. Walang palang signal doon.
1: May mga lugar na may signal, may lugar din na wala.
0: Oo, pero ang ganda ng basketbola nyo ha, sa may gilid ng ano, di ba? Ganda ng ano ninyo ha. Pwede ka na pangkagawa doon.
1: Ay, tapos
0: ang resolution mo, unang resolution, requesting yung telecommunication na maging maayos yung signal.
1: Hindi pa tayo nabuto, nauna na ang resolution.
0: Yun ang mahalaga doon. Pag mangampanya ka, ano ang gagawin mo? Sabi mo, ang ipaglalaban natin na magkaroon ng maayos na signal ang Globe at mga telecommunication dito sa El Nido, particular sa Manlag. Kasi may mga area na walang ano eh, walang signal.
1: Oo. Sinabi mo pa yan, Kagawad, pero sa'yo ha, pangatlong termino na lang ba yan sa'yo?
0: First time pa nga lang ako eh. Pangalawa pa lang.
1: Pangalawa pa lang.
0: First time lang ako, nagsubok lang ako.
1: Servisyuhan mo ha.
0: Nakachamba lang ako, first time lang.
1: Pero alam mo, yung mga tao, Kagawad, kahit hindi mo makabanyahan, pag nakita ka talagang potential ka sa barangay, hindi mo na kailangan ubusin pa ang boses mo sa kakangapanya.
0: Pero maganda rin yun ang bilya mo sa isusulong ang maayos na signal ng mga telco sa Manlag.
1: Sige na, baka mag-ulan ka.
0: Sige, salamat. Kagawad, ingat. Kagawad, bilya mo sa. Thank you.
1: Maraming salamat, Kagawad. Mike, Iskote, bilya mo sa. Magandang hapon, balik tayo.
0: Mga taga Manlag, hindi ka lugi dito kay Ma'am Bilya Mocha, ha? Talagang ano ka dyan, produktibo ang magiging barangay ninyo. Samantala, tuloy-tuloy sa iba pang balita. Si Katropan Dennis, mga kaso, bagong kaso ng malaria sa Rizal, umakyat na po sa mahigit 400 ang bilang. Katropan natin sa balita, Dennis Chua!
2: Report. Umabot na sa 404 ang kabuang bilang ng kaso ng malaryang naitala ng Municipal Health Office Rizal para sa buwan ng Abril taong kasalukuyan sa datos na inilabas ng MSO ngayong araw ng Lunes, May 4. Nanguna ang barangay Ransang na may pinakamataas sa bilang na 95 na sinundan ng barangay Punta Baja na merong 62 at Taburi na merong 61. Nakapagtala rin ang barangay Kampong Ulay na meron na ngayong 51, Lato na merong 35, Pulasya na merong 29, Candawagan na merong 22, Panalingan na merong 21, Canepa na merong 14, Iran na merong at Bunog na merong 5. Ayon sa MSU Rizal, patuloy ang kanilang sinasagawang car surveillance, mass blood examination, insecticide spraying at pamamahagi ng kulambo sa mga apektadong barangay katuwang ang Provincial Health Office at DOH Mimarupa. Nagpaalala rin ang MSU sa publiko na agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na rural health unit kung makaranas sa mga sintomas ng malaria tulad na lamang ng pabalik-balik na lagnata, panginginig at pagpapawis, pananakit ng ulo at katawan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka tropang Dennis Chua. Nako, 404. Nako ha. Taas pa rin yan. Hanggang ngayon, dahil dyan, hindi pa rin tayo ma-declare na tayo rin ang probinsya na ano eh. May malaria eh. Sa ibang probinsya, malaria free na eh. Tayo na lang talaga, ang Palawan na lang ang hindi pa ma-declare na malaria free. Marami pa tayong, ano eh, marami tayong mga lamok sa mga kagubatan natin eh. Hindi natin masisi yung hindi mo rin pwedeng patayin yung mga lamok sa kagubatan eh. Diyan sa Rizal, siyempre may mga liblib pa ng mga lugar dyan, sa particular, yung mga IPs natin dyan nakatira sa liblib ng mga lugar. Mga far-flung barangays natin, di ba? Yung ibang mga IPs natin. So may malaria pa rin talaga. Kasi mga, yung karamihan sa atin dito sa Palawan, dyan sa Rizal, may ano din, mga virgin forest pa din yung iba dyan. Na nung napumunta kami ng may balikatan exercise, mayroon sumama ako doon sa balikatan exercise sa Rizal. Yung mga nadaanan tayo doon, talagang mga gubat pa talaga. Siyempre, maraming lamok doon sa gubat na yan na nagdadala ng malaria. So, Sana ay magawa natin ang paraan pa hanggang sa mga may, hindi naman tumitigil ang gobyerno, pati nga yung mga private sector tumutulong na rin para mapuksa yung malaria. Samantala sa iba pa nating balita, tuloy-tuloy tayo sa ating po mga balita. Meron pa ba? Si sino na? Si Girly? Si Girly, punta tayo si Girly. Punta natin mga magsasaka ng sityo tag Barangues, Barangay Nagawan Sub, nag-prayer vigil sa harap po ng pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bucor. Patropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
3: Nagsagawa ng mapayapang prayer vigil ang mga magsasaka residente sa sityo Tagbarungis kahapon May 3, 2026 sa harap mismo ng pagtatayuan ng bagong prison facility ng Bureau of Corrections sa sityo Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa mga residente, ang nasabing lupa ay hindi pagmamay-ari ng mga residente o ng Bucor dahil mula ito sa Panginoon. Matatanda ang tutol ang mga residente na magsagawa ng prison facility na nasabing lugar dahil panganib ito sa kanilang buhay dahil posible umaaring umanong makatakas sa mga PDL na ilalagay sa nasabing pasilidad. Liban pa rito ay hindi na rin makapagsasaka mga residente sa nasabing lupain sakaling maisakatuparan ito. Sa pagtatapos ay naging maayos naman ang prayer vigil dahil nakaantabay ang Police Station 3 sa lugar, layunin ang presensya ng pulis na matiyak ang mapayapa at maayos na daloy ng pagtitipon, maiwasan ang anumang posibleng krimen at mapangalagaan ang kapakanan ng lahat ng residente. Yan pa rin ang balitang hatid sa atin ng numero unong kape sa bansa, etong Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang Girly Kadasyo. Ang ating mga balita, hatid po sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Alam mo ba, mga katropa, sa panahon ngayon, hindi po sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simple lang po ang paraan. Kape. Ha, kape. Pero hindi po ordinaryong kape. Ang kape po namin, Santon Gold Coffee Mix. May mangostina, may antioxidants, may moringa, spirulina, para habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa. Alam mo, ngayon makulimlim eh. Ha, masarap ang kape ngayon, Santon Gold Coffee Mix. Yan ang kape natin. Ha? Ang Pilipino, kahit umaga, tanghali, hapon, wala problema magkape. Basta ang kape natin, yun nakakatulong sa atin pong katawan. Dapat Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Katropang Eko Chalar, magandang hapon sa iyo. Ha? Nakakape ka na ba? Nagkape ka na ba ng Santon Coffee Mix ngayong hapon? Katropang Mike, pakibati kami dito sa Barangay Port Barton. Pakibati na rin po si Edwin Lagan at si Bong Zonyo. Mga taga Port Barton, magandang hapon. Kumusta kayo dyan? Sir Eko Chalar, dyan ka palagi sa Port Barton, ha? Alam ko kung ano ang tinitingnan-tingnan mo palagi dyan sa may buhanginan. Ay, maganda dyan, may falls dyan. Nakapunta ako dyan sa may falls. Nung nandun sa Provincial Information Office pa tayo nagtatrabaho noon, 2020. Ay, hanggang 2021. Tama ba? 2020? Tama, 2020. Nagpa-training kami dyan sa mga barangay official para maging katuwang natin sa pagbibigay ng mga balita sa Provincial Information Office. At tumiritso kami doon sa may falls, napakagandang falls dyan sa Port Barton. 4 minuto bago sumapit ang harap na alas 6 ng gabi. Good news pala sa mga taga-siksikan, yung atin pong annual budget for 2026, aprobado na po kanina sa City Council. Yung pwede na tayong magpa-bidding ng ating mga proyekto. Katulad nung bibilihin nating mini backhoe. Para makahabol pa sa tag-ulan. Kapag ano pa tayo, kapag gagawa pa ng ating mga kanal. Salamat sa City Council ay Committee on Appropriations Chairman Junji Rodriguez. Ayaw niyang tawagin siyang Modesto. Mabantot na yung pangalan niya. si Vice Mayor Maristela Panay, ang tawag sa kanyang modisto. Junji lang daw, Junji. Konsya Junji, thank you. 3 minuto bago sumapit ang harap na alas 6 po ng gabi. Wala tayong oras at panahon. Sa ngala po ni Katropang Ken Dancel, sa ngala ni Katropang Alison Salvatos Gitwalson Parekoy, ako po ang inyong lingkod, Katropang Mike Escote. Maraming maraming salamat po sa inyong pong pagkantabay sa ating programang Asintado. Thank you! Bye-bye! Ingat po tayong lahat!
4: Sumainyo ang Asintado hanggang sa susunod na talakayan. Asintado! Dito lamang yan sa numero unong stasyon ng radyo, XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado!

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM
2: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: The Secret of Health.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
4: The Secret of Health.
6: Magandang gabi po sa ating mga suking tagapakinig. Siyempre dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Good evening po muli. Nandito po muli kami kasama ang inyong katropa upang magbigay ng patnubay sa mabuting kalusugan. Dito lamang po sa programang The Secret of Health sa istasyon na 104.7 XFM Palawan. Binabati ko po muli ang ating mga suking tagapakinig at sa mga katropa natin dyan na nakikinig. Maari po kayong mag-text or tumawag sa aming numero para po kayo ay magtanong ano patungkol sa inyong mga kalusugan, kung may karamdaman po kayo, para kami po ay makatulong sa inyo at syempre kasama ang ating wellness consultant na sasagot sa inyong mga katanungan. Maaari na po kayong mag-text sa numerong 0907-3324-367. Ulitin ko po ang ating text line number 0907-3324-367. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayong mag-text sa inyong mga katanungan. Kasama po natin ang ating wellness consultant sa gabing ito upang magtalakay ng mga bagong talakayin. Good evening, Doc, muli at kumusta ka po?
7: Good evening din sa Katropang Cynthia. Good evening din sa ating mga soaking tagapakinig na laging nakaabang sa ating programang The Secret of Health. At nandito naman tayo sa oras na ito, Katropang Cynthia, upang magbahagi ng mga kaalaman tungkol sa pangkalusugan, paano nila i-manage yung karamdaman nila sa pamagitan ng pag-iwas sa mga bawal na mga pagkain at yung mga dapat kainin kung mayroong mga karamdaman. At ate, ituturo dito mga katropang Cynthia yung mga epekto ng mga pagkain na bakit dapat nila iwasan. Kasi yan ay napakahalaga, lalo na pag ang may karamdaman ay gustong gagaling. Nung unang-una talaga, Katropang Cynthia, ay dapat malaman nila yung mga pagkain na dapat iwasan, no? Mga pagkain na dapat kainin. Kasi pag hindi maituro sa kanila, Katropang Cynthia, talagang walang kagalingan. Yung gamot na iniinom nila, magiging walang epekto o walang pagbabago sa kanilang pag-inom, no? Dahil sa patuloy pa rin na kumakain ng kontra kahit may karamdaman. Dahil nga, kulang din sa kaalaman na sa mga pagkain na dapat iwasan.
6: Tama ka talaga, Doc. Ano? So mga katropa, stay tuned lamang po kayo at makinig dito sa aming programa para kayo ay maraming matutunan po ano, mga prevention at kung ano ang mga natural na pamamaraan para gumaling ang ating karamdaman. Okay, Doc, sa gabing ito, ano po pala ang ating tatalakayin?
7: Ang ating tatalakayin, Katropang Cynthia, sa gabing ito, itong tinatawag na bronchitis.
6: Ano naman, Doc, iyang bronchitis? Para saan ba yan? Anong part ng ating katawan yung nagkakaroon ng bronchitis or causes?
7: Isa ito sa respiratory problem. Dahil sa paghina ng baga, itong bronchitis, Katropang Cynthia, ito yung resulta ng pamamaga ng bronchi sa baga. No, ito naman yung daanan ng hangin papunta sa ovule. Ito yung part sa baga, yung bronchi, ay namamaga. Kaya pag ito'y mangyari, talagang maapektuhan yung paghinga. No, mahirap pang maghinga at paninikip ng dibdib. At yung ito namang bronchitis, Katropang Cynthia, ang pinakadahilan ng bakit namamaga yung bronchi ay dahil sa infection ng virus. Kaya kung anumunya ay makaramdam o makaranas ng pag-uubo na pananikip ng dibdib, ito din yung bronchitis, makaranas din, Katropang Cynthia, no, na mga ubo. At yung kasabihan ng dati naririnig ko, Katropang Cynthia, na hindi lahat ng ubo ay kailangan ng antibiotic.
6: Yes.
7: Kasi ito na nga yun, yung pneumonia, 90% niyan is caused by bacteria. No, kaya ang magpuksa niyan, Katropang Cynthia, kayo mga doktor, mag-recommend sa kanila ng antibiotic, yes. Pero itong bronchitis, yung virus, hindi yan mapapatay ng antibiotic dahil intended lang sa pangpuksa ng bakterya yung antibiotic. Eh, yung virus, hindi yan mapatay ng antibiotic. Eh. Kaya ina-advise sa mga health expert na i-advise sa kanila na kailangan magpahinga lang, no? Mag-inom ng maraming tubig. Kasi itong palakasin ang immune system at kakain ng mga prutas na mayaman sa vitamin C. Kasi ito ding bronchitis katropang Cynthia, dalawang klase ito eh. Itong tinatawag na acute bronchitis, ito naman yung gumagaling katropang Cynthia na hindi na kailangan ng pag-inom ng mga gamot. At pangalawa naman, itong chronic. No? Itong chronic katropang Cynthia, mga katropa, ito naman yung pangmatagalan na problema sa baga. E yung acute, 2 to 3 weeks, pwede kang gagaling na walang iniinom na gamot. Kain ka lang ng mga prutas na matataas ang vitamin C at iiwas sa mga nakakahina ng baga. Yung chronic naman katropang Cynthia, yan naman yung pangmatagalan na problema sa baga. Pwede siya, pag hindi mo agapan kaagad, ilang buwan na yung bronchitis mo, pwedeng mauwi sa mga problema o mas malubhang problema sa baga. No, pwede magiging COPD. Yan naman yung problema sa baga na yung bronchi at saka ovuli nagkakaproblema. No, yan naman yung karamdaman sa baga, yung COPD na walang kagalingan. Kung sa mga hindi natural na pamamaraan, walang kagalingan. Pero sa natural katropang Cynthia, kung expert o maraming alam sa herbal combination yung mga health practitioner ay talagang gagaling. May COPD na gagaling din. At meron ding iba na hindi gagaling kasi nga palipat-lipat yung pagmatry itong isa, doon na naman sa iba. Dapat nakapokus eh. Kaya yan yung resulta katropang Cynthia sa bronchitis pagpabayaan. Kailangan din natin malaman sa pag-iwas sa mga bawal nakakahina sa baga. Halimbawa sa gatas, ayan, isa yan sa nakakahina sa baga katropang Cynthia kasi yan ay mucosporin. Pag may problema sa baga, iinom ng mga gatas pa rin, ay talagang matagal ang kagalingan. Kasi nga, mucosporin yan siya eh. Pag mag-inom ng gatas, magdagdag ng plima sa katawan. At yan din yung dahilan na maghina, hindi lang baga yung papahinain katropang Cynthia sa gatas. Yun chan din. Nagiging acidic yung chan mo pag malaging mag-inom ng gatas. Kasi yung calcium katropang Cynthia, isa yan sa rason na yung mga katropa natin umiinom ng gatas. Pero, hindi lang yan yung source ng calcium eh, yung gatas. Yung pag-inom din ng mga juice ng mga prutas, yung pagkain ng prutas katropang Cynthia, ay yan yung natural calcium na dapat isustain sa katawan, hindi sa pag-inom lang ng gatas. Kasi nga yung gatas, mayroon ding mga hindi maganda epekto sa katawan, katagalan. At yung mga organ na maapektuhan niya, mapapahina, katagalan, nagiging karamdaman, nagkakaroon ng karamdaman. Gaya ng baga, pag maghina yan dahil sa pag-inom ng gatas, maring pwede kang magkakaroon ng ganitong karamdaman, yung bronchitis. Yung ubo, hindi gumagaling. At isa din yan katropang Cynthia na nagkakaroon ng bronchitis, yung pagbagsak ng immune system. Kasi yung ating katawan, araw-araw ito na-expose ng mga virus, bacteria, katropang Cynthia. Kaya pag mahina yung katawan mo, yung bacteria, virus na nakakapasok sa iyong katawan, talagang magkakaroon niya ng infection, no, sa loob ng iyong katawan, lalo na yung baga. Kaya isa yan sa dahilan din na magkakaroon ng pneumonia or bronchitis, yung hindi napapalakas yung immune system. Kasi pag mapalakas natin yung immune system, katropang Cynthia, mga katropa, yung mga virus, bacteria na nakakapasok sa ating katawan, ay pupuksain yan ng ating immune system. Kaya kailangan natin, no, araw-araw na ibusong ating immune system kasi yan ay napakahalagang gawin natin sa araw-araw, no, para malayo tayo sa mga karamdaman, no, gaya ng mga iba-ibang karamdaman na high blood, yung problema sa baga, yung mga sakit katropang Cynthia na ininda ng mga tao ngayon. Ang pinakadahilan talaga niyan eh, paghina ng immune system. Pero itong sa bronchitis, ito yung pinaka-rason talaga na nagkaka-bronchitis dahil sa sobrang hina na yung immune system, no, hindi na kayang magpuksa ng mga bacteria, virus na nakakapasok sa katawan. Kaya nagkakaroon ng ganitong karamdaman. Kaya dapat alam din natin, katropang Cynthia, mga katropa, yung dapat nating iwasan, no? Hindi lang gatas, pati yung matinapay, biscuit, yes, mga sweets, kasi yan yung nagpapahina ng immune system. At nagpapahina ng baga, nagpapahina ng digestive system, kasi nga nagiging acidic yung chan mo niyan. At itong chan natin, katropang Cynthia, yung mga good bacteria, dyan kumukuha ng lakas din yung ating immune system. No? Kaya dapat ingatan din natin yung ating digestive system, yung ating chan. Dapat magkain tayo ng mga matataas na fiber na mga prutas, mga gulay, kasi yan yung nagpapabos ng ating immune system o nagpapabos ng ating mga good bacteria sa chan. No, yan ay napakahalaga, mga katropa, na dapat sa araw-araw makakain tayo ng prutas. Kung walang apple, marami namang mga prutas na pwede natin makain. No, lalo na pag nasa bundok, katropang Cynthia, walang apple dyan eh. Walang watermelon. Kaya ang marami dyan, yung mga saging. Bayabas, saging. saging. Ayan, kamote. Yan yung mga pagkain na matataas ang fiber na nagpapa-healthy ng ating tiyan. Pag healthy yung tiyan natin, ibig sabihin, enough yung good bacteria sa ating tiyan. Kasi plano na pag mahilig tayo sa mga prosesong mga pagkain, prosesong mga inumin, yan ay nakakabawas ng mga good bacteria sa tiyan, katropang Cynthia. Kaya yan yung isa sa benepisyo sa pagkain ng prutas na mabigyan ng fiber yung ating tiyan sa araw-araw.
6: At syempre, no, Doc, mamaya, ang tanong ko, kung may mga herbal remedy ba, may malalaga, ano? So, bago sasagutin niya ng ating wellness consultant, makinig muna tayo ng mga nagpatotoo mula sa ating mga client nung sila ay uminom ng Santon product. Pakinggan po natin, mga katropa.
3: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
9: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Santone Plus Gold.
11: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang dinghawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
10: Santon Plus Gold!
6: Okay, nagbabalik po ang ating programang The Secret of Health at napakinggan po natin ang mga nagpatotoo, no? So, napaka-effective po ng ating Santon products. Okay, ang katanungan, babalik po tayo sa ating talakayan. Ang katanungan po, Doc, meron po bang mga herbal remedies, ano, para magamot, ano, or masuportahan ang karamdamang bronchitis upang ito ay malunasan?
7: Okay, before natin sasagutin yung katropang Cynthia, itong bronchitis, katropang Cynthia, parang infection din ito, ibig sabihin, makakaranas ng lagnat itong may bronchitis. At kailangan din na mag-iwas, no? Kung mayroong ganitong infection, ay kailangan sa bawat ubo ay kailangan mag-cover, no? Para hindi tayo makahawa sa iba na, na mahina yung immune system. Lalo na yung mga bata, katropang Cynthia, na below 5, yan, mahina yung immune system nila niyan. Kaya talagang madali silang magkakaroon ng ganitong infection, yung bronchitis. At sa mga senior citizen, mas lalo na, no? Kasi yung immune system nila niyan, mahina na din. Kaya madali nila makuha itong ganitong karamdaman, katropang Cynthia. No? Kaya kung sila ay maka-encounter ng mga tao na laging nag-uubo, talagang dapat iwas sila, lalayo sila. No? Pwede nga, paglabas ng bahay, mas maganda naka-face mask, no? Para makaiwas sa mga usok, mga maduming hangin. Kasi isa yan sa mga dahilan na humihina yung baga. Kaya madaling magkakaroon ng ganitong karamdaman. At dapat din, before magkain, dapat maghugas talaga, katropang Cynthia. Kasi hindi natin alam yung mga hinawakan natin, may mga virus, bacteria na magkakos ng karamdaman. No? Para mas safe, mas maganda talaga na yan yung gawin natin, no? Before magkain, maghugas, pag maglabas ng bahay, naka-face mask, then mag-iwas sa mga bawal. Then ito yung mga sintoma, katropang Cynthia. Yung ubo, isa yan sa makitaan natin na may mga may lagnat, then nag-uubo. Isa yan sa makitaan na may mga bronchitis, yung bahing, tumutulong sipon o baradong ilong, at bagyang lagnat, paghuni o paghinang paghinga. Tuwing maghinga, tumutunog. Kaya yan yung mga maranasan sa may mga bronchitis. At dito tayo sa natural na pamamaraan, Katropang Cynthia, kung paano na nakakatulong sa may mga ganitong karamdaman. Yung i-recommend natin, mas maganda mag-juice sila ng mga ihalo-halo nila, Katropang Cynthia. Yung radish, carrots, apple, sibuyas, at saka yung bawang at honey. O yan yung maganda na ipaghalo, Katropang Cynthia, sa may mga problema sa baga, no? Ma COPD, ma asthma, ma pneumonia or bronchitis. Yan yung mga juices na combination na dapat nilang gawin, no? Para matulungan, mapagaan yung pakiramdam nila. Kasi itong juices na ito, Katropang Cynthia, na halo-halo, ito yung nakakatulong din na mapalambot yung klima. The more na malambot yung klima, mas madaling mailabas sa iyong katawan sa pamamagitan ng pagdura at saka pagdumi. Yan yung paraan na mailabas yung klima sa katawan. Kaya yan yung gawin nila, Katropang Cynthia, sa umaga, wala pang laman ang siya, mag-inom sila ng 2 baso. Then, pag tanghali, mag-inom ni 2 baso. Then, paggabi, paghapon, 2 baso din. Yan yung dapat nilang gawin para mas gumagaan-gaan yung pakiramdam nila. Pero kung mayroon silang panahon, Katropang Cynthia, mas maganda magpunta sila sa clinic. Diyan sa ating clinic ay libre yung check-up. No? Mayroon din tayong mga pre-services na ma-i-offer sa kanila. Kasi sa ganitong karamdaman, Katropang Cynthia, itong bronchitis, yung mga problema sa baga na talagang iniinda na talaga nila, pag mag-rely ka lang, Katropang Cynthia, sa pagkain ng prutas, matagal mong makita yung pagbabago sa iyong katawan. Halimbawa, kumakain ka ngayon, then gumaganda yung pakiramdam naman, ilang araw naman, balik na naman. Kaya itong pag magkakaramdaman, Katropang Cynthia, ay ang kailangan yan, yung mga nakadosis na yun. Matataas yung dosis na dapat inumin. Kaya dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, marami tayong mga kliyente dyan na may mga problema sa baga, no? Asthma, COPD, na talagang after 1 week, gumanda talaga yung pakiramdam nila. At mas maganda din, itong wala pa tayong ininda na karamdaman, ito na yung panahon. Mag-isip na kayo na magkain ng prutas kasi yung mga kaunting kulang sa iyong katawan, masuplayan. Yes, masusuplayan nila at talagang namimintin nila yung healthy yung katawan nila. Pero nagkakaramdaman na, bunga kasi yan ng marami ng kulang sa katawan, Katropang Cynthia, at nagbunga na, nagiging sensitive na yung katawan. Kasi itong bronchitis, isa din ito sa sign na nagiging sensitive yung katawan. Makakalanghap lang ng kaunting usok, magre-react na yung katawan, Katropang Cynthia. Kaya ipapayo natin, no, sa mga katropa natin na nakikinig, ay dapat masigla pa yung katawan, magkain na sila para laging healthy yung katawan. Araw-araw, walang iniindang sakit. Kasi yung prutas, pag magkain sila, Katropang Cynthia, masusuplayan yung mga fiber na kailangan ng kanilang tiyan para mabos yung good bacteria sa kanilang tiyan. At ang resulta niyan, magiging malakas din yung immune system, no, pag healthy yung ating tiyan. Kaya isa yan sa way na mapangalagaan natin yung tiyan natin, mapapabos natin yung ating good bacteria sa pamamagitan ng pagkain ng prutas. Kaya habang ramdam nyo healthy pa kayo, kain ng prutas, Katropang Cynthia. Ayun yung maipayo natin. No? Kasi yung mga kababayan natin, makaisip lang magkain ng prutas pag magkakasakit na. Kasi pagpunta sa doktor, sa mga health practitioner, ay yan talaga yung payo sa kanila, kain ng prutas. Isa din yan sa nakatulong, pero parang hina na yung effect ng pagkain ng prutas pag mayroon kang nagkaramdaman. Kasi nga, pag magkakaramdaman ka, kailangan muna ng nakadosage niyan. Matataas yung dosage na inumin mo para 100% maisupply yung kulang sa katawan. Yan yung purpose, Katropang Cynthia, na mag-inom sila ng mga nakakapsul na mga supplement. Kasi yung dosage niya, talaga nakadosage na yan, na talagang kaagad maisupply yung kulang sa kanilang katawan. Kaya yung juices na ating naibigay, Katropang Cynthia, ayun ay napakahalaga, no? Lalo na pag nagkakaramdaman, gawin talaga nila yun. Kasi yan yung nagpapagaan ng pakiramdam. Kasi nga, pag barado yung baga, Katropang Cynthia, maramdaman mo yung parang hindi ka komportable sa iyong paghinga. Stress yung pakiramdam mo sa iyong katawan. Kaya yung ating juices, Katropang Cynthia, yan yung isa sa pinaka-importanting gawin din nila na para matulungan din yung kanilang katawan. At dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, kung sila ay pupunta dyan, mayroon tayong mga malalakas na combination na mai-recommend sa kanila. Hindi lang yung mga branded natin ng mga product, gaya ng Santon, mayroon din tayong ibang produkto na combination, lalo na pag may karamdaman, Katropang Cynthia, kailangan mo talaga ng combination yan. Kaya naging malakas siya dahil combination yung iinumin nila nila. Kasi yung combination na yan, nandiyan na yung mga vitamins, mineral, mga antioxidant herb na kailangan sa kanilang katawan para gagaling sa kanilang iba-ibang karamdaman.
6: Okay mga katropa, no? Kung kayo ay bibisita po sa ating clinic, dyan po sa Yes to Health Wellness Center, matatagpuan lamang po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, sa lahat ng mga pupunta po ano or magpapa-appoint, pwede po kayo mag-message sa amin sa Facebook page ng Yes to Health Clinic Puerto Branch. Ayan po, pwede nyo pong i-search sa inyong mga social media, especially ang ating Facebook page. At syempre, lahat po ay merong discount ang lahat ng ating mga senior citizen. Magdala lamang po ng ID para mabigyan po natin ng discount. At syempre, meron tayong mga free services gaya ng nabanggit ng ating wellness consultant. Meron tayong free terahertz therapy. Meron tayong mga free dietary guidelines. At syempre, yung mga advices ni Doc na babaunin nyo pag-uwi para kayo ay malunasan sa inyong karamdaman. At syempre, itong terahertz therapy, free din po ito na ibibigay po natin sa lahat ng customer and clients na pupunta sa Yes to Health branch natin dito sa Puerto Princesa. Doc, ano po ang benefits nitong terahertz therapy? Kasi ito ay libre po nating ibinibigay, no, sa lahat na pupunta.
7: Benepisyo ng terahertz na ma-recommend natin sa ating mga kliyente na pupunta sa clinic ay marami niyan, katropang Cynthia. Unang-una, pinapabilis niya yung daloy ng dugo, no, sa katawan. Kasi yan ay kailangan na sa ating katawan para ma-maintain din yung good health na inaasam ng bawat isa, no. Yung good circulation ay napaka-importante kasi pag hindi normal yung circulation, magkakaroon din yan ng iba-ibang karamdaman, katropang Cynthia, panakit ng ulo, marami pa, no? High blood at iba pang sakit. Kaya isa yan sa i-correct ng ating terahertz dyan sa ating clinic pag kayo ay pupunta. Yan ay libre, katropang Cynthia, no? Na services natin. At maganda din siya sa may mga iniindang sakit sa tuhod, pamamaga. Yung ating terahertz talagang malaking tulong yan, katropang Cynthia, kasi pinapakalma niya yung pamamaga sa katawan. At pinapaganda din yung tulog. At pangalawa naman, katropang Cynthia, yung ating BioZapper. Itong benepisyo naman ito, katropang Cynthia, mga katropa, ay yung pag-detox sa iyong katawan. Isa sa function niya, maglinis ng iyong dugo, katawan, no, ilabas yung mga toxin na dahilan ng ibang-ibang karamdaman. At pinapatay din yan yung mga virus, bacteria sa ating katawan.
6: Oh,
7: yan yung nakaganda, katropang Cynthia, sa ating BioZapper. Kasi pag ang tao nagkakasakit, katropang Cynthia, lalo na pag yung mga tigdas, mga chicken pox, mga herpes, makakainom lang sila ng pangpatay ng mga virus pag ma-infect na nito ng virus. Oh, ito naman yung dahilan, katropang Cynthia, ng mga nagkakaroon ng mga herpes, mga chicken pox at saka yung iba-iba pang karamdaman, no, tigdas. Isa na sa dahilan niyan yung virus . Tsaka tayo magkakainom, katropang Cynthia, pag magkakasakit na. Oh, kaya dapat masigla pa yung katawan natin. Dapat meron na tayong pangpatay sa mga virus, bacteria sa ating katawan. Oh, isa yung ating BioZapper, katropang Cynthia. Yan ay magandang terapi na ating ipapasubok sa ating mga kliyente na pupunta sa clinic. Ito naman yung services natin, katropang Cynthia, na may charge. Pero yung benepisyo niya, hindi mapantayan ng bayad . Yung benepisyo na maibigay niya sa katawan natin. At siyempre, meron tayong mga produkto, katropang Cynthia, produkto ng Yes to Health na subok na at pinapalakas yung epekto sa katawan, no, kasi mas in-improve yung mga combination, no, sa bawat supplement natin. Halimbawa, yung ating premium D3, katropang Cynthia, yan ay may vitamin D, malunggay oil, at mayroon din siyang BCO. Yung BCO, pag may pasok yan sa katawan ng tao, i-convert yan into monolaurin. At yan yung tinatawag na powerful antimicrobial. Ibig sabihin, mahusay siyang magpuksa ng mga virus, bacteria na nakapasok sa ating katawan para mailayo tayo sa mga iba-ibang karamdaman, no, lalo na sa sakit na bronchitis. Iwasan yung dapat ipapalakas yung immune system. Isa din yan sa benefits ng ating premium D3, no, papalakasin yung ating immune system at pinapadami niya yung ating mga good bacteria sa ating tiyan. Kasi dyan din humuhugot ng lakas yung ating immune system, no, yung madami tayong good bacteria sa ating intestine. At pangalawa naman, yung ating vitamin C, katropang Cynthia, at yan yung pinaka-pangunahing kailangan ng katawan, no, araw-araw, na mapalakas yung ating immune system, yung vitamin C. At dapat din ang pag-inom ng vitamin C, araw-arawin yan, katropang Cynthia, kasi yan yung water-soluble vitamins. Ibig sabihin, araw-araw yan ay nawawala sa ating katawan. At dyan humuhugot yung ating immune system din. Actually, yung ating good bacteria, yung ating immune system, ay nagdidepende din yan sa ating pinapasok sa ating katawan. Kaya yung vitamin C, katropang Cynthia, ay talagang importante yan sa araw-araw na kalusugan para ma-maintain na malakas yung immune system. Ang pinakapangunahing kailangan talaga yung vitamin C. At ang nakaganda sa ating vitamin C, yung Santon Betsy natin, yan ay alkaline. Ibig sabihin, pag mag-inom tayo niyan, hindi nasasayang yung ating pira kasi 100% yan ay nagagamit ng ating katawan. Kasi yung acidic, mostly sa vitamin C niyan, ay natatapon lang, hindi na-absorb ng ating katawan. Kaya mas maganda, piliin natin yung alkaline vitamin C, yung ating Santon Betsy. Inumin 3 times a day, yan ay maganda na inumin, lalo na sa may mga bronchitis o mahina yung baga, mahina ang immune system. Yung vitamin C talagang pinaka-importanting vitamins, no, sa lahat ng vitamins. At siyempre, meron din tayong produkto na Santon Gold. Yan ay maganda din na inumin sa may mga problema sa baga, lalo na sa bronchitis, na pinaka-dahilan ay namamaga yung bronchi. Kaya yung ating Santon Gold, Santon Plus, yan ay mahusay talaga sa mga pamamaga sa loob at labas sa ating katawan. Combine na ng vitamin C ay talagang mas malakas yung epekto yung iniinom natin na supplement. At meron din tayong Visionix, Katropang Cynthia. No? At yan ay kailangan sa mata, lalo na pag yung mata natin ay na-expose sa mga radiation sa cellphone, sa television, ay talagang yung mata natin yan yung magpapahina ng paningin. Kaya yung mga bata ngayon, Katropang Cynthia, 10 years old pa lang, 8 years old, makapal na yung salamin. O, nagiging dependent na sa salamin dahil sa sobrang exposed yung mata sa radiation. Kaya itong ating Visionix ay maganda to, Katropang Cynthia, din sa may mga high blood, may mga diabetic, kasi ang tatargetin yan yung mata, laging makakaranas ng panalabo ng paningin. Kaya para makaiwas sa mga panalabo ng paningin, Katropang Cynthia, lalo na sa may mga cataract, may mga astigmatism, glaucoma, yung vitamin C, Visionix talagang the best yan, Santon, the best na combination sa may mga namumublimas, may mga paningin. At siyempre, kanila ding isama yung pangpatak sa mata. O, dyan sa ating clinic, meron tayong pangpatak dyan para mas kaagad makita yung pagbabago, na pag-improve o pag-recover ng paningin. Lalo na pag yung tao, Katropang Cynthia, na na-operated na sa mata, the more na kailangan din yan sila ng pang-supply sa mata, no, para madaling gagaling yung kanilang operation sa mata, no, kasi sugat yan sa mata eh. The more na nasusugatan yung mata, the more na kailangan mo na supplyan yan, no, para madaling gagaling yung mata mo. At siyempre, meron tayong mga sabon din, Katropang Cynthia. Mayroon tayong Santon soap, mayroon tayong clear skin. Yan ay maganda din na gamitin, no, sa may mga tao na gustong puputi at kikinis yung balat nila. At sa may mga problema sa balat, yung Santon soap natin, the best na gamitin, no, sa may mga problema sa balat. At hindi lang yan pang skin problem, yan ay maganda din sa mga gustong puputi, no. Pero yung ating clear skin ay the best talaga yun. Nakapokus talaga yun sa pagpaputi at pagpapakinis ng balat. At siyempre, mayroon din tayong mga kape, no, na nakakabigay sigla sa ating katawan, Katropang Cynthia, lalo na sa may mga edad na isa yan sa hilig nila. Bago magkain, talagang kape talaga yung una na inumin nila. No, kaya meron tayong tatlong klaseng kape, Katropang Cynthia, mga katropa, na inyong mapagpilian. No, at saka may purpose, may maibigay na benepisyo din sa ating katawan. Halimbawa, yung Santon Plus Coffee Mix natin, yan ay maganda na inumin dahil siya ay nakakabigay ng first class na protein. No, yan yung kalibel ng protein na makukuha natin sa karne. Kung gusto natin ng first class na protein na maibigay sa ating katawan, yung ating Santon Plus Coffee Mix, yan ay maganda na inumin. At maganda din sa may mga hormonal imbalance yung ating Santon Plus Coffee Mix, kasi nga yung component niyan talagang soybeans. Yan ay napatunayan ng Katropang Cynthia, at sa pag-aaral ay talaga nakakatulong siya sa pagbalanse ng hormone sa katawan ng babae. At pangalawa, yung ating Santon Gold, yan ay maganda din, Katropang Cynthia, dahil may collagen at saka glutathione. Isa yan sa kailangan din sa may mga edad na at sa mga taong gusto na mag-improve yung kanilang balat at malinisan, mapahilty yung kanilang katay. Yung Santon Gold natin, the best yan eh, kasi may glutathione siya. No, nakakaganda din ng balat yung ating Santon Gold Coffee. At nakatibay din siya ng buto, kasi isa sa component ng buto natin, Katropang Cynthia, yung collagen. Yeah. Hindi lang siya sa balat, yan ay isa sa component ng buto natin. Kaya sa may mga edad na, ay talagang ihina din yung buto niyan, mga joint. Yan ay maganda sa may mga edad na. Kahit sa mga medyo bata-bata pa, Katropang Cynthia, mas maganda din para makaiwas sa mga kape na matataas ang caffeine. Yung ating mga kape, yan ay decaffeinated. Walang caffeine yan, kaya maganda siya, nakakasigla ng katawan. At yung premium D3 coffee din natin, maganda din yun. Isa sa benepisyo din yan, Katropang Cynthia, may vitamin vitamin D. Habang nagkakape, maramdaman nila na mas titiba yung buto nila. Kasi nga, mayroon siyang vitamin D na nagpapasigla ng buto. Yan yung pinakakailangan na vitamins para magamit yung calcium sa buto, yung vitamin D. At siyempre, hindi magpapahuli yung ating Santon Plus Tea. O, yan yung tsaan naman nating katropang Cynthia na maganda pagkatapos kumain, inumin. Kasi nagkaka-improve siya ng pantunaw. Gaganda yung pagtunaw mo. At siyempre, nakaka-normal din ng pagdumi. Actually, yung coffee nating katropang Cynthia, hindi ka lang nasasarapan yan eh. Meron din siyang cleansing effect sa bituka, no, sa intestine. O pag hindi ka raw-raw makadumi, pag mag-coffee sila sa ating produkto na mga kape, ay maranasan nila yung magdumi sila pagkatapos magkape. Yan yung mga produkto nating katropang Cynthia na kanilang mapagpilian.
6: Ayan mga katropa, no, so napakarami nating mga Santon products na maaari nyong i-avail kung alin po yung mga napusuan nyo doon para sa inyong mga kalusugan. Dito lamang po nagtatapos mga katropa, at kung mayroon pa kayo mga katanungan, no, maaari pa rin po kayo mag-text sa aming text line number 0907-3324-367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-3324-367. Ayan po, maaari po kayo magtanong anytime or i-text ang inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman, at sasagutin po yan ng ating wellness consultant. At syempre, nagpapasalamat po kami sa inyong mga pakikinig at pagsubaybay dito po sa aming programang The Secret of Health, dito lamang sa istasyon ng 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat mga katropa. Hanggang susunod, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
7: At ito naman po inyong wellness consultant, Doc G. Maribit, magsasabi, stay healthy, stay happy.
12: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
13: XFM.
14: XFM.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
2: Vision X Plus Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna! Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: XFM.
1: XFM.
3: FM.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito yung siksik sa antioxidants,
2: may collagen
3: at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
23: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
24: XFM

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigi kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Gold.

0: ang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Caramay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girl.

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alizon Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Sister Pain.
3: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
14: Mag-Santhon Plus Gold!
15: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
16: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
2: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
19: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

show. And then, wala, kamustahan lang tayo every night with DJ Barbie Chu. Gusto ko namin pagkagabi eh, mag-relax-relax na lang ho tayong lahat-lahat. Ang hindi na namin kayo bibigyan ng ano, problema. Ayan sa mga viewers ho natin ngayon. Huwag makakalimoy. Ayan, i-support ang ating live program po ngayon. Pakiclick yung dalawang button ho natin dyan. Yung ating reaction button. And also yung ating share button. Ayan, thank you so much. And huwag makakalimot. Ayan, oh, pindutin nyo rin yung nasa gitna ho natin. Hindi yung comment ho natin ha. Mag-comment ho kayo dyan. Yes. And sa mga viewers din ho natin sa ating YouTube channel. Ayan, pwede nyo rin po kami masubaybayan sa ating YouTube channel. Ayan po yung QR code ho natin ha. Is nasa ibaba ko ho. Opo, scan na lamang po na ating QR code dyan. And please, please, don't forget to subscribe. Please, please, please. 8:26 ang ating ng oras. Ayan na nga. Oy, nako, babatiin ko ha. Mga bumabati ko sa ating ngayon. Gabi na ko maraming thank you sa lahat po ng mga nanunood ho na ating show ho ngayon. Ayan ha. Oh, especially nga pala, nakalimutan natin. Sa mga katropa ho nating listening while driving daw. Ayan na nga pala. Nagpabati ng mga katropa ho nating mga nagja-drive ngayon. Ayan, habang nakikinig ho na ating show. Ingat ho ha sa mga pauwi na. At nakikinig po at the same time kay Barbie Chu. Ayan, huwag makakalimot. Dumaan muna sa inyong mga suking butika ha. Nito ating Santon Gold Coffee Mix. Baka naubusan ka na ng supply mo dyan. Baka naubusan na si Missy, si ate, si kuya, si nanay, tatay. Bilhan mo na nito ang ating Santon Gold Coffee Mix para everyday, and alam mo naman, masarap ang pakiramdam dyan. Para everyday good mood, pagka merong Santon Gold Coffee Mix, available ho yan mga katropa sa inyo po mga suking butika nationwide ho yan. Ayan na nga, ayan, hello DJ! Ito na, sige, sandali lang ha, bubuksan ko lang sandali. Ayun, ayan na nga, Barbie Chu, magandang gabi po. Ayan, pwede pa ba din naman ako, nakikinig po ng show po ninyo. Isa po ako sa lagi nakikinig sa inyo tuwing gabi. Ayan, kayo po naaabutan ko kasi lagi po ako nasa work. Kaya pagdating ng bahay at pag-uwi, ayan, ikaw po ang naaabutan po namin. Ayan, boses po ninyo, Barbie Chu. Pwede pa play naman ako ng song na Something About You. Wow, Something About You. Parang hindi ako familiar. Bago ba yan? And usually, hindi ako familiar pag bago. I mean, pag sobrang ano bago talaga. More on ano tayo eh. More on RHBHB. Barbie Chu, babati naman. Ay, nako naman, na pinakapogi kong asawa, si Andre. Lagi nakikinig po yan sa inyo. Katatapos lang po namin maghapunan. Ayan siya sa labas, nagpapahangin sa Bayosi pa. Ay, grabe naman. Oh, hinay-hinay lang bossing ha, saka kayosi dyan ha. Take po kayo nitong ating Santon Plus Gold Herbal Capsule. Okay? Hello, DJ. Pwede bang ako na lang ang leading man mo? Ay, wow. Leading man. Bakit? May gagawin ba tayong movie? Ganun ba? Ano bang ibig mo sabihin sa ano leading man? Kasi di ba yun yung term sa ano, di ba? Sa showbiz. Leading man or leading lady. Pwede naman. Ako na rin ang director. Hello po, Barbie Chu. Ano to? You know what? I really like you. Ayan, lalo na po sa gabi. Pwede po, DJ. Ano, pabati naman kami. Nakikinig po kami dito po, DJ. Defunt Quirino lang. Malapit lang din naman po sa Santiago. Pwede po, patik po ako ng Santon Gold Coffee Mix. Anong patik po ako? Ano ba? Baka gusto mo bumili? Ganun ba ibig mo sabihin? Kasi gusto ko matikman ulit, sabi niya here. Baka nakapunta ka nga dito. Tapos natikman mo yung ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, yun lang po ang kaya na ho namin patikim ha. Pero kung bibili ho kayong mga katropa, yung talagang isang box ho natin, hindi po kami nagbebenta dito mismo sa estasyon mga katropa ha. Available ho yan sa inyo po mga suking butika. Wala po dito ha. Sa
atin sa Sunshine Grocery. Available ho yan sa, ano, sa Farmacia Navarro. Ayan, sa lahat po ng branches ho yan, ha. Ganon din po, ayan, sa Love and Strong. And pati na rin sa ating Clinic Yes to Health Wellness Center. Located sa May Alfonso Street, Barangay Central East, Sunshine City. And sa mga katropa naman po natin sa, ayan, sa Etrage, available ho yan sa PharmaEd, PharmaGo, PharmaRaya, and also sa PharmaDrone. Kasi kung mismo dito sa amin, sa ano, XFM Santiago, sa mismong hipilan ho natin, wala ho tayong binibentang mga ganyan, ha? Tumakbo ho kayo sa mga suking botika ho ninyo. Pwede rin ho yan sa Mercury Drug, TGP Generica, South Star, also sa Watson's din po. Pati naman, misis ko, Angela, napakaselosa. Nakinig lang ako sa'yo saglit, nagmuryot. Ayun lang. Okay, alam mo yung nakikinig ka. Pero yung parang tipo na papabayaan mo na si misis. Huwag naman kasi talaga magseselos. Huwag naman umabot sa ganun. Yung tamang kinig lang, yung tamang chill-chill lang ba? 8:31, mga katropa, atin ang oras. Yes, we'll be right back. Play ho tayo ng songs. And then, yan, pasensed lang ho dito po sa ating hotline number ng inyo po mga greetings and everything. 0917-823-7180. Dito lamang ho kayo always sa inyong paboritong tambayan ng 104.9 XFM. Exciting.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
3: XFM.
2: XFM.

0: mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Aisel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
14: XFM.
15: XFM.
14: FM.

0: dalawang beses sa isang araw. Pero nung maganda na yung effect niya, minsan na lang. Yun naman, umimpis na, lumiit na.
1: Hindi ko kayo nagpa-opera?
0: Hindi. Matakot kasi ako. Kasi sabi nila, baka raw ikaw matay ko.
1: Ano pong pangalan pala nila?
0: Remedios Peralta, ma'am.
1: Taga saan po kayo?
0: Madaldamyan.
1: Gadis.
2: Ang pambansang Joma, sarap!

Yeah. Sweet baby. Sweet baby like me. Sweet baby. Hello, mga katropa. Aris natin 9:46. Kasama niyo pa rin po Barbie Chu sa inyong mga radyo, sa inyong mga higaan, sa inyong mga papel, sa inyong mga puso at kaluluwa. Barbie Chu sa inyo hanggang alas 10 po ito ng evening. Enjoy niyo yung mga songs po natin ngayong gabi, mga katropa. Para po yan sa inyong lahat. Send-send lang ko kayo sa ating official Facebook page. Pwede rin po ayan sa ating hotline number 0917-823-7180. Pwede rin po mismo sa aming official Facebook page. Thank you so much sa mga napapadala ho ng kanikilang mga mensahe dito po sa aming official Facebook page and also sa ating hotline number. So ayan na nga, tulad ng ipinangako ko sa inyo kanina na ano, babati ako ha sa lahat po ng mga katropa ho natin ngayon na nakikinig ko na ating show. Ay, grabe si, ano ha, si Mamueng Balino. O, ang comment niya dito, magandang gabi, Barbie. Sure, papati naman ang mga kupal na kapitbahay. Sobra. Feeling ko talaga may pinagdadaanan ito si Mamueng Balino. Ay, DJ, ano to, dala mo ba salamin mo? Ano to? Suot ka, parang nahihirapan kang tumingin. Natumbok mo. Ayoko magsalamin pagka ano, actually. Pero napipilitan ako. Kasi yung nga, nahihirapan talaga ako. Oo, so, pagpasensya nyo na ang lola nyo. Oh my God. Sign off. Ikaw naman, Balitang Katropa. Bakit ganyan ang name mo sa Facebook, Balitang Katropa? Bakit naman binubuking mo? Huwag mo na akong buko. Okay na eh. Well, anyways, naku, maraming salamat. Ha? Hello po, Tristan Wyatt Gulay. Hello, DJ. Naimbag na rabi, Katropang Barbecue. Oy, naku, maraming thank you po. Ayan, Sir Tristan Wyatt Gulay. Hello po, Nita Riazon. Good evening, Barbecue. Watching ako ngayon. Naku, maraming salamat. Hello po, Barbecue. Nakikinig po sa inyo, mga taga. Wow naman, taga Rojas, Palawan. Maraming thank you sa lahat po ng mga listeners po natin dyan sa Rojas, Palawan. Hello po, Barbecue. Good evening po. Pwede pa-play naman ako ng song na Baby Come Back. Baby, come back. Hello po, Mark Anthony Limco, Aborlan, Palawan. Ayan, may date pa siya dito sa baba, ha? Ano ba yung date ba yan? O ano ba yung labas ba yan ng ano, ng... ng rambolito, di ba? Hello po, Mark Anthony and Anthony Mark. Hindi ko alam kasi yung mga nilagay sa mga numero sa ibaba. Hindi ko alam kung ano yan. Code ba yan? May ibig sabihin ba yan? Hello po, Emmy Pendon Santa Maria. Ayan, nakikinig po ng show po ninyo. Naku, maraming salamat po. Sabi naman dito ngayon ni Gemma Garcia Banes. Hello po, ano po ito? Gemma Garcia Banes, Brooks Point, Palawan. Anong meron po? Bakit po may mga numero sa iba ba? Ano po? Hindi ko alam ha, ano po ba ito? Sa STL po ba ito? Or hindi ko po alam. Kasi wala po tayong ganyang segment here sa programang Katahan sa Gabi. Can you guys care to elaborate naman? Maliwanagan tayo dito. I don't know, baka merong ano, certain segment sa Palawan. Or I don't know. Naman po ha. Pa-update naman po ako. Kasi dito mismo nag-comment sa ating programang Patahan sa Gabi. Well, anyways, naku, maraming salamat po. Ryan Toto Rodriguez. Wow, ang ganda naman ng middle name mo, Toto. I'll be over you. Hello po, Barbie. Sure, good evening sa XFM Santiago. Nagpa-play po ba kayo ng mga rock song? Gusto ko po sana song ng Nirvana daw.
ako. Pasensya na ha. Kasi hindi ko mapapliyan ngayong gabi. Oo. Relax, relax po tayo mga songs here ha. Play yung mga songs na yun. Pasensyahan po tayo. Pasensya na po ha. Anyways, pwede ka naman mag-request ng ibang songs. Sige ha. So play naman po natin yan. Huwag ka mag-aalala dyan ha. Basta huwag lang yung mga songs ng Nirvana ngayong gabi ha. Baka magsilipatan sila pag nag-play ako. Kasi napapahinga na yung mga katropa ho natin. Hindi na ho namin ini-estorbo ha. Pagkos, mas lalo ho namin kayong pinaparelax every night mga katropa. DJ Barbie Churro ng XFM. Bakit XFM Palawan? Oh, well, anyway. So, XFM Nationwide naman ho tayo. Pwede nyo rin naman akong sabihang from XFM Palawan. Dahil, anyways, napapakinggan din naman ho tayo dyan sa Palawan. Pwede rin naman. Walang problema. Salamat, hey, DJ. Gabi na. Nakikinig pa rin na ng show po ninyo. Pwede pag-read naman ako. Nakikinig po ako dito sa Sinsayon lang po. Hindi pa po na kita, hindi pa po kita nakita in person, Barbie Chu. Sana magkita tayo ng persona. Oh sure, walang problema. Dumalaw ka lang dito. Ha? Pero 8 a.m. hanggang 5 p.m. lang. Ha? Opo. Yes. Thank you so much. Oras na ko natin 9:32. We'll be right back. Pariho tayo ulit ng songs and then babalik si Barbie Chu mamaya before tayo tuloy magpaalam sa ating show. Enjoy nyo lang po yung mga songs natin ngayong gabi. Dito lamang ko kayo always sa inyong paboritong tabayan ang 104.9 XFM. Exciting.

0: kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3,
8: dapat
7: gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
11: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
13: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
14: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna
8: coffee.
14: Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Ray. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
5: XFM.

0: Kape na may natural energy booster. Sandstone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandstone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandstone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
6: Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
5: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
16: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
19: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
21: Santon Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagal.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.

0: the pain.
1: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
11: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold!
13: Ang kapko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag-Santhon Plus Herbal Oil!
20: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil! Talagang maaasahan!
18: Santhon Plus Herbal Oil!
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba

0: or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM.
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting.
4: Exciting.

0: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
4: Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
3: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
11: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
12: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Sestapain! Si Dayan po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
16: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
17: If symptoms persist, call your doctor.
18: Sa mga butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
21: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
22: Santon Plus Gold.
23: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
24: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto,
4: Premium D3.
3: Matibay na immune system.
4: Premium D3.
3: Proteksyon sa bacteria at viruses.
4: Premium D3.
3: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
4: Premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Inyong
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
0: Santone Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santone Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
15: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
18: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. If symptoms persist, call the doctor.
0: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinag-

0: halong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Southern Plus Gold.
1: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Southern Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Southern Plus Gold.
0: Southern Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
4: XFM.
5: XFM.
4: XFM.
5: XFM.

0: katupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: the pain.
1: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the pain.
0: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang kape, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
18: Sakit ng katawan?
19: Mag
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
18: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.

0: Ease the pain.
1: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Ease the pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Ease the pain.
0: Ease the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Ease the pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
12: Mag-Santhon Plus Gold,
11: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santhon Plus Gold.
13: Ang tiko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: na sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa Lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Ang Santo Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo, sinig, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa nasa kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang hati ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay patay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM. XFM.

0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
20: Tara, kape tayo!
21: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: nakatupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhit.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
13: Mabili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
19: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
18: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
9: Santong Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
22: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
23: XFM.
24: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Ano ba autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ako ng ginawan.
3: Cellphone Plus Cold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Sandown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Ang Sandown Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit

0: ng Southern Plus Herbal Soap.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
7: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
8: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
12: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: XFM.
14: XFM.
15: FM.

0: mga katropa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea!
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
7: Ang Santone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santone Gold Live Testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santone Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santone Plus Gold.
7: Mas pinalakas! Santone Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
7: Sestapain!
15: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
7: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Santone Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
7: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Kanta
0: ka pa.
1: Pabibili sa mga butika.
16: Sample Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
20: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
21: XFM.
22: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Sample Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko, pero nung rin, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs., gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious Plus at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
5: XFM.

0: FM.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3.
3: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfimix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfimix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfimix. Mmm, sarap.
1: Sundown Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Aisel Completado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sundown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sundown Plus Herbal Oil.
9: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Sundown Plus
1: Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
11: Sunthorn Gold Coffee Mix.
12: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunthorn Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
11: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM. XFM.

0: XFM.
1: Protection para sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
2: Iba ka sa lahat.
3: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
8: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Ditulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. The Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
11: If symptoms persist,
7: consult your doctor.
11: Sa mga butika.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
12: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansome Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansome Vitamin C. Kasi some 25
0: Sansome Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Sakit ng katawan?
0: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
7: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sample Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si Delip

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: isang sapit ah. Good morning! Napong mapagpala at magandang malamig na umaga mga kababayan, mga katropa. Good morning! Sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Good morning! Lalawigan ang Palawan. Good morning! At siyempre, good morning Pilipinas. Good morning! Araw na po ng Martes sa ikalima sa buwan ng Mayo 2026. Good morning! Sa ngalan po ng ating pong partner sa Bagen Technical, Engineer Rene Boy Federico. Nagma, magandang umaga na po, katropang Alison Salvatus. Good morning! Medyo malamig-lamig yung ating pong paligid. Ayan, epekto sabi ng pag-asa, di ba? Makakabawas ng init factor yung mga nagdaang mga pag-ulan. Kalat-kalat na pag-ulan. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa malaking bahagi ng lalawigan ng Palawan. Sa Taytay pala kahapon, ang postpone yung isang aktibidad nila mga kabayan, mga katropa. Ha? Dahil daw po sa pag-ulan. Ganun pa man, ako mga kabayan, mga katropa, tuloy lang po ang buhay. Tuloy lang po ang laban. Natin. Sa ating pong mga pagsubok. Sabi ng ating pong may kapag mga pagsubok lang yan. Kaya dapat, nako mga kabayan, mga katropa, sa ating pong mga kabayan, ginising na rin po sa mga oras na ito. Gising na sa mga oras na ito. Siyempre, ginising ng isang mapagpala. Magandang umaga. Dapat lang po tayo magpasalamat sa ating poong may kapal. Inisapot na sisira ang ang sa panibagong buhay, panibagong pag-asa. Laban lang! Laban lang kahit na... Mamaya sa ating pong mga balita, ewan ko lang po. Kayo ba'y matutuwa o hindi? Siyempre, pag ganitong umagang malamig at kinakailangan ng pampainit ng sitmura, ang sagot ng mga Pilipino dyan, kape. Walang iba. Kape. Coffee is life, mga sir, mga ma'am. At syempre, pagdating po sa kape, healthy coffee sana. Mga kabayan, mga katropa, nang sa gayon, yung ating pong katawan ay maging handa sa maghapong pakikibaka. Pakikibaka sa ating pong mga trabaho. Kondisyon ng katawan, mga kabayan, mga katropa, para sa umagang kay gandang tulad nito. Masarap po ang humigop ng kape, basta healthy. Nandito po mga kabayan, mga katropa, premium T3 coffee mix. Healthy coffee na di kalidad at epektibong produkto. Ang Yes to Health Incorporated na inihahandog sa atin lahat mga kabayan, mga katropa. Premium T3 coffee mix, isa pong healthy coffee dahil natural ang mga sangkap po ang bumubuo sa kaping ito. Premium D3 coffee mix. Mangosteen powder. With moringa powder. At syempre, nandyan yung vitamin D3 na kinakailangan ng ating mga buto sa katawan para manatili ang pagiging matatag nito, matibay. Laban sa trabaho. Marupok, hindi rumurupok, hindi magiging marupok. Tulad ng mga ex nyo, marupok. Nagpalit kayo. Pero sa kaping ito, mga kabayan, mga katropa, yung mga buto natin, sigurado. Meron pong vitamina na magpapanatili sa pagiging matibay, matatag. Mga kabayan, mga katropa. Siyempre, ang nagpapatamis sa kaping ito, mga kabayan, mga katropa, is tibia. Kaya doon sa ating po mga katropa dyan, ano, meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes, ito yung kaping nababagay sa inyo. Tandaan po, mga katropa, premium D3 coffee mix. Mabibili na yan sa mga butika, parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Saan kamang sulok nito pong lungsod ng Puerto Princesa at garindi po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Siyempre, available din po yan sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na alas ka 4, adisi 8 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa, good morning muna sa ating mga katropang gising na at nakatunghay na sa kanila pong mga cellphone. Nanonood na ng Facebook Live. At yung mga nakikinig naman sa kanila ng mga radyo. Tulad ni Sir Ben Ernio. O Ernio. Good morning, good morning. At Sir Wenghara Ilibera, happy Tuesday sa lahat ng mga katropa daw. Katropang Kuya Toto. Thank you, Lord. Gising na naman kami. Ayan talaga naman, oh. Sige, mga kabayan, mga katropa, 20 minuto sa makalipas sa po ang alas 4. Headlines. Narito naman ang mga ulo ng ating pong mga balita. Sa balitang nasyonal, kapit, mga katropa, dagdag presyo sa produktong petrolyo, aasahan ngayong araw. Headlines. At sa ating pong balitang international, U.S. military itinanggi daw ang pag-atake o sa sinasabing pag-atake sa isang Iran Iranian Navy vessel. Yan na naman. Yan na naman ang kanilang dahilan. Ang panggigipit na naman. Ano kaya ang dahilan ng pagtaas ng produktong petrolyo, ha? Laban natin tuloy-tuloy na. Samantala sa mga ulo ng ating pong mga balitang lokal, isang hindi rehistradong chainsaw ang daw pong nakumpiska ng mga otoridad sa bayan naman ng Rizal. At training on products labeling at branding inilunsad naman sa Nara, Palawan. Headlines. Barangay Poblacion, Taytay, Binaha. Headlines. Ayon daw pong nakaschedule na sa rautan sa dalan, ipinagpaliban. Samantala, isang lalaki naman sa kanipaan na walang daw po ng malay matapos maapektuhan ng pagtama ng kidlat sa kanilang alagang hayop. Mga otoridad sa Quezon, Palawan, nakapag-collect naman daw po ng 44 na sako ng basura. Mula daw sa Coastal Cleanup. IEC, Information and Education Campaign para daw po sa mga katutubo sa bayan ng El Nido, isinagawa daw po ng NCIP Mimarapa. Samantala, chainsaw, palakol at isang shotgun na kumpiska ng pinagsamang pwersa na po ng PNNI at iba pang ahensya ng gobyerno sa kagubatan daw po ng barangay Montible. Presyo naman ng bigas sa mga susunod na buwan, inaasahang tataas. Bunsod daw po ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. At Community Defense Auxiliary Group Volunteers sa Kuyot Magsaysay ay tumanggap daw po ng mga rescue equipment. Kabayan, mga tropa, yan po mga ulo ng mga balita. Handog naman po siya ngayon. Anang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Gold Kape Mix. Santon Gold Kape Mix. Gawa pa rin po yan sa mga natural na sangkap. Mandyan pa rin po yung mango sin powder. Yung ating pong moringa powder. Dinagdagan lang nga po ng collagen at glutathione. Ang collagen at glutathione itong mga ito, meron pong mga anti-aging property. Diba? Diba yung mga kababayan natin na medyo may budget. Diba? Diba talaga naman nagpapaturok pa ng mga collagen. Luta tayo. Para lang maging younger looking skin. Diba? Gumanda, gumapo. Pag may budget ka, okay yun. Eh kung wala po, at tamang pangkapi lang po yung ating budget, huwag ka pong mag-alala. Dahil ang pinakabagong kape ng ES2 Health Incorporated na Santon Gold Coffee Mix, ay meron na rin po niyan, ha? Glutathione at collagen na meron nga pong anti-aging property. Kaya habang ito ang iyong kinakape, ayan, pabata na pabata ang iyong balat. Magmumukha kang, ha, bata. Huwag lang pong maging bata ang isip, ha? Younger looking skin na ang hanap mo, magkape ka. Santon Gold Coffee Mix. Mabibili na rin po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At yun rin po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, dakoy na kagad natin ang detalye ng ating pong mga balita.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balitang national muna tayo mga kabayan, mga katropa.
1: Balitang national.
0: Kapit. Diba, hindi na po mabibigla sa balitang ito, ha? Inaasahan na nila ito. Epektibo nga po ngayong araw, Mayo 5, ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Ito na po mga kabayan, mga tropa, sa magkakahiwalay na advisory, sinabi ng mga kumpanya na langis na tataas ng 2 pesos at 21 centavos ang kada litro ng gasolina. At 2 pesos naman, 2 pesos at 66 na sentimo naman sa kada litro ng diesel. Habang nasa 3 pesos at 53 centavos sa kada litro naman ang presyo ng kerosene. Ipapatubad nga po yan mga bagong presyo ngayon pong alas 6 ng umaga. May mga may budget pa yan at hindi kayo nakapagpakarga kahapon. Punta na kayo doon sa mga gasolinahan ngayon. Ako mag-alas 6. Yan daw po ay ayon kay Energy Secretary Sharon Garin. Yan daw pong inaasahang pagtaas ang presyo ng langis ay dulot daw po ng paghina ng piso. Magsak na talaga. Ang piso na umabot daw po sa record low na 61 pesos and 75 centavos kontra isang dolyar. Ano, nakarang linggo pa raw yan. Tuloy-tuloy naman pagbaba ng halaga ng piso, mga kabayan, mga katropa, kontra dolyar. Alam niyo ba ang tinitingnan ng mga ekonomista dyan? Ha? Ano po ang nagsasabi niyan? Kulang ang ginagawa ng gobyerno. O ito, bata naman daw po sa datos ng Department of Energy o DOE. May sapat na supply ng langis ang bansa na tatagal naman ng humigit kumulang 53 araw. Kulang 2 linggo. Tama ba, Engineer Reneboy? 53 days. Kabilang na raw po ang gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, fuel oil, at liquefied petroleum gas or LPG. Matatandaan pong nakarang linggo, bahagyan tumaas ang presyo ng gasolina ng 53 centavos kada litro. Habang malaki naman po ang ibinaba ng diesel at kerosene na halos umabot daw po sa 12 pesos and 94 centavos at 15 pesos at 71 centavos kada litro. Yung pong mga ibinaba ng mga oil firms. Pero mamaya pong alas 6 ng umaga, mga kabay, mga tropa, halos 2 pesos at 21 centavos ang dagdag presyo sa gasolina. 2 pesos at 66 centavos naman sa kada litro ng diesel.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga tropa, ang hindi magandang balita na yan ay handog naman po sa inyo ng Vision X Plus. Vision X Plus, mayroon po itong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos, maayos na paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hoy, magpagas na! Baka mag alas 6! Masakit-sakit sa bulsa, ha? Yung 2 pesos sa gasolina, pambabalik na naman sa ano, ha? 95? Tama ba? Oo. 26, 27, ganun. Aray na naman.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Aray na naman yung kinakarga kong 100.
1: Exciting Pilipinas!
0: 1 litro naman ang kababagsakan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Balitang
0: nasyonal. Karagdagang balitang nasyonal naman po, mga kabayan, mga katropa. Oo, sa usaping politika na naman ito. Kumpiyansa naman daw po ang Philippine National Police na mahuhuli rin ng mga otoridad ang negosyante at dating party list representative Zaldico na kapwa daw po nakaharap sa high profile cases. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr., patuloy din po ng operasyon ng pulisya gamit ang mga nakalatag na plano at koordinasyon sa iba't ibang ahensya upang matuntun itong si Zaldico. Kasama na ang negosyating si Atong Ang. Mga kabayan, mga katropa, nakaharap itong si Mr. Ang at ilang pang akusado sa mga kasong kidnapping with homicide at serious illegal detention. Ito ay may kaugnay naman sa pagkawala ng ilang mga sabungero. Noong Abril, naglabas din po ng Interpol Red Notice laban naman kay Ang habang iniulat na naman namataan siya sa Calabarzon. May alok ding 20 million pesos na pabuya para daw po sa makapagbibigay ng impormasyon na maaari pong magturo sa kinaroroonan nitong si Atong Ang. 20 million ang patong sa ulo ni Atong Ang. Mga kabayan, mga tropa. Samantala, may inilabas ding warrant of arrest laban naman kay Ko, dating representative Zaldico, at 17 iba pa. Kabilang daw po ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highway o DPWH at mga direktor ng Southwest Corporation kaugnay ng maanumalyang flood control project. Kinasuhan na ng Office of the Ombudsman na ito pong si Zaldico ng graft at malversation sa Sandigan Bayan dahil daw po sa sinasabing maanumalyang 289 million pesos flood control project sa Oriental Mindoro. Itinanggi ng 2 ang paratang laban sa kanila. Matatandaan na noong Abril 16, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naaresto itong Siko sa Prague matapos harangin ng sa German border dahil daw po sa issue ng kanyang travel documents. Samantala, nilino kalauna ni Justice Secretary Frederick Vida na wala na sa kustudiya ng ZEC authorities itong si Zaldico. Ayon naman sa ulat, huling namataan daw ito sa France nito lamang nakalipas na Mayo a Uno.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Hindi nga raw po siya nahuli. Na-stop lang daw. Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan nagatid sa ating orasan na ganap na pong 32 minutos. Kakalipas po ang alas 4 ng umaga. Sa atin po ang balitang international, itinanggi naman ng United States Central Command ang ulat na tinamaan ng Iran ang isang U.S. Navy SEAL vessel. U.S. Navy vessel. Kasunod daw po ng pahayag ng ilang Iranian news agency na umunay may inataking barko malapit sa isang port sa timog silangan ng Strait of Hormuz. Ayon sa Iran, ang naturang barko daw po ay lumubog sa maritime security o lumabag daw. Lumabag daw sa maritime security at napilitang umatras. Ngunit iginiit naman ng U.S. Central Command, walang kahit anong Navy ship ang tinamaan sa insidente. Kasabay nito, inihayag naman ng U.S. military ang bagong inisiyatiba na inendorso ni U.S. President Donald Trump kung saan posibleng gumamit ng naval at air asset para gabayan ang mga commercial vessels sa Strait of Hormuz kung saan maraming barko ang naiipit dahil sa tensyon. Ayon sa ulat, ilang barko ang inaatake o pinipigilan ng Iran kapag walang pahintulot ang mga ito. Pinayuhan naman ang mga barko na dumaan sa mga katupigan ng Oman sa gitna ng itinatag na Enhanced Security Area. Tinawag naman ng Iran ang hakbang ng U.S. na paglabag sa umiiral na ceasefire habang binigyang diin naman ng Estados Unidos na bahagi ito ng Project Freedom na layong tulungan ang mga na-stranded na seafarers na nakaharap sa kakulangan ng pagkain at tubig sa gitna ng digmaan.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Ang balitang yan, mga kabayan, mga tropa, ay handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C. Alkaline base po ito. Umasa sa pagsusuri ng FDA. Mayroon po itong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Santon Vitamin C, katropa! Mabibili po ito sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 35 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga, dire-diretso na po tayo sa ating pong mga field reporters para sa ating pong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal!
0: Nainan po natin itong balita mula sa bayan naman ng Rizal, isa daw hindi rehistradong chenso. Yun daw pong nakumpiska ng mga otoridad sa isang sa barangay Iraan. Diyan sa Rizal. Katro pa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
2: Nakumpiska ng PCSD South Enforcement Team, katuwangang SOT personnel, VGP, PSA Security Cluster at PNP Rizal, ang isang hindi rehistradong chainsaw sa barangay Iraan itong April 29, 2026. Ayon sa ulat, nagsimula ang operasyon matapos magsumbong ang isang concerned citizen sa lugar na agad namang rumispondi ang mga otoridad at pagdating sa lokasyon ay tumambad sa kanila ang mga bagong putol na kukon at lumber. Kaugnay ito ay nagkaroon pa ng tensyon sa sinagawang verifikasyon sa pagitan ng operatiba at isang individual na nagpakilalang may ari ng chinso. Sa kabila nito ay kalaunan ay kusang isinuko ng may-ari ang kagamitan sa mga otoridad. Samantala, dinala ang nakumpiskang chinso sa barangay hall ng Iraana para sa kukulang dokumentasyon at legal na proseso. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Training on products labeling at branding inilunsad naman sa bayan ng Nara, Palawan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
3: Inilunsad kamakailan ng Lepido, Palawan State University at ng Department of Trade and Industry sa Nara, Palawan ang training on products at branding kung saan ang layunin naman nito ay para palakasin ang kaalaman at kakayahan sa tamang paglalagay ng level at pagbuo ng tatak ng produkto. Habang dumalo naman ang mga opisyal ng LGU Nara sa nasabing pagsasanay bilang patunay raw ng kanilang buong suporta sa mga programang pangkabuhayan at pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya. Samantala, ayon naman sa lokal na pamahalaan, napatuloy ang kanilang pagsusulong ng mga programang nagbibigay ng oportunidad, kaalaman at pag-asa tungo sa mas maunlad na komunidad na malaki ang maitutulong lalo na sa mga mag-aaral na nangangarap para sa kani-kanilang kinabukasan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietary Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietary Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Real Grand XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, Barangay Poblacion sa Taytay, Palawan, binahadaw. Po'y naka-schedule na sa Rotan sa Dalan. Kaugnayan pa rin po sa Pasingatan Festival, ipinagpaliban. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
4: Binaha ang Barangay Poblasyon Taytay kahapon dahilan sa maghapong pag-ulan dahil dito pansamantalang ipinagpaliban ang Sarautan sa Dalan Street Dancing Competition. Kaugnay dito naglabas ng opisyal na pahayag si Taytay Mayor Norbert Lim upang humingi ng paumanhin at pag-unawa na kinansila ang street dancing competition kahapon ng alas 3 at itinakda ito ngayong araw, Mayo 5 mula ikalauna hanggang alas 2 ng hapon. Ayon kay Mayor Lim, prioridad ang kaligtasan at kalusugan ng mga performers at manunood. Binigyang diin ng alkalde ng Pasingatan Festival sa Bagong Taytay ay hindi lamang selebrasyon ng mayamang kultura, kasaysayan at pagkakaisa, bagkus ito anya isang pagtitipon na isinalang-alang ang maayos na kalagayan ng bawat Taytayano at lahat ng mga bisita. Samantala, tuloy ang sayang hatid ng Glock 9 kagabi kung saan dinagsa ito ng daan-daang manunood at nakikisaya sa Pasingatan Festival ng Taytay, Palawan. At yan ang balita atin sa atin ng Sandro Plus Herbal Soup. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang
0: maraming salamat, katropang Belia! Samantala, mga kabay, mga tropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Agad ito naman po sa ating orasan, naganap na pong 40 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Saglit lang po, mga kabay, mga tropa, ihigop lang tayo ng kape. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
1: Santan Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
7: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
7: Santan Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
10: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sansom Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
11: Sansom Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sansom Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Sansom Gold Coffee Mix.
13: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sansom Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
12: Sansom Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabili sa mga butika.
12: Sister Pain.
14: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Call the doctor.
12: Mabili sa mga butika. Sansom Plus Gold.
15: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uulsa. Pasalamat na lang ako at may

0: Yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: XFM. Mga katropa, excited!

0: 46 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga. At ang oras na mga kabay, mga tropa, handog din po sa inyo ng Healthy Coffee Premium D3 Coffee Mix. Balikan muna natin ang ating pong mga balita. Balikan muna natin ang balita mula sa ospital ng Balawan. Katropa natin sa balita, Kuya Toto Rone, good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, good morning, katropang Ali. Siyempre, good morning no, sa ating mga katropang gising na sa oras na ito, mga katropa natin na araw po ng Martes. Ngayon, katropang Ali, update natin yung vehicle accident kanina dito sa may bahagi ng Malabar Street, katropang Ali, sa may tapat mismo na itong hotel, itong dating Legend Hotel, katropang Ali. Isang tricycle at isang motorcycle na pinaniwalaan nga nakainom, katropang Ali. Yung driver ng tricycle ay isang edad 38 anyos, katropang Ali. Residente ito ng barangay San Miguel. Habang yung driver man ng motorsiklo na edad 26, residente naman ito ng barangay San Pedro. Base sa initial na report ng ating mga kapulisan na magkasalubungan umano itong dalawang behikulo, katropang Ali, noong mangyari ang banggaan, nagtamo itong driver ng motorsiklo na medyo hindi magandang lagay, katropang Ali, base doon sa initial na report na karating sa atin, ay

0: nakaihi na ito at medyo na tinundugo na bubulak doon sa Birikay na sa Tropang Ali nung madap na ng ating mga kapulisan para maging ating anti-crime. Habang yung tricycle driver naman ay nagdamo ito ng mga sugat sa kamay at maging yung kanyang kaliwang braso katropang ali. Itong si driver ng motorsiklo ay dinala ito ngayon doon sa reso dahil doon sa hindi magandang kanyang kalagayan katropang ali. At itong driver tricycle ay dati itong pumipila dito sa ospital ng Palawan para kumuha ng pasahero. Sa ngayon, itong dalawang mga involved na kliyente ay nasa ospital ng Palawan, Katropang Ali, habang kanila mga sasakyan ay dinala naman dito sa Police Station 1, Katropang Ali. So, yun yung vehicle accident sa buong Magdamag. At ang ating binabantayan ngayong araw na ito ng Martes ay nasa tatlo. At yung ating OPD ngayon ay mayroon ng mga nakapila ngayong araw ng Martes, Katropang Ali. Samantala, dito tayo ngayon sa Police Station 1. Mayroon dito mga talaga ngayon, Katropang Ali. May mga nakita tayong foreigner ngayon, dalawang foreigner dito. Hindi pa natin alam kung ano yung mga ba't nandito sila sa Police Station 1, Katropang Ali.
1: Ige, maraming salamat, Kapitan Kuyeto.
0: Maraming salamat, Katropa Ali. Siyempre, good morning sa ating mga kapulisan. Siyempre, sa Police Station 1 hanggang Police Station 6. At siyempre, good morning kay Alan Yepes at kay Ma'am Jam no, sa Hospital ng Palawan. Live wala dito sa Police Station 1. Ako ang Katropa sa Radyo, Katropa Kuyeto, to XFM News. Live report!
1: Ingat sa mga motorista, yan sinasabi, ang golden rule. Kung nakainom, huwag na magmaneho, o kung gusto magmaneho, huwag iinom. Sana mo po'y bumuti naman ang kalagayan po yung driver ng motorsiklo, mga kabayan, mga katropa. 10 minuto bago po ang ikalima ng umaga. Balikan muna natin ang atin naman pong iba pang kasamahang mga field reporters.
2: Exciting Pilipinas!
1: Punta muna natin, Engineer Rene Boy, si Katropang Mahiga. Mabal si Katropang Mahiga. Oo. Tawagan mo lang muna si Katropang Mahiga. Ito raw pong bagong collective negotiation agreement. Nilagdaan daw po kahapon ng city government at ganoon din po ng City Government Employees Association. Ba itong collective negotiation na ito, ha? Ano bang benepisyo para sa ating pong mga empleyado ng city government? Yung collective negotiation agreement between city government and the City Government Employees Association. Ano kaya ang mga benepisyong maidudulot ito sa mga empleyado ng ating pong city government. Katropa natin sa balita, Mike Iscote.
3: Live report. Live report.
4: No, magdaan si Puerto Princesa City Mayor Celo Barron sa bagong collective decision agreement o CNA kasama ang mga opisyal ng Puerto Princesa City Government Employees Association kahapon. Layunin daw ng kasunduan na ito na higit pang mapalakas ang kapakanan ng mga empleyado ng lungsod hanggang sa taong 2030. Ayon sa pamulang panunsod, mahalaga ang nasabing kasunduan upang mapanatili ang maayos na ugnayan sa pagitan ng pamunuan at ng mga rank and file employees. Sa klaw nito, ang mga provision o konsa representasyon, responsibilidad, workplace development at mga benepisyo ng mga kawani. Isa sa mga tampok sa bagong CNA ang pagbibigay ng CNA incentive para sunod sa itinakdang patakaran ng pamahalaan. Ito ay bilang paglalaraw sa sama-sama ang pagsisikap ng mga empleyado at ang pamunuan sa pagpapataas ng produktibidad at pagpapatupad ng mga hakbang tulad ng cost-cutting at pagpapabuti ng sistema. Ipinilawalag ng mga kwalipikadong empleyado ay maaaring makatanggap ng lasang insentibo batay sa umiiran na alituntunin ng Department of Budget and Management, availability ng pondo at wastong implementasyon ng programa. Sa kabuuan, inaasahang mas mapagtitibay para bagong CNA ang proteksyon sa karapatan ng mga empleyado mapapalakas ang kanilang produktibidad at may susulong ang mas epesyente at makataong serbisyo publiko sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan ang balita natin sa inyo ng Saturn Gold Level T na epesyente tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan. Wala sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, isang lalaki sa barangay Kanipaan ang nawalan dimuno ng malay matapos maapektuhan ng pagtama naman ng kidlat sa kanyang alagang hayop. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
3: Live report.
5: Isang lalaki ang sinibing naapektuhan ng pagtama ng kidlat sa sitio Kulandanong, Barangay Kanipaan sa bahay ng Rizal kahapon May 4, 2026 ayon sa kaanak ng biktima. Pasado 2 PM ng hapon nang mangyari ang insidente, habang nang-iihaw umano ng gulay ang kanyang biyanan sa kanilang tahanan, ay biglang kumidlat at direktang tinamaan ang kanilang alagang pabo na ilang metro lamang ang pagitan sa kanilang bahay na siyang dahilan upang maabot ito ng ground ng kidlat na agad na nawalan ng malay. Kaugnay ito ay agad namang dinala sa ospital ang biktima upang malapatan ang kukulang medikasyon. Samantala sa ngayon na hindi pabatid ang kalagayan nito matapos ang pangyayari. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Clear Skin Beauty Sopa, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Mga otoridad naman sa bayan ng Quezon, Palawan, nakapag-collect na daw po ng sako-sakong basura. Tapos na po ang sinagawang coastal clean up. Katro pa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Live report.
6: Nakapag-collect na kamakaila ng 44 na sakong mga basura ang Coast Guard Substation Quezon, nakasama ang Marine Environmental Protection Enforcement Response Team at ng Commando Brotherhood Quezon Chapter sa naging coastal clean up activity ng mga ito sa baybayin na Fishport sa Sitio Bliss, Barangay Alfonso Teresa, Quezon, Palawan, kung saan ayon sa ahensya, samot-saring basura na tulad ng mga plastik, bote at iba pang marine debris na nagdudulot ng banta sa coastal at marine ecosystem ang kanilang nakulikta na ititimbang sa 400 kilo. Samantala, patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa mga residente na maging responsable sa mga basura at pinapayuhang itapon ito sa tamang tapunan at huwag kung saan-saan lamang. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Shantun Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Shantun Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Royal Garan XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: IEC o Information and Education Campaign naman para doon po sa mga katutubo na sa bayan ng El Nido, Palawan na ang isinagawa ng NCIP Mimaropa. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
3: Live report.
7: Matagong ba yung isinagawang information education campaign para sa mga katutubong kuyo ng Tagbanwatan, Dulanay na ginanap sa Municipal Covered Court kahapon, Mayo 4, taong kasalukuyan. Ang isang araw na aktibidad ay nilawkan ng mga katutubong kuyo noon at Tagbanwatan, Dulanay sa panguna ni Provincial IPMR Board Member Arnel Abrina. Sa nasabing pulong detalyadong ipinaliwanag ni Engineer Dan Fontanilla, NCIP CDO ang mga karapatan ng mga katutubo, kabilang na ang kahalagahan ng lokal na gabay at iba pang aktibidad kaugnay sa pagpili ng susunod na Municipal IPMR ng Bayan ng El Nido. Nagbayag ng ilang pasasalamat at suporta ang mga dumalong katutubo kung saan kanilang naintindihan ang proseso, tamang paraan at gabay tungo sa isang hangaring mapaglingkuran ang kanilang katribo sa pamamagitan ng isang boses na magre-representa sa kanila sa Konseho El Nido. Ayon kay Provincial IPMR Board Member Arnel Abrina, matagal nang walang umupong local IPMR sa bayan ng El Nido, kung kaya't mahalaga ang nasabing pagtitipon tungo sa isang hakbang at hangaring mabigyan ng boses ang mga katutubo sa bayan ng El Nido sa pamamagitan ng kanilang mapiling IPMR sa konseho. Inaasahan ang formal na pagpili ng kanilang IPMR sa lokal sa susunod na pagtitipon. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Herbal Soap. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: sangguni ang panlunsod. Balikan na natin yan, mamaya na lang. Unahin mo natin itong si Katropang Girlie. Chainsaw, palakol at isang shotgun na kumpiska ng pinagsamang puwersa anang PNNI at iba't ibang ahensya ng gobyerno sa kagubatan daw po ng Barangay Montible. Diyan, sa lungsod ng Puerto Princesa. Itali po niyan, katropa natin sa balita, Girlie Cadasio.
3: Live report! Live report!
8: Nakumpiska ang dalawang chainsaw, isang shotgun at palakol sa isinagawang operasyon ng mga otoridad sa kagubatan ng Barangay Montible sa lungsod ng Puerto Princesa. Sa pinagsanib na puwersa ng PNNI, MNLF, DNR, PCSD at CDNRO at Bureau of Correction, nakumpiska ang dalawang chainsaw, isang shotgun at palakol sa nasabing kagubatan. Natuklasan din na halos 80 hectares ng kagubatan ng kasalukuyang kinakalbo kung saan may mga bahagi na dito ang tinayuan pa ng pansamantalang bahay. Karamihan sa mga naninirahan dito ay hindi bilang sa mga katutubong komunidad. Ang nasabing lugar ay tinuturing na timberland and ancestral domain, ngunit unti-unting nasisira dahil sa paglawak ng mga residential at commercial na aktibidad. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girlie Cadasio, XFM News.
1: Samantala mga kabay, mga katropa, sanggunin ang panlunsod, ipapatawag daw ang DAR at DSUD kaugnay ng sigalot ng Bucor at mga potential beneficiaries sa Sito Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub. Katropa natin sa balita, Mica Iscote.
3: Live report! Live report!
4: Nakatakdang patawag ng sanggunian panlunsod sa Committee on Land and Estate at Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD, Department of Agrarian Reform at ng Bureau of Corrections. Ito ay kagdari sa itinulog ng problema kahapon sa City Council ng mga masasaka na apiktado daw ng pagtatayo ng prison facilities sa Sitio Tagbarungis, Barangay Inagawan Sub, dito sa lungsod. Nairin daw dito na mas makakuha pa na iba pang impormasyon hinggil sa proyekto. Katulad na lang daw na usapin sa seguridad dahil nabanggit kahapon sa sesyon na nasa 3,000 persons of deprived of liberty ang ilalagay sa gagawing facility at marami pang mga impormasyon. Kahapon, pinag-usapan din ang pagbasa ng isang resolusyon na formal na paghiling sa kay Congressman 3rd District Representative Gil Acosta Jr. para i-convert sa alienable and disposable o magbasa ng batas para i-convert sa alienable and disposable ang unclassified forest land na pinagtatalunan sa loob ng property ng Bureau of Corrections. Yan ang balita din sa inyo na Vision Express Capsule na magpapanumbalik sa maayos na paningin mula sa 104.7 SFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas. Mike Escote, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Mike. Naghatid naman sa ating orasan ang balitang yan. Ganap na pong 2 minuto makalipas sa ang 5 ng umaga.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Presyo ng bigas sa mga susunod na buwan. Asahan daw pong tataas. Ay, bunsod pa rin daw po yan ang patuloy na pagtaas din ng presyo ng petrolyo. Katropa natin sa balita ay si Pakaldo.
3: Live report! Live report!
9: Inaasahang tataas ang presyo ng bigas sa mga susunod na buwan, lalo na sa pagsapit ng Setyembre, bunsod ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa pagdinig ng Protect Committee, tinanong si Senator Bam Aquino kung aling mga produktong agrikultural ang posibleng magmamahal sa buwan ng Hulyo o Agosto. Ayon sa mga resource person, apektado ang mga gastos sa produksyon at transportasyon dahil sa mahal ng langis na nagtutulak sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kabilang sa mga posibleng tumaas ang presyo presyo ng bigas kasama ang mga gulay at iba pang pangunahing produkto. Ipinaliwanag na ang pagtaas ng mga gastos ay dahil sa fuel na direktang nagpapabigat sa mga magsasaka at sa distribusyon ng mga ani. Patuloy namang binabantayan ng pamahalaan ang sitwasyon habang pinag-aaralan ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto nito sa mga mamimili. Yan ang balita hatid sa atin Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang IZ. Yan ang sinasabi. Dami na, pekparingan. Dahil nga po, ha? Karamihan naman po ng mga makinarya na ginagamit sa pagsasaka at mula sa pagtanim hanggang sa pag-ani ay gumagamit ng mga produktong petrolyo. Samantala, Community Defense Auxiliary Group Volunteers sa Bayan ng Kuyo at Magsaysay tumanggap naman ng rescue equipment. Katropa natin sa balita, Rick Tabe.
3: Live report. Live report.
10: Nakatanggap ng mga bagong rescue equipment ang Community Defense Auxiliary Group volunteer sa mga barangay ng Kaburian at Lagawreo sa Kuyo at Barangay Rizal at Lukban sa Magsaysay, Palawan mula sa pamahalaang panalawigan sa pamamagitan ng PDR Rimo Kamakailan. Ayon sa pamahalaan, layunin ng pamamahagi na palakasin ang kakayahan ng mga volunteer responders sa agarang pagtugon sa mga emergency at sakuna sa kanilang komunidad kabilang sa mga ipinagkaloob na kagamitan ang rescue helmet, life jacket, raincoat, buta, Gapon, rechargeable flashlight, ring at true bag. Naglaan din ang mga barangay ng ligtas na imbakan para sa mga kagamitan upang matiyak ang maayos na paggamit at pangangalaga ng mga ito lalo na sa panahon ng sakuna. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santong Plus Coffee Mix. Nakapagkapi ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Yesto Health Clinic sa buong lalawigan. Mula dito sa Bayan ng Kuyo, Rick Tabe, HCP News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, Katropang Rick. Samantala, 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, ang mga balitang inyo pong napakinggan, mga kabayan, mga katropa. Handog naman po siya ngayon ang Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at Santon Gold Coffee Mix, ang mga healthy na kape. Na iyan, mga kabayan, mga katropa, ay produkto at di kalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. At ang mga iyan, mga kabay, mga katropa, inyo pong mabibili na sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa, pero hindi po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Tulad po dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ang mga kapinayan, mga sir, mga ma'am, ay mabibili po ninyo sa lahat po ng mga branch ng PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Jindy Pharmacare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, Edesa Andre Pharmacy. Ganun din po, available yan sa Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redley Pharmacy, Nature's Medic, Santa Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Pharmalite, at sa Palawan Drugstore.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: 7 minuto, mga kabayan, mga katropa, makalipas na po ang ika-5 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang ating pong palatunto ng Exciting Pilipinas pagkalipas lang po ng ilang paalaala.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
11: XFM.
12: XFM.
11: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
16: Vision X Plus! Softgel Capsule!
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
16: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
15: Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
17: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
17: Santon Gold Live Testimony.
21: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
17: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
22: Kung dati ayaw mong magabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
23: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
22: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Sestapain! Si Dayan po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
25: Sestapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
26: If symptoms persist, call your doctor.
25: Sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
28: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
17: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
29: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
17: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
30: XFM.
31: XFM.
30: Mga katropa, exa

0: natin mga kabay, mga katropa. Ganap na pong 15 minutos sa makalipas na ang ikalima ng umaga. Samantalang oras na yan, handog naman po sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa, Santon Vitamin C, ang palakas ng ating immunity para po sa maghapong trabaho. Siguraduhin natin ang ating kalusugan, palakasin ang ating pong depensa. Araw-arabin po ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Alkaline base po yan, mga kabay, mga katropa. Hindi po makakaranas ang pangangasim o tinatawag na acid reflux, lalo na kapag iinumin po sa umaga gaya nito. Andaan po, Santon Vitamin C. Nabibili na rin po yan sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa, ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala mga kabay, mga katropa, karagdagang balitang lokal kahapon. Kahapon po mga kabay, mga katropa, ha? Ito pong mga kinatawan ng National Bureau of Investigation, Puerto. Dito po yan, sa lungsod ng Puerto Princesa. Abay, nagpunta po sa piskalya at sinasabing nagsasampa ng kaso. Laban daw po sa mga pulis na sangkot sa Irawan shooting incident. Tatlong kaso ang planong isampa nga po ng NBI Palawan laban sa mga pulis na sangkot nga po sa naturang shooting incident. Una raw po rito ay murder dahil meron pong namatay sa pangyayari. Pangalawa ay attempted murder dahil di mo no, may nagpaputok ng baril. At pangatlo, kaugnay di mo no, ng pagkakasangkot o presensya ng bata o mga batang nakasaksi sa pangyayari. Kahapon po ay hawak na po ng Fiscal's Office ang mga dokumento para nga daw po sa mga nabanggit na mga kaso. Walit wala pa ito o hindi pa ito nakadakit o masasabing opisyal ng tinanggap dahil patuloy pang ini-evaluate ng ating pong piskalya ang bawat pahina ng mga dokumento nga isinumite ng NBI Puerto. Abot naman daw po sa siyam na pulis ang planong kasuhan, kabilang ng apat na pulis na una nang nabanggit at lima pang tinatawag na John Doe's. Hindi pa tiyak kung tatanggipin nga ito ng piskalya. Hapon, mga kabayan, mga katropa, kabayan na lang po ang development sa istoryang ito, mga sir, mga mama. Dito lang po sa XFM Palawan. Mamaya po sa programang Bulsay. Kabayan lang po ninyo yan, mga kabayan, mga katropa. 17 minutos sa makalipas sa po ang alas 5 ng umaga. Kahapon, mga kabayan, mga katropa, yung sarautan sa dalansana sa bahay ng taytay. Kaya lang, mga kabayan, mga katropa, binaha daw po ang naturang bayan. Ngayon, alamin po natin mula sa ating DOST Pag-asa ang pinakahuling update sa lagay ng ating panahon. Ayun lang. Mga kabayan, mga katropa, mamaya na lang siguro. Nakahang na yung kanilang page. Katropang rin mo. Nakahang na sila. Naglo-loading. Meron ka dyan? Tingnan mo nga kung meron ka dyan. Dito sa akin, naghang na sila eh. Pero dito po sa kanilang weather bulletin as of May 5. Forecast weather condition. Itong daw pong bahagi ng Zamboanga Peninsula. Oy, kasama ang lalawigan ng Palawan. Ay makakaranas daw po ngayon ng maulap na papawirin na meron daw pong kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat. Dulot pa rin daw po yan ang tinatawag na easterlies. Yung mga posibleng mga flash floods or landslide ay maaari daw pong maranasan pag nagkaroon po ng mga malalakas na pagbuhos ng ulan. Samantala, yun daw pong hangin na umiiral ngayon sa malaking bahagi ng ating pong bansa ay mula sa mahina hanggang katamtama na magmumula naman sa wala sa Silangan hanggang Hilagang Silangan. At ang ating po mga baybayin dagat, makakaranas na po ng katamtaman hanggang sa may maalon o 1.5 hanggang 2.8 meters ang pag-alon, mga kabay, mga katropa. Kaya sa ating po mga kababayan, mga mangingisda, napapalaon. Lalo na po pag medyo maulan, makulimlim, masama ang panahon. Ingat-ingat lang po mga sir, mga ma'am. Okay din sa'yo? Nag-play sa'yo? Hindi pa sa'yo nag-play. Sige, ito po mga kabay, mga katropa, ha? Karagdagang mga impormasyon po sa lagay ng panahon para sa o ngayong araw ng Martes.
2: Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, May 5, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor tayong dalawang low pressure area. Pareho itong nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malapit. Itong low pressure area na ito, huling namataan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,085 kilometer silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo. Nakita nga rin natin na ito ay napakalapit na sa boundary ng ating power line at napakataas na rin ang tsansang pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Posible nga rin as early as Thursday ay magpaulan na ito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Patuloy pa rin tayo magantabay sa mga update ng pag-asa. Meron pa rin tayong isang minomonitor na low pressure area. May kalayuan ito sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,585 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mataas ang tsansa na maging isang ganap na bagyo in the next 24 to 48 hours. Nakita nga rin natin na posible itong pumasok ng ating Area of Responsibility this coming weekend. Gayunpaman, hindi naman natin nakita yung direktang epekto nitong low pressure area na ito in the next 3 to 5 days. Inuulit ko po, itong low pressure area na ito, mababa naman yung tsansa na magkaroon ng direktang epekto sa atin in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng pag-asa. Samantalang easterlies o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa ating bansa. At meron na nga tayong ilang areas na inuulan dulot pa rin netong easterlies. At maliban sa dalawang LPA na ito, wala na tayo iba pang minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating PAR.
1: Ito ang
0: so yun po mga kabayan, mga katropa, easterlies pa rin. Pero meron pong binabantayan, ha? Low pressure, dalawa. Magpapaulan nito. Isa, medyo malapit-lapit na raw po mga kabay, mga tropa, sa ating PAR, Philippine Area of Responsibility, mga kababayan. Samantala, 22 minuto sa po mga kabay, mga tropa, makalipas ang alas 5 ng umaga. Good morning muna kay sa mga taga Araceli, Palawan, medyo temprano. Happy, happy Pamulan Festival daw. Sabi ni Uncle Roy, Alcantara, sa Araceli. Meron daw po dyan, Barakalan sa Baybay. Pamulan Festival sa Araceli. 23 minutos, mga kabay, mga tropa, makalipas na po.

0: inyong programa, mga kabayan, mga tropa, handog po sa inyo yan, ha? Ng mga healthy coffee sa ating po mga kagigising lang na mga kababayan sa mga oras na ito. Sana nagkakape kayo at meron kayong stock ng healthy coffee gaya po ng premium D3 coffee mix, Santon Gold coffee mix, at ganoon din po ng premium D3 coffee mix. 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Martes, Mayo 5 na. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mang sulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyong nakasama, ang inyong pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si Katropang Alison Salbatus. Maraming salamat po mga kababayan at mga katropa. At magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
4: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
5: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sikreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwaan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programang ito. Nasa likod ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health. At nandiyan din ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan. And pwede rin kayo makabili dyan, maka-avail ng ating pong mga produkto. Lahat ng produkto ng Yes to Health available dyan sa ating pong mga wellness clinic, ha? Kaya kung kayo ay may iniinda ng mga karamdaman, puntahan po, bisitahan ng ating pong mga wellness center. Sa alam po ni Doc Remy Lituoy, ating pong CEO, at ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, na kasama ng live dito sa ating pong programa. Kumusta po? Kumusta ang inyong kalagayan, ang inyong pong kondisyon? Kumusta ang inyong kalusugan? We hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon, ha? Lalo na pag nakakainom ng ating pong Ultimate Trio. Huwag na huwag kayong magpapawala, ha, ng Ultimate Trio. Ito yung kasangga natin, ha? At katuwang po natin sa pag-iingat at pagkapanatili ng malusog na pangangatawan. O, dahil makukuhanan po natin yan sila ng punong-puno, ha? Siksik sa nutrisyon at sustansya na kinakailangan ng ating pong pangangatawan. Meron ka ng mga antioxidants na nandyan, coming from Santone Plus Gold. Yung vitamin C natin, Santone Vitamin C is a powerful antioxidant also, ano? At yan po ay merong mga anti-inflammatory effect. Ayan. Meron din yan siya mga ano, antiviral, antibacterial, antifungal properties, ano? At marami pang iba, ano? Nakapakipakinabang sa atin pong kalusugan, ha? And syempre, yung atin po premium D3, ha? Ang premium D3, makukuha natin yan siya ng mga essential fatty acids. When we say essential, ito yung mga fatty acids na hindi pinoproduce ng atin pong pangangatawan, ano? Walang kakayanan yung katawan natin na mag-produce nito at kinakailangan kukunin natin ito outside, ano? O, like yung mga omega fatty acids, ano? Omega 3, omega 6, omega 9 at iba pa ng mga omega fatty acids. Yan sila yung mga essential fats na kinakailangan ng katawan natin. At malaki ang ginagampanan nito na gawain sa pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Especially yung ating cardiovascular area. Ano? Even our immune system. Malaki ang bahagi na ginagampanan ng mga omega fatty acids na yan, ha? Sa pagpapalakas at pagiging efficient ng atin pong immune system. Ano? At marami pang iba sa ating mga tissues, mga muscles natin, and even our bones ay nabibinipisyuhan sa mga omega fatty acids na yan. Ano? So, kinakailangan natin yan sila. At ang premium D3 natin ay mayaman po na mapagkukunan ng mga omega fatty acids po na iyan. Ano? Doon na lang sa VCO. And of course, doon sa Moringa Seed Oil na nandyan, sa ating pong premium D3, ay punong-puno po sila, ha, ng mga omega fatty acids. Ha? So, kaya sa mga kababayan natin na gusto nyong makakuha ng complete package para sa kalusugan, ay nandyan ang ating pong Ultimate Trio. At yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar. Ipagtanong-tunong nyo po. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health. Doon sa mga produkto na inyong pong bibilihin, ay hanapin nyo lagi yung ating pong logo, yung tatak natin na Yes to Health, ha? Para makaiwas sa mga counterfeit, mga fake products. Napakarami ngayon nagsilabasan, mga kaibigan, no? Sumusunod sa trend, eh. Nakikita nila na kilalang kilala yung atin pong pangalan na Santone. Eh, napakarami nagsilabasan ngayon, ano? Kaya kung gusto nyo makasigurado na inyo pong susubukan ng mga produkto o iinumin ng mga produkto, eh, yun yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa, eh, hanapin nyo lagi yung Tatak Yes to Health. Sa mga box, sa blisters, ano, na mga products natin, eh, meron nakalagay dyan, ha, na Yes to Health. Or bumili dun sa mga authorized dealers natin or sa atin pong online shopping store, yan. Sa Shopee. Search lang yung official Shopee page natin, Yes to Health 2011. Or di kaya, isumadya sa atin pong mga wellness clinic. Dahil dyan, kompleto po tayo sa atin pong mga produkto At meron din tayong mga exclusive products na dyan nyo lang mabibili sa atin pong mga wellness center. Ha?
1: The secret of health. Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bagay na, kung kayo po may mga katanungan, huwag mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Pag-uusapan naman po natin dito sa atin pong programa ay may kaugnayan uli ano, sa katanungan ng isa sa atin pong mga texter. Ha? Ang kanya pong katanungan, Dok, ako po si Ana Ramos, 73 years old, taga Nueva Ecija. Bakit po kaya tuwing pagising ko sa umaga, lagi ako nahihilo at nangangati. May pantal sa balat. Salamat po. Ayan. So, pag-usapan natin itong kanyang katanungan. Ano? Itong problema na pagkahilo. Marami sa mga kababayan natin na nakakaranas ano, ng ganito pong problema at hindi nila alam kung ano yung solusyon at hindi nila alam kung anong dahilan. Ano? Merong iba na bigla-bigla lang yung pagkahilo nila at to the point na natutumba ha? Yung iba sa ating po mga katropa dyan, mga kababayan dyan. Iyo ba naman na pagkahilo ay parang ano lang, parang umiikot yung paligid nila, ano? Merong ganun, like vertigo-like symptoms, kung tawagin, ano? At yung iba naman sa sobrang pagod at marami pang dahilan. Ang pagkahilo kasi mga kaibigan is not a disease in itself, ano? But a mere symptoms of a disease. Kumbaga, ano yan siya? Kumbaga, warning sign, ano? Early warning ng atin pong pangangatawan na meron nagkakaroon ng problema, especially sa atin pong brain area, sa atin pong ulo, ano? Pagka nagkakaroon ng mga malfunctions po dyan or mga deficiencies at iba't iba pa, ay maaari pong makaranas, ano? Ng pagkahilo ang isang tao. Ayan. Maraming dahilan kung bakit pwedeng mahilo ha o makaranas ng dizziness. Narito ang ilan sa mga karaniwang sanhi kung bakit nahihilo ang isang tao at kung ang ilan or karamihan sa mga ito ano ay nandyan sa inyo pong pangatawan na yun dapat yung bibigyan nyo po ng pansin mga kaibigan. No? Alam nyo ba na ang pagkahilo minsan or madalas ha, na ito po ay dulot ng kakulangan sa pag-inom ng mga fluid. Ayan. O yung problema na dehydration. Kapag ang isang tao ay dehydrated, kulang ang water sa kanyang pangatawan. Alam naman natin ang water is a carrier ng oxygen. Ano? At pag kulang ang water sa atin pong pangatawan, there's a tendency, ano? May mataas ang probability na makaranas din ng oxygen starvation, yung inyo pong dugo. At yung i-distribute niya na dugo sa iba't ibang parte ng ating pangatawan, ay possible din na magkaroon ng kakulangan sa oxygen, mga kaibigan. And of course, ang brain natin ay nangangailangan niya ng sapat na oxygenated blood, mga kaibigan, ano? Kailangan ng oxygen yung ating brain area. Parang lungs natin, kumbaga ano yan eh, pangalawa sa lungs natin na nangangailangan ng mataas na amount ng oxygen, yung ating pong brain area. Kaya nga pagka nagkulang ng oxygen, nagkaroon ng kakulangan ng circulation ng dugo papunta sa ating pong brain area, nakakaranas yung isang tao na nahihilo talaga to the point na yung iba nahihimatay, ano? Pagka nagkaroon ng kakulangan sa oxygen na isi-circulate dun sa brain area. So pag ikaw ay dehydrated, mataas ang chance mo na magkaroon ka ng oxygen starvation, ano? Sa iyong pangatawan, especially sa iyong utak, ano? Sa ating pong brain area. So hindi maganda na ano yan, na kondisyon sa ating pong pangatawan na tayo po ay nadidehydrate. Hindi lang yung kidney natin ang nagsasuffer, ano? Kundi halos buong katawan natin nagsasuffer yan siya. And also our brain area ay pwede rin po magsuffer pagka tayo po ay dehydrated, ano? Kaya nga pwedeng itong umpisahan niyo eh, no? Uminom ka ng sapat na dami ng tubig. Kung naobserbahan mo na ikaw ay palagi nahihilo, uminom ka ng sapat na dami ng tubig, ano? Kung naobserve mo na nahihilo ka palagi, araw-araw, Tapos na alala mo na, uy, kulang pala yung ano, water intake ko. O isang baso lang na consume sa maghapon, ano? The rest ay ano na, kape na. Mga caffeinated coffee pa naman ang madalas na iinom. Mga sugary drinks or mga carbonated drinks. Hindi po yan siya makaka, ano eh, makakapag-substitute dun sa water mismo na iniinom po natin, mga kaibigan, ano? Walang ano yan, kumbaga, hindi mo pwedeng palitan ng other drink, especially sugary drinks or commercialized drinks, yung water na iniinom mo or kinakailangan mo sa buong maghapon, ano? So water is water, kinakailangan talaga makapag-intake ng enough water. Yung sabi nila na 8 to 12 glasses of water every day, ano, para hindi ka ma-dehydrate. Yan. Isa pa na pinaka-common cause ng pagkahilo o yung bigla ang pagkahilo ay pag bumagsak ang inyo pong blood sugar. Kapag kayo po ay nagkaroon ng hypoglycemia, ano? Yun, lalo na sa mga diabetic person na nagkakaroon ng fluctuation yung kanila pong blood sugar, mataas ang possibility na makaranas ng dizziness, ano? Pag biglang nag-drop yung inyo pong blood sugar, of course, sugar is source of energy. Pag biglang na-drop yan, talagang manghihina ka at makakaranas ka ng pagkahilo, ano? O kaya nga yung iba, ang ananog dyan, pinapakain yung mga mabilis ma-consume ng katawan natin or mabilis ma-turn into energy, ano? Yung iba, asukal talaga pinapakain or iba pang mga matamis na mga pagkain, ano? Na direkta na makakapag-supply ng glucose sa atin pong dugo, ano? O para mabigyan ng relief yung pagkahilo ng isang tao, ano? Kaya observe niyan sa mga kababayan natin, nagkakaroon ng fluctuation ng kanilang blood sugar, especially kung ikaw ay diabetic person. Kasi ang diabetic person, hindi ibig sabihin na laging mataas ang level ng iyong blood sugar. Meron time yan na nag-fluctuate yan siya at delikado yan siya, ano? Kasi yung iba, pag nag-drop ng gusto yung blood sugar nila, ay nahihilo at yung iba nga nawawala ng malay, bumabagsak, ano? So delikado po yan na kondisyon, mga kaibigan, ha? Isa pa, ano, na dahilan kung bakit maaaring makaranas sa isang tao ng biglang pagkahilo. Ito pong stress, pagod o kulang sa tulog. Eh pag pinagsama-sama mo yan siya, matindi yan siya na makapagdulot, ano, ng dizziness, mga kaibigan, no? Stress ka na, especially emotionally and mentally stress, ano? Tapos pagod din yung buong pangangatawan po ninyo. Tapos kulang ka pa sa tulog. Kasi ano yung magkakakonekta yan sila, no? Pagka-stress ka, halos hindi ka nakakatulog. At yung pakiramdam mo, talagang parang exhausted ka masyado, ano? Pagka ganyan ang inyo pong kondisyon, maaaring magdulot po yan siya ng dizziness sa inyo pong pangangatawan. So kailangan mabigyan din niyo ng solusyon, mga kaibigan. Maraming mga ano yan, maraming mga remedies. Lalo na yung mga stress related ano na mga problema, mga kaibigan. Meron mga herbal medicines na nakakatulong para makapagpakalma ng ating brain area, ano? O, meron dyan sa clinic natin like St. John's Wort, valerian, at iba't iba pa ng mga herbal supplement na makakatulong, ano? Para ma-relax yung ating pong nervous system, ma-relax yung ating brain area, makatulog ka ng maayos, yan. At mare-relax po kayo, mga kaibigan, ano? And then, makokontrol natin yung pagkahilo. Okay? Isa pa is, ano, pagka ikaw ay anemic o yung nakakaranas ng anemia, ano? Pag ang isang tao ay kulang po, ha, sa red blood cells or kulang sa hemoglobin, yan. Eh, sure yan, mga kaibigan, na pwede makaranas ng pagkahilo. Because kulang din talaga yung oxygen na nandyan sa atin pong bloodstream, ano? Siyempre, pag kulang ka ng red blood cells, eh, ang carrier ng oxygen is yung mga RBCs po natin. So, pag kulang ang bilang po niyan, magkakaroon ka din ng kakulangan, ano? Sa oxygen na na-distribute ng inyo pong pangangatawan. Yun. Isa pa, pagka meron pong high or low blood pressure. O, pansinin nyo yan sa mga kababayan natin na meron pong hypertension or hypotension interchangeably pagka nasa nyo po yan siya. Yan po ay nag-trigger ng pagkahilo, ha? Even yung acid reflux, ito, yung na pag-usapan natin nakaraan, ano? Yung pagkakaroon ng GERD or gastroesophageal reflux disease. Yung connection niyan sa atin pong brain area, no? Because of the vagus nerve. Ayan. And nagudulot din siya ng pagkahilo or paranakit ng ulo pagka umaatake, ano? Yung backflow ng acid sa atin pong gastrointestinal tract, mga kaibigan, ha. Isa pa yung ano, pag nakaupo ka tapos bigla kang tatayo. O yun, iwasan niyo po 'yun, ha, sa mga kababayan natin pagka nakaranas kaya ng ganyan, huwag mo nang ulitin, ano? Kasi mayroong mga tao na nakaupo sila or nakahiga sila tapos bigla-bigla na lang tatayo, ano? Yung katawan mo hindi siya makaka-cope up. Hindi niya masasabayan yung kinakailangan na blood flow papunta dun sa inyo pong brain area, mga kaibigan. Especially, kung mabagal yung blood circulation ng pangangatawan mo or barado yung inyo pong mga kaugatan, mga

yun sila. Merong mga side effects na nakakapag induced ng dizziness or pagkahilo, mga kaibigan. No? So, i-ask nyo po yan sa inyo mga physicians, sa mga doctors po ninyo, mga kaibigan, if ano-ano yung mga gamot na yun na naiinom nyo na maaaring nakapag-cause ng dizziness or pagkahilo, ha? So ano yung dapat gawin? Ito, ano yung mga remedyo? Mga home remedies na pwede natin gawin or mga natural ways kung paano natin kukontrolin ito pong dizziness, ha? Pero bago yan, kung kayo may mga katanungan kayo, ha? Huwag pong mahiyang magtanong. I-text lang yan sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. So unang-una, uminom na sapat ang dami ng tubig. Kung ang problema po ninyo ay kakulangan sa water, kaya madalas kayo nahihilo, drink enough water. Ha? Uminom at least 8 to 10 or 8 to 12 glasses of water every day para maiwasan yung dehydration. Ha? Pwede nyo yung, samahan din ng yung buko juice. Yan. Isa sa pinakamayaman ng pagkukunan natin ng mga electrolytes. Ano? Ang tawag ni Doc dyan is isotonic, ano? Kasi napakataas ng minerals na nandun makukuha natin sa sabaw ng buko, mga kaibigan, no? So pwedeng i-add yun, idagdag sa water na inyo pong iinumin. Mga fruit juices or vegetable juices, yung mga preskong katas na mga putas at gulay, ay pwede rin yun idagdag po ninyo, mga kaibigan, no? Kasi bukod sa fluid na meron dun, ay meron pa yun siya ng mga other substances na makakatulong sa iba't ibang sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Ito, kinakailangan sapat yung tulog. Kasi nabanggit natin kanina, pag kulang ka sa tulog, ano? Alam mo ba na ang pagtulog sa gabi, ha, ay napakalaki ng ginagampanan na role sa atin pong kalusugan. Maging dun sa yan, sa problema ng pagkahilo na yan, ano? Kung madalas ang pagkahilo mo, tapos kulang-kulang ka sa tulog, eh dapat isaayos po natin yung sleeping hours natin, yung tulog natin, ano? Kasi iba, nakakatulog naman ng mahaba, kaso mali yung oras, ano? Yung iba, nag-uumpisa yung tulog nila, alas 5 ng umaga, magigising alas 11 ng tanghali, o alas 12 ng tanghali. Hindi yun makakatulong o hindi yun makapagbigay solusyon sa ganyan pong problema at maaaring yun pa makapagpalala sa problema nyo na palaging pagkahilo. Ano? So, na kailangan yung lagi nating sinasabi dito sa ating programa, yung crucial hours para sa pagtulog, yung 3 hours before midnight. Dapat makuha natin yan siya. Ano? Yan, 3 hours na yan before midnight. Pag makuha natin yan siya, kahit magising ka ng alas 5, magising ka ng alas 4 ng umaga, you will feel refreshed. Ano? Hindi ka na, kumbaga, buo na yung enerhiya mo niyan. Nakapag-repair na yung pangangatawan mo yan. Nakapagsaayos na yan ng mga nasira ng mga cellula. Ano? At you will feel refreshed. Ano? At sapat yun na yung energy mo na gagamitin na naman sa buong maghapon. Kesa yung tutulog ka ng alauna ng madaling araw, pagising mo yan ng kahit na alas 9, alas 10 ng umaga, nako, parang groggy pa rin yung pakiramdam mo niyan, ano? Kasi hindi nakakapag-repair yung katawan mo. Hindi nakakapag, kumbaga, hindi na isasaayos yung mga nasisira, mga na-damage ng mga cells, ano? Or mga tissues sa ibang pangangatawan and even other organs na kinakailangan ng repair. Eh, hindi po nila naisasagawa yun during your nighttime sleep. Kung ikaw ay nananatili pa rin gising, ha? So, kailangan yung malalim na pahinga. Ayan. Yung mahimbing na tulog. Paano daw malalaman pag kaya mahimbing yung tulog mo? Yung pag ikaw ay nananaginip na. Ayan. Kasi dyan nangyayari yung rapid eye movement. Ano? Pagka naabot mo na yung REM na yan, rapid eye movement, doon na yung malalim na tulog. Ano? At doon na nag-uumpisa kasi yung pag-repair ng pangangatawan mo. Ano? Pagka na-achieve mo yun siya. Nakakatulong din, ha, para sa atin pong brain health.
especially to those person na nakakaranas ng anxiety, depression, mental stress. Nakakatulong po ito ng malaki, yung pahinga.

0: or mahimbing na tulog, mga kaibigan. Kasi yan din yung depleted talaga. Yan yung kulang talaga sa mga tao na mayroong anxiety, depression, ano, stress, at iba't iba pang problema sa pag-iisip. Ano? Yan ang kulang talaga sa kanila. At yan yung hinahanap-hanap nila, yung tulog. Mga kaibigan, okay? Pagka kayo nakakaranas ng mga ganyang problema, bisita kayo agad sa clinic natin. Meron tayong mga herbal medications dyan, mga combination na pang solusyon sa ganito pong problema, mga kaibigan, ha? Ito, herb na maganda para sa ano, pagkahilo. Unang-una, ginger. O yung luya, nakakatulong ng malaki to, ha? Sa dizziness and yung nausea. Ayan. Pwede mong gawing salabat yan or pwede mong gawing candy. Yung ginger, yung luya, ano? Mag-chop ka ng saktong-sakto lang yung parang candy shape, ano? Pwede yung candyhin nyo po yun, mga kaibigan. Kagat-kagatin mo para lalabas yung anghang niya. Nakakatulong yun ng malaki. Para mabigyan ng relief yung pangangataon mo sa pagkahilo, ha? Tapos salabat, pwede rin po, mga kaibigan. Ano? Gawin nyo pong salabat yung ginger. Pwede yung paresan nyo ng ano? Ng turmeric, yan, ano? Luyang dilaw. Nakakatulong din po yan sa mga kaibigan, ha? Sa pagtulog natin, ito yung magandang tips, ano? Humiga po tayo, mga kaibigan, na naka-elevate yung atin pong, ano, elevated yung atin pong lower extremities. Yan, mas nakakatulong yan ng, ano, nakakatulong yan ng malaki para sa atin pong pangangatawan, no? Every time kung kayo po ay nahihilo o nakakaranas ng dizziness, ano? Pagka kayo matutulog na, elevate nyo palagi yung inyo pong lower extremities, yung paa mo, mas mataas kesa sa inyo pong dibdib, mga kaibigan, para mas maging maganda yung daloy ng dugo pabalik sa atin pong heart area, mga kaibigan, ha? Tapos, kumain sa tamang oras para maiwasan yung mga digestive issues, ano, na pangunahin ding dahilan ng pagkahilo. Ano? Kumain ng tama, wag man na wag magpapalipas ng pagkain. Don't skip your meals, ano? Tapos kumain ng ano, sakto at yung kumaga right time, right amount and right combination dapat ang meal po natin, mga kaibigan, ano? Kasi kahit na right time yung pagkain mo, kung mali naman yung combination ng mga kinakain po ninyo and hindi sakto yung amount niya. Kumbaga, sobra-sobra lagi yung nakakain po natin, nag-overeat tayo lagi. Magkakaroon pa rin ng overburden yung atin pong ano, ating digestive tract, mga kaibigan, ha? So, ang kailangan, saktong oras, saktong dami, at sakto ang kombinasyon ng mga pagkain ating kakainin. Kasi pag laging halo-halo yung kinakain natin, mga kaibigan, ano? O yun siya natin nagkakaroon din ng indigestion. Hindi natutunaw na maayos, ano? And then nagkukusian siya ng fermentation. At pag nag-cause ng fermentation sa stomach area natin, sa halip na makuha natin yung sustansya mula dun sa atin po mga kinakain, sakit ang makukuha natin, mga kaibigan. Ano? Like bloating, dyspepsia, upset stomach, at iba't iba pa na mga problema sa atin pong gastrointestinal tract, ha? Dapat yun, alalahanin nyo lagi yan, ha? Saktong oras, saktong dami, at saktong kombinasyon ng mga pagkain ang atin pong kakainin, okay? Iwasan yung bigla-bigla ang paggalaw sa mga kababayan natin na hindi ganun kaganda ang sirkulasyon sa inyo pong pangangatawan. Iwasan yung sudden movement, especially yung ano, yung galing ka sa pagkakaupo or galing sa paghiga, bigla-bigla kang tatayo. Iwasan nyo po muna yan, mga kaibigan, ha? Then, do cold and hot compress. I-alternate nyo po yan sila. Yung cold compress and yung hot compress, ano? Especially dito sa ano, dito sa neck area, sa batok nyo po, mga kaibigan, ha? Kasi yung hot, yan yung tumutulong para hilahin yung circulation papunta sa inyo pong brain area, mga kaibigan, ano? At yung cold compress naman, tumutulong din yan siya para sa integrity ng atin pong mga blood vessels, ano? And also doon sa mga nerve and tissues ng atin pong pangangaton, especially yung papunta sa atin pong utak, mga kaibigan, ha? At limitahan ang pag-inom ng mga alcoholic beverages, any drinks, ano, na nakakapagdulot ng stimulants, ano? Nakakapag-stimulate ng atin pong pangangatawan. Iwasan nyo po muna yan sila, mga kaibigan. So, iwasan muna ang pag-inom ng mga alcoholic beverages, mga caffeinated coffees, iwasan nyo po muna yan sila. Mga caffeinated drinks, ano, mga energy drink, yan, iwasan nyo muna yan sila. Dahil na makakapag-disturb yan or disrupt sa inyo pong pahinga, ano, dun sa pag-repair ng inyo pong pangatawan, sagabal yan sila, ano, o humahad lang yan sila, mga katropa, ha? Kaya wag mo nang, ano, wag mo nang magiinom nito. And of course, yung cigarette smoking, iwasan din yan siya. Kasi malaki ang impact niyan sa atin pong mga blood vessels, mga kaugatan po natin, mga kaibigan, ha? At syempre, wag kalimutan, uminom ng atin pong Ultimate Trio. Ang Santon Gold natin ay nakakatulong po ng malaki para sa normal blood flow ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Kasi mayroon yung garlic. Ang garlic, tumutulong yan siya, no? Para bakbakin yung bara sa atin pong mga ugat. If ever mayroong mga deposits dyan ng mga cholesterol or fats, ano, binabakbak yan ng ano, sulfuric compound ng garlic para maging maganda yung blood flow sa ating pangangatawan. And in the, ano mismo, in the blood, ano, kapag masyadong thick yung blood natin, napakabagal ng daloy niyan sa ating pong pangangatawan, especially sa ating brain area, meron tinatawag tayo dyan na blood-brain barrier na hindi basta-basta nakaka-penetrate dyan. Pagka masyadong malapot yung dugo mo, masyadong marumi, ano, mataas yung sugar sa inyong pong dugo, hindi yan basta-basta nakakatagos dyan sa blood-brain barrier. Kaya maaaring magkaroon pa rin ng ano, kakulangan ng oxygen yung inyong pong brain area pag ganun ang kondisyon ng inyong pong dugo. Ano? So ang malaki nakakatulong dyan yung garlic, mga kaibigan. Ano? Tumutulong yan ng malaki para sa normal na viscosity ng ating pong dugo. And also yung ano, yung mga bioactive compounds ng moringa, mangosteen, and also yung ampalaya extract, ano? Yung bioactive compound niyan like charantin, polypeptide P, tumutulong yan para maging maganda yung quality ng ating pong dugo, mga katropa, ano? Para maging maganda yung sirkulasyon niya at yung paghatid niyan dun sa atin pong brain area, ha? Kaya huwag kalimutan, ha? Yung atin pong Ultimate Trio, nakakatulong yan ng malaki para sa mga kabayan natin na nakakaranas palagi ng pagkahilo. Kasi yung Santon Gold din natin, yung mga content niyan, mayaman ang pagkukunan din ng magnesium. Magnesium ay isang minerals na kinakailangan din ng atin pong brain area, mga kaibigan, mga katropa, ano? So napakahalaga niyan para maiwasan yung palagiang pagkahilo, no? Yung magnesium, kinakailangan niyo yan. Yung sapat na amount niyan sa atin pong pangangatawan, ha? And of course, vitamin C ay para talaga yan sa atin pong mga blood vessels, ano? Kung gusto yung maging matibay, yung mga arteries, mga veins sa inyong pangangatawan, dapat sapat lagi yung amount ng vitamin C na nakukuha mo sa pang-araw-araw, ano? Yung RDA, recommended daily allowance mo ng vitamin C, ano? 2,000 to 3,000 every day. Dapat makukuha po natin yan siya, mga kaibigan, ano? Sa mga food na kinakain natin, at dagdagan mo na lang, ano? Or backupan mo na lang ng Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C natin, alkaline-based na vitamin C, na ano yan siya, 550 milligrams, ano? So, kumbaga, kung mag-take ka yan 2 times a day, ano? So, meron ka ng 1,000 milligrams a day ng vitamin C. So, dagdag na yun sa kinakailangan mo, ano? For that day, mga kaibigan. Kasama pa yung mga food, ano? Na kinakain natin na may amount din ng vitamin C. So, hindi tayo magkukulang ng vitamin C sa atin pong pangangatawan, ha? Sa mga kababayan natin, ha? Take note, vitamin C, hindi yan ginagawa ng katawan natin. Hindi yan na stored sa atin pong pangangatawan. So you have to take it daily. Ano? Kinakailangan na araw-araw meron kang source ng vitamin C mula sa mga pagkain at gano'n din sa mga suplemento gaya ng atin pong Santon na vitamin C, mga katropa, ha? Sa mga sumakabin yan, available yan sa atin pong mga Yester Health Wellness Center, sa atin pong online shopping store sa Shopee, ganda din sa mga local pharmacies, drugstores sa inyong pong lugar, ay pwede nyo pong mabili yung atin pong mga produkto, ha? Para sa mga kabayan natin, lagi pong nahihilo, ayan, napakahirap niyan pagka, ano, lagi mo nararanasan yung dizziness, ano? Lalo sa mga nag-drive. Nako, pagka inatake during, ano, nasa daan. Delikado po, mga kaibigan, ha? At very, ano yun siya, bothering problem. Pero yung iba, kahit nakaupo na, ha? Nahihilo pa rin, parang umiikot pa rin yung paligid nila. O yun yung hindi maganda na, ano, na karanasan dyan sa pagkahilo po na yan, mga kaibigan. Ha? Kaya solusyonan kung ano man yung mga dahilan ng pagkahilo na yan, kasi yun nga, hindi yan talaga yung problema ng katawan natin eh, kundi simptomas lang yan ng mas ano pa, malalim na karamdaman sa iyong pangangatawan na kinakailangan ay dapat mahanap at mabigyan po ng pansin, mga kaibigan. Okay? Paano po mga katropa? Ako, napakabilis ng oras natin. Hanggang sa mga susunod po, nakabanata ng atin pong programang The Secret of Health. Magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Mga kabayan, ha, huwag kalimutan, bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas, Mindanao, na pwede nyo pong mapagpakonsultahan, pwede nyo pong mapuntahan, mga kaibigan. Ha? Nandiyan naman ang atin pong mga trained alternative consultant na tutulong po sa inyo, gagabay sa inyo, magpapayo kung ano po yung narapat nyo pong gagawin para sa mabilis makarecover sa inyo pong mga karamdaman. Sana po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, at sa kanil po ni Doc Algie Bakla, ito po yung lingkod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ang inyong pong laging dalangin, ang Panginoon Noah, na siyang tutulong na magpagaling at magpalakas ng atin pong pangangatawan. Hanggang sa muli, magandang araw sa atin pong lahat. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor. Mabilis
14: sa mga butika. Supple Plus Gold.
15: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
16: Santon Plus Gold.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
19: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
22: Mag-Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
23: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
21: ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Sanfon Gold Coffee Mix.
20: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, samang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
22: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 606 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Illegal na pangingisda sa Malambaya Sound sa Taytay patuloy na nagriresulta sa pagkalugi ng mga mangingisda.
2: Napapatulungan din nila kami na magkaroon ng bantay dito, sir.
3: Headlines. Baga magsasaka sa bayan ng Taytay, nakapag-ani muli matapos sa isang taong pagkaantala.
4: Kaya yung tubig, mahinang pagkadaloy, mahinang matagal matuyo. Yun ang dahilan kaya hindi kami nagpagtanim, walang ani, halos wala na kaming isusto sa mga estudyante namin.
0: Barangay Ginlo, nagpaliwanag sa patuloy na illegal na pangingisda sa Malambaya Sound.
5: Ang Pasingatan Festival, so napaka-busy po namin. Lahat po ng barangay is busy. So hindi pa po na-create by Malampaya.
3: Headlines. Sa Balita Nasyonal, publiko pinag-iingat sa online troll singer sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
0: Headlines. Sa Balita International, Trump inanunsyong gagabayan ng US sa mga barko na dadaan sa Strait of Hormuz. Headlines.
3: Sa Balitang Sports, Aris Anisimov muling naghari sa Stage 5 ng FPTC Tour of Luzon 2026.
1: Headlines. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Express Balita sa Umaga. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Martes, May 5, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Sabayan ho napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po'y napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
6: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
6: Express Balita sa Umaga.
0: Uli hong nakapagani ang mga magsasaka sa Sitio Tamalarong sa Barangay Abungan ngayong buong taon. Matapos po ang mahigit isang taon na hindi nila pagtatanim. Ayon sa mga residente na personal na nakausap ng XFM Palawan sa lugar na apektuhan ng kanilang sakahan dahil sa epektibong o depektibong proyekto ng DPWH na nagdulot ng pagtaas ng tubig sa drainage kanal. Dalawang beses silang lumapit sa barangay upang maresolba ang problema.
6: Express Balita sa Umaga.
4: Pinahan na kami, hindi na kami nakaani. Sa loob ng isang taon, hindi na kami nakaani.
7: Kung nangyari itong ginawa nung DP na sasabi niya siya?
4: Tumaas yung flooring nila, mataas siya sa doon sa area niya na basakan. Kaya yung tubig, mahinang pagkadaloy, mahinang matagal matuyo.
7: Dahilan nga hindi ka nakapagtanim nun?
4: Yun ang dahilan kaya hindi kami nakapagtanim, walang ani, halos wala na kaming isusto sa mga estudyante namin.
7: So, inabot na ilang taon, sir?
4: May git isang taon, 2025, ngayon lang kami umani.
7: So, nabanggit nyo, sir, na ngayon lang nakani, nag-start kayo ito ngayon 2026, nagtanim na?
4: Doon na kami nagtanim, January, ngayon awan ng Diyos, Jokauti na lang hindi nakaani dyan.
7: So, ngayon, sir, nakapag-ani na po kayo?
4: Opo. Ang sa akin tapos na, mga anak ko tapos na. Yung iba na lang yung mga katabi namin, yun na huli-huli sila. Tiro ko na, mga 7 buwan.
7: Ilang sako pong naan nyo ngayon, yung sabi nyo first cropping nyo ngayon?
4: Awa na ang Diyos, yung isang hektarya namin, tumusubra man si 100. O, yung isang hektarya lang.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Tinig ho ng isa sa mga magsasaka na nakausap po ng XFM Balawan sa Barangay Abungan sa munisipyo ng Taytay.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Nagpasalamat naman ang mga magsasaka kay XFM Station Manager Loy La Rosa sa pagtulong upang agad na maaksyonan ang kanilang hinainga. Sa kasalukuyan, nakapagsimula ng mga magsasaka ng first cropping na umabot nga sa umigit kumulang 100 sako ang kanilang naanis sa 1 hektarya.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
4: Dahil bago namin yan nilapit kay Kaluwi, 2 beses kami pumunta sa barangay. Puro lang paasa-paasa. Kaya lumapit na kami Kaluwi. Yung malaking bagay talaga si Kaluwi. Kung hindi siya tumulong sa amin, aywan ko lang hanggang ngayon siguro wala yan. Hindi na solusyonan yan. Talong-talo talaga kami. Hanggang ngayon siguro wala kaming ani.
7: Mas sabi niyo kay Kaluwi siya?
4: Nako, hanggang buhay ako hindi ko makakalimutan si Kaluwi. Yan si Ma'am Tis, lumalakbay dyan sa basakan na dulas-dulas ng kwan. Si Kaluwi, lambit niyan pumasok dito. Irap-irap ng daan.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
3: Yan po ang tinig ng ilan pong mga magsasaka sa Bayan ng Taytay.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Samantala, nananatiling tanong ng mga residente kung aayusin pa ng DPWH ang proyekto, lalo na at patuloy yumano ang pagtaas ng tubig sa ginagawang flooring ng drainage na maaaring muling makaapekto sa kanilang pagtatanim kapag dumating na ang malakas na ulan.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
8: Ako, nagpapasalamat ako, tulong ni Kaluwi rin. Tsaka sa mga kasamahan ko rin, parang nasayahan din ako, nakaani sila. Ngayon, hindi ko rin na-expect na mag-abot sila na sobra 100 hektarya. Bilang ako, leader, nasayahan din ako. Ako, nagpapasalamat din ako sa tulong ni Kaluwi, suporta niya dito sa amin sa Sitio Tamalarong. Naaksyonan na yung ano, pero...
7: Magpapit na problema, naaksyonan na.
8: Oo, pero yung gusto ko lang sana, ang tanong ko dyan, kung ayusin pa ba nila yan o gibain pa sana nila, gibain pa yan nila, kaya siyempre, umaangat pa rin yung flooring nila ngayon, 1 ulan pa lang, yung tubig ngayon sa taas, pinaka-drainage niya, pinaka-kanal niya, puno na, hindi pa umaagos doon sa siminto na ginawa nila, kaya anong, kung sa akin lang, ano kaya ang magandang gawin dyan? Anong solusyon ng DP dyan?
0: Ang tinig ho ng mga residente, papasalamat, walang humpay, taos pusong pagpapasalamat ng mga magsasaka kay Station Manager Kaluwi La Rosa.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yan po ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ho ay marami nang natulungan at gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ho ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ampalaya, garlic, spirulina at... Subukan mo na rin ang pag-inog ng Santon Blast Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
6: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Yun, Joy.
3: Nakaani na sa wakas.
0: Oo, 2 beses nang nakaani ito mga magsasaka na dati talaga. Hindi, lubog eh.
3: Kaya nga eh.
0: Lubog dati ito, ang sabi, 2 beses nang inireport sa barangay, pero ang nakatulong talaga sa kanila daw, si Kaluwi.
3: Oh, yun, oh. At dumating pa ngayon, napatawag pa sa sangguniang panlalawigan. Yan, at naayos, mabuti na lang, nandiyan si Kaluwi.
0: Oh, kasi ano po yan si Kaluwi? Bukod po doon sa mga katutubo na binibigyan niya ng tulong, malapit sa puso niya yung mga magsasaka.
3: Correct.
0: Oo, sa Kamuning, di ba? Diyan lumaki si Kaluwi.
3: Malawak sa Inagawan.
0: Ah, Inagawan. Oh.
3: Inagawan. Sa Inagawan.
0: Yan, Kamuning, Inagawan. Dyan.
3: Yan ang playground niya. Oh, yung mga palayan dyan.
0: Mga palayan, sa kahan, yung dayami. Aro, yan talaga yan.
3: Dyan, nagatumbling-tumbling na siya nung bato.
0: Kaya ho, pag sinabing magsasaka, malapit sa puso yan. Eh,
3: alam mo, yung dayami, di ba? Doon nag-ayong mga bata, doon nag-ano eh.
0: Back-tumbling pa
3: nga, di ba? Back-tumbling doon, back-tumbling.
0: Kaya ho...
3: Sanay na sanay si Kaluwi doon, mga ganon.
0: Back-tumbling. Station manager natin na wala ring humpay doon po sa pagtulong sa ating mga kababayan sa buong lalawigan ng Palawan. So ito ho, napakalaking bagay. Sabi nga ng isa doon, no? Hanggat buhay siya, ang pera hindi niya makakalimutan si Kaluwi.
3: Yun palang mga magtagtatanim ng palay diyan, yung taytay, isa rin sa kumaga, yung Nara rice granary sa south,
0: sa south.
3: Yung taytay rice granary naman sa north.
0: Yun, ganun, no. Namatay na nga pala ito sila.
3: Oo.
0: Oh, meron nang isang magsasaka na namatay dahil sa sama ng loob. So,
3: parang na high blood ba? Tama ba?
0: Nang dahil lang doon sa hindi niya naani.
3: Yung kanyang... Kasi na ano, na baha.
0: Oo. Hindi naani. Tapos yung mga huling mga sandali, talagang inabilin yung mga pananim at lupain doon sa kanilang mga mahal sa buhay na naiwan. So isa rin yun sa nag-motivate dito sa mga residente na gumawa ng paraan, humingi ng tulong, nagawa ng paraan, parang ano eh, na dredge.
3: Yun ang napalawak yung ano, yung
0: gitna ng ilog.
3: Gitna. Papasalamat din tayo kay Engineer Romel Aguirre. Yun. Kasi nung nadala ito daw sa sangguniang panlalawigan, umaksyon ka agad.
0: Yun ang aksyon. Kaya nung na-aksyon na nila, bumaba yung tubig.
3: Yun.
0: Tapos yung palaya na hindi na inabot.
3: Yun.
0: Ganun na naging aksyon. So, partner, tulong-tulong pala ito. Tulong-tulong ng DPWH ng mga residente. Talagang hindi rin napagod. Nakakahingi ng tulong at kay Kalawi.
3: Yun, nakausap din natin dyan yung ano nila. May association dyan sila eh.
0: Ah, may samahan sila.
3: Ayun. At saka yung Purok President. Mm. No, na isa rin sa mga magsasaka.
0: Oo.
3: Talagang hindi rin nagpabaya. Express. Samantala sa iba pang balita, ito kung galing sa pagsasaka, ito naman tayo sa pangingisda.
0: Malapit din po yan sa puso ni Kalawi, mga mangingisda.
3: Ayan, kaya pinuntahan talaga. Ibinulgar po ng ilang residente ng barangay New Ginlo ang patuloy na hulbot-hulbot ng iba pang iligal na pangingisda sa bahagi po ng Malampaya Sound. Ayon sa mga mangingisda, nasisira kanilang mga similya ng alimasag dahil sa mapanirang paraan ng pangingisda na nagdudulot ng malaking kalugyan sa kanilang kabuhayan. Mula raw sa dating umaabot sa 10 kilo ang kanilang huli, bumaba na lamang ito sa halos 2 kilo. Naging emosyonal ang ilang residente sa matagal na nilang hinaing at nanawagan ng agarang aksyon mula sa mga kinahukulan. Kabilang na paglalagay ng mga law enforcement personnel na magbabantay araw-araw upang masawata ang illegal na gawain sa kabila ng umiiral na batas. Iginit ng mga residente na tila napapabayaan umano ang pagpapatupad dito, partikular na sa panig ng DNR. Sa isinagawa pagbisita ng XFM News Team, naaktuhan mismo ang aktual na hulbot-hulbot sa lugar, patunay na laganap pa rin daw ang illegal na pangingisda sa nasabing bahagi ng Taytay. Express
2: Balita sa Umaga. Dati po sir, daan-daan yung alimasag na natitimbang namin. Ngayon po sir, ikot na namin yung Malampaya. Halos 20 kilos lang po sir, yun kuha namin. Kaya yung mga maniglaot namin nagdadain po sir. Pinakamataas na po yung 2 kilo, 3 kilo na laot nila. Ginagastosan din po yung sir nila. Kasi kami po sir yung nagapaluwal ng bukatot nila, lubid nila. Tapos halos hindi sila po makabayad ng panganap buhay nila. Kasi nga, nauubos ng troll, walbo po ang ano namin. Daing namin sana po sir na ma-actionan din po.
9: Okay na papaya.
2: Kasi po sir, nalulungkot lang ako eh.
9: Anong dapat gawin po? Anong dapat gawin ng gobyerno?
2: Sana po matulungan din nila kami na magkaroon ng bantay dito, sir.
3: Express Balita sa Umaga. Yan po ang tinig ng isa pong ginang na apektado ng iligal na pangingisda sa barangay New Ginlo sa bayan ng Taytay. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita atin sa inyo ng numero ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat po ng mabuti ka sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express
0: Balita sa Umaga. Ang lagi na lang yung nirereklamo. Parang tagal lang nirereklamo itong hulbot-hulbot yan eh.
3: Ang alam natin kasi dyan, may ano dyan eh, parang kasi alam ko protected area, di ba yan?
0: Ganon, sanctuario meron.
3: Oo, oh, alam ko ganon eh.
0: Pambi,
3: kaya nga kasi pag protected area, may pambi. Yan, pag protected area, may pambi yan eh.
0: So, wala bang bantay dagat sa kanila dyan? Hindi nababantayan at lagi na lang nirereklamo
3: yun. Dati may napag-usapan din sa provincial board yan.
0: Oh.
3: Parang may suggestion, kasi matagal na palang problem yan noon pa.
0: Tagal na yan, oo. No? Tagal lang
3: may nabanggit nagsisabi niya, no? Sabi ni Board Member Winston Arsaga.
0: Oo.
3: Ang mga matagal ng panahon, mayroon silang ginawa dyan. Ano, kasi enforcement ang kailangan eh.
0: Oo.
3: Nagdala talaga sila ng mga ano, yung talaga matitikas na mag-ano dyan. Mga otoridad.
0: Kaya lang nawala na.
3: Noong unang panahon pa yun eh, ewan ko lang ngayon. Pero nung nakakaraan kasi na pag-usapan yan, na yun nga.
0: Under yun ang provincial government?
3: Pampi, hindi, may Pampi dyan eh. Yung Protected Management Board.
0: Oo.
3: Protected Area Management Board. So meron doon eh. Composite, ano yan, pag Pampi, iba't ibang, ano yan, iba't ibang agency. May DNR, may mga iba pang mga law enforcement agency.
0: Pero hindi maramdaman, no? Sana kung aktibo pa yung Pambi na yun, kung nandyan pa kayo, paramdam naman kayo kasi niiyak na yung ali. Oh, nasabi, 10 kilo, naging 2 kilo na lang. Mga nahuhuli nila. Grabe.
3: Kaya nga. Yun ang kailangan talaga na dapat kumilos yung Pambi dyan.
0: Bigay linaw ang pamunuan ng barangay Ginlo kaugnay sa reklamo ng mga residente hinggil ho sa nagpapatuloy na hulbot-hulbot at ilegal na pangingisda sa Malampaya Sound. Ayon kay Kapitan Saldi Iska Sinas, aprobado na ho ng Protected Area Management Board o PAMB ang fisheries code ng Taytay. Dahil kabilang ang lugar sa protected area, hindi pa umano ganap na naipapatupad ang pagbabantay dahil abala ang mga barangay at lokal na pamahalaan sa Pasinggatan Festival simula nito pong araw ng Linggo, May 3, 2026. Dagdag pa ng Kapitan, kasalukuyan pa lamang binubuo ang Bantay Malampaya at nagtatalaga ng mga tauhan. Linaw rin ito na may nakadeploy ng ilang uniform personnel sa lugar kasama ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police. Ngunit hindi umano totoo na lahat ng pwersa ay nakatalaga sa barangay.
10: Express Balita sa Umaga.
11: Yung fishery code ng municipality of Taytay, kasi this area is protected area, so national po. Para po makapag-operate yung ano, makahingi kami ng tulong doon sa municipal government at sa provincial government, yun nga, na-approve ng PAMB para tumulong sila. Ngayon po, sobrang busy po ng munisipyo ngayon dahil last day ngayon ng Pasinggatan Festival. So, napaka-busy po namin. Lahat po ng barangay is busy. So, hindi pa po nasi-create yung, ano, yung Bantay Taytay, Bantay Palawan, Bantay Malampaya. So, ginagawa pa lang nila. Nagtatalaga pa lang ng mga tao.
12: Ang tagal kap? Taon na ito.
0: Yan po ang tinig ni Kapitan Saldi. Casinas. Tama ba?
3: Tama.
0: Yan, o. Tama. Sabi ay, biro.
3: Last day kasi kahapon. Binubuo pa lang.
0: Tsaka busy pa sila sa Pasinggatan Festival.
3: Kahapon dapat yung last day. Kaya lang umulan.
0: Oo.
3: So yung sarautan sa dalan, ngayon gagawin. Mamayang hapon.
0: Ayun.
3: Ngayon na lang pinaka-last day.
0: Oo. Pero sabi raw ha, may mga nagbabantay naman, mga uniform personnel. Kasama na rin po yung Philippine Coast Guard at PNP. Diyan po sa karagatan na sakop na yan na inireklamo ng mga residente.
3: Kasi kapag may PAMBI dyan, talagang composite team yan eh. O, dapat ang ano talaga dyan, siguro yung ano, yung Maritime Choy. Yung di ba yung dyan sa
0: Maritime,
3: o yung nagaganda ng kanilang mga gamit, yung panghabol talaga na ano.
0: Oo, yung mga aluminum boat nila.
3: Oo, di ba?
0: Rubber boat nila. Paramdam kayo ha, Philippine Coast Guard pati PNP Maritime doon sa ano, sabi nandoon naka-deploy naman daw kayo doon. Hindi kayo maramdaman ng tao, hindi kayo maramdaman ng mga residente.
3: Hindi ko lang alam kung Maritime 'yon, basta sabi PNP doon.
0: Oo.
3: So hindi tayo sigurado kung 'yun ay Maritime or local police.
0: Basta magparamdam sila kasi nahanap sila ng tao.
3: Kaya nga eh.
0: Ang dami ng reklamo sa kanila at paulit-ulit na reklamo na lang 'yan. Sabi, may nabasa ko dito na lahat ng puwersa ay nakatalaga sa barangay.
3: Yung nga, yun ang allegation daw eh. Parang nandun lang sa, kasi diba yung police, yung PNP, may patakaran sila ngayon na may police sa barangay. May mga police. Pero ito kasi pagka may PAMB, ibang ano naman yun, composite team talaga yun. Meron talagang mga nakatalaga intended for that purpose.
0: So, yun din, isa rin yan na dapat maramdaman po ng tao. para ho maging panatag din ho sila. Baka sakali na tumaas, nasabi, nasa 10, naging 2 kilo na lang, baka mapataas ng 5 o 7. Para mayroong pagbabago at maramdaman kayo.
10: Express Balita sa Umaga.
3: Samantala, iginit po ni Kapitan Escasenas na layo rin niyang maging batas sa pagpapatupad ng batas at humingi na rin siya ng tulong sa iba't ibang ahensya upang magtalaga ng mga bantay kahit pansamantala. Nauna na rin muna nung naitala ang pag-aristo sa mag-ama na sangkot sa illegal na pahingista na sumilalim sa inquest at nakapagpiyansa. Ayon sa barangay, inaasahang mayiging gabay ang implementing rules and regulations ng pambis sa mga susunod na operasyon laban sa mga lumalabag sa batas habang hinihintay pa ang kakulang rekomendasyon mula naman sa Municipal Agriculture's Office.
10: Express Balita sa Umaga.
5: Kaya hindi ko ma-update siguro.
13: Hindi nga, kaya nga itong si Pambi Chairman, DNR, hindi ko rin maintindihan, may IRR na yan, i-implement na lang nila. O, iyang sa inyo naman, sa munisipyo o diyang Kimao, kung anong IRR na naman yan, anong gagawin, kung may violation, ano, mumultahan ba yan, ikukulong o papaano? Pero doon sa taas, di ba? Sa taas.
5: Noong nakataan po, Calloway, yung nahuli na isa, dinala sa puerto yun at nagsenta.
13: Oo. Kaya nga.
5: Nagsenta po yun.
13: Oo. So kung ganun siya, kung ano yung violation niya, itong mga ito, ganun din ang violation niya. Ang violation nila. Oo, pare-parehas, di ba? Oo, kaya nga. So mayroon kang i-implement IRR dahil yung isa nga, nasampula na. So kung ano yung nang ginawa sa kanya, kung anong ginawa sa kanya ng mga nakahuli, kung sino yung mahuhuli ulit, ganun din yun. Di ba?
5: O, ganun din po yun.
13: Oo.
3: Yan po ang tinig ni Punong Barangay Zaldi Escasenas ng Barangay Nyoginlo sa Taytay, Palawan. Yan ang balita natin sa inyo na Visionix Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin ang inyo pong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Visionix Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
10: Express Balita sa Umaga.
0: So, habol natin ito ha. Tungkol ito sa balita NBI.
10: Express Balita sa Umaga.
0: Tatlo ho na kaso ang plano sa nang isang pa ng NBI Palawan laban po sa mga pulis na sangkot sa Irawan shooting incident. Una, murder dahil mayroon pong namatay sa pangyayari. Pangalawa, attempted murder dahil po mayroong nagpaputok ng baril. Pangatlo, dahil mayroon pong mga bata na nakakita sa pangyayari o nangyari. Hawak na ho ngayon ang Fiscal's Office sa mga dokumento ng pagsasampa ng kaso. Balit hindi pa ho ito nakadakit o masasabing opisyal na tinanggap dahil in-evaluate pa nila ito ng piskalya, yung pong bawat pahina na sinumiti po ng NBI Palawan. At kaugnay niyan, nasa 9 na pulis yung pong plano sa nang kasuhan. Kabilang na ho dito yung 4 na lagi hong binabanggit, 4 na pulis. Tapos mayroon pong 5 jandos. Naging resulta ay nakapending muna yung kaso. Hindi muna tinanggap ito ng piskalya kahapon dahil nakitaan ho ng kakulangan ng mga ebidensya. Kaya nga sabi natin ito po ay mananatiling nakapending muna sa ngayon.
10: Express Balita.
3: Sana magpaliwanag yung NBI Choy, no? Oo. O paano sila nakapag-come up ng murder case?
0: Murder case.
3: Laban doon sa mga pulis, ano yung kanilang nakita nga ebidensya na hindi naman nakita ng PNP.
0: Oo, nakakita NBI.
3: NBI.
0: Ngayon, ano yung magkocorroborate doon? Sa, bawa, mayroong testimonya na nagfile ng kaso ng murder. Diba, yung mga ebidensya. Kaya lang, baka doon nagkaroon ng, kasi hindi binanggit niya ng piskal at ng NBI
3: kung
0: saan nagkaroon ng kulang sa tatlong sinampa na kaso yung paglabag sa Republic Act 7610, yung sa protection sa bata. Palagay ko, okay yun. Yung sa attempted murder, okay rin yun. Murder lang talaga, medyo mabigat. So, doon ba nagkulang na mga kailangan pa na i-comply ng NBI para sa pagsasapa ng kaso?
3: Kailangan patunayan mo kasi na siya talaga yung nakapatay.
0: Yun,
3: oo. Kasi may tatlong namatay. Kailangan patunayan ng kumbaga ng NBI na sa pagsampa nila ng kaso ng murder sa mga buhay ay
0: kailangan nandoon yung pagpaplano,
3: intent to kill.
0: Sa bagay, mga eksperto, alam nila yun.
3: Alam nila yun. Mga abogado naman yan sila. Eh.
0: Kaya lang yung piskalya, gusto rin talagang makasiguro bago nila tanggapin.
3: Oh, ayaw nila yung mag-file ka na ng kaso, tapos matin doon sa korte, dismiss din.
0: Oh, ayaw nila
3: yun. Ayaw nila ng ganun.
0: Kasi sila'y magiging abogado eh. Pagdating doon sa...
3: prosecutor sila eh.
0: Oo, pagdating doon sa court hearing, gusto nilang makatiyak na yung kanilang ilalaban ay talagang sigurado, kompleto, rikado.
3: With conviction.
0: Oh, dalawa naman ang option kahapon eh. Pwedeng hindi mo na tanggapin. Walang ano to, walang araw o oras na hinahabol para i-comply yung mga requirements. Ay, yung mga dagdag na mga ebidensya.
3: Kasi papasok na siya doon sa 10 days preliminary investigation.
0: Yan ang pangalawang option. Okay, sige, tanggapin namin to sa piskalya, pero meron tayong 10 days rules galing ng Supreme Court. Kung tatanggapin namin yon, bibilang tayo ng 10 araw, kaya nyo ba na i-provide yung mga karagdagan na mga testimonyo, ebidensya? Ngayon, kung hindi kaya, nako, i-declare yon, terminate.
3: Oo, wala na.
0: Wala na, ta-terminate nila yon. Pwede pa rin sila mag-refile.
3: Refile.
0: Ganun ang gagawin.
3: Pero mas pinili ng NBI, huwag na muna i-file.
0: Para wala silang araw na inahabon.
3: Hindi sila mapipressure talaga ng gusto.
0: So, tignan natin kung talagang maipoprovide nila yon at kung talagang makapagsasampa ng kasong murder at attempted murder, pati na rin po yung sa paglabag sa Republic Act 7610.
3: Lahat ng heinous crimes, Joy, ganun na yung nangyayari. Hindi basta-basta sinasampa. So pinag-aaralan mo na yan ng Fiscal's Office. Pag-aaralan mo na kung talagang ito ay tatayo doon sa korte. Kung hindi tatayo, huwag na lang.
0: Yung sa John Doe's nga eh, medyo mahigpit na rin si ano, si Fiscal, yung mga Fiscal. Hindi pwedeng John Doe's lang eh. Kailangan meron kang basehan. Bakit meron kang John Doe's?
3: Kaya, ganoon talaga eh.
0: Sino yung... Kasi merong ano eh, merong mga... Halimbawa lang sa John Doe's, kung ito ang tinutukoy natin, pulis yun, malamang, di ba?
3: Oo, kaya nga.
0: Okay. Sino yung mga pulis na yon pero hindi mo maidirektang maiugnay?
3: Dapat may pangalan ka na.
0: Yun talaga, ganun ang gusto mangyari ng ano.
3: Kasi
0: ilang,
3: dati kasi pag John Doe's, wala pa talaga siyang
0: sa ano yan, sa court hearing na.
3: Oh,
0: doon na hihimayin hanggang sa mailabas yung pangalan.
3: Oo, dati kasi walang pangalan talaga, kaya nga John Doe's.
0: Oo, kaya nga.
3: Kumbaga kung sino lang ano.
0: Doon siya may hihimay, doon siya lalabas
3: ngayon,
0: sa court.
3: Pero ngayon iba na.
0: Hearing. Wala, doon pa lang talaga sa ano.
3: Fiscal pa lang. Pangalanan mo na yan, sino yan, John Doe's mo na yan.
0: Tapos saka na yung paano ba yan?
3: Ano ba yan? Foreigner? Si John? Ang pwede na si Doe's. Ay, ang kasawa niya, si Jane Doe.
0: Babae naman.
3: Pag John Doe, lalaki. Oo, pag Jane Doe, asawa ni John Doe, babae. Yan, ay, gusto ng piskal niya ngayon, pangalanan mo na yan. Hindi, ma'am. Yan na nga yung pangalan niya.
0: John Doe's.
3: Lima yan sila, ma'am, magkakapatid.
0: kung lima ang nasa John Doe nila, plus merong apat na
3: yung pinangalanan,
0: mga binabanggit. So, nasa siyam. Na pulis yung kakasuhan ng NBI. Sa ngayon, wala pa. Hinihintay pa talaga. Hindi na
3: bakit
0: kinalam
3: hindi,
0: kung kailan sila babalik
3: hindi,
0: para
3: hindi
0: may
3: pinangalanan file. Ng NBI yung mga John Doe's nila?
0: Ganun, in general naman, pagka ganun John Doe's, hindi
3: talaga... talaga usually noon.
0: Hindi pa sigurado, ganun. Halimbawa, meron silang pangalan, pero hindi pa, kulang pa. Kulang pa para maiugnay. Kadalasan kasi sa court hearing, doon siya bumabawi. Yung pagka, halimbawa, sino na yung nagsasalita. iniipit tapos yun na yung magsasalita.
3: Oo, na, ay, si ganito kasama pa namin.
0: Yun, yun, yan, oo, yan.
3: Ay, si, ano, ganun pa, doon nga, yun nga. So, ngayon, lalabas pa yun sa korte. Mm. Pero ngayon, dahil heinous crimes, hindi pa pwedeng sa piskalya pa lang, ayaw nila ng ganun.
0: Gusto nila makasigurado rin, oo, para pagdating doon, eh, kaya nilang panindigan, kaya nilang tayuan ng mga piskal.
3: O, sila kasi ngayon, sa katong sinabi mo, sila mag-abogado ng gobyerno eh. Ganun. Ayun, ano, ng, yun nga, oh, ng sa victim. Sila ang abogado ng victim eh. Mm. Diba? So, mahirapan sila kung hindi nila talaga, ano, malalaman. Maliban na lang kung yung victim makukuha ng private prosecutor.
0: Yan. So, ito ay mukhang dalawang beses na, na nag-attempt yung pong NBI na ma-file. Ano? Yung una, ano na yun, na-provide na nila. Una, pangalawa, yung una kasi, ano eh, pumunta na rin sila. File na sila ng kasong murder. May kulang.
3: Kulang pa din.
0: O, na-provide na nila yon. Palagi natin yun sa, ano, sa re-autopsy.
3: Mm-hmm. So, ngayon, may kulang pa rin.
0: May kulang pa rin talaga. Kailangan
3: relax ba, lang NBI, huwag masyadong magmadali. Ganunituhin.
0: Ganun naman sa pagsasapan ng kaso eh, mas mabagal, mas sigurado.
3: Oo. Kasi sa man madaliin mo, supply naman.
0: Pag minadali, marami ng ganong pangyayari na minamadali tapos napupunta rin sa wala.
3: Kaya nga. Pero mabuti na lang, mahigpit na yung mga court, yung ano natin ngayon, ha? Yung mga fiscal's office. At may kautusan na yan sa, mula sa Korte Suprema na pag heinous crime ay kailangan reviewin talaga yan.
0: Galing magpaliwanag yun, yung fiscal ayaw lang magpabanggit sa atin bago ayaw rin talaga i-specific. Kasi syempre makaka-apekto siya. Mapapakinggan din.
3: Matangkat ba yan?
0: Maapektuhan ba?
3: Maganda ba yung piskal?
0: Lalaki.
3: Ah, lalaki. Mali yung nasa isip ko eh.
0: Lalaki, magaling magpaliwanag.
3: Lalaki. Wala na akong kilalang, wala na, retire na yung kilala ko dyan eh. Si Piskal John, retire na?
0: Oh, wala na, mga bago na.
3: Mga bago na, mga bata na eh.
10: Express Balita sa Umaga.
3: Ikaw na.
0: Ako na.
10: Express Balita sa Umaga.
0: Dako na tayo sa ating pong mga live report. Tayo muna tayo ng El Nido. Dalawang katao sugatan sa banggaan ng dalawang sasakyan sa nasabing munisipyo. Patropa mo sa Balita, Belia Mucha.
14: Sugatan ng dalawang individual matapos ang banggaan ng isang top-down at elf truck sa kabaan ng National Highway sa Barangay Kurong-Kurong, El Nido, Palawan kahapon, Mayo 4, tangko sa Lukuyan. Sa inisyal na investigasyon, patungo sa bayan ang top-down mula sa sitio Bubulungan at may kargang uling habang papunta naman sa kabilang direksyon ang elf truck. Pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada, umano'y napasok ng top-down ang kabilang linya na naging sanhi upang ito'y masagi ng kasalubong na truck. Dahil sa lakas ng impact, tumilapon ang ilang sakay ng top-down. Dalawa sa kanila ang nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad namang rumesponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at isinugod sa paggamutan ang mga nasugatan para sa agarang lunas. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuang sanhi ng insidente. At yan ang balita atin sa atin ng Sandton Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Sandton Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
3: Samantala, isang piso wifi at tindahan sa bayan ng Nara ninakawan. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
15: Natangay ka makailan nang hindi pa nakikilalang kawatan ang kita ng isang peso wifi at tindahan sa barangay Antipuluhan, Nara, Palawan. Matapos kasi pasukin ang naturang peso wifi at tindahan ay ito'y pagmamayari ni Generous Liam Angelo, kung saan ayon sa impormasyon natangay na makawatan ang laman ng peso wifi. Meron rin ang kita sa tindahan at ilang mga paninda na gaya ng mga sigarilyo. Samantala, nasa pulparaw sa CCTV ang mga salarin na pawang mga may turdidad umano, habang patuloy naman ang paghingi ng mga residente sa kinaukulan na sana raw ay masiguro ang seguridad, lalo na sa 10 oras ng gabi na siya namang pagsalakay ng mga mapagsamantala. Yan ang balita atin sa inyo ng SistaPain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SistaPain. Mula rito sa 93.6 sa Quezon, Palawan, Real Grand XFM News.
0: napapadalas ha. Nauuso yung pagnanakaw ng piso wifi ha.
3: Nakaw talaga naman o.
0: Sa dito sa Puerto Princesa meron na rin pong meron na rin ganitong pangyayari, yung piso wifi, yung ninakaw, niransak at ubos yung mga coins. Coins lang yun, Choy. Pinagkakaintresan pa rin talaga ng mga magnanakaw.
3: Hindi ko alam kung baka katulong yung aking ordinansa dyan na pagdating ng alas 10 ay nakasarado na.
0: Sarado na.
3: Sarado na yung kanilang mga piso wifi, no?
0: Wala nang tambay noon pagka ganun mga
3: kaya
0: oras.
3: Kaya nga, wala na. Oo. So, ayun.
0: Ano yan? Protection sa mga kabataan.
3: Yun! Oo. At baka, hindi ko lang, baka sakaling maging protection din sa kanila kasi kung lalagyan na ng, ng sarado na, lalagyan na ng ano doon.
0: Oh, at least meron silang, sigurado na wala ng customer ganitong oras.
3: Oh, oh.
0: Lalako na yan.
3: Lalako na.
0: Eh, kung diba? Tuloy-tuloy pa rin, parang kumpiyansa ka. Oh, wala, may tao pa naman.
3: Tsaka ang problema doon, natulog ka na, baka yung tao doon, baka yun din ang nagbira. Diba? Siyempre, baka may posibilidad na maganon.
0: Maganda yun, Choy. At least may oras na tiyak ka na ganitong oras, pahinga na, pupunta na ako, ilalak ko na.
3: Yun.
0: Sasara ko na. Hindi ka talaga na maasa ka 24 hours. Nakabukas pa. Yung lock mo, simple lang. Kung yung mabilis na ransakin.
3: Ay, naku, ano lang yun. Mananakaw talaga. Pwede ba yung tuwing gabi, tangkunin mo yung mga
0: yung mga coins?
3: Oo.
0: Pwede naman.
3: Oo, yun din, para hindi ka manakawan. Ganun na lang gagawin natin.
0: Tsagaan lang naman yan. Bubuksan mo lang. Pagbukas mo, kunin mo kaagad yung laman.
3: Oo, everyday mo na lang kukunin. Pag bago ka matulog, kukunin mo na, di ba?
0: Yeah. Pwede yan.
3: Kasi, mga magnanakaw, mga siraulo din yan. Minamanmanan din nila kung ilang araw mo nang hindi kinukuha yung yung kita mo. Sa isang araw, ikaw meron ka piso wifi. Sa isang araw, nakakailan ba yan?
0: Hindi ako nakagbibilang ng isang araw eh.
3: Buwan?
0: Yan, ganoon.
3: Buwan, mga buwan. Ilan ang buwan? 30,000?
0: Wala naman. Mala, sakto lang, napambayad lang naman sa sa internet.
3: Sa internet?
0: Wow.
3: Pero hanggang anong oras ang operation? 24 hours?
0: Tuloy-tuloy.
3: Tuloy-tuloy.
0: Malakas internet
3: ko yan. Ayaw ko ilipat sa siksikan yan kasi hanggang alas 10 na lang doon pagka na-aprobahan ang sagunay ang palusod yun.
0: Hanggang alas 10 lang sa inyo.
3: Okay. Approved na sa barangay, sa city council pa. At subukan natin pa-aprobahan.
16: Express Balitas Umaga.
0: Samantala, lalaking wanted sa kasong frustrated homicide, timpok po habang kumukuha ng police clearance sa PNP Brooks Point. Matropa mo sa Balitas.

0: bitamina. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Samantala, DSWD Bibaro, panilino na hindi totoo ang kumakalat na maaari i-convert ang 15,000 na Seed Capital Fund sa grocery vouchers. Katropa mo sa balita, Girly Kadasyo.
2: Pinaalalahanan ng Department of Social Welfare and Development, MIMAROPA, ang publiko kaugnay sa impormasyon na kumagalat na maaaring i-convert ang 15,000 pesos sa Seed Capital Fund ng Sustainable Livelihood Program bilang grocery vouchers sa lahat ng ito ay walang katotohanan. Ang anumang assistant mula sa SLP ay hindi ibinibigay sa pamamagitan ng anumang voucher or coupon. Sa halip ito ay karaniwang dinediretso sa bank accounts ng mga benepisyaryo. Kaya naman panawagan ng DSW Regional Office na sakaling may malaman o nasaksihang irregularidad ay maaaring idulog sa pinamalapit na DSWD offices upang mabigyan ng leksyon at aksyon ang nasabing usapin. Hinihikayat rin ito ang lahat na maging mapanuri at iwasan ang pagpapagkalat ng hindi beripikadong impormasyon. Yan naman ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
1: Loyalty Award! Iginawad ho sa ilang empleyado na pamahalang panlalawigan! Katropa mo sa balita, Alison Salvador!
3: Pinarangalan ng pamahalang panlalawigan ng Palawan ng mga empleyadong naglaan ng 10, 20, at 30 taon ng tapat at mahusay na paglilingkod sa gobyerno. Isinagawa ang naturang Loyalty Service Award sa naging flag raising ceremony kahapon Mayo 4 sa Provincial Capital. Pinangunahan ang paggawad ng parangal nitong sina Board Member Ferdinand Zabalia, Provincial Administrator Attorney Jeffrey Sahagun, at Provincial Human Resource Management Office Head Rolando Buñi. Iginawad sa mga awardees ang mga medalya bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at katapatan sa serbisyo publiko. Samantala, kinilala rin ang ilang tanggapan o opisina sa Kapitolyo na nakapagtala ng 75% na pataas na overall rating sa Client Satisfaction Measurement Report. Patunay lamang din ito ng kanilang dekalidad at mausay na serbisyo para sa mga mamamayang Palawenyo. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Palakasin din natin, patatagin natin ang ating pong katawan, palakasin ang immunity laban sa banta ng sakit. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Mabibili na yan sa mga butika at mga parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
1: Samantala, bilang ng mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilya Pilipinong Program, bumaba na sa mahigit kumulang 3 milyong pamilya. Katropa mo sa balita, IZ Pakaldo!
4: Sa humigit kumulang na 3 milyong pamilya ang bilang ng mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4PIS mula sa dating 4.4 milyong kabahayan. Nagsagawa kamakila ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng bagong listahan ng mga bagong benepisyaryo sa iba't ibang probinsya. Ayon sa DSWD, indikasyon ito na may mga pamilyang nakaahon na sa kahirapan at hindi na nangangailangan ng tulong mula sa programa. Layunin ng 4PIS na tulungan ang mga mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng suporta sa edukasyon at kalusugan upang magkaroon ng mas maayos na kinabukasan ang kanilang mga anak. Iginiit ng pamahalaan ang bahagi lamang ito ng patuloy ng pagsisikap na mapababa ang kahirapan at maisulong ang pagunlad sa ating bansa. Yan ang balita hatid sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
1: Mabur ka ba dito, Choy? Nakaangat-angat na yung mga pamilya. Nabawasan yung bilang ng mga

0: miyembro ng Popis.
1: Marami namang ano eh, maraming actually kung titingnan talaga natin ha, real talk lang na. Meron talagang iba na nakaangat na pero nasa Popis pa rin eh.
0: Nasa Popis. Iba naman ni sayo. Nakaangat na yung pamilya pero nandoon pa rin sa listahan.
1: Nandoon pa rin miyembro sa listahan.
0: Pa rin. Ang ibig sabihin nun, tumatanggap pa rin yun ng tulong ng gobyerno.
1: Pero maganda ito na nabawasan na yung mga Popis natin. 3 milyon na lang daw. So ibig sabihin, umunlad na yung pamumuhay nila.
0: Iba graduate na.
1: Graduate. Tsaka kasi pag wala ka ng anak na pinapaaral,
0: nakakagaan na yun eh, di ba?
1: Oh, yun ang isa sa mga factor kung bakit nagka-graduate ka na. Sa may graduation na yung purpose eh.
0: Meron.
1: Hindi na pwedeng habang buhay.
0: Oo.
1: So pag wala ka ng anak na pinapaaral, sabi mo nga nakakagaan na yung buhay. So hindi ka na rin pwedeng makasama sa Popis.
0: Malamang ganun po ang nangyari kaya nasa 3 milyong pamilya po ang natanggal na sa listahan. Nationwide ito.
1: Nationwide.
0: Nationwide. Sa barangay natin.
1: Sa amin ang
0: hindi ko pa na-check yung
1: pangalawa sa pinakamarami sa amin.
0: Sa inyo na mga miyembro ng Popis.
1: Oo, kasi maraming na-relocate.
0: Nabawasan ba o na nadagdagan pa?
1: Nadagdagan kasi nga yung galing sa relocation. Galing sa mga coastal, di ba nalipat doon?
0: Oo.
1: Dati doon sa kanilang
0: original.
1: Ngayon, nung na-relocate, doon na sa siksikan na ipasok.
0: Doon na sa inyo, sa siksikan.
1: Oo, hindi na siya, nawala na siya doon sa dati niyang barangay. Kumbaga nalipat na.
0: Ayun, oo. Di ba pagka halimbawang may mga bago na naman eh. Halimbawa, may graduate, may mga bagong sa ano na naman,
1: meron.
0: Papasok.
1: Papasok. Pasok muna naman.
0: May mga nakaabang pa. Meron pang mga karapat dapat na hindi pa naipasok. Gawa ng limitado yung pondo.
1: Yun.
0: Ngayon, pagka ganito, nadeklara na mayroong 3 milyong pamilya na natanggal na, meron namang mga bagong papasok.
1: May bago na naman.
0: Ayun.
1: Pero alam mo, maganda yung ginawa ng DSWD doon sa sisikan.
0: Alin?
1: Binagbuo sila ng dalawang grupo.
0: Dalawang grupo?
1: O, at binigyan nila ng puhunan.
0: Yun ang maganda.
1: Around 600,000.
0: Puhunan pang negosyo.
1: Pang negosyo.
0: Ano
1: yung isang
0: negosyo
1: grupo, nagtayo ng yung washing. Pwede ka magpalagba. Laundry.
0: Laundry.
1: Kung makikita mo dyan sa may mga sa bago mag-elementary sa highway, may laundry shop dyan.
0: Ayos,
1: sa Popis yun.
0: Ganon?
1: Oo, sa mga member ng Popis yun. At may sweldo sila. At saka in-explain taga DSWD, sinusubaybayan nila talaga yun para hindi malugi. Kumbaga, tinuturuan talaga mag-manage.
0: Galing ah.
1: Tapos kapag napaangat pa, pwede pang mag-additional ng puhunan.
0: Pwede
1: ka pa magtayo ng second branch mo.
0: Yun naman ang maganda. Yan ang magandang epekto sa ganong mga samahan. Tapos merong umiikot na negosyo.
1: Yung isa naman ay ang pinili nila, karinderya.
0: Karinderya.
1: Oo, na ngayon ay parang grocery na.
0: Talaga?
1: Oo, may kasama ng may karinderya, tapos may tindahan sa kanila.
0: Paano kitaan nila yan?
1: Ha? Doon din, may sistema rin sila.
0: Meron din sistema.
1: Tapos
0: sila.
1: May sweldo rin yung nagabantay. Oo, may sweldo rin. Oo. May sistema na sila. Maganda nga yun eh. May mga stages. Medyo marahaba eh. Yung mga stages niya. In-explain taga DSWD. Taga DSWD Mimaropa. Yung pumunta dyan. At maganda yung sistema. Kung maano lang talaga. Masusundan. Napakaganda yung sistema. Maraming pera yung gobyerno eh.
0: Kailangan lang talaga maayos yung paggamit.
1: Paggamit. Hindi katulad yung di ba, merong binaba din dyan dati sa siksika na 650,000 crab fattening.
0: Oo.
1: Walang nangyari, Choy.
0: Wala.
1: Walang nangyari. Pero dole yun, dole.
0: Hindi na-manage na maayos.
1: Hindi na-manage na maayos. Tinanong ko yung mga tao doon, sabi, ay, kagawad, ano eh. Habang ginagawa yung ano nila, parang inuman nila. Ano pa yun, Imperador, tapos banlaw ng Red Horse. Araw-araw ang inuman.
0: Tapos wala talaga yan.
1: Nawala na, wala. Tapos ano pa, pagpakain pa, may sweldo pa. Pero kung araw-araw yung inuman habang ginagawa yung ano, wala nangyari, Choy.
0: Wala, sayang wala. Lang. Sayang lang yung programa.
1: Nakabili na ng mga lambat. Oo, nakabili na ng lambat at mga drum.
0: Wala, napunta sa wala.
1: Napunta sa wala. Ay, kung araw-araw ba naman kayong inuman?
0: pinapangit.
1: Oh. Sabi nung ano ha, sabi nung kapitbahay, di ba may gumagawa doon? Hmm. Yung mga tao doon na ano, ay, sabagay, nagtanong kasi ako doon eh, kasi dumulog sa atin yung may ilang maingsa, baka pa pwedeng maungkat. Hmm. No? Nag-research tayo. Sabi, na-research natin eh, araw-araw pala yung inuman doon. May pabanlaw pa. May papulutan pa.
0: Basta alak, magastos talaga yan.
1: Magastos talaga. Ay, walang nangyari. Walang kahit isang crab. Walang napataba.
0: Sayang, ano?
1: Sayang. Ewan ko, ano nang nawalaan na yung, ano, yung mga biniling gamit. Ay, hindi na makakuha ngayon sa dole. Ayaw na pumayag ng dole. 650,000 yun, Choy. Sayang.
0: 650,000 pesos ang inilaang pondo para lang sa programa na yun.
1: Sa programa na yun.
0: Sayang, ano?
1: Sayang.
0: Walang... Hindi na pwedeng buhayin yun para may ayos. Kailangan na siguro gabayan ng maayos yung samahan na yun eh.
1: Nawatak-watak na rin sila eh. Wala na eh. Tapos wala na ang pondo.
0: Ubus na.
1: Ubus na yung pondo. Yun ang masakit doon. Doon sa maraming palang gobyerno, sa mga associations, nagbibigay ng mga pangkabuhayan, katulad yan sa 4Ps. Kailang sana ingatan lang talaga.
0: Magamit ng maayos, yun. May manage ng maayos, para mayroong maayos din na resulta.
1: Yes. Mabuti na lang itong mga sa 4Ps namin, hindi naman ang mga palainom. Kaya meron na silang, gusto mo pa-laundry? Kalawin, gusto mo pa-laundry doon sa mga 4Ps natin? Sa siksikan? May laundry shop sila doon?
0: Mahal ba?
1: Mura lang. Mura lang.
0: Libre sabon?
1: Libre kuskus. Express,
0: Express. Alas 7 na ng umaga.
1: Express. Sabi ni Nilia Hines, yes po, ang iba umuunlad na sa 4Ps pa. Ako po kasi mayaman na sa anak, anim po sila, di pa rin nakapasok sa 4Ps. Nak, talaga naman ako. Oy, si Luloy Reyes, good day, Idol Mike at Idol Gerald, paki-shoutout sa GCA Compound.
0: Oy, lapit lang yan, sa akin yan.
1: O kaya nga, si Max Gallagera, nakikinig siya habang naglalaba.
0: Good morning mga kabarap. Doon na sa siksikan. Ay, malayo pala.
1: Malayo, malayo. Good morning muna sa Katimawing, ate ko dyan sa Manila. Salamat pala sa mga taga-PGH. Last na lang bukas ang therapy ni AirPods. Kakakawin na ng Palawan. Express,
0: Express, Balita sa Umaga. At mga katropa, inyo pong darinig ang mga balitang nakalapo ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan ho ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Express, Express, Balita sa Umaga.
2: Last ako si Wengal, ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasap. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, na loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
4: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide. Sister
5: Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients. nutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
13: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
12: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
21: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
22: Sample Plus Gold.
23: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-Old Cell. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye Old Cell talaga sa Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
24: Santon Plus Coffee Mix.
25: Ako si

0: Ang Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe, yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang tip ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: 7:09 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pool.

Morning, morning, morning. Good morning. Kumusta po ang ating mga kababayan? Araw na ho ng Martes ngayon. Makulimlim ang ating kapaligiran. Pero maganda ito, ha? Kasi nakaraan, sobrang init. Diba? Ganda itong ganito, parang medyo lumamig-lamig yung ating kapaligiran. Yung 45 degrees. Maging 25 o 35. Diba? Mga katropa. Ang palatuntun ng Bullseye. Ay atid sa inyo, mga kaibigan, ng Yes to Health. Ang buong Palawan, Yes to Health yan. Kasi gusto natin, gusto ng mga Palawenyo, yes na yes yung health nila. Mga kaibigan, diba? Yes na yes ang health nila. Yung bang parang napapansin mo minsan, diba? Parang mabilis mapagod, mata mo. Yan, kaka-cellphone yan. Kaka-computer yan. Kaka-ML yan. Diba? Parang napapagod eh. Kaya, try nyo to. Vision X Plus Soft Gel. Alam mo ito, Axel. Meron itong lutein. Meron din itong zeaxanthin. Alam mo kung ano yun? Sila yung tumutulong protektahan yung mata. Laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E, meron din yan, beta-carotene. Ang beta-carotene, antioxidant yan. Para yung mata mo, may shield. May shield, alam mo yon? Alam mo yung 300 na sine? Shield, yung panang na bakal? Yan. Kasi, lagi kang nakaharap sa screen. Diba? Sa screen. Eh, ramdam mo eh. Yung hapdi, pagod, minsan malabo na. Pero gusto mo pa rin, pinipilit mo pa rin manalo sa scatter. Kahit na yung mata mo, pagod na. Talaga naman, ha? Yung vision. Ha, boy? Boy Chowlong? Pagod na. Ayaw mo pang ibigay na isara at ipahinga. Dahil gusto mo, manalo ka talaga sa scatter. Ang laki na nang natalo, eh. Kailangan makabawi, eh. Scatter, di ba? Kaya minsan yung mata mo labo. Di ba? Kaya yung vision X Plus Soft Gel. Kagaya ng binanggit ko, may lutein niya na naiipon na sa retina. Yung retina, yung bilog sa mata natin, mga kaibigan. Tumutulong sila na salain yung harmful light. Kahit matagal ka pa sa screen, mas manageable yung pagod ng mata, mga kaibigan. Ha? Eh, minsan nga, hirap kang makakita din sa gabi. Dito na papasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A sa katawan niya. Importante yan sa night vision. Ha? Parang yung night vision ng mga Navy SEAL Commando. Pagkagabi, meron silang night vision. Yan, parang Vision X Plus Soft Gel yan. Alam mo ito, yung produkto ng Yes to Health, napaka ano to, in demand. Ha? Sa abungan, marami naghahanap nito. Diyan sa Taytay, Vision X Plus Soft Gel. Isa talaga ito sa mga hinahanap na produkto ng Yes to Health sa mga pharma natin. Hindi lang yung premium D3 Soft Gel, Shanton Gold Coffee Mix, yung ating Shanton Gold Herbal Capsule, yung marami. Kaya itong Vision X Plus Soft Gel, eh talagang available ito dito sa mga kapartner nating mga pharmacy. PharmaMed. Ito, Soperto ito, ha? Partner nating mga pharmacy, Soperto. PharmaMed Drugstore. Curamids Pharmacy. Medson Pharmacy. Jindis Pharmacare. La Medica Pharmacy. PharmaStop. Sky Drugstore. Redley Pharmacy. Banggitin natin, mga kapartner natin ito, eh. Kasama natin itong nagdi-distribute ng mga produkto ng Yes to Health. Nature's Medic. Ha? Yes to Health product, mga kaibigan. St. Therese Drugstore, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife. At ito sa Perto lang. Sa Perto, mami, babanggitin ko yung iba nating mga kapartner na mga pharmacy, mga katropa. Ngayon, hindi dumating yung order kong ano, eh, yung AM/FM na radyo. Order ako mga 20 units doon.
ipaparapol natin yung kasama yung mga produkto. So baka bukas dumating, mga kaibigan, rarapol agad tayo ng mga maganda to. Kailangan nyo lang ng, ano, ng interpreter kasi yung boses niya ay salita niya hapon. Pero hindi, biro lang yun. Ganda yun, AMFM, mantap. Tapos, aba nakikinig kayo ng radyo kasi siyempre, gusto nyo mapakinggan yung XFM, di ba? Kailangan may, ano yan, may partner yan. Ito, si Anton Gold Coffee Mix! Nga katropa, ha? Si Anton Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ramdam ko yung ano eh. Ito yung piski natin, medyo namumo. Sabi nga ni paring Third Lord Isabel, sabi niya, kaluwi. Ano bang pulbo yung ginagamit? Parang pumuputi man yung piski mo. Hindi pulbo yan. Si Anton Gold Coffee Mix yan, may glutathione yan eh. Oo! Oh, glutathione and may collagen. Mga katropa, pero pumuti ka na, manda yung pakiramdam mo. Ha? Sakto to. Ay, ito talagang hinahanap ito sa Watson, Mercury Drug. Ha? Yung mga malalaking mga pharmacy natin. Ha? Santon Gold Coffee Mix. Isang karton ito para sa inyo. Ha, mga kaibigan, hindi lang dumating yung radyo. May kapartner ng radyo pa to eh. Pero bukas na pag dumating. Ha? O yan, 10 sachet, isang karton. Ang gagawin nyo lang, mga kaibigan, mag-like kayo. Like, ha? Mag-share kayo ng programa natin. At mag-comment. Share, like, comment. Mga kaibigan. Okay? Para ma-sama namin kayo doon sa mga parapol natin, ha? Okay? Ano bang uunahin natin? Sa dagat? Sa check-inan? O saan ba muna tayo? Dito muna tayo sa usaping ito, ha, mga kaibigan. Yung, kasi ito, sinusubaybayan talaga ito eh. Yung shooting incident, dyan noon naman sa may bahagi ng Irawan. Kahapon, yung NBI, Palawan, eh, mga bandang hapon, pumunta na doon sa City Prosecutor's Office. Mga kaibigan, no? Pumunta na. Dala-dala nila yung mga dokumento na kailangan para sa pagpapile ng kasong kriminal laban doon sa mga involved doon sa shooting incident, no, na nangyari diyan sa may bahagi ng Irawan. Grabe itong shooting incident na ito. Nakaabot na sa GPNP, no? Nadungisan ng konti lang naman yung baro ng Philippine National Police dahil sa mga pangyayaring ito. 'Di ba? Mga kaibigan. Mayroong nag-imbestiga, maraming departamento ang nag-imbestiga. IAS, PNP, CIDG, at NBI. No? Sa IAS, yung administrative case, tabi mo yung nasa restrictive custody. Yung IAS, administrative matter yun. No? Titingnan nila kung may nilabag yung mga police nila, police natin yan eh. Diba? Philippine National Police. To serve and protect, mga kaibigan. Kung may nilabag sa kanilang polisiya, yung mga polis nila, no? Pero merong dalawa doon na talagang tatamaan, ay bawal kang rumisponde sa mga lugar na kung saan under your AOR na mag-ooperate ka ng nakainom. Kasi dalawa doon nag-positive sa alcoholic breath analyzer. Okay? Doon nag-umpisa eh. Yung dalawa, pumunta ron sa may lamayan, dadaan daw sila, nakipag-sagutan, binogbog, nurmesbak, ayun, nagkabarilan. Doon nag-umpisa. Ngayon, marami nag-imbestiga. IAS, administrative matter, tinitingnan nila kung may nilabag yung kanilang mga polis doon sa mga polisiya. Kung may nilabag, ano ang kaparusahan? Suspension, demotion, or
dismissal from the service. Yan ang inihintay natin. Kung mayroong demotion, sino yung madidemote? Ibig sabihin, bababa yung rango. No? From PSSG o from corporal o from major, bababa ang rango. O dismissal, madidemote. Matatanggal sa serbisyo. At hindi na makakabalik. Yun ang mabigat. Yun ang sa side ng IAS. Okay. PNP CIDG, nag-file na ng kaso. CIDG Puerto, isa lang ang pinaila niya, si Police Corporal Renato Bindanya. Doon naman yan sa kaso ng sa crime scene number 1. Ay pinaghinalaan na si Bindanya ay nagpaputok ng baril, illegal discharge of firearms. Bawal na yung mga warning shot ngayon, ha? Yung mga police natin, AFP. Ha? Eh, nag-warning shot ako eh. Wala nang warning shot. Ha? O yan, yung nandyan sa Barangay Apurawan, may mga sinurrender na mga bala dito. At sinurrender na namin sa PNP, ha? Abang-abang lang kayo dyan. Sino yung nagpapaputok dyan malapit sa ilog? Ginawa niyong firing range siyang ilog dyan sa may Apurawan, ha? Kapitan, ano ba ito? Ha? Alam mo ba ito, Kapitan Dandan? Kapon, may sinurrender dito mga bala ng 9mm. Ha? At sinurrender na namin sa PNP, pinablatter. Huwag niyong gawing firing range ang mga ilog. May mga bahay na nakatira dyan. Ano ba kayo? Abang-abang lang kayo kung sino yung mga nagpa-firing dyan sa may ilog, ha? May firing range tayo dito. Daming firing range dito. Doon kayo magpaputok. Bawal na yun. Illegal discharge of firearms, ha? O, pinail lang PNP CIDG. Kibindan niya lang. Domicile, illegal discharge of firearms. Si Renato Bindanya mukhang talagang tatamaan ng todo-todo rito ng mga kaso, eh. Mga kaibigan, CIDG nag-file na sa kanya. Baka ma-dismiss pa. Sayang yung rango, Brad. Magaling pa naman itong mga polis na to. Magaling tong grupo na to. Under Major Ilona. Sila yung nakahuli doon sa suspect doon sa pagpatay kay Abrina. Pero wala pang pinapail na kaso. Na yung mga nahulihan sa kanya, yung mga baril doon sa Busuanga, yun. Itong grupo na yun na nag-operate, matatapang, magagaling. Kaya lang, sumabit eh. Pero anyway, until proven guilty beyond reasonable doubt. Diba? Ganon yan eh. Ngayon, itong NBI kahapon ay pumunta na ng fiscal office. Ito na lang din ang hinihintay. Plano ng NBI, sampahan ng kaso, yung mga polis, PNP. No? Lalo may ibang pwedeng sampahan ng kaso dyan. Base yan sa matatandaan natin, yung asawa ni CO Juan Talon, nasa hawak agad ng NBI yun after mangyari yung shooting incident. Di nila binitawan yun. Kasi yun ang major complainant eh. Yun ang sa panig ni Talon, ha, ni CO Juan Talon. Unang planong isampa ay murder. Bakit murder? Merong kasing namatay sa pangyayari. Murder. Okay, may namatay. Tatlo ang namatay. Si Talon at yung dalawang PNP officers natin. So, alam nyo naman yung murder, mahirap din i-file yan. Mga kaibigan, mahigpit ang fiscal's office ngayon. Mahigpit sila, dalagang sinasala nila under ang city prosecutor, provincial prosecutor under DOJ, kay Sec. Rimulya, talagang may mga guidelines sila mahigpit. Wala na ngayon jando-jando ngayon eh. Diba dati, sinampaan ng kasong murder si Juan de la Cruz and Jando. And Jindo. Wala nang Jindo. Gusto ng piskal, pangalanan. Walang Jando. Walang Jindo. Pangalanan ninyo. Pero, back upan nyo yan. Ebidensya yan. Diba? Oh. Murder. Alam naman natin yung murder. May hirap i-establish ang murder. Una, intent to kill. Diba? Talagang gusto mo siyang patayin. Pagpaplano. Ha? Anong gagamitin sa pagplano at anong ginamit sa pagpatay? Kailangan makuha mo yung baril o may tistig. Mabigat, mga kaibigan, murder. Pero anyway, murder kasi may namatay. Attempted murder. Dahil
ito yung ano ah, yung ano mga kaso na planong ng NBI na i-file sa city prosecutor. Attempted murder. Dahil may nagpaputok ng baril. Attempted murder. Ang tingin ko rito, si Bindanya na naman to, tatamaan dito eh. Kasi si Bindanya, merong isa doon na parang pinaghinalaan niya, isa sa bumugbog sa kanya, pumasok na sa bahay. Alam niyo na yan, paulit-ulit ko na sinasabi. Kasi Saturday morning, after mangyari yung shooting incident, ando na agad kami, NBI, si Eddie Giperto. Doon, nakarecover pa nga kami ng slug eh. Yung slug, yung bala, tumama doon sa simento. Nakita pa, hindi nakuha ng soko yun eh, nung pinrasis nila nung gabi, siguro madilim, nakuha ng NBI yun, hawak nila. Okay, balistik lang yun, binalistik mo, PNP Crime Lab, pag nagmatch yan doon sa baril ni Bindanya, shoot na yun, ebidensya na yun. Sabihin, yung bala na yun, na nandoon sa bahay nung lamayan, may-ari nung lamayan, nandoon, tumama sa pader, mga kaibigan, at sa balistik, nagmatch doon sa baril ni Bindanya, sabi talaga, bakit binaril mo yung bahay? Hindi lang isa yon, meron pa doon sa pinto. No? Pakita mo nga yung ano, yung crime scene number to. Oo, yung bahay. Oo. At doon sa loob ng bahay, may mga bata. Mabuti ka mo, walang tinamaan. Salamat sa Panginoon dahil may mga estudyante doon, Brad, sa loob ng bahay. Na kung saan, baril ni Bindanya. Hindi natin alam kung bakit binaril-baril niya yun. No? Doon siya sa labas. Pero, attempted murder dahil may nagpaputok nga ng baril. Pangatlo, yung paglabag sa RA 7610. Ano ba ito? Special Protection for Children Against Abuse. Bakit may 7610? Kasi may mga bata doon sa loob ng bahay na andun sila sa itaas nung mag-umpisa yung rambulan, umakyat agad sila doon na takot nagtago. No? So, may pang-aabuso sa mga kabataan. Allegedly, mayroon kasi may paglabag yun doon sa, ano, sa Special Protection for Children Against Abuse. So, yun. Pero anyway, ito yung mga kaso na ipapile, mga kaibigan. Kailangan lang i-establish na merong pang-aabuso sa mga kabataan. Kasi 7610 eh. Ang tingin ko rito, itong dalawa, yung attempted murder at saka itong 7610, kibindan niya ito nakasentro. No? Kasi sa yung bumaril doon sa bahay at yung mga bata ay nandun sa loob ng bahay, abang binabaril niya yung mabigat ito. Kasi may bala na nakuha doon eh. Diba? Attempted murder. Oh, yung murder naman, hindi pa natin alam kung sino yung sasampahan dito, murder. Ay, tatlo yung namatay doon. Si Talon at yung dalawa pang polis. Pero hindi pa nilalabas ng NBI yan. Hawak na kahapon ng, ayan, kung makikita nyo, may bala yan. Mabigat yung nakuha ng NBI doon. Yung bala na yon ang sinasabi, tinuturo si Bindanya. Ang bumaril doon sa bahay. Yun, kung mag-match yung bala na nakuha nila, nakita ko rin yun nung kinuha nila, nandun pa, ayan o, sana. Yan yung bala na yan, yan. Kasi sinundan namin yung bullet trajectory. Yung bullet trajectory, ayan o, yan yung bayan, ayan o. Yung bullet trajectory, galing doon sa pinagkarinigan ng putok, nakuha yung basyo, susundan mo lang yon. May tinamaan yung pader, may butas, sasundan mo, ayan, bumagsak dyan. Yupi, ayan o. Yung bala. So kung magmamatch yan doon, malalaman, no? Mga kaibigan, okay? At pagkatapos, mga kaibigan, yun ang ipinail na kaso. Mga kaibigan. Sir, tawag ako sa iyo mamaya, nagpo-program lang. Tawag po ako. Thank you. Si PSSG Santillan, ito yung investigador naman doon sa nangyaring nakawan. No, papaila na rin ng kaso yung isa doon sa membro ng Cuatro Cantos.
Ay, nakawan dyan sa Brooks Point. Hawak na kahapon ng fiscal office yung dokumento. Yung pagsasampa ng kaso. Pero hindi siya docketed pa eh. Ibig sabihin, yung formally ni-receive ng fiscal yung kaso, mga kaibigan. Parang ni-review pa nila o for review. Ayan, yan, yan po. Hawak ng NBI operatives natin yan. Ganyang karami yung mga dokumento. Salaysay, sinumpa ang salaysay, mga kaibigan. So, nire-review ng piskalya kahapon, nangyari, hindi mo na tinanggap o hindi pa na-receive yung mga kasong yan dahil hindi natin alam kung may kulang o kailangan pang dagdagan yung mga ebidensya. O hindi siya docketed. So, hindi na i-file kahapon. Malamang sa malamang may kulang, mga kaibigan. Siyam na pulis ang planong kasuhan. Siyam, ha? Itong tatlo, nasa restrictive custody ng PNP, hindi ko lang alam kung sino pa yung siyam eh. Yung anim na papaila nila ng kaso. Ayun nga, may five jando. Yung piskalya yata, ayaw nila ng jando. Jando, pangalanan ninyo. Katulad ng Infante case. Yung mastermind, jando. Sabi yata ng PNP, huwag nang jando, jando. Sino ba yung mastermind? Pangalanan ninyo. Yung hawak kong dokumento, yung hawak ko ng dokumento, sandali lang ito ha, italong ko lang dito kay Impante. Puro krimen muna tayo. Yung hawak kong dokumento, sino yung bumili ng tickets nung apat na suspect, February 13, binili yan doon sa isang ticketing office sa Pasay. Sino bumili? Credit card ang ginamit. Pag credit card ang ginamit mo, may pangalan yung kung sino. Ngayon, yung pag-alis nung apat sa Puerto, February 19, lumipad lahat ng mga tarumol na ito, si Akay, si Kim, yung mga suspect, yung pagpatay kay Joanna Impante. Oh, siya rin ang bumili. Diba? Yun lang eh, authenticate mo lang yun eh. Pwede nang isama yun eh. Ba't binili mo ng ticket yan? Mga criminal man yan. Yan yung pumatay. Ha? Oh. Ikaw ang bumili ng ticket, tapos yung blatter doon sa San Pedro. Si Joanna Infante mismo nagpa-blatter noon. Oh, so medyo nahihirapan yung PNP, pero ipapile na raw yan by this week or next week. Kasama na yung mastermind, mga kaibigan. So, bangan natin yan. Siyam na police, yung balak nilang pailan ng kaso, kabilang yung apat at yung medyando. Tinapos ng piskal yung evaluation kahapon, pero for review yung mga ebidensya at nakapending pansamantala, mga kaibigan, para doon sa mga karagdagan pang mga ebidensya na kailangan. Mahirap kasi tatlong kaso to eh, tapos siyam na police. Ibig sabihin, per police, kailangan mo ng at least 2 witnesses o ano, as affidavit pa. No, so kailangan i-establish mo yung probable cause. May binanggit si attorney ano sa akin noon eh. Attorney Baako, yung anak ni Ka Gilbert Baako. Yung anak niyang babae, no. Magaling yung abogado 'yon. Yung mga abogado namin ng libel, siya yung nagpa-dismiss. Si attorney Baako, anak ni Gilbert Baako, ni Ka Gilbert, no. Sabi niya, Kaluwi, wala nang ano ngayon eh. Hindi, ibang term na yung ginagamit nila eh. Nakalimutan ko lang. Hindi na probable cause eh. Pero yun pa rin, yung pagdidetermine ng sapat na ebidensya para paila ng kaso yung nang nasasakdal. Yung mga dinidemanda. Para pagdating sa court, yung prosecutor at saka yung hindi na mahirapan sa pagpresenta. Diba? Kompleto. Kaya sinasala nilang maigi, mga kaibigan. Diba? So yung prosecution, para hindi sila mahirapan at bahala na yung depensa, yung dinidemanda, magpaliwanag doon sa kanilang ipapile na kaso, mga kaibigan. Okay? So, kailangan ng sapat na ebidensya, hindi yung turo ka lang ng turo, ng turo, ng turo. Diba? Mga kaibigan. So, ready na yung NBI kahapon, hindi mo na siya na ipile. Katulad yan ng ano eh, Infante case, yung, diba, si Kim, Kim nga,
Yung nahuli, yung gwardiya ni Rascal doon sa airport, sa kaap. Diba, dinampot ng PNP yun, mga kaibigan. At gusto nilang i-inquest para hindi na makawala. No? Hot pursuit ang ginamit. Hot pursuit. Pinail yung kaso. Sayang yun kung hindi na nakawala itong... Si Kim, may record kami, umamin yan. Siya ang nag-arkila ng mga sasakyan na ginamit nito nila Akay, yung bumaril kay Joanna, at yung nag-arkila ng mga bahay na tinira nila. May record kami yan. Kaya natin panindigan yan. Kaya lang, hindi ito na pumasa sa inquest. Ganon kahigpit yung prosecutor eh. Yung si Attorney Babaw, siyempre kailangan ng suspect, lawyer, at his own choice, yung sarili niya. Pwede yon. Or kung wala, pow. Eh, sabi ni, kinwestiyon ni Attorney Babaw yung procedure na ginawa ng PNP. Hindi tinanggap ng piskal. Walang hot pursuit. Regular pilot. Mga kaibigan, so ganyan kahigpit yung piskalya. So tingnan natin itong kasong to, ha? Mga kaibigan, tatlo ang ipapile, no? Murder, attempted murder, at yung 7610. Itong attempted at saka yung 7610, mukhang kibindan niya tatama ito eh. Kasi siya yung doon sa crime scene number 1 bago nagkaputukan sila talon doon sa kabila. Pumutok muna ng pumutok itong si Bindanya. Yung una, yung warning shot, illegal discharge yun. Pinailan ng CIDG Puerto yun. Tapos yung, bahay, yung pagbaril niya sa mga bahay, ito na siguro yun. Diba? Kasi wala namang iba eh. Mga kaibigan. Pero sinasabi natin, ito eh not conclusive ha. Unless proven guilty beyond reasonable doubt. Kaso na to eh. Okay, ay hindi pa pala kaso kasi hindi pa nga na ipapile sa court, nasa fiscal's office pa lang mga kaibigan tong mga kaso to. Pag na-ipile, naglabasan yung mga warrant, yan na ang magiging talagang mabigat-bigat. Mga kaibigan, ano? Maano lang, mahigpit lang talaga yung piskalya, no? Mga kaibigan. Oh, katulad kagabi, may operation sa isang check-inan. Ha? Sa isang check-inan. May isang lalaki, pakikawa mo na lang yung ano kay Gerald. May isang lalaki na kinakasama. Tama. Pingin ko ng... Yan. Parang gusto niyang pirahan eh. Parang gusto niyang pirahan. Crime of passion siguro ito. Hindi naman, wala pa. Oh, may krimen ha, pero ano, di ba? Mayroong video itong lalaki na hawak daw. Doon sa... proseso na ginawa, parang tinatakot nung lalaki na ilalabas niya yung sex video. Patnubay po ng ano ha, patnubay ng magulang doon sa mga batang nakikinig. Ilayo niyo sila sa radyo, medyo usaping pang ano to, usaping marami kasi nakikinig sa atin, pati bata, lalo doon sa abungan. Usaping pang matanda ito. Yung mga bata, ilayon nyo na lang sa radyo. Itong lalaki, may hawak daw siya na sex video na silang dalawa doon sa boarding house nagse-sex o nag... ano ba yung Tagalog ng ano? Bawal ba yun? Nagniniig? Ano ba ano doon? Pulot gata, sabi ni Kagawad May. Oh, alam niyo na yan, pulot gata. Oh. Na parang videohan ni ano nung kinakasama. Ngayon,
itinext doon sa ano, makipagkita ka sa akin, kung hindi, lalabas ko ito. Parang tinatakot niya, mga kaibigan. Andiyan ba yung sa loob sila ng kwarto? Yun, tinakot niya, ano, nagtatalik. Thank you, Senator, si Arnel, Arnel Chutangko Makalagay, nagtatalik sa Tagalog. Oh, yan, nagtatalik. May hawak itong lalaki, mga kaibigan. Oh, yan yung suspect. Nakahubad. Nang entrapment. Actually, parang entrapment to eh. Kasi tinatakot tong babae. Lalabas ko yung sex video natin pag hindi ka nakipagtalik sa akin ngayon. Ngayon din. Oh. So, nag-conduct ng entrapment operation. Iyong PNP kagabi. Sama si Kagawa Gerald. Si ano to, si Gerald, parang si ano to, Jan Consulta ito. Ha? Tama ba? Jan Consulta ng Palawan. Kasi si Jan Consulta, laging kasama ng NBI yun. Siya lang mag-isa na media doon. At saka mga PNP, yung mga high profile operation. Ha? Jan Consulta. Oh, si Gerald Jan Consulta ng ano eh, Palawan. Minsan, ha? Oh, Jan Consulta, minsan kumukonsulta. O sol-sultant din minsan. Oh. Oh, kasama sila nag-operate. Hindi lang natin pwedeng ipakita yung mga masiselan eh. Yung complainant, yung babae, kunyari pumayag na makipag... Kasi papakalat niya eh. Oh. So pumasok doon sa chikinan at doon sa video makikita, parehas na silang... hindi pa naman hubad. Yung lalaki naka-short, yung babae, siyempre, pinapasakay niya yung lalaki na makikipagtalik sa kanya. Naka, ano na lang, tag doon, bathrobe, ano ba yun? Tuwalya? Oh, ha? Naka, yung tuwalya, hanggang dito sa may balikat, naka-tuwalya pa, naligo! Naligo. Kasi pinapasakay niya, Engineer Rene. Di ba? Pinapasakay niya yung lalaki kasi nga entrapment. Hindi niya alam, itong tropa, nandun sa labas ng check-inan. Ah, mga kaibigan. Eh, wala namang kinalaman yung check-inan dito dahil sila naman eh, ano naman yan, open sa public, parang mga hotel, pension house. Bahala ka dyan kung anong gawin mo sa loob, basta't nagbayad ka. Di ba? Eh, doon nangyari sa loob. Mga kaibigan. So, kunyari, naligo si girl, hindi si girlie ah, si girl, yung girl nito. Ha? Na pumapayag na ganon, mga kaibigan. Oh. So, mga ilang oras, may senyas yan eh. Itong mga intel operatives ng PNP, yun ha. Pag senyas, pumasok sila, inabutan nila itong, pakita mo yung lalaki, nakaupo dun sa ano, naka-short na nga yan, no? Naka-short na lang. At si yung babae naman, nagdireklamo sa kanya, kasama yung ano dito, DSWD, sa kompleto yan, isang grupo yan, no?

nangyari, huli sa entrapment. Nandun din yung text nung babae na gusto niyang sextortion ba ito? Parang sextortion, ano? O, pag sextortion kasi, parang allergy yung mga kababae natin, sextortion eh. Sextortion, kasi gusto niyang parang pirahan to eh. May pera bang hiningi? Pare? Wala, no? May pera? Gusto lang makipag-sex nung lalaki. At pag hindi, ilalabas niya yung video nila doon sa boarding house. Nako, mag-iingat kayo yung mga... Kaya ikaw, Axel, ha? Oo. Inabutan doon sa loob nila, Gerald. Diyan konsulta ng Palawan. Mga kaibigan, malapit na eh. Konti na lang. Magtatanggal na ng ano eh. Mag-a-undress na eh. Hindi yung undress desire. Magtatanggal na ng damit. Oh, pinapasakay lang nung babae, yung tao, yung lalaki. Mga kaibigan. So, nakuha yung text at actual na naabutan sila doon sa loob na may gagawin. Sana. Pero hindi natuloy. Pinatulan na lang ng babae para ma-establish yung ibang ebidensya. Ebidensya yun eh. Tinatakot niya. Pumayag siya para, kunyari, para ma-establish na talagang gusto niya akong gamitin nung gabing yon, kapalit, hindi niya ilalabas yung sex video. Mga kaibigan, nilang dalawa sa loob ng boarding house. Saan ang boarding house yun? Ay, huwag na natin banggitin kung saan mang boarding house yun, mga kaibigan. Okay? Kompleto yan. May DSWD kasi babae yun eh. No? Yan yung lalaki, hindi namin pinapakita. Blurry siya. So, tingnan natin kung papasa ito sa ano, sextortion sa piskalya. Nananakot eh. Diba? Ilalabas niya yung video siguro bago sila nagtalik. Tama ba yun na tardlar disabal? Bago sila magtalik, nag-set siya ng ano, ng mga camera siguro at kinunan niya. Jed, ano to, di ba? Mag-boyfriend, Gerald? Mag-boyfriend? Yung dalawa? Boyfriend, mag-boyfriend? Ex? Ganun. Ex niya to. Nung lalaki. Ayun. Ex niya si... yung girl. Eh, ayaw na nung girl kasi... ayaw niya eh. Di ba? Ito namang gagong lalaki na to. Siguro. Eh, ewan ko kung anong nainom. Baka hindi man turbo. O ano. Nag-init, parang itik. Di ba? Hindi na naghanap ng iba dyan. Talagang, yung ginawa, tinakot niyo si ex niya. Ex niya to eh. Di ba? Kaya dito na ilabas yan sa XFM. Kasi ex niya yon. Ow! O, nagtugma-tugma lang. Di ba? Mga kaibigan. So, ngayon ito, hawak na ng PNP yung lalaki, sextortion ang maipapile na kaso, mga kaibigan. Okay? Itong lalaki, ex niya, si girl. Ba't di na lang, ikaw, dapat ano na lang, yung pinabayaan mo, ganap ka na lang dyan. Doon sa Capitol, sa harapan, 150 lang, pero pangatlo ka na. Pangatlo. 150 lang, Brad. Libre sakit pa yon. Libre sakit. Mayroong 150 lang, Mike. Libre STD. Sexually transmitted disease. May audio ba to? Pwede audio? Ito yung pagpasok nila Gerald doon sa kwarto. Binlear na lang natin yan, ano? Kasi yung check-inan, wala tayong pakialam doon kasi sila nagminegosyo lang. Pag nag-arkila ka ng

0: kwarto, bahala ka kung anong gawin mo dyan sa loob. Maliban lang kung may nagreklamo. Si, paano mo nga ng audio? Bigyan natin. Ito, Roy. Doon pinadapa talaga, oh. Nandun siya sa upuan, yung may ganun, oh. Ano to? Parang slide. Nilagyan mo ng audio daw. Ito yung pagpasok nila doon sa, ano. Ito, kinakatok, oh. Kinakatok.
1: Police! Oh,
0: yun. Police! Police! Dapa! Oh, yun. Dapa! Police to! Walang ilaw. Walang ilaw. Yun. So, inabutan sila doon sa loob, mga kaibigan. Yun talaga ang problema.
2: Okay. Timale, pakisecure ang biktima.
0: Secure ang biktima, no? Sabi ng ground commander, secure ang biktima.
2: Dito sa sila, no? Dapa, dapa,
0: dapa. Oh, yun dapa.
2: Dapa.
3: Jesus.
0: Dapa. Dapa. Yun. Dapa. Yun ang nangyari. So ano na talaga, Jay, no? Jay, kumbaga aariyahan na, kumbaga sa manok, bitaw na eh. May tari na. Sabi ni Kagawad Mike, may tari na. Natarian na eh. Oh, may sabong sa Asyete, ah, dyan sa Irawan. Piesta, ha? Oh, piesta sa Irawan, dyan sa kila Yumaong Jun Rizuma, yung sabong, hackpipe. Oh, ngayon. Kumbaga sa manok, natarian na eh. Oh, natarian na. Ayan, no? Kita naman, di ba? So, sumakay si, ano, si lalaki. Sumakay. Ito, sa labas sila. Bigyan mo nga ng audio ulit yan, Axel. Ingat kayo, ha, mga kaibigan. Mahirap ito. Ayan, no? Yung nakikinig sa radyo, pinasok po yung isang kwarto.
2: Timale, pakisecure ang biktima.
0: Secure ang biktima.
2: Huwag na huwag ang lalakas. Dito, ano? Dito sa siya, ano?
0: Nakaupo pa si... Nakaupo si suspect o, Gerald, no? Relax pa.
2: Dapa.
0: Oh, dapa.
2: Dapa. Dapa. Dapa!
0: Hmm, galit na, oh. Si police, oh.
3: Jesus.
1: Damay, dalikod!
0: Galit na si police. Dapa. Sabi siguro na suspect. Ambira, kung kayo hindi ko. Kung hindi kayo dumating, dadapa talaga ako eh. Eh wala eh. Okay na, sige. Tanggalin mo na yun. Yung...
4: Oh,
0: yun.
4: Gawin may karapatan mo na email. Ano ba nang sasabihin mo? Extortion. Ano ba nang sasabihin mo ay pwede gamitin laban sa iyo sa anong hukuman sa Pilipinas? Ikaw ay may karapatan mo na himik. Ikaw ay may karapatan mo na sa sariling abogado. Kung wala ka kayanan, ikaw ay pagkakamuban ng pamalaan. Naintindihan mo?
5: Sir, sir, sir.
0: Yung sinabi pala, sextortion. Oo. Pagpasok, sabi, dapa, dapa! Sa isip siguro ng suspect, eh kung hindi kayo dumating, talagang dadapa naman talaga ako eh. Oh. Eh kaya lang, dumating sila, hindi pa siya nakadapa. Hindi pa siya nakadapa, ayun, pinapadapa siya. Diba? Ikaw ay may, inaaresto ka namin sa salang extortion. Oh, ano, no, sextortion. Ikaw may karapatang kumuha ng sarili mong abogado. Kung wala, bibigyan ka ng gobyerno ng abogado mo. Mga kaibigan, sabi niya, aray, nasasakitan siguro doon sa ano eh. Pagpasok, hindi nang ano ah, yung posas. Pinapasok sa kamay niya, yun. Kaya siya nag-aray. Mga kaibigan, okay? Oh. Anong tawag dyan sa upuan na yan? Kagawad, Gerald? Di, sana si Jan Consulta. Oh. Anong tawag yan? Yung may slide gano'n, no? Rocking chair? Hindi naman? Kasi doon siya nakita pagpasok niyo eh. Yung miss, slide ba yun? O yung, hindi naman, parang sa children's park yan, slide eh. Yung may, ano? May yung, may ganun.
3: Ano? Position guide.
0: Ano na?
3: Position guide, chair.
0: Position ano?
3: Position guide.
0: Position guide, chair? Ano, ano pa yung sasabi? Meron ba nun? Position guide, chair? Sus ka naman. Ikaw, ano, Moises? Rene, anong tawag sa upuan na yan? Yung inabutan dito, nakaupo yung ano eh. Yung suspect. Sabi ni Kagawad Gerald, position guide chair. Oh. Anyway, sige, slide chair o ano ba yan? Ha? Slide sa playground. Hindi, iba yun sa children's park yun. Pero tingin ko, sana yung upuan, pwede ka naman mag-slide. Doon ka lang mag-umpisa sa dulo, mukhang siya yung gawa siya sa ano? Poem, hindi, yung madulas eh. Pwede ka doon sa, ano, pwede rin slide nga. Doon ka sa, mag-umpisa sa itaas, magpa-slide ka pa baba. Yun, pwede rin. Leather, yun. Position guide chair. Parang ngayon lang na ano yun. Ah, yun. Sabi ng taga-barangay model, si Bobby, exhibition chair. Exhibition. Paano ka mag-exhibition dyan? Upuan nga yun eh. Bagay, pwede no. Doon ka sa magpa-slide pa baba, talagang mag-exhibition ka doon. Yun. Magaling tong mga taga-model ah. Kaya talaga tinawag na barangay model kasi ang dami nilang alam. Model nga eh. Exhibition chair. Yan. Rene. Oh, iba naman itong taga Araceli. Si Roy Alcantara. Acrobatic chair. Pira, marami na ito. Oh, mayroon pa kayo dyan? Exhibition chair, acrobatic chair, position guide chair. Aba, pagka nahatulang ka rito, electric chair ang labas mo. Ha? Electric chair. Hindi na ganyan. Antika mo na, ba't napunta na tayo sa upuan? Anyway, ito, ipapile na ng PNP, no? Mga kaibigan. Ano lang kayo kasi ex to eh. Ex nung lalaki. Siguro gusto niyang magluto sila ng biko ulit. O ng lechip. Ayaw na ng anong babae. Kapag ayaw na nga eh. Bitaw na. Wag na. Doon sa Capitol, kung gusto ninyo, meron doon 150 lang alas 3 ng madaling araw. Libre sakit. Oh. Oh. Pero baka naman, Axel, na-miss niya lang si X. Pero pangit ang ginawa eh. Ha? Ito naman si mga taga-Irawan. Ang tawag nila doon, mga taga-Irawan, si Christine Bukaw. Ang tawag yan, table chair. Kasi dyan sila kumakain. Table chair naman si Christine Bukaw. Table chair. Ngayon, si Mon Carlos sabi niya, guided missile chair. Sunshine Murano, sex chair po yan. Sex chair? Antonio Magbanwa, si Sir, love machine. Yan. Yun. Basta upuan. No? Kahit anong posisyon dyan o ano, basta upuan. Oh, sige. Ngayon, na-miss lang siguro. Tingin ko dyan, na-miss eh, no? Massage chair. Paano ka magmamassage dyan? Eh, parang ahas eh, pag ano, no? Pakurba. Parang yung kurbada dun sa, ano, mahirap yun. Hindi pwedeng massage chair. Nakabaloktot eh. Pwede rin. Oo. Massage chair. Rodeo chair, sabi ni Mr. Chutang. Rodeo? Pangkabayo yun eh. Oh? Sige. Teka, anyway, ito kasi, siguro na-miss niya lang. Na? Tingin ko. Kaya gusto niya magluto sila ng biko ulit o ano. Eh, ayaw na nga nung babae. Kung ayaw sa inyo, huwag nyo nang ipilit-pilit ba? Ayun na nga eh.